0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Ang Radyo ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
7: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Ang Radyo ng Publiko.
6: Radyo Publiko.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan
6: sa sambayanan.
5: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa,
9: pagtulungan
8: para sa pag-unlad ng ating bansa.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Sa 104.3
6: The Capital.
5: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino.
6: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali.
5: Monday to Friday
6: sa 104.3 FM band.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
5: and The Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
5: Sabay na maghahatid ng serbisyo
6: sa mamamayang
5: Pilipino
6: in the new era of collaboration.
10: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
5: sa 104.3
6: The Capital.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
6: anytime, anywhere.
11: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
12: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry nature.

0: Visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
5: Bangon, bayang mahal.
6: Bangon,
5: bangon, bayang mahal.
6: Pag-uusapan,
5: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
6: Tatalakayin,
5: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
6: At sasagutin,
5: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
6: 738 AM.
4: Sa pong mapagpalang Biyernes ng umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at po sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kamusta po kayo mga kababayan? Ako pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Magsama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito pa rin sa ating palatuntunang
5: Bangon!
6: Bangon!
5: Bayang Mahal!
6: Bangon! Bayang Mahal!
5: Dito sa Radyo Pilipinas,
6: 738 AM.
4: 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Yan po sa mga pag-uusapan natin mga kababayan ngayong umagang ito. E may kinalaman po sa sikmura ng ordinaryong Juan de la Cruz. Yan, hindi po tayo muna lalayo ngayon sa ating mga kung tawagin grassroots. Ano po? Sabihin, ano nga ba ang pananaw ni Juan de la Cruz kaugnay ng nararanasan niyang estado ng buhay? Kakapanayan po natin sa ilang saglit ang National Anti-Poverty Commission. Ito po ay may kaugnayan doon sa mga datos na nakakalap natin doon sa tinatawag nating poverty incidence. Bukod doon, yung self-rated poverty ng ating mga kababayan. Ang atin po bang mga kababayan ay nakikita ba nila na maunlad ang kanilang buhay o sa palagay ba nila, sila ay mahirap? So, sa kabila ng iba't ibang mga nararanasan nating hirap, dala po ng iba't ibang mga factors, gaya po ng sigalot sa may bandang gitnang silangan, gayon din mga pagtaas, ano po, tinatawag nating inflation rate. Dala na rin ito ng iba't iba ring factors, mga kababayan. Ano, kawing-kawing na ito, lahat po ng maaaring mangyari, ito po ay nagdudulot sa atin upang maranasan natin at maramdaman natin na tayo po ay mahirap. Pero ang tanong ng karamihan, ano nga bang ginagawa ng atin pong pamahalaan para mapagaan ang buhay ng ating mga kababayan? Upang alamin maya-maya kung ano nga ba ang mga programa na tinututukan ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa atas niya sa kanyang mga cabinet secretary, particularly with the main agency concerned, ang National Anti-Poverty Commission at ang ilang ating mga economic managers. Alamin natin, paano nga ba natin tinutugunan ang usapin sa kahirapan?
5: Bangon!
6: Bangon!
5: Bayang Mahal!
6: Bangon! Bayang Mahal!
5: Dito sa Radyo Pilipinas,
6: 738 AM.
4: 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Dito naman sa bahagi ng Kalakhang, Maynila. Ito sa Metro Manila, naghahanda na rin po ang ating mga local government units. Ito ay ang kaugnay po doon sa direktiba na ipinalabas ng Department of Interior and Local Government doon sa tinatawag na Listo Manual sa paghahanda sa maaaring malakas o yung tinatawag nating The Big One. Maaaring tumama naman sa Metro Manila. Kung sakali, halimbawa, yung 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao, what if mangyari yan sa Metro Manila? Ano nga ba ang mga paghahanda? Ano ba ang mga pagsasayos na ginagawa natin dyan sa Metro Manila?

0: Di lamang po sa Metro Manila mga kababayan, kundi sa mga karatig pang mga bayan. Mga syudad dito po sa Metro Manila, makakapanayam natin sa ilang saglit. Maya-maya po yan ang Pangulo po ng League of the Cities of the Philippines at ng Metro Manila Council, ang ating butihing mayor mula sa San Juan, Mayor Francis Zamora.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Pag-uusapan din natin mga kababayan. Ito naman on a national scale. Ito po ay hindi malinaw mga kababayan at ito po ay binabulaanan na rin ng DOJ. Wala pa raw silang natatanggap na kopya ng ICC warrant laban kay Senador Bongo. So, ikaugnay nung mga paratang no sa senador, siya ay kasama no doon sa drug war na inilunsad ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero yan, yung existence mismo ng warrant, ipinabulaanan po ng DOJ, wala pa silang nare-receive na kopya. That much, mga kababayan, sigurado po, wala pang kopya mula sa DOJ ng ICC warrant. Pero ano nga ba implikasyon na ito, mga kababayan? Una, si Senador Bato de la Rosa at large, no? Si Senador Jinggoy Estrada, currently in detention. Kung halimbawa, yung ilan pa nating mga senador makakasuhan at halimbawa makukulong, isuhan ng arrest warrant at ang kanilang custody ay kukunin ng ating mga law enforcement agencies. Ano bang mangyayari dito sa magiging impeachment trial, impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Kasi kung lalagpas ano doon sa mga kinakailangan na quorum, halimbawa less than 13 na lang ang makaupo dahil huhulihin nga yung iba, halimbawa lang po mga kababayan, mukhang mabibinbin na naman itong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Nagkaroon nga ng pahayag si Senador Ping Lacson na dapat at this point magbigay na ng pahayag ang Supreme Court kaugnay nito. Nang tututukan natin mga kababayan sa mga susunod na pagkakataon, makakasama natin ano yung ilan at iimbitahan natin yung ating mga legal experts to weigh in on the matter. Posible nga ba at kung maaaring mangyari, ano ang epekto nito? Ilan lang po yan mga kababayan sa ating pong mga tatalakayin sa umagang ito.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Labing libang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Habang inaantay natin ang panayam natin sa butihing kalihim ng National Anti-Poverty Commission, tanggapin muna natin ang ilang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Bagong Prosecutor's Manual, inilunsad ng Department of Justice. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Inilunsad ng Department of Justice National Prosecution Service o NPS ang ikatlong serye ng manual for prosecutors bilang sa gabay upang higit pang mapahusay ang kakayahan, profesionalismo at etikal na pamantayan ng mga piskal sa bansa. Pinangunahan ni Justice Secretary Frederick Vida ang paglulunsad ng bagong manual na dinaluhan ng mga kinatawan ng City Provincial at Regional Prosecution Offices. Pinalitan ng bagong version ang huling revision noong 2017 upang umayon sa mga pinakabagong patakaran at proseso sa sistemang pangkatarungan. Kabilang ang mahalagang pagbabago, ang pagpapatupad ng DOJ Circular Number 015 o ang 2024 DOJ NPS Rules on Preliminary Investigation and Inquest Proceedings na nagtataas sa pamantayan ng ebidensya para sa pagsasampa ng kasong kriminal sa korte. Isinama rin ng DOJ Circular Number 028 o ang 2024 DOJ-NPS Rules on Summary Investigation and Expedited Preliminary Investigation na naglalayong pabilisin ang pagproseso ng mga kasong may parusang pagkakakulong na mas mababa sa 6 na taon. Ayon sa DOJ-NPS, layunin ng bagong manual na higit pang palakasin ang kalidad ng prosekusyon at matiyak ang patas at mahusay na paghahatid ng hustisya sa mga Pilipino. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: House Trial Spokesperson, umaas ang sisipot na si Vice President Sara Duterte sa mismong impeachment trial. Ang ulat niyan mula kay Lani Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Dismayado ang dalawang tagapagsalita ng prosecution panel dahil sa hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng pre-trial conference sa Senado. Sa isang press briefing, ipinahayag ni Kabataan Party's Representative Reneco at Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adyong ang kanilang matinding pagkadismaya. Giit nito sa lungat ang absenteeism ng Vice Presidente sa mga naunin nitong deklarasyon na handa siyang harapin ang mga reklamo sa tamang forum o tamang korte. Sa halip na mismong pangalawang pangulo, mga abogado lamang nito ang nagpakita at kumatawan sa kanya sa harap ng impeachment court. Ayon kay Adyong, ang impeachment na ito ay historical dahil ngayon lang haharap sa kasong culpable violation of the Constitution ang ikalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Umaasa naman si Cohn na magpapakita na ang Vice Presidente sa mismong paglilitis sa July 6 upang harapin niya ang mga aligasyon ng Articles of Impeachment. Narito ang paghayag ni Kabataan Party List Representative Reneco.
4: It's unfortunate that VP Sara Duterte is not present in this pre-trial conference. So asahan po natin na sa trial proper, makabawi sana si VP. So present po sana sa all trial hearing dates, that will be July 6 onwards, Monday, Tuesday, Wednesday, every day, no, until magkakaroon ng July 27, hindi po magkakaroon ng hearing to give way for the State of the Nation address, and then again 3 p.m. onwards.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Peking Police na nangikil ng pera sa mga manggagawa, inaresto ng Quezon City Police Department ng Quezon City Police District. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Arestado ng Quezon City Police District o QCPD ang isang lalaking nagpanggap na pulis para makapangikil sa ilang manggagawa. Kinilala ang suspect na si Elias Napole, 27 anyos na nadakip sa isang entrapment operation sa kahabaan ng Congressional Avenue noong June 15. Nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng ilang manggagawa na nagsasagawa ng repair at maintenance sa fiber optic cable sa Mindanao Avenue matapos umano silang lapitan ng suspect at nagpakilalang pulis gamit ang pangalang Master Sergeant Pole. Dinala umano ng suspect ang isa sa mga manggagawa sa isang parke at pinilit na makipag-ugnayan sa kanilang kumpanya para humingi ng pera kapalit ng hindi pagsasampa nito ng kaso. Sa isinagawang entrapment operation, nahuli ang suspect matapos tanggapin ang marked money na nagkakahalaga na 1,500 piso. Nakumpiska rin mula sa kanyang isang Glock 17 replica airsoft pistol at isang cellphone. Maharap ngayon ang suspect sa mga kasong robbery, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at usurpation of authority o pangaagaw ng kapangyarihan bilang opisyal. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Paghanda ng abilidad sa pagsagip ng buhay, dapat palakasin ng sa tulong ng scouting, ayon yan sa Department of Education. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kala ng Department of Education na kahalagahan ng scouting na layong palakasin ang mga programa sa kaligtasan, kapakanan at paghubog ng mga mag-aaral na may disiplina, paglilingkod, gayon din ang kahandaan. Ito ang tinuro ni Education Secretary Sunny Angara na dumalo ito sa pagpupulong ng Boy Scouts of the Philippines National Council. Dito tinalakay ang mga paraan upang higit pang palakasin ang pagsasanay ng mga mag-aaral sa survival at paghahanda sa iba't ibang sakuna. Napapanahonan niya ito lalo't mahalaga na sabing paksa kasunod ng nangyaring trahedya sa Aurora kamakailan na ginasawi ng dalawang student athlete ng Ateneo de Manila University. Binigyan din ni Angara na ang nagsilbing paalala ito sa kahalagahan ng kaalamang pakaligtasan sa tubig, wasong pagsasanay at pagiging daging handa sa iba't ibang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Take a short break. Magbabalik po ang ating pampalatuntunang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa 738.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
9: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
8: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
9: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
9: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
11: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Lumpot 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ibang inaantabayan na naman natin ang atin pong panayam kay Mayor Frances Zamora. Siya pong National President ng League of the Cities of the Philippines at Chairman ng Metro Manila Council. Dinasabi ni Senador Ping Lacson na sa buong panahon ng pamumuno ni former Senate President Alan Peter Cayetano, mastos ang Senado ng 700 million pesos. Ang araw yun, mga 20 days? 28 days? Imagine mga kababayan, ito po yung sinasabi natin. Kapag yung ating mga inihalal na opisyal hindi nagtatrabaho, at kung ang ginagawa lang, Facebook Live, biro lang. Pero pagka po pansariling interes ang punto ng ating mga elected officials, I'm not specifically pointing at ano dito kay former Senate President Alan Peter Cayetano. Kasi for sure, ito lang yung nalalabas at ito lang yung nakikita kasi ito yung pinakamainit na issue. Pero doon sa ilang mga opisina rin ang pamahalaan, ayaw magsipagtrabaho ng ilan sa ating mga empleyado ng pamahalaan. Ang galing ba kung sino? Biro lang. Kasi ano eh. My point is here, mga kababayan, yung 700 milyong piso sana ay nagamit sa mas mabuting paraan, sa mas mabuting dahilan. Hindi lamang doon sa bangayan ng ating mga senador. Imagine how much ano that could have helped yung ating mga kababayan. Ba't ibang sektor ang maaari mong tulungan, no? Ang laking bagay niyan para do sa ating mga magsasaka at sa ating mga mangingisda. Ang laking bagay niyan kung gagamitin natin sa disaster risk preparedness. Kaya naman, ano, sa pagpapalakas ng ating national security, daming pwedeng paglagakan ng pondo. Kaya dapat maging matalino tayo, mga kababayan. Hindi lamang po dito sa pagpili ng ating mga elected officials. Tayong mga tao, tayo po ang bumoboto dito po sa mga inihahalal natin sa mga posisyon. And I hope, mga kababayan, that we learned our lesson and that we look back dito sa pangyayaring ito. Next time, panalangin ko that we do the right thing.
21: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 29 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, alamin naman natin ang lagay ng ating panahon mula po sa ating mga masisipag na kasamahan mula sa DOST Pag-asa. Makakausap natin Ginoong Dan Villamil.
21: Radyo Pilipinas. Weather!
0: Sir Dan. Hello po, Sir Dan. Okay, susubukan po ulit natin na re-establish yung linya doon sa ating mga kaibigan dyan sa DOST Pag-asa. Okay, balikan natin si Ginoong Dan Villamil.
22: Yes po, good morning po sa ating sa mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Sa kasalukuyan, ibinabantayan tayong bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan kanina ng madaling araw sa layong 1,085 kilometers sila ng Eastern Visayas. Ito na itong nakasanghangin na malapit sa Ilocano, umaabot ng 55 kilometers per hour at pagbukto ng umaabot 70 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito ng Pakanluran or westward, kadilis 10 kilometers per hour. Ay wala pa nakataas sa tropical cyclone wind signal sa namang bahagi ng ating bansa, ngunit inasahan natin na in early next week ay Monday hanggang sa Wednesday makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Sa katurang bahagi ng Luzon at Visayas, dulot ng kapakat ay yung southwest monsoon na pimbleng hatakin nitong papalapit na piyo. Pero 24 hours, Metro Manila and most of the country makakaranas ng generally maliwalay sa panahon. Fair weather, pero nandiyan pa rin mga tsansa ng mga biglaan at sarandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorm. At sa kanagay naman nating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas sa gale warning at banayad hanggang sa pampanong pag-alod para naranasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil nag-ulat.
0: Maraming salamat, Ginoong Dan Villamil. Mula po yan sa ating mga masisipag na kasamahan sa DOST Pag-asa.
21: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. O maswerte tayo mga kababayan ngayong umaga dahil makakapanayam po natin ang ating pong butihing mayor, Mayor Francis Zamora, ang national president po ng League of the Cities of the Philippines at chairman po ng Metro Manila Council at siya pong ama ng lungsod ng San Juan. Mayor Francis, magandang umaga po.
3: Yes, magandang umaga Al at sa lahat po ng nanonood at kikinig ng inyong programa. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Opo, sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Pero gusto lamang po naming malaman, kognay po ng direktiba ng DILG, ano po itong inihahanda nating listo manual sa mga local government units dito sa Metro Manila? Okay, babalikan natin si Mayor Francis Zamora. Alamin natin mga kababayan, straight from the source, ano nga ba itong listo manual and what makes this different? Ano, doon sa ilang mga paghahanda na talagang ginagawa na ng ating Office of the Civil Defense, ng ating National Disaster Risk Reduction and Management Council. Po yung paghahanda natin sa mga mangyayaring maaring mangyaring mga lindol dito po sa Metro Manila. Binantabayan na natin ng pagbabalik ni San Juan City Mayor Mayor Francis Zamora. Ang oras po natin, 34 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang paalala.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Radyo Publiko Serbisyo Bayang Mahal News Nationwide.
17: Balitang pambansa.
23: Sa ulo ng ating
17: pinakamalawang na pagbabalita,
21: ang Radyo ng Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
21: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
23: Radyo Publiko.
21: Nag-uugnay ng pamahalaan
23: sa sambayanan
21: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
23: Magkaisa ang tulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
23: Ang boses ng Pangulo.
21: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
17: Pagkaulang sa iba't ibang bahagi ng bansa.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At 36 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, balikan po natin si Mayor Francis Zamora. Mayor Francis, magandang umaga po ulit.
3: Yes, magandang umaga. Al, pasensya na, naputol po yung line niya.
0: Pasensya na rin po, ano, at maraming salamat po sa pagbalik. Mayor, yun nga po, kaugnay ng listo manual, ayon po sa direktiba ng DILG. Ano po bang ibig sabihin na itong listo manual? At paano po ito makakatulong doon sa paghahanda natin sa maaaring maging lindol dito po sa Metro Manila?
3: Yes, mahalaga po itong listo manual sapagkat ito ay paraan upang magkaroon tayo ng protocols pagdating po sa disaster preparedness natin. No? So kinakailangan talaga ang bawat lokal na pamahalaan ay handa kung sakali magkaroon ng lindol o anumang kalamidad. At again, it will entail having a checklist of everything that the LGU has to prepare for. And nakita po natin, no, in recent months, ito, just recently nga, no, dito sa Mindanao, nagkaroon ng malakas sa lindol last year, towards the end of 2025 sa Cebu naman po, no. So nakikita ko natin, every now and then talaga nagkakaroon ng malakas na lindol. So mahalaga po talaga na handa po tayo ang ating mga City Disasters Reduction Management Office. Ganun din sa ating munisipyo, no, sa mga bayan natin, no, sa mga lalawigan, maging sa mga barangay po natin. So mahalaga talaga na handa tayo. At ito nga yung sinasabi ko rin parati, no, specific to earthquake drills. We have to take all of these earthquake drills seriously. Yung ating mga simulation, we have to take them seriously because we never know. Baka yung mismong mga lindol na ayaw natin mangyari, it might just happen anytime, diba? No one knows, but it's always best to be prepared.
0: Opo. At kayo po, Mayor Francis, sir, bilang kayo po ang chairman ng Metro Manila Council at kayo po ang pangulo ng League of the Cities of the Philippines, nagkaroon na po ba kayo ng coordination with the other local chief executives kaugnay po nito?
3: Yes, actually, sa next meeting namin, we will discuss this with the mayors, but I have already and our fellow mayors at about two weeks ago nga, no, nagsabi rin nga ako sa kanila na dapat talaga tuloy-tuloy yung ating pagsasanay, no. This is something that has to be sustainable. Hindi pwedeng sabi mo paminsan-minsan lamang, no. Kailangan talaga very very sustainable, very consistent, and people have to be refreshed regarding what we have to do just in case magkaroon nga ng mga kalamidad, no. So dapat alam saan ba yung evacuation areas natin, saan ba pupunta, ano yung mga dapat gawin. So itong listo manual ay mahalaga at dapat seryosohin ng ating mga lokal na pamahalaan. At dapat ang impormasyong ito, no, yung mga dapat gawin, mga proseso, na alam din ang ating mga mamamayan. At the end of the day, we all have to be aligned in terms of our interventions just in case magkaroon nga ho ng ganun mga malalaking kalamidad dito po sa Metro Manila at sa batibang bahagi ng ating bansa.
0: Apo, with the existing na protocols po na pinapatupad ng iba't ibang mga local government units in coordination with the Office of the Civil Defense at ng NDRRMC, ano po ang kinaibahan nito doon sa listo manual? Will this augment the current existing policies na ginagawa po natin sa paghahanda natin dito sa mga ganitong earthquake response operations?
3: Well, magko-complement yan. No? Again, iba-iba rin yung terrain ng mga LGUs natin. Al, no? You have to consider also na there are some LGUs that have different terrains, iba yung demographics. So, kaya kinakailangan na ma-reconcile din, no? Ano ba yung local needs ng LGUs at ano naman yung mga standard protocols natin. At the end of the day, what we're after is to have a very efficient disaster preparedness system. And in case tumama na ngayong calamity, yung very efficient disaster response.
0: Apo, Mayor, kahapon po, tamang-tama, ginanap yung second quarter national simultaneous earthquake drill. Kamusta naman po ang naging assessment natin dito with the other local chief executives at saka lalong-lalo na po sa San Juan na inyo pong baluarte?
3: Yes, ano naman po, no? Minamonitor natin ho ito at again, we're getting the reports already. So, kailangan talaga, we will always be ready. We will always take these drills seriously. We never know kung kailan nga tatama ang ganito mga lindol sa atin. So, minsan kasi, no, lalong-lalo na kung nagkakaroon ng earthquake drills, iniisip ng iba, ah, alam ko na to, ah, nagawa ko na to dati. So, dapat talaga, excuse me, dapat talaga we take it to heart because buhay natin ito, no? Buhay ito ng mga kasama natin sa trabaho, sa lipunan. So, depende kung nasaan tayo during the calamity, no, it's really very important that we know what to do, we know where to go, at alam natin dapat yung mga protocols na dapat sundin natin.
0: Opo, eh talagang complacency ang kalaban natin dito sa mga paghahanda natin sa mga ganitong klaseng sakuna. But can you please give us a glimpse, Mayor Francis, sir? Dito doon sa nilalaman ng listo manual, what are the salient features? Kasi sabi niyo nga po kanina, no, iba-iba yung terrain, iba't iba yung geography ng mga lungsod dito sa Metro Manila. But what are the things na common dito sa ilalim ng listo manual between the cities dito sa Metro Manila?
3: Of course, yung preparations natin, no? So yung mga dapat gawin, yung common na dapat ipatupad talaga ng ating mga LGU. So when I mentioned earlier yung iba-ibang terrain, doon magkakaroon ng mga adjustments. But when it comes to the actual framework, no, meron tayong framework na sinusunod dyan. At the end of the day, Al, this framework is geared towards protecting lives of our people. We have to follow this. We have to take it seriously. So, yan po, no? Yan po ang kahalagahan itong listo manual natin.
0: Apo. At Mayor, nabanggit nyo nga po, no? We are siguro operationalizing itong maaari nating gawing response. We are we're making this policy an institution. Pero nakakuha na po ba tayo ng expert opinion, or are we in coordination with other non-government organizations, other professionals, kaugnay po ng paghahanda natin dito sa listo manual?
3: Apo, actually, mahalaga rin talaga na kumbaga multi-sector ang approach din natin para nakikita natin kung meron mga paraan na further improve siya. Again, it's always best to have many minds working together. So, kung meron tayong mga pagkakataon na lalo pang palakasin ito, pagandahin pa, of course, open naman po tayo dyan.
0: Opo. At bukod po ba sa lindol na pinaghahandaan po natin dito sa listo manual, kasama rin po ba nating paghahandaan? Nalalapit na po ang tagulan at ang pagbabaha, no, it still remains perennial problem dito sa ating pong bansa. Ano po yung mga paghahandaan naman natin, programs and initiatives natin, not only with the Metro Manila Council but in San Juan in particular po? Ano po yung mga paghahandaan natin para po sa tagulan?
3: Yes, alam nyo, base sa ating pitong taon na karanasan bilang mayor, mahalaga talaga, una-una, disiplina ng tao. Kasi yung pagbabaha, yes, alam natin, no, may mga waterways tayo na umaapaw, yung ating mga ilog, mga creek, at marami naman tayong interventions na ginagawa. We have pumping stations, we have drainage improvements, but when it comes to garbage, yan. Diyan kinakailangan talaga, Al, ang disiplina ng ating mga mamamayan, sapagkat kung ang ating mga waterways, no, ay puno ng basura, kahit anong pagsusumikap natin, babara at babara yan sa daluyan ng tubig. So dapat talaga manatili tayong disiplinado pagdating po dyan. Next, yung mga waterways natin, pag natatayuan ng mga structures, haharang at haharang talaga yan sa mga drainage systems natin. So, we have to undertake, of course, interventions in terms of clearing yung mga structures na nakaharang sa daluyan ng tubig, because paano yan papasok sa drainage systems kung naharangan na o natayuan ng mga structures, no? And kung dapat tuloy-tuloy din yung ating drainage improvement, because ang ating populasyon ay lumalaki, no? We are growing as a metropolis, at yung bilang ng tao will also have an effect dun sa bilang o dami ng basura, di ba? Yung ating pang-araw-araw na buhay wherein our people have to deal with solid waste management. So these are things that we have to consider. Lakihan yung mga current drainage systems, yung mga culverts, mas malaki na, ano, para mas malaki rin yung dadaanan ng tubig kung sakaling merong malakas na pagulan o mga bagyo.
0: Opo. Mayor Francis, ano, ang inyo pong... totoo po ba, Mayor Francis, may nagtatanong po mula sa ating mga viewers sa umagang ito. Totoo po bang may coordination daw ang San Juan at ang San Miguel Corporation tungkol po dito sa ano Better Rivers na programa po ng inyong lungsod, of course, at ng San Miguel Corporation?
3: Yes, sa ilalim po ng Oplan Kontrabaha ng ating pamalang national, headed of course by our President Ferdinand R. Marcos Jr., ang San Miguel po ang naka-assign sa San Juan, so they are helping us with the dredging operation specifically sa ating San Juan River and our Maytunas and Ermitaño Creeks. No? So we're very thankful to San Miguel Corporation sapagkat una-una wala kaming binabayad sa kanila. Libre po ito, tulong po nila ito sa amin. At yan ay mahalaga sapagkat wala naman kaming mga heavy equipment. Wala kaming mga backhoes, wala kaming mga equipment that then can really dredge. No? And it really costs a lot of money. So malaking bagay na ginagawa ito ng San Miguel Corporation for San Juan, and San Miguel also does it for different LGUs. No? Nagtutulungan po pati yung grupo ni Mr. Manny Pangilinan. So ano na ho to? Kumbaga, whole of nation approach, no? Yung ating national government, ating local government, at ang ating private sector. So nagtutulungan po, no? Para nga ma-dredge ang ating mga waterways, dahil ang nangyayari ho dyan, yung araw-araw na pagtapon nga ng basura, so nag-iipon yan sa ating mga ilog, mga creek, so yung dating lalim nawawala, bumababaw na ang ating mga waterways, kaya pag umulan mas mabilis siyang umapaw. So again, I will go back to what I said earlier, we have to be disciplined as citizens, huwag tayo magtapon ng basura sa mga waterways natin. Ang mga ilog, mga creek, hindi ho yan basurahan. No? Tapon natin sa tamang mga lugar, tamang mga lagayan, at maging disiplinado tayo.
0: With that, maraming salamat po sa pag-oras, sa pagbibigay niyo po sa amin ng oras ngayong umagang ito. Mayor Francis Zamora, sir, mabuhay po kayo at ang ating mga kababayan dyan sa San Juan City.
3: Okay, maraming salamat, Al. Tawag lang po kung may katanungan.
0: Maraming salamat po ang ating pumbutihing alkalde, ang ama po ng lungsod ng San Juan.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 48 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, ano, let's take it to heart. Yung sinasabi po ni Mayor Francis Zamora. Kasi kung tayo lang, titignan natin, maliit lang yon. Kung ang tingin mo lang, sarili mo o yung pamilya mo, yung mga tinatapon ninyo. Imagine kung ang buong lungsod ay nagtatapon dito sa mga drainage facilities. O kung hindi man nagmismo doon sa mga drainage, no, nagtatapon, tatapon naman kayo, hindi naman maayos. Pagka binahayon, inanod, ibabara rin yon, mga kababayan, doon po sa ating mga drainage. What should have been an otherwise proper drainage system, mga kababayan, hindi na magagamit ng maayos. Kaya lang, for the part naman ng ating mga engineers, ano po? Nagtataka lang ako eh. Kadalasan kasi, kapag may human element, ano, yung serbisyo o yung produktong idedesenyo mo, should always take into account, no, you should design for human failure. Yun yung mga bagay na ginagawang mas long lasting ang produkto, no. Forgive me for the term that I will use, pero tawag nga nila diyan idiot proof. Ba? Para doon sa ating mga kababayan that does not know better, hindi nila alam kung ano yung kanilang ginagawa. Para hindi naman maabala yung kalakhan ng ating populasyon, we should account for ito sa ating mga kababayan na ginagawa itong bagamat mali, ano, hindi natin kinukondena natin ito. Pero minsan, we have to take into account yung sablay red na ng ating mga kababayan.
1: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 51 minutes after 8 AM, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula po sa Radyo Pilipinas Albay. Tabaco City District Jail nagsagawa ng civil mass wedding para sa mga persons deprived of liberty o yung ating mga PDLs. Ang ulat na yan mula kay JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Itinagawa ng Bureau of Jail Management and Penology ang 2 taon ng civil mass wedding para sa 10 piling persons deprived of liberty couples sa ilalim ng temang Love Knows No Bounds na ginanap sa Tabaco City District Jail Grounds, Tabaco City, Albay. Pinagunahan ng nasabing aktividad ni na Mayor Reynaldo B. Bragais, mga miyembro ng Tabaco City Councilors at mga kawani ng BGMP Region 5 Bicol upang maging legal ang pagsasama ng mga magkakasintahan sa pamamagitan ng masusing screening ng local civil registry gaya ng pagsusumite ng senomar. Ayon kay Jail Senior Superintendent Freddy T. Caballero III, Jail Warden ng Pasilidad, ang pagpapatuloy ng programa ay nag-uugat sa magandang resulta ng nakaraang taon na nagbigay sa mga PDL ng mas mataas na sense of responsibility sa pagbuo ng kanilang sariling pamilya sa kabila ng kanilang sitwasyon sa loob ng pita. Ipinaliwanag pa ng pamunuan na bagamat may pit na hiwalay ang dormitory ng mga lalaki at babae, upang maiwasan ang sexual contact. Pinahihintulutan naman ang mga bagong kasal na magamit ang kanilang conjugal right o marital obligation sa loob ng isang nakalaang conjugal room sa pasilidad. Kasabay ng pag-iisang dibdib ng mga naturang PDL, ipinangalas din sa Tabaco City District Jail Grounds ang iba't ibang livelihood products ng Primo Cooperative tulad ng wood handicraft, metalworks, food at pastry products. Sa pamamagitan ng mga nagkakantig at makataong programa at serbisyong ito, naihahanda ang mga mamamayan sa loob ng pitan bilang mga responsabling kasapi ng lipuna. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, JM Olarte, at mabuhay ang mga bagong kasal. Sabi ni Glory dito, pangalawang beses na raw nakakulong. Kulong sa pagmamahal. Yan, kulong doon sa kanila. Of course, you should honor your marriage vows. Kung dapat tinitignan yun na ano, no, nakakulungan. Yan po ay special union sa pagitan po ng isang lalaki at ng isang babae. Actually, that is how the family code describes marriage. It's a special contract ano, between a man and a woman. Sa pamamagitan po ng ulat na yan, magpapasalamat po muna tayo sa ating mga tagapanood at tagapakinig at pansamantala po kami magpapaalam. Ano po? Maraming salamat sa ating nakapanaya Mayor Francis Zamora mula po sa ating League of the Cities of the Philippines. Siya po ang National President at siya rin ang Chairman ng Metro Manila Council. Most importantly, siya po ang ama ng siyudad ng San Juan. Maraming salamat sa ating mga nakapanayam at nakasama dito sa ating technical team. Pala nakapanayam, ano? Inang roli po matayo, Boss Arnel Villamor, Madam Jo Marie Refarial at sa ating mga kasamahan. Sa ating production division, Ms. Tess Ramirez at Ms. Glory Faye Bagon. Bayan po mga balita, ihatid po yan sa atin ng ating pong PBS News Division ni Sir Tommy. And of course, antabayanan po mga susunod pang palatuntunan ng Leslie Bocobo Live kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, noong Leslie Bocobo. Mga kababayan, ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga at happy weekend everyone.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738
5: AM
6: Philippine Standard Time 8:55 ng umaga.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakikita ang malaking potensyal para sa pagtuklas at pagpapaunlad sa larangan ng enerhiya at food security sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Basa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas tatatagpa ang ugnayang pangkalakalan at kooperasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas sa Russia. Sa gitna na din ito ng nakikitang potensyal ng punong ekutibo para sa pagtuklas at pagpapaunlad sa larangan ng energy at food security sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ng Pangulo na mahalaga ang ganitong mga talakayan na kung saan ay napag-uusapan ng structural issues na nakakaapekto sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Kaugnay nito ay binanggit ng Pangulo na sa ginanap na Joint Commission on Trade and Economic Cooperation o JCTEC meeting sa Moscow noong Setyembre, lumitaw ang enerhiya at seguridad sa pagkain bilang kapwa prioridad ng Pilipinas at ng Russia. Sinabi rin ng Pangulo kay Putin na ang kanilang pagpupulong ay isang napakahalagang pagkakataon para sa dalawang bansa habang ipinagdiriwang ang 50th anibersaryo ng ugnayang Pilipinas at Russia. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Quezon City Government nagpadala ng tulong para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. May ulat si Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Muna rin sa Mindanao ang contingent ng Quezon City Government para maghatid ng kalagdagang tulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato. Kabilang sa ipinadalang grupo ang mga kawani mula sa City Health Department, Social Services Development Department, Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office at ng Public Affairs and Information Services Department. Bahagi ito ng patuloy na pagtugon ng QC Government para suportahan mga residente na nangangailangan ng tulong matapos ang insidente. Tiniyak din ang lokal na pamahalaan na handa itong magbigay ng humanitarian aid para sa mga biktima ng kalamidad. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Operasyon laban sa mga nagpapanggap na kawani ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao, pinaigting ng Philippine National Police. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: May tingin pa ng Philippine National Police sa kanilang operasyon laban sa mga individual na nagpapanggap bilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanya nang ipinag-utos ang pinagting ng police visibility at pagkikipag-ugnayan sa mga kinaukunang ng ahensya ng pamahalaan ng gilito na batid na idinalog ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dixon sa PNP ang kaso matapos mabisto ang ilang scammer na nagsasamantala sa mga komunidad na sinalanta ng sakuna para magpanggap na opisyal ng DPWH at mangikil. Magugunit ang inaresto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang dalawang babae sa Davao City noong Hunyo 14 matapos umano magpanggap ng mga opisyal.
5: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
25: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
25: Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
25: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: making sure na ang dapat na may access. At tayo naman po ay mga European Union ang mga kausap po natin. Ina-assure po nila na secured ang platform. Sila mismo walang access. They will just have to provide yung ano may mechanisms the platform itself na wherein magagamit po natin para sa at mag-communicate para sa ating mga seafarers.
1: Timely ito dahil sa mga nangyayari ngayon, Director Louie, lalo na sa Middle East, ano? Doon sa mga kababayan nating Filipino seafarers na naiipit dyan sa, well, hanggang ngayon, meron pa rin naman, although sinasabing magbubukas na Strait of Hormuz, pero meron pa rin tayong ilang mga Filipino seafarers na naiipit doon. So, this is, itong mobile application na to, digital application na ito, is precisely intended for this kind of situations.
0: Yes po, sir. At actually ang nag-trigger lang nito ay yung crisis po dito sa Middle East. Pero kung if we're going to look back yung mga statistics po natin, marami pong mga Filipino seafarers na abandona, na naaksidente, namamatay, na yung tinatawag po natin na nakikidnap or na mga pirata. Yung mga barko rin na nahahijack po ng mga pirates. Kung may mobile application po ng ating mga seafarers, mas mapadali po ang pagdudulong nila ng mga kanilang mga hinaing o yung mga problema, yung mga bagay na pwedeng maitulong po ng ating gobyerno. For example, na-abandon na po sila, hindi na po natin kailangan na antayin ang report galing sa mga iba't ibang news organizations abroad para makarating po sa atin. So sila mismo, may direct access po sila sa gobyerno ng Pilipinas.
1: Alright, bukod po dito sa digital application na ito, meron pa po bang ibang mahalagang naging kasunduan o proposal dito sa isinagawang ika-apat na steering committee meeting ng EU Cremario, Director Louie?
0: Ang maganda po dito sa EU Cremario, ang tawag po natin sa platform nila ay yung IORIS. For example, Globe, Smart, mga IORIS naman po yung tawag po natin sa platform na dinevelop mo na IORIS. Ang maganda po dito, maraming mga iba't ibang mga bansa ang nagparticipate. I think 75 or 50. More than. I just don't have the figure, pero more than 170 organizations or agencies representing various countries worldwide. So we have representation from Southeast Asia, from Africa, from Latin America. Ang maganda po dito, nagkakaroon po talaga ng coordination ng mga iba't ibang mga bansa. Nagkakaroon po tayo ng mga exchanges po sa kanila, yung mga Navy officers po nila, yung mga heads po ng mga Coast Guard. May nagkakaroon tayo ng connection. I think that's really, really very important na kung may mga seafarers po tayo at may mga Philippine flagships po tayo na nandun sa areas po nila, it would be easier for the Philippine Coast Guard, for the Philippine Navy, for the Marina to reach out sa ating mga counterparts. At nagkakaroon po tayo ng direct access o direct communication po sa mga pwede pong mga pwedeng gawin natin.
1: Kumbaga Director Louie, on time, real time, yung information kung gagamitin
0: yes
1: ito. O yun.
0: Pero, yes po, sir. Real time.
1: Alright, Director Louie, napag-alaman ko rin na nagkaroon kayo ng pagkakataon na makasalamuha ang ating mga Filipino seafarers sa Africa. So, kamusta po ang pakikipagsalamuhan ninyo? Ano bang naging usapan ninyo ng ating mga Filipino seafarers nung sila'y nakausap po ninyo?
0: Sir Ray, actually hindi ko inaasahan because yung travel yung route na kasi funded po ng participation.

0: participation po natin ng ano ng iyong primaryo, wala pong expense ng Philippine government except yung 3,500 pesos po na free departure allowance na sinasabi po natin. Hindi ko inakala ng ating mga seafarers kasi Ethiopian Airlines po yung ano sinakyan ko.
1: Okay.
0: So from Manila hanggang Addis Ababa, that's Ethiopia. Mm-hmm. I can say siguro po na 75% to 80% ay mga Filipino seafarers. Oh.
1: Talaga 75 to 85% Pilipino?
0: Yes po, mga Pinoy. At nag-transit po sila doon sa nag-transit sila doon sa Addis Ababa sa Ethiopia.
1: Mm-hmm.
0: At doon na rin pala ang regional hub ng East Africa, kagaya ng Dubai, kagaya ng Singapore. Mm-hmm. At yung airport po nila, I tell you, 'di ba ang concept natin ng Africa,
1: yes.
0: Karon ko ng bias. But you know when you reach Addis Ababa, the airport itself, walang kalaban-laban ng mga airports natin.
1: Talaga?
0: At
1: wow.
0: Yes. At ang daming mga Filipino seafarers nagta-transit. Mm-hmm. At doon kami sa airport, kung brown, tapos sabihin mo lang, kabayan, mga ganun lang. Sumasagot po sila, if you're not sure, no, Pinoy yun, oh, kabayan, ganun lang. Kasi alam po nila yung word na kabayan. Sumasagot po sila. So, nagpakilala po ako na taga Marina. Sinabi ko, natutuwa kami, at binigay ko pa yung mga number, yung contact details ko para kung sakaling may mga concerns po sila. Libre po sila. Message po sa atin. At doon sa Addis Ababa going to Mombasa, Kenya, marami na naman Pinoy.
1: Talaga.
0: So Filipino seafarers are everywhere. Uh-huh. That's why ang government natin, mas ayusin pa po natin ang ating mga servisyo po natin sa kanila. Worldwide, global na po ang mga Filipino seafarers.
1: Who would think na hanggang doon sa Africa, doon sa pinuntahan mo, no, Director Louie, makakasalamuha mo napakaraming Filipino seafarers. Who would even think of that? And yung sinasabi mo na yung airport doon sa pinuntahan mo, ika nga, kung ikukumpara dito sa atin, malayong malayo. Iba yung notion . Iba yung notion natin kapag, walang discrimination dito with all due respect. Pero,
0: opo.
1: Ibang-iba, sabi mo nga, ibang-iba. Meaning yung infrastructure, pati siguro yung services, Director Louie?
0: Tama po, yung mga services po dun sa airport itself, naku po, world class po. Kaya dito sa, ayoko naman, the airport issues are different. Pero ano po yung service po ng airport dun sa Addis Ababa, naku, you will be amazed. At ang kagandahan po, for example, yung ating mga seafarers na on board Ethiopian Airlines at may layover po sila ng 8 hours, more than 8 hours or more. Mali pala, 8 hours or more. Libre po yung hotel accommodation nila.
1: Wow! Automatic yun pag nag-layover sila.
0: Yes po. Dito mismo sa departure, yung airport ng departure mo, for example, coming from Thailand sa Bangkok, Filipino seafarer, Manila, Bangkok to Ethiopia, at ang layover is 8 hours or more, dun mismo sa airport sa Bangkok, nagbibigay na sila ng visa, yung entry visa at accommodation. Papakita mo lang dun.
1: Wow.
0: Dun sa airport, sa Addis Ababa, may susundo na po sa'yo. Ganun po yung that's the way they promote the airport at saka yung entry ng mga foreigners dun sa Addis Ababa. At ang mga Filipino seafarers po natin, nagbe-benefit po pag matagal po yung layover po nila.
1: Ayun. Pero nung sinabi po ninyo na kayo isang Philippine government official from Marina, binigay niyo yung inyong contact number, meron ba sila kagad na mga hinaing na pinarating sa'yo, Director Louie?
0: Wala naman po. Inad po nila ako sa Facebook.
1: Oh, okay. Okay, that's...
0: Wala pa naman po. Pero I assured them that the government, the Marina, is one of them. Na kung may mga concert po sila, free lang po sila na mag-reach out sa Marina. At the experience po ay kakaiba. Because may sense of fulfillment yung participation natin. Because iba kasi pag nag-attend po tayo ng mga conferences, yung boka-boka na sinasabi.
1: Mm-hmm.
0: We need to tangible results. At yung mga tangible results should
1: Yes.
0: redound to the benefit sa ating mga stakeholders by whom we ang pangunahing mandato po natin, at we need to support them because we know ng ating mga seafarers, marami po silang mga sinusuportahan. So it's the obligation and the responsibility of the government to ensure that appropriate protection is also afforded po sa ating mga seafarers.
1: Wow, talaga naman, ano po. Pero Director Louis, before I let you go, kukunin ko lang itong pagkakataon na to. Alam kong busy rin ng Marina, busy ka rin. So I think this is an opportune time to ask this question. Ito naman ay may kinalaman kasi, di ba, nagkaroon tayo ng problema sa Middle East, nagkaroon ng problema sa supply ng langis, nagtaasa ng pangapamasahe. At isang hakbang na ginawa ng Marina para makatulong sa ating mga passengers, lalo sa mga seafaring vessels natin ng mga passengers, gumawa kayo ng programa sa panguna ni Administrator Malaluan, yung tinatawag na lakbay, parang lakbay alalay ito eh, parang sinasubsidize ninyo yung mga pamasahe. Kamusta na po ito? Kasi matagal na itong nagsimula, so kamusta po ang implementation nitong assistance ninyo sa ating mga passengers ng ating mga seafaring vessels, Director Louis.
0: Sir, kasi I just would like to put in this context po yung subsidy po na sinasabi po natin sa ating mga passengers. Actually, matagal ko ng narrative yan, at matagal ng narrative ng Marina, especially during the COVID pandemic, kasi naiwanan po yung mga small boat operators natin, yung mga barko po natin na hindi naman mga kalakihan ng mga barko. So, during the COVID pandemic, ako nanggagalaitin nun bakit nakalimutan ng mga maritime mga stakeholders, yung mga ship owners, small ship owners natin, boat owners. For us, all modes of transportation, sa land transport, may subsidy. So, we continued that narrative. Hanggang narinig naman po tayo. At nagpapasalamat po tayo kay Sec. Banoy Lopez. Kasi nga po, siya rin po yung nagbungkahin, nabigyan ng support for maritime. So, napagbigyan po ata tayo ng 200 million. At patuloy po natin na dinidisperse po yun kasi kailangan po ng ating mga mananakay. So, targeted muna at pilot areas po muna yung pinagbigyan natin. Then eventually, depende po sa maging assessment. And I'm sure this will be a continuing initiative of the Marina with the support, of course, of the DBM and the DOTR na in cases na magkakaroon po tayo ng mga sitwasyon na ganito, ay automatic na. Hindi na po natin kailangan magpag-usap at kailangan mag-lobby. Uy, pansinin nyo naman kami. Bigyan nyo naman kami ng pera para sa ating mga mananakay. So, two-cheer po yun. Support for ating mga boat owners, at the same time, subsidy ng fare. Hindi man makover po lahat yung fare, pwede rin po kasi yung portion ng increase lang, subsidize naman po ng government. And that will be the trust that we're going to pursue for the coming years po.
1: Totoo yung sinabi mo, ha, Director Louis. Makailang beses na rin sigurong nangyari yan. Itong ganitong klase ng mga sitwasyon na kinakailangan ng assistance o ayuda, financial assistance, para sa transportation, na pumapasok agad sa isip kasi, land transportation, mga bus, mga public utility, mga TNBS, etc. Na-overlook, tulad nga na nabanggit mo, dapat pansinin din, na-overlook pagdating sa maritime, yung mga pasahero ng ating mga vessels at mga pasahero nito. And it's nice to know na nakuha nyo ang atensyon ng DOTR tungkol dito at nabigyan kayo ng 200 million at least na pondong pang assist sa mga pasahero. And this is still ongoing, Director Louis.
0: Yes po. At although yung first batch, siyempre we need to assess ano ba yung mga naging issues. And I think may mga naiwan pang pondo. Kailangan lang disperse.
1: Okay. So, Director Louis, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin. At unless meron pa akong mga hindi na itanong na dapat na malaman ng ating mga kababayan, lalo na dito sa mga bumabiyahe sa inter-island shipping at sa buong industriya ng marina. Go ahead po, Director Louie.
0: Sa June 25 po, ito po sinasabi po natin na Day of the Seafarer, dahil mga Filipinos comprise the largest number of seafarers. Sa June 25 din po, na-proclama rin po ni former President Benigno Aquino to declare June 25 as the Day of the Filipino Seafarer. At magkakaroon po tayo ng job fair doon po sa Rizal Park Hotel, doon sa May Manila. So we invite yung ating mga seafarers, yung mga gustong, yung mga individuals who would like to try a career at sea, may mga opportunities po doon. And we have invited yung mga mining agencies, shipping companies. Nandun po sila. Katuwang po natin sa pagpapromote din po ng employment ng ating mga seafarers, with the support, of course, of our friends from the Department of Migrant Workers.
1: Mm. So sa June 25 po yan, Director Louie, June 25.
0: Opo.
1: And that jobs fair, both for local and foreign seafarers, Filipino seafarers.
0: Mas marami yung opportunities po for international shipping. Yun. Mm-hmm. So, invite po natin yung mga mining agencies. Marami rin po tayong mga kaibigan sa mining agencies. So they responded positively na join, para this consolidated po yung efforts po natin, para isahan lang po, isang venue lang po yung puntahan ng ating mga seafarers na nagpapasok, sabihin na natin, naghahanap ng opportunities to work on board foreign ships or to work on board mga international ships.
1: Alright. So narinig nyo yung mga kababayan na yun nandito sa loob ng bansa, June 25. Merong ano dyan, merong job spare ang marina. The marina hand in hand with DMW para yung jobs fair na yon para sa ating mga Filipino seafarers, no? Lalo na doon sa nagnanais sumampa ng barko, qualified ng mga Filipino seafarers, lalo na para sa international shipping o maritime industry. Thank you very much, Director Louie. Salamat ulit sa oras sa pinagkaloob mo sa amin.
0: Thank you, sir Ray. Dalawin kita minsan.
1: Ay, thank you. Sige. Thank you po, Director Louie. Salamat, salamat. Ang ating pong butihing ika nga po, lagi na talagang kasama no? Dito sa ating programa. Tuwing may mga magagandang mga kaganapan sa marina, of course, ang spokesperson ng Maritime Industry Authority, Director Luisito de los Santos. Samantala, bago tayo dumako sa iba pa nating mga kaganapan, binyandaan muna natin ang isang report na ito mula sa ating kasamang si AJ Ignacio, 78 aplikanteng OFW na sagip sa isang operasyon ng DMW sa Makati City. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
2: Nasagip ng Department of Migrant Workers ang 78 aplikanteng overseas Filipino workers mula sa isang accommodation facility ng recruitment agency kasunod ng pagpapatupad ng closure order sa Palanan, Makati City, bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng kagawaran laban sa illegal recruitment at human trafficking. Pinangunahan ng operasyon ni DMW National Capital Region Regional Director Attorney Falcone Millar kasamang ilang mga Migrant Workers Protection Division. Ayon sa mga nasagip na aplikante, inalok umano sila ng trabaho bilang domestic workers sa ilang bansa sa Asia at Middle East ng Generic International Manpower Incorporated. Gayunman, nadiskubre ng DMW na nananatili ang mga aplikante sa isang accommodation facility na hindi rehistrado at walang kaukulang clearance permit mula sa kagawaran. Lumabas din sa verifikasyon na hindi angkop ang pasilidad bilang tirahan dahil nga sa kakulangan ng espasyo, maayos na ventilasyon at ligtas na kondisyon para sa mga aplikante. Hinikayat ang DMW ang publiko na agad iulat sa mga kinakakaukulang otoridad ang anumang kahinahinalang recruitment activity upang mas maprotektahan ang ating mga kababayan, lalo na mga OFW at aspiring OFWs. Mula dito sa lungsod ng Makati, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, AJ Ignacio. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At narito na po tayo sa ating ikalawang bahagi ng ating programa para sa umagang ito. Ayan. Well, nako ha, medyo akala ko ba naman eh tapos na yung ano eh, tapos na yung Senate Flix at drama-rama sa Senado. Mukhang hindi pa yata matatapos. Kasi ewan ko ha, sa pananaw ko lang naman 'yon, pero kasi sabi ni Senate President Win Gatchelian eh, tapos na yung Senate Flix, pero sa mga nangyayari ngayon eh mukhang may nakaamba na naman daw na ikang maaresto ng International Criminal Court na isang senador. Galing po kasi itong pahayag na ito na may nilabas na raw na arrest warrant ang ICC laban dito kay Senator Christopher Bongo. Ano? At yan naman ay mariing pinabulaanan ng DILG Secretary na si John Vic Remulla John Vic, ni Secretary John Vic, wala pa rin siyang alam na mayroong ICC warrant. Maging ang PNP nagsabi na buti pa siya alam niya. Anyway, so alamin natin mismo itong ganitong klase ng mga pahayag. Ano bang epekto nito at totoo ba kayang meron na talaga ba na meron na o wala arrest warrant laban dito kay Senator Christopher Bongo. So nasa linya po natin ng komunikasyon ngayon ang ating pong ICC accredited lawyer, walang iba kundi si Attorney Gilbert Andres. Attorney Andres, magandang umaga pong mulit. Welcome back sa programang Global na Tayo.
6: Magandang umaga, Sir Ray. Magandang umaga sa Global na Tayo.
1: Opo. Attorney Andres, ito po, unang-una, diretso yung tanong ko. Meron na nga bang arrest warrant ang ICC laban kay Christopher Bongo as alleged by Pulong Duterte?
6: Dalawa po palaging sagot ko dyan. Una, logical lang po siguro na magkaroon ng ICC arrest warrant kasi named naman po siya na co-perpetrator si Senator Bongo dun sa confirmed charges. Ngunit, I always say yung second answer ko po, wala po talagang nakakaalam kasi nakaselyo po yung process na yon at nakaselyo din po yung arrest warrant. Nakita na po natin yan kay Senator Bato de la Rosa. Kaya makakapagsabi lang po talaga niyan ay yung mga kinaukulan nating law enforcement agencies.
1: Yun. Okay. Saan kaya nakuha nitong si Paulo Duterte? Itong ganitong, sabi niya, meron siyang, anong tawag dito? Credible source, no? Hindi ko alam kung saan galing, pero sa tingin nyo kaya, saan galing itong impormasyon niya na ito, Atty. Andres?
6: Mahirap pong sabihin kung saan yung information na yan, kailangan siya yung tanungin. Ngunit, siguro, Para lang maintindihan ng mga ano natin, ng kababayan, bakit po naka-seal yung proseso na yan at yung arrest warrant? Para po siyempre hindi matunugan nung
1: Okay.
6: subject of an arrest warrant. Kasi mas gusto po ng ICC na ini-implement po ng mahusay, efficient at effective ng isang bansa po, kagaya ng Pilipinas.
1: Nabanggit nyo kanina, Atty. Andres, yung tungkol sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. Although sinasabi noon, I think last year pa, November pa, lumitaw na yung usapin na meron na siyang warrant of arrest. Pero as the time goes by, as months passed by, hanggang pagpasok ng 2026, sinasabi na wala pa. Ano, pero meron na pala, dahil, pero sealed yung ano, warrant of arrest. Hindi kaya ganito rin ang mangyari kay Senator Bongo?
6: Pwede pong ganyan. Kasi doon sa kay Senator Bato, ano, if I'm not mistaken, November 6 po yata, 2025, yung date po ng arrest warrant. Now, naka-under seal po yan para mas effective po yung pag-implement. Kasi ang strategy na gusto po ng ICC, gawa muna bago salita. Ngunit talagang challenging sa atin, ano, mga Pilipino. No? Kasi parang style natin, salita muna bago gawa. Kaya yun yung panawagan ng mga ano po, no, war on drug victims, na kung meron na pong ICC arrest warrant, kanino man na nasa Pilipinas, ay sana po ma-implement efficiently, effectively ng ating law enforcement agencies.
1: Sinabi rin po ng kampo ni Paolo Duterte, o sinabi mismo ni Paolo Duterte, na ginagawang political weapon ng Administrasyong Marcos ang ICC laban sa oposisyon. Particularly siguro, hindi rin niya masabi sa kanila. Pero is this, may basehan ba dito na ginagamit to? Pwede bang gamitin ng ICC bilang isang political weapon?
6: Maling naratibo po yan. Kasi ang ICC po, it's about tatlong bagay po. Accountability, truth, and justice. Huwag po nating kalimutan na may mga biktima po, totoong tao pong nabiktima sa war on drugs. May mga totoong tao pong pinaslang at may mga totoong tao pong naghihinagpis dahil sa mga mahal nila sa buhay na pinaslang. At mayroon po silang right to the truth, right to justice, and accountability po. Napaka-challenging, Sir Ray, ano, sa ating mga public officers, ano, sa mga ating politicians, no, yung sense of accountability. Eh, ganyan po talaga kung nasa rule of law po tayo at demokrasya at Republican government. Kaya ano na po, dapat sanay na po tayo dyan sa sense of accountability.
1: Okay. Pero bukod pa dito kay Senator Bongo, may dalawa pang I think PNP officials na maaring ma-issuean ng warrant of arrest, Attorney Andres.
6: In fact po, Sir Ray, ano, 7 pala talaga, 8 actually yung name ba co-perpetrators, yung isa mukhang sumakabilang buhay na. So 7 po talaga. So logical lang po na mag-apply na po for an arrest warrant yung Office of the Prosecutor. Ngunit yun nga, nakaselyo po yung prosesong yan. Kaya kami, sa hanay po ng mga abogado ng mga biktima ng war on drugs, we expect na merong 7 po na ICC arrest warrants.
1: Ayun. Okay, well, 7. Hindi pa kasama si Senator Bongo kung sakasakali.
6: Kasama na po yun.
1: Kasama na siya.
6: Senator Bongo, okay. Senator Bato, at yung iba pa pong mga ano, no, PNP chief, oo, Albayalde, may
1: yes,
6: iba
1: yes
6: pa po, ano, na mga regional, oo, at yun, we expect actually na 7 arrest warrants. Just kung talagang logical lang po, oo.
1: Pero, Tony Andres, kukunin ko na rin yung pagkakataon. Alam kong napaka-busy po kayo, no? Kaya nagpapasalamat kami sa oras sa pinagkakaloob nyo sa amin despite your busy schedule. Pero kukuha lang kami ng update. Ano, kamusta na ang trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o ni Digong dyan sa ICC? Ano pang pinaka-latest at ano bang latest at anong maasahan natin sa mga darating pang mga linggo o buwan?
6: Okay, so yung latest po, Sir Ray, meron pong June 23 ano, na second status conference hearing. So mga administratibong aspeto po ito ng kaso, kagaya po anong haba ng trial brief ng prosecution at mga yung mga protocol. So administrative matters po. Ikalawa po, meron po sa July 14 ulit, third status conference hearing. At yun nga, merong schedule na trial ano sa November 30, 2026. Kaya antabayanan po natin yan.
1: And of course, meron na rin siyang bagong lead counsel, defense counsel, Attorney Andres. Have you met this guy, itong bagong legal counsel niya?
6: Sa pagkakaalam ko po, hindi ko pa po siya na-meet, I think, in person. Opo.
1: Okay. But that will not change anything para sa prosecution, Attorney Andres.
6: Sinasabi ko po palagi, ang magiging decision po hatol ng trial chamber ay base lang po sa ebidensya, sa facts, at sa batas po. Mm-hmm. Kaya kung sino man pong abogado, sa sino man pong hanay, talagang facts lang, ebidensya, at batas lang po.
1: Ito, curiosity lang, Attorney Andres. Ano? Pasensya na po. Curiosity lang. Halimbawa, nahuli si Senator Batot nadala dyan sa ICC. Meron ba pagkakataon na magsishare sila ng kulungan ng selda ni dating Pangulong Duterte? O magkatabi man lang? O magkahiwalay sila? Hindi sila magkikita?
6: At sa tingin ko po talaga magkihiwalay po ano yung mga detainees kasi binibigyan din po sila ng kanilang espasyo, ng kanilang privacy po at talagang tinitingnan yung dignidad ano ng bawat detainee. Kaya sa tingin ko po separate po yon na detention cell. Kaya talagang makita po natin patas po talaga lahat before the ICC.
1: Ayun, okay. So hindi pala hindi niya matutupad yung pangarap niya kung sakasakali kasi alam ko parang naulinigan ko one time sinabi niya na kung mapupunta man siya sa ICC, at least magkasama sila ni dating Pangulong Duterte. So sa ganun pala situation, malayong malayo.
6: Pwede po silang magkasama dun sa detention center in the sense na lahat po sila ay nasa one building po.
1: Yun.
6: Kaya panawagan na rin po kay Senator Bato. Talagang kung gusto nyo pong bigyang kahulugan yung mga sinabi nyo po ulit, kusa na po kayo mag-surrender sa ICC.
1: And ano pa, speaking of that, Attorney Andres, anong nararamdaman ngayon na itong ating mga biktima ng EJK na sa nangyari sa Senado, hanggang ngayon, hindi pa rin nadatakip o hindi pa rin sumusurrender o hindi pa rin nadatakip si Senator Bato de la Rosa? Although there was a time nga nung June na ito, itong paano siya nakaboto sa Senado at nakalabas ng Senado, hindi ko ma-imagine kung anong nararamdaman ng ating mga EJK family ng EJK victims natin.
6: Alam mo, sir, halo-halo, meron pong hinagpis, meron pong galit, at meron talaga yung realidad na nakita nila, parang iba yung batas sa makapangyarihan, sa politiko, sa kanila po na mga pobre, naghihirap po. Yung mga mahal na sa buhay, walang kaano-anong pinas lang, wala man lang due process. Ngayon, si Senator Bato ay in-invoke pa, lalo na nung panahon niya, yung majority nung panahon niya. Protective custody na wala naman po talaga sa saligang batas. Wala naman po sa mga batas natin. At marami na rin pong mga dalubhasa at mga dating senador na nagsabi, there's no such a thing as protective custody. Kaya sana po mga senador natin, respetuhin po natin yung batas kasi no one's above the law.
1: And now that we have a new Senate president, sa katauhan ni Senator Win Gatchalian, a new majority, sa tingin niyo po ba, kasi may mga nakaambang, di ba, may mga nakaambang, sakali mang lumabas na nga ang ICC warrant o pares laban kay Senator Bongo, do you think this time around iba ang magiging senaryo sa Senado, or can we see another repeat nung nangyari sa ilalim ng termino naman ni Senator Alan Peter Cayetano, Senate President?
6: Sa tingin ko po magiging iba kasi nakita ko naman yung galaw ni demeanor ni Senator Win Gatchalian, ang bagong Senate President, at nakikita ko na fair po siya, talagang effective po siya, efficient, at talagang sinusunod niya po yung batas at yung mga rules po ng Senado. Kaya sa tingin ko po, mas magiging patas po yung pag-i-implement po ng ICC arrest warrant. Kasi kung tingnan mo, Sir Ray, yung oath kahit po ng officers ng Senate, Senate President, Senate Pro Tempore, Senate Majority, sinasabi po nila that they will respect the laws. So pati po yan ang kanilang oath po bilang mga Senate officers.
1: Alright. And with that, Attorney Andres, maraming salamat po muli sa paglilinaw dito sa usaping ito kung meron nga bang lumabas ng warrant o pares laban kay Senator Bongo o wala. Thank you very much po, Attorney Andres. At sa iba pang mga kasagutan sa aking mga katanungan, salamat po, Attorney Andres.
6: Maraming salamat, Sir Ray, at mabuhay tayo.
1: Ang ating pong ikang ICC accredited lawyer, Attorney Gilbert Andres. Yan. Okay, sige. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programang Global na tayo. Pero ika nga, magbabalik muna kami. Bibuelo muna kami. Babalik kami makalipas ang ilang paalala.
7: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAG-ASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: Global na tayo. Kasama si Ray Sampan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Sa puntong ito, tanggapin naman natin ang report ni J. Mark Dagala, operasyon laban sa mga nagpapanggap na kawani ng DPWH sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao, pinaigting ng PNP. Ang buong detalye mula kay J. Mark Dagala.
2: Paigtingin pa ng Philippine National Police ang kanilang operasyon laban sa mga individual na nagpapanggap bilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay PNP Chief Police General Luis Melencio Narcates Jr., kanya nang ipinag-utos ang pinigting ng police visibility at pagkikipag-ugnayan sa mga kinaukunang ahensya ng pamahalaan dito. Nabatid na idinalog ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dixon sa PNP ang kaso matapos mabisto ang ilang scammer na nagsasamantala sa mga komunidad na sinalantan ng sakuna para magpanggap na opisyal ng DPWH at mangikil. Magugunit ang inaresto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang dalawang babae sa Davao City noong Hunyo 14 matapos umano magpanggap ng mga opisyal ng kagawaran. Dahil dito tiniyak ni Narcates na hindi nila hahayaan dumami pa ang mga ganitong uri ng modus at agad nila itong pipigilan upang hindi na makaperwisyo pa sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you very much, J. Mark Dagala, ang report. And of course, kanina nag-report din ating kasamang si AJ Ignacio. At, meron tayong magandang balita dito, ha? May magandang balita tayo dito. Ito ay galing mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo dyan po sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Okay? Diyan sa Russia, dahil mismo ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po inanunsyo niya yung may 24 na Filipino seafarers na maaring makakalaya na yung 24 na Filipino seafarers natin na nakulong sa Siberia dahil sa kasong immigration. Ang Siberia po kasi is part po ng bansang Russia. Okay? So, hindi natin malaman ngayon. Kaya hinihintay pa ho natin ang detalye tungkol dito sa magandang kaganapan na ito ng pagpapalaya sa 24 na Filipino seafarers natin dyan sa Siberia dahil sa kasong immigration. Ito ba ay naging resulta ng pakikipag-usap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin? Natatandaan po nyo, nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ang ating Pangulong Marcos Jr. at si Russian President Vladimir Putin. Ano po, kasama na rin yung iba pa nating mga delegates na kasama ng Pangulo at siyempre sa harap na rin ng mga Russian officials sa pangunguna ni President Vladimir Putin. Ito ba kaya ang resulta ng naging pag-uusap nila bukod sa mga bilateral meetings, bukod sa trade cooperation, at bukod dito sa pakikipag-usap para masiguro na magkaroon tayo ng stable at sustainable na energy supply, hindi lamang sa manggagaling sa Middle East, kundi pwede na rin manggaling sa bansang Russia. Okay? Tapos ito ngayon, meron tayong balita ng galing mismo sa Pangulong Marcos Jr. na 24 na Pilipino seafarer ang nakatakdang makalaya na mula po sa Siberia. So antabayanan po ninyo yung mga developments na yan. Ihahatid yan mismo, hopefully, ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Okay, so yan, medyo na natutuwa tayo sa magandang balitang yan natanggap natin ngayong umagang ito. Pero syempre, tinututukan pa rin natin yung kaganapan sa Middle East, no? Dahil kahapon, lumabas na po yung balita, lalo na mga balita galing sa mga international newswire tulad ng CNN, ng Al Jazeera, ng BBC, ng Reuters, at kung ano-ano pang mga international news media na napirmahan na ng dalawang heads of state, ibig sabihin ng presidente ng US at presidente ng Iran, itong memorandum of agreement na naglalayong paigtingin pa o palawakin pa yung ng 60 days itong pagbuo nila o pagpapalawak ng ceasefire agreement o peace deal sa pagitan ng US at Iran. At isa po sa mga provision ng memorandum of agreement na yan between the US and Iran is once na mapirmahan ng dalawang heads of state ang dokumento na yan, kagyat na bubuksan ang Strait of Hormuz. Okay? Gagawa ng paraan ng dalawang magkabilang panig na mamuksan kaagad yung Strait of Hormuz. At isa dyan ay yung pag-lift o pag-alis ng US ng kanilang naval blockade dyan sa Strait of Hormuz. Gayun din ang Iran, gagawin nilang lahat ng kanilang makakaya para kagyat na mabuksan yan, including yung mga sea mines na nilagay nila dyan sa Strait of Hormuz, at hindi pag-atake sa mga cargo at tanker vessels na dumadaan dyan na kusang lulan ang milyong-milyong bariles ng langis na ika nga dapat ay makapunta na sa iba't ibang mga bansa upang makatulong makabangon sa ang kanilang ekonomiya. Kabilang na po dyan ang Pilipinas. Sa aking huling balita, mga ilang oil tankers na rin ang nakadaan, lalo na yung mga oil tankers papuntang Iran, eh nakaraan na, nakadaan na. So ibig sabihin, hindi na sila hinarang ng US naval blockade. So ito na ba ang senyales na tuloy-tuloy na itong pagpapatupad ng pagbubukas ng Strait of Hormuz? Alam nyo, nung mga nakalipas na araw, simula pa lang nung nabalita o binalita ni US President Trump na meron na silang kasunduang nabuo ng Iran, kapansin-pansin po kagad ang pagbagsak ng presyo ng produktong petrolyo sa international market. Yung Brent crude oil, bago pa nagkaroon ng anunsyo na meron ng napagkasunduang agreement between US and Iran, ang Brent crude oil po, bago pa sumapit yung anunsyo na yon, eh nasa mahigit $100 per barrel. Nung inanunsyo po ni US President Donald Trump ang draft na napagkasunduan nilang agreement, eh bagsak po agad ang presyo niyan. Baba ka agad sa $87 to $85 per barrel. Ganong kalaki ang bagsak ng presyo. So umaasa tayo na ngayong araw kasi ito Biyernes dito ha sa Pilipinas is June 17. Pero batay po kasi sa mga naging pahayag ni US President Donald Trump, kasama na rin ang naging pahayag ng mga media outlets mula sa bansang Iran, ay sinasabi nga po ngayong araw na ito, Biyernes, June 17, pero syempre magkakaroon ka ng time zone difference. Kasi magkakapirmahan po ngayong araw na ito, Philippine time, June 17, doon na talaga magkakaroon ng official na pirmahan dyan sa Sweden, sa Switzerland, para doon sa agreement na yan. Pero lumalabas, mas maaga pa. Di ba? Mas maaga pa. Dahil inanunsyo na nga po kahapon, nagkapirmahan na sila. Silang dalawa. So, ibig ang US at ang Iran. So, meaning, we are hoping sa mga sarating na mga araw, sa mga darating na linggo, na itong kasunduan na ito para magkaroon ng extension ng 60-day negotiation period para lalo pang para makamit na yung pangmatagalang kapayapaan dyan sa Middle East sa pagitan ng US at Iran, matupad. Matupad. Okay? Kasi kailangan po ng sanlibutan ang katahimikan kapayapaan. Hindi lang para sa Middle East, kundi para sa buong mundo. Okay? Lalo-lalo na sa mga developing countries katulad natin, Pilipinas. Imagine niyo na lang paano pa yung ibang mga bansa na unfortunately is mas nahihirapan sa atin. Imagine niyo na lang po yun. Okay, so mas doble at triple ang hirap pang dinadanas nila kaysa sa atin. Kasi lahat naman po ng bansa naapektuhan. Lahat naapektuhan. Okay, hindi lang tayo. Maging ang Estados Unidos naapektuhan din sa ating naging panayam kaya veteran broadcast journalist Mike Cohen na nasa US, nakabase sa New York. Anong sabi niya? Sila rin apektado. Kamahal din ng presyo ng kanilang produktong petrolyo. Mahal din ng mga bilihin sa kanila. Tumaas din ang inflation nila. So, hindi lang po sa Pilipinas. Maging sa Estados Unidos, maging sa mga developed countries. Iba po kasi ang usapan kapag ang naapektuhan ay ang international price ng langis at supply ng langis. Kaya kung minsan din, nakikita ko rin yung importansya na kinakailangan mag-shift na nga tayo, hindi lang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo, mag-shift na tayo sa mga renewable and sustainable sources of energy, hindi lang po sa fossil fuel, hindi lang sa carbon o coal, Okay? Doon sa mga sustainable and renewable sources of energy, solar energy, electric energy para sa mga electric vehicles, solar energy para magamit sa pagpapailaw ng ating mga tahanan, ng ating mga building, di ba? Yung tinatawag ni geothermal power plants na nanggagaling mismo sa lupa, yung mga steam na nanggagaling sa lupa, yun yung mga geothermal energy na pwedeng ma-harness. Wind energy, yung mga tinatawag na mga para kala nyo windmills, no? Pero ano yan, nag-generate din yan ng kuryente. Pero alam nyo ba, maski sa dagat, yung current sa dagat, nakaka-generate din po ng kuryente yan. Nakaka-generate din. Di ba? Eh, marami akong nakikita na yung daloy ng tubig, pag malakas ang daloy ng tubig, merong isang nilalagay silang gadget. Ano? At makikita mo, nagpo-produce siya ng kuryente. Nakakapagpailaw siya ng ano? Ng bumbilya. Okay? Gamit ang isang parang alternator. No, nakakapag-produce ng kuryente. So maraming sustainable and renewable sources of energy na pwede mapagkunan. Lalo na dito sa ating bansa sa Pilipinas because we are a very rich country when it comes to natural resources. Ang nagiging problema lang sa atin ay issue talaga ng corruption at personal political interest. Pero let's look forward sa mga darating na araw, sa mga darating na linggo. Especially today, tutukan po natin ang balitang yan kung makakalaya na nga ba yung 24 na Filipino seafarers na nakulong sa Siberia. As just what like the President said, President Bongbong Marcos said, 24 na Filipino seafarers na nakulong sa Siberia sanhi ng immigration issues ay makakalaya na. Bantayan po natin yan. And of course, ang further development sa Middle East sa pagitan ng US at Iran, lalo na sa napirmahan na nilang kasunduan para matamo ang peace deal ayan, sa Middle East. Again, sa ngalan po ng lahat ng ating mga nakatuwang sa pagsasayang papawid ng programang Global na Tayo, ako naman po yung lingkod Ray Sampang. Maraming salamat po and have a nice day and stay safe.
0: Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: and friends from ASEAN countries.
1: Nakawinan dako, sinabi pa ni Giovanni na ang mga nabanggit na proyekto ay ilinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing madali, maayos at moderno ang araw-araw na biyahe ng mga commuter sa Pilipinas.
0: Philippines reaffirms its commitment to working closely with our ASEAN partners and development institutions in advancing a highly efficient, expansive, and well-integrated rail system that will support sustainable development and improve the lives of our people.
1: Si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo asahan na sa susunod na linggo batay sa pinakahuling trading sa world market ayon sa Department of Energy. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Good news sa ating mga motorista dahil asahan ng malaki ang rollback sa presyo ng produkto petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trading, posibleng bumaba ng 10 pesos ang kada litro ng diesel, habang nasa 6 pesos naman ang ibababa sa kada litro ng gasolina, habang nasa 10 pesos and 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, isa sa naging dahilan ng pagbaba ng presyo ng petroleum products ay dahil na rin sa kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Inaasahan naman sa Lunes, iaanunsyo na ng Department of Energy ang lingguang presyo ng oil price adjustment at susundin naman ito ng mga kumpanya ng langis at ipatutupad ito sa darating na Martes ng umaga. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Senate President Sherwin Gatchalian pinatitiyak na bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa paghinto ng gera ng US at Iran. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Energy o DOE na tiyaking mararamdaman ng publiko ang paglagda ng US at Iran sa kasunduan na inaasahan na umpisa na ng pagtatapos ng kanilang gera. Partikular anyang dapat maramdaman ay ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Ni Gatchalian, matagal nang pinapasa ng publiko, lalo na nang nasa sektor ng pampublikong transportasyon, mga magsasaka at pangkaraniwang mamimili ang mataas na presyo ng petrolyo kasama ang mataas na presyo ng bilihin dulot ng gera. Kaya naman sa pagkakasundo ng US at Iran ay inaasahang umpisa na ng pangmatagalang peace and order sa Middle East at magbubukas na ang Strait of Hormuz na daanan ng mga barko ng petrolyo. Sa kabila naman nito, nanawagan si Gatchalian sa ehekutibo na ipagpatuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong sa mga sektor na lubhang nahirapan sa malaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mas magiging malakas anya ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa kung matutulungan na tuluyang makaahon mula sa naging dagok ng mataas na presyo ng petrolyo at pangunahing bilihin ang mga pinaka-vulnerable sektor ng bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Target ng Department of Energy na mailabas na ang framework para sa pagtatayo ng nuclear energy plant sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kasalukuyang dinadraft ang circular na target ilabas bago matapos ang taon o sa unang bahagi ng 2027. Aniya, maingat ang Energy Utilization Management Bureau sa drafting process para matiyak na handa ang regulator sa pagpapatupad nito. Kabilang sa mga kinokonsiderang issue ng gobyerno, ang pagkakaroon ng cost recovery mechanism sa sandaling na-bid out ang mga proyekto.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nagpasya ang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na itaas ng 25 basis points ang kanilang target reverse repurchase o RRP rate na nagdala sa 4.75%. Dahil sa hakbang na ito, ina-adjust na rin ang interest rates para sa overnight deposits sa 4.25% habang nasa 5.25% naman ang ipapataw sa overnight lending facilities. Ayon sa Central Bank, nananatiling matindi ang banta ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing o ng mga bilihin sa bansa. Pagtiyak ng Monetary Board na patuloy nilang babantayan ang mga papasok na datos sa ekonomiya at handa silang gumawa ng karagdagang aksyon kung kailangan upang maibalik sa ligtas na 3% target ang inflation sa Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras natin alas 11:18 ng umaga. Kinumpirma ni Lieutenant Commander Florentino Rimando Jr. ng Philippine Coast Guard na mayroong namataang Chinese vessels sa unang araw ng Maritime Cooperative Activity o MCA sa West Philippine Sea. Ayon kay Rimando, nag-issue ng radio challenge ang BRP Melchora Aquino sa PLA Navy Ship 555 at Chinese Coast Guard Vessel 5304 bilang bahagi ng kanilang mandato. Una lang ibinahagi ni BRP Diego Silang Commanding Officer Captain John Pierce o Percy Alcos na may namataan silang mga illegal na presensya ng Chinese vessel habang nagpapatuloy ang MCA.
6: We have detected and monitored the vessels of interest. So with that, we also challenge these VOIs. But these VOIs did not hinder the participating forces to achieve the very main objective of this exercise. So we have detected one PLA and then one Chinese Coast Guard vessel. So it's the mandate of the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy to continue the regular conducts, this regular conduct of patrol to assert our maritime rights and jurisdiction in the key areas of our maritime domain.
3: Yan ang pahayag ni Lieutenant Commander Florentino Rimando Jr. ng Philippine Coast Guard.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 11:19 oras natin Pilipinas. Magpapatuloy po ang balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba nating mga balita, DSWD nakapaglaan na ng higit 283 million pesos na tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Report.
9: Tumampa na sa 283.6 million piso ang halaga ng tulong na naipaabot ng Department of Social Welfare and Development sa walang tigil nitong relief operations sa mga lalawigang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, kabilang sa nailaan itong tulong, ang family food packs na umaabot na rin sa halos 400,000 kahon, nagpapatuloy rin ang pamamahagi ng cash aid sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, mga nasugatan at mga na-ospital dahil sa sakuna. Inaasahan ng DSWD na madaragdagan pa sa mga susunod na araw ang mailalaan itong tulong habang nagpapatuloy ang response at recovery operations. As of June 19 naman ay meron pang higit 5,000 pamilya ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers dahil sa epekto ng lindol. Nananatili namang naka-standby ang nasa 5 bilyong piso pang pondo ng DSWD para tugunan ang iba pang pangailangan ng mga apektadong lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tuloy-tuloy ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa poblasyon, Glan at Malapatan, Sarangani Province. Ang kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, kabilang sa mga pangunahing ibinibigay ngayon ay mainit na pagkain mula sa mobile kitchen, family food packs at ready-to-eat food boxes. Sinisimulan na rin ng DSWD ang pagbibigay ng cash assistance upang matulungan ang mga pamilya na maipagawa ang kanilang mga bahay at makabangon sa lalong madaling panahon.
10: Mayroon yung cash kasi gusto natin bumalik sa type of normal scheme buhay ng ating mga kababayan. Tama si Mayroon, yung relief is panandalilan. Kasi na yung mga kababayan natin gusto na dyan makakumpong yung kanilang kataan. At kaya yung cash assistance, which sabi ko rin Mayroon, pauna lang yun. Pag nabigay na ng NHA yung kanila, nabigay na DSRB yung kanila. So let's assess again. So obviously yung plan, mas malalim plan at yung malapatan mas malalim yung naging effect mo ng people at the other guys. Dapat yung response namin sa cash assistance. So in our guidelines allows that. It gives us the flexibility to determine ano yung sapat, angkok,
1: si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pagresponde ng Office of Civil Defense Region 11 sa mga lugar na labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses kay OCD Region 11 Director Ednar Dayanghirang, sinabi nitong nakatutok na ang kanilang ahensya maging ang iba pang government agencies sa pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga isolated na lugar sa Davao Occidental at Sarangani. Ikakasanda rin aniya sa susunod na linggo ang pagbibigay ng cash assistance para sa mga residenteng labis na naapektuhan at pinadapaan ng nagdaang lindol, partikular na ang mga may totally at partially damaged na mga bahay. Kasado na rin ang pagtatayo ng modular houses para sa mga apektadong residente.
11: Mayroon ng inihanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday. No? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, cash assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito habang inaayos pa yung modular houses provided by DSUD. Kasi yun yung patakaran ng presidente. Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses.
3: Yan ang pahayag ni OCD Region 11 Director Ednar Dayanghirang.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Karagdagang tauhan ang ipadadala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 Bicol Region sa Mindanao para sa muling pagbangon ng mga naapektong lugar ng malakas na lindol. Kinumpirma ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio na 15 personnel nila ang pupunta sa Mindanao para sa nagpapatuloy na relief operations at rehabilitation efforts sa mga lugar na apektado ng mga kalamidad at iba pang emergency situations. Isa sa mga tututukan ng mga tauhan ng DSWD Region 5 ay ang pagbibigay ng psychological support at technical assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol.
12: They're not just ordinary social workers. Sila yung expert sa pagpuprovide ng psychosocial intervention doon sa mga affected families and individuals because of that 7.8 earthquake in the Mindanao area, particularly in Sarangani and General Santos and Davao region. Kabilang din dyan yung ating mga psychometrician. Ang magiging papel ng psychometrician natin is sila yung magpuprovide ng technical assistance doon naman sa ating mga personnel na simula pa nung tumama yung lindol na ito ay talagang nakatutok na sa disaster response operation.
1: Yan ang pahayag ni DSWD Field Office 5 Regional Director Norman Laurio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, bahagyang bumilis. Bagyo inaasahang papasok ng PAR ngayong weekend. Ang iba pang detalye hatid ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pangang bumilis itong bagyong binabantayan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layo 1,850 kilometro, silangan ng Eastern Visayas, Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour habang kumikilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan namang papasok ito ng PAR sa weekend o bukas ng gabi hanggang Linggo ng umaga at tatawaging Bagyong Francisco. Ayon sa pag-asa, posible itong lumakas sa tropical storm ngayong hapon o gabi at maaring maging typhoon pagsapit ng Linggo, bagamat hindi inaasahang tatama sa kalupaan ng bansa. Posible rin itong magpalakas ng habagat na maaari namang magdala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Mula sa pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Kinumpirma ng pag-asa na hindi pa rin nararamdaman sa Pilipinas ang full-blown na epekto ng El Nino kahit pa nagdeklara na ng El Nino maging ang Tropical Pacific. Sa panayam ng programang Boses kay DOST Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Ana Lisa Solis, posibleng sa Nobyembre pa maitala ang epekto ng dry spell sa bansa bagay na dapat ng paghandaan ng pamahalaan at mga komunidad. Kasama na rito ang banta ng malalakas na bagyo dahil pa rin sa epekto ng worldwide El Nino phenomenon. Babala pa ng pag-asa na posibleng tumagal ang dry condition hanggang sa mga unang buwan ng taong 2027.
14: taas po ang tsansa na marami pong mga areas na posibleng maapektuhan ng tinatawag natin prolonged drought condition. At ito po ay possible po lalo na sa mga susunod na mga buwan at dun po sa next year po yung mga at least mga katapusan ng 2026 at the first quarter ng 2027. Yan po unti-unti nating mararamdaman yung mga areas na magkakaroon ng mga tagpuyot.
1: Si DOSC Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Ana Lisa Solis.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang tigil ang pag-arangkada ng whole of government approach ng pamahalaan pagdating sa mga hakbang para masolusyunan na ang mga matinding pagbaha sa Metro Manila sa panahon ng tag-ulan. Sa panayam ng programang Boses kay Department of Environment and Natural Resources o DENR-NCR, Environmental and Enforcement Division Chief Merliza Bongga, may sarili umanong mga hakbang ang kanilang ahensya para masolusyunan ang mga pagbaha. Kabilang dito ang pagsasagawa ng clean-up operations sa mga major waterways tulad ng Ilog Pasig at San Juan River, pagdedeploy ng River Warriors at Estero Rangers. Gayun din, maigting ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at maging sa mga barangay para sa hauling ng solid waste sa mga daluyan ng tubig at mailagay ito sa mga landfill.
15: Meron din po tayong easement recovery. So, ang DNR-NCR po ay nagkakandak ng survey sa delineation ng 3-meter legal easement po sa ating mga waterways. Sa ngayon po, meron na po tayong 55% of the entire waterways po dito sa NCR. Nakapag-identify po tayo dito sa 55% ng more than 32,000 po na mga illegal structures. And ang of these illegal structures po, more than 8,000 po ay mga informal settler families.
3: Si DENR-NCR Environmental and Enforcement Division Chief Merliza Bongga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagsimula na maghatid ng pabahay sa mga residente sa Naga City. Ang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos Jr. Ito matapos ang isinagawang turnover ng Department of Human Settlements and Urban Development o DESUD ng modular shelter unit sa mga pamilyang nakatira sa danger zones at mga gilid ng waterways. Isinagawa ang turnover kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Naga City Charter na pinangunahan ni Mayor Lenny Robredo kasama si DESUD Secretary Jose Ramon Aliling. Kabilang sa ipinamahaging modular shelter units ay matatagpuan sa Barangay Pakol na magiging bahagi ng Bayanihan Village para sa mga pamilyang naapektuhan ng clearing operations at mga panganib dulot ng kalamidad. Kasabay nito, isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa Naga City Rental Housing Project. Ayon kay Secretary Aliling, patunay ang programa na seryoso at may malasakit na serbisyong pabahay ang Administrasyong Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Lubos naman ang naging pasasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa pamahalaan at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony sa Naga City para sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ayon kay Robredo, ramdam na ramdam ng mga taga Naga ang mabilis at agresibong aksyon ng pamahalaan para mabigyan ng maayos na pabahay ang mga Pilipinong labis na nangangailangan. Umaasa naman si Mayor Lenny na hindi lang ang Naga kundi maging ang iba pang bahagi ng bansa ang mabibiyayaan sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program.
16: Nagpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng Administration President Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito pa ako yung aggressive national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HADC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na ma-maximize talaga.
3: Yan ang pahayag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Department of Health inaanyayahan ng lahat na makibahagi sa mga libreng serbisyo nito bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Pride Month. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Lawrence, go ahead. Okay, balikan natin ang report na yan ni Lawrence Tanhoko.
3: Samantala, PhilHealth kinalampag na ilibre ang dialysis at transplant sa mga chronic kidney disease patient. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Kasabay ng pagdiriwang ng National Kidney Month ngayong Hunyo, kinalampag ni Paranaque 2nd District Representative Brian Jamsuan ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na palawakin ang outpatient coverage nito para sa dialysis at iba pang gamutan sa bato upang maiwasan ang isang malawakang krisis sa kalusugan. Ito ay matapos ilabas ng Philippine Renal Disease Registry ang nakakabahalang datos na 57.4% ng mga pasyenteng may chronic kidney disease ay mga batang nasa edad 20 hanggang 59 years old. Panawagan ni Yamsuan huwag hintayin na maging full-blown public health crisis ang naturang sakit. Upang rumesponde sa krisis, inihain ni Yamsuan ang House Bill Number 6310. Sa ilalim ng panukalang ito, uobligahin ang PhilHealth na sagutin ng 100% ng gastusin ng mga pasyente ng CKD kabilang ang maintenance, dialysis, gamot, professional fees at hospital charges. Paiirarin din ang no balance billing policy kung saan bawal maglabas ng kahit isang sentimo mula sa sariling bulsa o out-of-pocket expenses ang mga pasyente. Biligyan din ng mambabatas ang maagang pagsusuri at tamang edukasyon sa kalusugan ang susi para manatiling produktibo ang ating mga kababayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Department of Health, inaanyayan ang lahat na makibahagi sa mga libreng serbisyo nito bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Pride Month. Balikan natin ang report ni Lawrence Sanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Hinikayat ng Department of Health o DOH ang publiko na samantalahin ang mga serbisyong pangkalusugan na bukas para sa lahat anuman ang kasarian o yung sexual orientation bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Ayon sa DOH, kabilang sa mga serbisyong maaring ma-access ng komunidad ang mental health at psychosocial support, assistance para sa mga biktima ng gender-based violence at libreng HIV at sexually transmitted infection o STI services. Pinayuhan din ng kagawaran ng mga nangangailangan ng agaran tulong sa kalusugang pangkaisipan na tumawag sa National Center for Mental Health Hotline 1553 habang maaaring i-report sa National Emergency Hotline 911 ang mga insidente ng pang-aabuso o yung kaya naman ay tinatawag na karahasan. Hinikayat din ng DOH ang publiko na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center upang makatanggap ng libre at inklusibong serbisyong pangkalusugan. Bahagi ito ng kampanya ng kagawaran para isulong ang pantay na akses sa serbisyong pangkalusugan at matiyak na walang maiwan sa pagtanggap ng nararapat na pangangalaga. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras natin, alas 5:36 ng umaga. Balik trabaho at doble kayod na ngayon ang Senado sa ilalim ng pamumuno ng bagong Senate leadership. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nagtapos na ang serye ng Senate Flicks at tututok na sila sa tunay na mandato ng Senado. Dagdag pa niya, ilalatag na nila sa mga susunod na araw ang mga LEDAC bill na kailangang maaksyonan at matapos. Pinaghahanda na rin nila umano ang magiging impeachment trial na sisimulan sa July 6.
19: Tapos na ang Senate Flicks, back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy ang aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation na for yung physical preparation for the impeachment.
3: Yan ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Ipagpapatuloy sa Lunes ang gumugulong pa ring pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara, ang natapos pa lang nila ay ang marking ng mga ebidensya para sa isa sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dagdag pa ni Poa na may dalawang articles of impeachment na maraming mga dokumento kaya naman pwede pa anyang umabot sila hanggang Martes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iginiit ni
20: Defense President, okay po naman kung sa nangyari. Hopefully matapos natin ang Monday. Kung hindi naman, we're ready to also come back on Tuesday. Well, there's one article, apat yung article, may isang article po na tapos na. yung marking, pero the three articles, hindi pa. I think there's one other article na maaring either matapos na yun or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talaga mga dokumentos.
1: Si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara Duterte.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginiit ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na wala pa siyang impormasyon kung may inilabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Christopher Lawrence Bongo at iba pa. Ayon kay Remulla, masyadong delikado ang ginawang pronouncement ni Davao City Representative Pulong Duterte na mula umano sa sinabi nitong highly reliable source.
0: Sabi
3: yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, itinanggi rin ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na meron ng formal na komunikasyon kaugnay sa pagpapa-aresto ng ICC laban kay Senator Christopher Bongo at iba pa.
21: Philippine National Police is ready. Marami tayong trato at arresto ng warrant of arrest.
1: Yan ang pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Imbestigasyon sa pagkalunot ng mga estudyante ng Ateneo mahalaga para maiwasang maulit ang insidente ayon sa Philippine National Police. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas Report.
22: Mahalaga ang masusi at komprehensibong investigasyon sa kaso ng pagkalunod ng dalawang student athlete ng Ateneo de Manila University Blue Eagle sa Aurora para makapagtatagga ng mas mahigpit na pamantayang pagkaligtasan. Ito ang binigyan din ng Philippine National Police upang maiwasan na maulit ang kalintunan na trahedya sa inaharap. Ang PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasalukuyan ang sinusuri ng mga investigator sa kaso ang posibilidad ng paglabag sa anti-hazing law kaugnay sa pagkasawi nila Rene Paterbonya at Divine Adili. Titiyakin din ng PNP ang mabilis subalit masusing pagsisiyasat at sa mga insidente may kaugnayan sa kaligtasan ng publiko. Ngayon din sa pananagutan, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakumpleto na ng Criminal Investigation and Detection Group ang humigit kumulang 80% na kanilang investigasyon sa kaso. Hindi bababa sa 48 ka-individual ang napadalhan na ng subpoena bilang bahagi na patuloy na pagsisiyasat habang ang natitirang testigo ay nasa ang haharap sa mga otoridad sa Hunyo 19 at Hunyo 22. Umaasa naman ang CIDG na may susumite ng ang kanilang kompletong ulat sa Department of Justice sa susunod na linggo. Kanina humarap sa CIDG ang nating head coach ng kupuna na si Tab Baldwin para sagutin ang mga katanungan na siyang makapagbibigay liwanag sa nangyaring trahedya. Para sa Bago Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nais ang kamara na imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University. Una nang inihain ni Deputy Speakers Paulo Ortega V, Jefferson Kunghun, Deputy Majority Leaders Ernest Jonition Jr. at Assistant Majority Leader Zia Alonto ang House Resolution Number 1129 para imbestigahan ang drowning incident sa Aurora na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon sa mga mambabatas, layunin din ng imbestigasyon na palakasin ang protective measures ng lahat ng student athletes sa buong bansa, lalo't nangyari ang insidente sa team building activity ng paaralan. Anila, mahalagang masuri ang buong sistema para maprotektahan ang student athletes at maiwasan ang ganitong pangyayari.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 matapos lumabas sa pinakahuling survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute na patuloy na mataas ang bilang ng mga batang kulang sa nutrisyon sa bansa. Batay sa resulta ng 2025 updating survey, nasa 25.3% o katumbas ng isa sa bawat apat na batang limang taong gulang pababa ang nakakaranas ng stunting o yung mabagal na paglaki dahil sa kakulangan sa wasdong nutrisyon. Ayon sa EDCOM 2, itinuturing itong malubhang issue sa kalusugan ng publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga apektadong bata. Ipinaliwanag pa ng komisyon na ang epekto ng malnutrisyon ay hindi lamang nakikita sa pisikal na paglaki ng bata. Maaari rin itong makaapekto sa pag-unlad ng isip, kakayahang matuto at kahandaan ng mga bata sa pagpasok sa paaralan. Dahil dito, sinabi ng EDCOM 2 na ang problema sa edukasyon ng bansa ay nagsisimula pa bago pa man makapasok ang isang bata sa silid aralan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: At sa larangan ng palakasan, Alex Iyala ginulat sa World No. 2 o ginulat si World No. 2 Elena Rybakina para makarating sa quarterfinals ng Berlin Tennis Open. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
4: Iyala at pinatumba si World No. 2 Elena Rybakina sa score na 7-5-6-4 sa kanilang round of 16 match sa Berlin Tennis Open sa Germany. Nakabawi ang Filipina player laban sa Kazakhstani matapos siyang matalo sa kanilang unang pagharap sa Italian Open noong isang buwan. Ito rin ang naging panglimang panalo ni Iyala laban sa top 10 players mula ng kanyang magical run sa 2025 Miami Open. Pero hindi naging madali ang tagumpay na ito dahil ipinoste ni Rybakina ang 4-1 lead sa first set bago inangkin ni Iyala ang sumunod na tatlong games para itabla ang score sa 4-4. Inagaw ni Rybakina ang 5-4 advantage sa sumunod na game, ngunit muling napas sa kamay ni Iyala ang huling tatlong games. Sa second set, sinandalan ni Iyala ang 3-1 lead at maayos na service game para baliwalain ang comeback attempt ni Rybakina. Makakaharap naman ni Iyala sa quarterfinals si World No. 8 Elina Svitolina ng Ukraine. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 16 na minuto bago magalas 12 ng tanghali, abangan ang mga balita mula sa ating lalawigan dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: namin ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11:46 oras po natin Pilipinas. Mga balita dito sa Luzon. Mount Province Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nagkaroon ng post-evaluation sa ginanap na second nationwide earthquake drill. Magbabalita si Apollo Padain ng Radyo Pilipinas, Bontok.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinag-usapan sa nakaraang assessment meeting ng mga membro ng Provincial Disaster Risk Reduction Council, ang mga napansin nilang pwede pang maayos sa ginanap na simultaneous earthquake drill araw ng Huwebes sa Bontoc Mountain Province. Ang ilan sa kanilang napansin ay ang kakulangan ng alarm system, kasama pa ng mga backup nito, at kasama na pati ang kakulangan sa fire extinguisher, mga expired na mga medical kits, at hindi pa siniseryoso ang nasabing earthquake drill. Ang daan pa na mga senior citizens at persons with disability ay kulang sa ibang mga gusali ng gobyerno, kaya minukay nila na kung pwede ay lagyan ito ng mga daanan para sa mga senior citizens at persons with disability. Sinabi naman ng PDRMC na sikapin nilang bigyan ng solusyon ang mga problemang napansin nilang kakulangan ng mga opisina. Para sa Bagong Pilipinas, Apollo Padain, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Mula naman sa Bicol, 306 na rockfall, 32 volcanic earthquakes at isang volcanic tremor na itala ng FIVOC sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Ang balitang yan na hatid sa atin ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Sa nakalipas na 24 oras na itala ng FIVOC sa Bulkang Mayon ang 306 rockfall, 32 volcanic earthquake at isang volcanic tremors na tumagal ng 15 minuto ayon sa ulat ng ahensya ngayong June 19. Nakitaan din ang banaag ang bulkan habang patuloy ang pagdaloy ng lava sa mga galis ng Basud, Bunga at BC. Nasa 1,688 na tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux ng bulkan batay sa pinakaulig monitoring ng ahensya nitong June 18. Umabot sa 200 metro ang taas ng plume mula sa crater ng bulkan na may katamtamang pagsingaw at napadpad sa kanlurang hilagang kanluran. Naitala rin ang panandali ang pag-impis ng bulkan kasabay na nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Sa ngayon, nananatili nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon kaya maigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at ang pagpalipad ng anumang sasakyan ang panghipapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinaalalahanan din ang ahensya ang publiko sa posibilidad ng pag-uo ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok, at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa Kabikulan pa rin, pulis na sangkot sa umano'y extortion, arestado sa entrapment operation ng PRO Region 5, si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Naaresto ang isang pulis na nakatalaga sa Regional Medical Unit 5 matapos masangkot sa umano'y pangingigil kaugnay ng kasalukuyang recruitment process ng Philippine National Police sa isinagawang entrapment operation ng Police Regional Office 5 sa loob ng Camp Brigadier General Simeon A. Ola sa Legazpi City. Ayon sa ulat ng PRO 5, inaresto ang 40 taong gulang na police officer matapos umanong humingi at tumanggap ng 38,000 pesos kapalit ng pangakong maipapasa ang isang aplikante sa medical phase ng PNP recruitment. Pinangunahan ang operasyon ng Regional Intelligence Unit 5, RID Tracker Team at Legazpi City Police Station kasunod ng natanggap na impormasyon at isinagawang surveillance. Matapos ang pagkakaaresto, agad na ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan at isinailalim sa medical examination bago dinala sa Legazpi City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Binigyang diin ng PRO 5 naman mahigpit nilang ipatutupad ang internal cleansing program upang mapanatili ang integridad ng organisasyon. Ayon kay Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Regional Director ng PRO 5, hindi kukonsintihin ang kanilang tanggapan ang anumang uri ng korupsyon, lalo na sa recruitment process ng PNP. Anya, mananatiling merit-based, patas at transparent ang pagpili ng mga bagong pulis at pananagutin ang sinumang lalabag sa batas at magpapababa sa tiwala ng publiko sa kapulisan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Binaha ang bahagi ng Datile Street, Barangay Tisa, Roa City dahil sa naranasang pag-uulan ngayong Biyernes habang nag-shift naman sa online class at suspension naman para sa iba pang paaralan dala ng masamang panahon doon. Si Hope Torrechante ng Radyo Pilipinas Iloilo sa balitang yan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Roa City ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na naranasan umaga June 19. Kabilang sa mga apektadong lugar ang kahabaan ng Datile Street sa Barangay Tisa kung saan napilitang lumusong sa baha ang mga residente at motorista upang makarating sa kanilang mga destinasyon. Malaki rin ang itinaas ng tubig sa kalsada papunta sa Graceville na nakaapekto rin sa pagdaan ng mga sasakyan at mga residente dahil sa masamang panahon at pagbaha. Nagsuspende ng klase ang Our Mother of Mercy Learning School Incorporated para sa lahat ng antas ngayong June 19. Samantala, inilipat naman sa online learning ang mga klase sa junior high school at senior high school ng Philomer Christian University. Pinapayuhan ng publiko na manatiling mapagmatsyag, umiwas sa mga lugar na binabaha at sundin ang mga abiso ng mga lokal na otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Samantala, balita naman sa Mindanao, ika-anim na araw ng Surigao o ika-anim na taong anibersaryo ng Sigor del Sur isinagawa sa Vicente Pimentel Senior Gymnasium sa Tandag City. Dumalo po ang iba't ibang national government agencies para makilahok sa mga aktibidad bilang bahagi ng selebrasyon ng anibersaryo ng lalawigan. Ang detalye. Ang ulat mula kay Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Ipinagdiriwang sa Vicente Pimentel Memorial Gymnasium sa Tandag City ang ika-66 na araw ng Surigao del Sur bilang paggunita sa pagkakatatag ng lalawigan. Sinimulan ang pagdiriwang sa pamamagitan ng isang misa pasasalamat na dinaluhan ng mga opisyal ng pamahalaan, mga municipal mayor, barangay kagawad at mga kinatawan ng iba't ibang national government agencies. Sinundan ito ng isang maikling programa kung saan dumalo rin si Acting Provincial Governor Manuel Alameda kasama ang iba pang mga opisyal ng lalawigan. Patuloy namang isinasagawa ang iba pang mga aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Surigao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Eastern Mindanao Command, kinilala ang ambag ng mga reservists sa nagpapatuloy na disaster response at relief operation sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa detalye, mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kinilala ng Eastern Mindanao Command o EastMinCom ang malaking ambag ng mga reservists sa nagpapatuloy na Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR operation sa mga lugar na lubhang iyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Inihayag ni EastMinCom spokesperson Colonel Rosa Maria Cristina Rosette Manuel na karamihan sa 401 na pinadalang personahe sa mga relief search, rescue at retrieval operations ay mula sa reserve force ng mga units ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Manuel na kahit na wala itong sweldo, ay binubuhos ito ang kanilang dedikasyon para makatulong sa nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Kaya hinikayat ito ang publiko na sumali sa mga reserve forces ng AFP upang makatulong sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, June 19, 2026. Ang ating oras po, 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
15: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
14: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
16: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
17: Ano nangyari?
16: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
18: Ako sir, ambulance driver ako.
17: Ambulance driver?
18: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
15: Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
17: Dahil hindi na umabot.
18: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
15: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
17: Makapal yung semento.
15: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
17: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
14: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
17: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Derechahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia.
8: Mula sa Department of Trade and Industry, ako naman po si Director Cheryl Mundo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
7: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas.
8: Sa ating balita, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapaigting ng people-to-people connections sa kanyang paglahok bilang ASEAN Chair sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang detalye sa report ni Kenneth Paciente.

0: Babalikan natin ang ulat niya mula kay Kenneth Paciente. Samantala, sa kaugnay na balita, muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin ang commitment ng ASEAN at Russia na palalimin pa ang pagtutulungan ng mga bansa. Kaugnay niyan, tinanggap ng dalawang leader ang mahalagang dokumento, kabilang Kazan Declaration 2026 at ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026-2030 na magsisilbing gabay sa susunod na bahagi ng relasyon ng ASEAN at Russia. Kabilang din sa isinulong ng mga leader ang kapayapaan at katatagahan, kalakalan at pangungunan, food and energy security, science and technology at people-to-people exchanges. Kasabay ito ng pagiging bukas sa mas malalim ng pakikipag-ugnayan sa Shanghai Cooperation Organization at Eurasian Economic Union. Binigyan din ni President Putin ang pangako ng Russia sa pagkakaroon ng strategic partnership sa gitnang silangang Asya, habang iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng konkretong resulta at makabuluhang kooperasyon.
1: At balikan natin sa
0: strategic partnership sa gitnang silangang Asya, habang iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng konkretong resulta at makabuluhang kooperasyon.
1: At balikan natin sa ating balita, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapaigting ng people-to-people connections sa kanyang paglahok bilang ASEAN Chair sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang detalye sa report ni Kenneth Paciente.
2: Tatlong punto ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Babalikan natin ang ulat na yan. Samantala, pakikipagtulungan sa mga lokal na komunidad upang mapigilan at mabawasan ang epekto ng mga panganib dulot ng climate change, ating pag-uusapan kasama si Climate Change Task Force Commandant, retired Brigadier General Gerardo Zamudio. General Zamudio, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Oy, magandang hapon ho, Director Sir at Joshua. Magandang hapon sa ating mga tagapagsubaybay.
1: General, sa patuloy po na paglala ng epekto ng climate change tulad ng mas malalakas na bagyo, pagbaha at yun pong matinding init, ano po ang nakikita ninyong pinakamalaking hamon sa paghahanda ng ating mga komunidad?
3: Ang pinakamalaking hamon ay ang kakulangan po ng sapat na kaalaman at aktibong partisipasyon ng mga mamayan. Hindi lamang ito usapin ng pamalaan kasi, kundi ito po ay sa paninigin.

0: nasa mga munisipyo yon. Meron na po kaming organization, meron na kaming regional director, at na-organize na ho rin namin ang aming mga commands sa Climate Change Task Force. Ito po ay pagpapakita lamang na tagumpay ang ating kampanya sa pagbigay ng solusyon dito sa epekto o sa problema natin na mayroon kailangan sa climate change.
1: Okay. General, balikan ko yung nabanggit mo kanina na pagpapataas ng kamalayan at yung voluntarism. Sa inyo pong paanig, paano po ninyo hinihikayat ang mga barangay at mga residente na maging aktibong bahagi sa paghahanda at pag-iwas sa climate hazards?
0: Una is pinapalawak namin po ang aming organization hanggang santas po ng barangay upang magkaroon po ng direktang pakipag-ugnayan sa mga komunidad, at kami po ay nagsasagawa ng mga information campaign kasama na po ang tree planting, yung clean up drives. Very recently ho ay meron sa Batangas, meron din sa Mindanao ng tree planting activity, clean up drives sa dyan ho sa Taal Lake, at kasama na ho yung climate education programs at iba pang mga activity. Actually, meron tayong batas, yung tinatawag na Environmental Education and Advocacy Act, na kung saan ay minamandato ho ang CHED, ang DepEd, ang TESDA, kasama po ang Department of Science and Technology. Mga programang ginagamit namin ngayon sa magitan po ng partnership dito po sa mga ASEAN ng ating pamahalaan para magamit po natin yung mga existing na programa po ng ating NSTP program, yung National Service Training Program, na very organized.

0: Sa kaugnay na balita, naging malakas ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalakas pa ng ugnayang pang-ekonomiya sa rehiyon kasama na ang Russia mula sa isinagawang welcoming remarks ni Pangulo Marcos sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang sa binigyang din ni Pangulong Marcos ang pagpapabuti ng proseso ng kalakalan at pagbibigay ng mas malaking papel sa micro, small and medium enterprises o MSMEs, gayon din ang halaga ng food at energy security.
1: We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
0: Samantala, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pagtutok sa kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon bilang isa sa key priorities na magpapatatag sa kooperasyon ng Russia at ASEAN. Kabilang dito ang pagsugpo sa transnational crimes gaya ng terorismo, illicit trafficking, cybercrime at mga online scam. Iginit din ng punong ehekutibo ang pagpapalakas sa maritime security, counter-terrorism at pagpapalakas ng kakayahan laban sa mga hamon at banta sa cyberspace.
1: The Philippines would like to highlight three priorities that should animate our cooperation in the years ahead. First, peace, security, and stability. Transnational threats such as terrorism, illicit trafficking, cybercrime, and online scams do not respect borders, and neither can our responses. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa kaugnay pa ring balita, nabanggit din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasaprioridad ng mga hakbang para sa mamamayan kabilang ang pamumuhunan para sa ikabubuti ng mga mag-aaral sa ASEAN at Russia. Dito ay inilahad ng Pangulo ang halaga ng student exchanges, scholarship programs, turismo, kultura at sining.
1: Scholarships, student exchanges, academic partnerships, tourism and the arts. These are not peripheral to our relationship, they are at its living core. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inanunsyo ang pagpapalaya sa 20 Pinoy na naipit o napiit sa Siberia dahil sa immigration issues. Para sa kabuuang balita, nag-uulat si Alvin Baltazar.
3: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging kautusan ni Russian President Vladimir Putin hinggil sa pagpapalaya sa 24 na mga kababayan natin sa Irkutsk, Siberia na naipit o napiit ng halos 9 dahil sa usapin ng immigration. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo sa Kapian with Media na dito ay nailahad ng Presidente na kanyang nabuksan ang naturang issue sa kanilang bilateral meeting ni President Putin. Ayon sa Pangulo, ikinagulat ng Russian leader ang sitwasyon ng 24 na mga Pinoy at lumalabas na hindi nito batid ang kalagayan ng ating mga kababayan. Napagalaman din na walang kasong isinampa laban sa mga Pilipino, ngunit nanatili silang nakakulong sa loob ng 9 at nangako naman anya si President Putin na hahanap ng paraan upang maresolba ang sitwasyon ng mga kababayan natin. At noong gala reception ay nagsabi sa kanya anya si Putin na nakita na nila kung ano ang sitwasyon. Mula dito ay pinahayag ni Pangulong Marcos na palalayain na ang 24 na mga Pilipino pagkatapos na maikasa ang deportation. Dagdag ng Pangulo na binigyan umano ng Russia ng opsyon na manatili at legal na magtrabaho ang 24 na mga Pinoy doon, subalit minarapat ang

0: na mga ito na umuwi na lang sa Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang balita, Department of Social Welfare and Development ibinabana sa Blue Alert ang status ng Disaster Response Command Center kaugnay sa nangyaring lindol sa Mindanao. Para sa kabuang ulat, narito si Mary Ann Bastasa.
3: Mula sa Red Alert ay ibinabana sa Blue Alert status ang Disaster Response Command Center ng Department of Social Welfare and Development. Kasunod ito ng pagbabari ng alert status ng NDRRMC kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa maasim sa Rangani. Bagamat ibinabana ang alert level, tiniyak naman ng DSWD na mananatili itong nakatutok sa sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan at patuloy din ang magiging koordinasyon para sa maayos at mabilis na paghahatid ng tulong. Sa pinakahuling tala ng ahensya, umabot na sa 381,000 na family food packs ang naipamahangi sa mga apektadong lugar ng lindol. Samantala, pumalo na rin sa 270 milyong piso ang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance sa mga pamilyang naapektuhan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, karagdagang tauhan ang ipadadala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 Bicol Region sa Mindanao para sa muling pagbangon ng mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol. Kinumpirma ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio na 15 tauhan nila ang tutungo sa Mindanao para sa nagpapatuloy na relief operations at rehabilitation efforts sa mga lugar na apektado ng mga kalamidad at iba pang emergency situations. Isa sa mga tututukan ng mga tauhan ng DSWD Region 5 ang pagbibigay ng psychological support at technical assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol.
4: These are not just ordinary social workers. Sila yung expert sa pag-provide ng psychosocial intervention doon sa mga affected families and individuals because of that 7.8 earthquake in the Mindanao area, particularly in Sarangani and General Santos and Davao Region. Kabilang din dyan yung ating mga psychometrician. Ang magiging papel ng psychometrician natin is sila yung magpo-provide ng technical assistance doon naman sa ating mga personnel na simula pa nung tumama yung lindol na ito ay talagang nakatutok na sa disaster response operation.
2: Ang pahayag ni DSWD Field Office 5 Regional Director Norman Laurio.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Kaugnay pa rin sa kamakailang lindol sa Mindanao, isang mambabatas sa mababang kapulungan, muling itinutulak ang pagtatatag ng Department of Disaster Resilience. Mula Kamara de Representantes, nag-uulat si Melanie Valdos Reyes.
5: Kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, muling itinutulak sa Kamara ang pagtatatag ng Department of Disaster Resilience o DDR. Formal na inihain ni Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Legazpi ang House Bill Number 9897 para sa sentralisadong hakbang para sa kahandaan, mabilis na pagresponde at pangmatagalang pagbangon ng mga biktima. Binigyan din ng mambabatas na lalong nagiging komplikado ngayon ang banta ng kalikasan sa bansa, patunay ito ng mga huling hagupit ng kalamidad sa Pilipinas. Ayon kay Legazpi, ang mga modernong sakuna ay hindi pwedeng ituring na emergency lang na re-respondihan kapag nandyan na. Anya, hindi pwedeng nagtatapos ang responde ng pamahalaan sa pamimigay ng ayuda o relief goods. Kailangan anya ng year-round planning, pagbabawas ng risk at coordination mula sa national at local government. Sa ilalim ng panukala, titiyakin ng ahensya na ang mga komunidad na tinamaan ng kalimidad ay muling maitatayo ng mas matatag. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Naibalik na ng Department of Transportation o DOTR ang limitadong biyahe ng pasahero at kargamento sa Macar Port sa General Santos City. Kasunod ito ng pagsusuri sa mga sira o posibleng damage ng pantalan bunsod ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, ang pagbabalik ng limitadong operasyon ay sang-ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking tuloy-tuloy ang serbisyo sa mga naapektuhan ng lindol. Batay sa assessment ng Philippine Ports Authority, matibay at ligtas pa rin gamitin ang rail-mounted gantry, subalit limitado pa rin ang operasyon ng pantalan dahil may pinsala pa na kailangang ayusin.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pagresponde ng Office of Civil Defense Region 11 sa mga lugar na labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, kay OCD Region 11 Director Ednar Dayang Hirang, nakatutok na ang kanilang ahensya maging ang iba pang government agency sa pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga isolated na lugar sa Davao Occidental at Sarangani. Ikakasa na rin sa susunod na linggo ang pagbibigay ng cash assistance para sa mga residente ng labis na naapektuhan ng nagdaang lindol, partikular ang mga residenteng napinsala ang mga tahanan. Kasado na rin ang pagtatayo ng modular houses para sa mga apektadong residente.
6: Mayroon ng inihanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday, no? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, gas assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito habang inaayos pa yung modular houses provided by DSUD. Kasi yun yung patakaran ng presidente. Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses.
2: Yan ang pahayag ni OCD Region 11 Director Ednar Dayang Hirang.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang balita, balik trabaho at doble kayod na ngayon ang Senado sa ilalim ng pamumuno ng bagong Senate leadership. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nagtapos na ang serye ng Senate flicks at tututok na sila sa tunay na mandato ng Senado. Sa mga susunod na araw, ilalatag na anya nila ang mga LEDAC bill na kailangang maaksyonan at matapos. Pinaghahandaan na rin ng mataas na kapulungan ang impeachment trial na sisimulan sa Hulyo 6.
7: Tapos na ang Senate flicks, back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy yung aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation yung physical preparation for the impeachment.
2: Yan ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, pinag-uusapan pa ng Senate Majority Bloc kung sino ang tatayong presiding officer ng impeachment court ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Una na kasing sinabi ni Senator Ping Lacson na may napag-uusapan na silang si Senator Chis Escudero ang ihalal bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Gatchalian, ayaw niyang i-preempt ang usapan nila tungkol dito at pag-uusapan pa nila ito. Pero sa kasalukuyan, sa ilalim ng kanilang rules, Siya bilang Senate President ang tatayo bilang presiding officer, maliban na lang kung maghahalal sila ng ibang senador na magiging presiding officer.
7: Presiding officer discussion, pag-uusapan pa yan ng mga senators. At under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No? So I don't want to preempt our discussion. So magkakaroon kami ng discussion dyan. Right now, as it stands in the rules, I will preside.
2: The Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Senate President Sherwin Gatchalian sinabing saklaw ng 90-day suspension si Senator Jinggoy Estrada sa pagiging senator judge nito sa impeachment trial. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na saklaw ng ibinabang 90-day suspension ng Sandigan Bayan kay Senator Jinggoy Estrada ang pagiging senator judge nito sa impeachment court. Ayon kay Gatchalian, kapag suspendido bilang senador, kasama na rin sa suspension ang lahat ng responsibilidad dito bilang mababatas kung saan kabila nga ang pagiging senator judge. Pinatawa ng Sandigan Bayan 2nd Division ang 90-day preventive suspension si Estrada dahil sa kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa flood control anomaly. Tiniyak naman ni SP Win na pag-uusapan pa nila ng legal team ng Senado ang magiging trato sa suspension order ng Sandigan Bayan. Pero tiniyak nito, gagawin niya ang nakasanayan ng practice sa Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
2: Itong 90-day suspension, hindi bago ito. No? Nangyari na ito in the past, no? With other senators. So kung ano yung naging practice in the past and ano ang legal practice in the past, yun ang susundan natin. In this case, I haven't, kasi naging busy sa pre-trial, no? So I haven't really sat down with our legal team on how to go about it. But ang masasabi ko lang, kung ano yung legal practice in the past, yun ang susundan natin. From what I understand, pag suspended ka as a senator, kasama na rin dun yung being a senator judge. So the suspension is to the senator and it carries with it all the responsibilities as a senator, including becoming a senator judge.
1: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, ipagpapatuloy sa Lunes ang gumugulong pa ring pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara, ang natapos pa lamang nila ay ang pagmamarka ng mga ebidensya para sa isa sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dagdag pa ni Poa na mayroong dalawang articles of impeachment na maraming mga dokumento kaya naman maaari pa niyang umabot sila hanggang Martes.
4: As far as defense is concerned, away from naman kung siya nangyari, hopefully matapos natin ng Monday. Kung hindi naman, we're ready to also come back on Tuesday. Well, there's one article, the apat yung article, may isang article po na tapos na yung marking, pero the three articles, hindi pa. I think there's one other article na maaaring either matapos ngayon or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talaga mga dokumentos.
0: Si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara Duterte.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, iginiit ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI na hindi dapat nakasalalay sa advance payment ang pagtugon ng mga doktor at ospital sa mga pasyenteng nasa emergency case. Ayon kay PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano, malinaw na ipinagbabawal ito ng anti-hospital deposit law na naguutos sa mga ospital na agad magbigay ng lunas sa mga pasyente sa oras ng kagipitan. Ang pahayag ng PHAPI ay kasunod ng mainit na diskusyon sa Senado ukol sa pagtanggap ng pasyente kahit walang agarang pambayad. Matatanda ang nagkasagot utan pa sina Senator Pia Cayetano at Senator Risa Hontiveros hinggil sa nasabing issue para lamang mapalakas pa ang batas ukol sa mga pasyente at health facilities.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Iginiit ni Department of the Interior and Local Government o DALG Secretary John Vicrimulya na wala pa siyang impormasyon kung may inilabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Christopher Lawrence Bongo at iba pa. Ani Rimulya, masyadong delikado ang ginawang pronouncement ni Davao City Representative Pulong Duterte na mula umano sa sinabi nitong highly reliable source.
5: Makasabog siya nun, narinig siya kasi wala pa kami nakikita ng ganun. So wala, hindi namin alam. Always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncement, delikado yan nila.
0: Yan ang pahayag ni DALG Secretary John Vic Rimulya.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, itinanggi rin ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na mayroon ng formal na komunikasyon kaugnay sa pagpapaaresto ng ICC laban kay Senator Christopher Bongo at iba pa.
6: Hindi mo siya alam. Ay, ako hindi ko alam. Ang Philippine National Police is ready. Marami tayong tracker, manhunt at arrest to implement warrant of arrest.
0: Yan ang pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Logical na magkaroon ng arrest warrant si Senator Bongo mula sa International Criminal Court o ICC buwat sa pagiging co-perpetrator sa confirmed charges na nakahain sa International Tribunal. Ito ang pahayag ng ICC accredited lawyer na si Attorney Gilbert Andres matapos sabihin ni Congressman Paulo Duterte na may warrant of arrest na umano ang nasabing korte laban sa mambabatas at iba pang sangkot. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Andres, sinabi nito na bagaman inaasahan ang warrant of arrest, wala namang makapagsasabi kung na-issue na ito lalo't selyado ang nasabing dokumento.
7: Dalawa po palaging sagot ko dyan. Una, logical lang po siguro na magkaroon ng ICC arrest warrant kasi named naman po siya na co-perpetrator si Senator Bongo dun sa confirmed charges. Ngunit, I always say yung second answer ko po, wala po talagang nakakaalam kasi nakaselyo po yung process na yon at nakaselyo din po yung arrest warrant. Nakita na po natin yan kay Senator Bato de la Rosa. Kaya makakapagsabi lang po talaga niyan ay yung mga kinaukulan nating law enforcement agencies.
0: Samantala, ipiniliwanag din ni Andres kung bakit selyado ang nasabing dokumento.
7: Bakit po nakaseal yung proseso na yan at yung arrest warrant? Para po syempre hindi matunugan nung subject of an arrest warrant kasi mas gusto po ng ICC na ini-implement po ng mahusay, efficient at effective ng isang bansa po kagaya ng Pilipinas.
0: ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Itatatag ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Labor Attorney's Office o LAO para bigyan ng libreng legal assistance ang indigent workers na may problema sa management. Layo nitong palakasin ang labor justice mechanisms kabilang ang pagbuo ng National Academy for Labor Justice upang mapaigting ang kakayahan ng labor arbitrators. Papalit at gagampanan nito ang mga tungkulin at responsibilidad ng Public Assistance and Complaints Unit na aalalay sa indigent at qualified workers. Samantala, pinag-aaralan din ng DOLE ang pakikipagtulungan sa academic institutions kabilang ang pamantasan ng lungsod ng Maynila para makasali ang fourth year law students sa isang supervised internship program.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kontrolado na ng Bureau of Animal Industry o BAI ang African Swine Fever o ASF cases sa Nueva Vizcaya. Ayon sa BAI, isolated lamang ang mga kaso at agad namang nakontrol. Wala ring nakitang pagkalat ng naturang sakit sa ibang bahagi ng lugar. Tiniyak ng BAI na patuloy na babantayan ang sitwasyon at ipatutupad ang kaukulang aksyon para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Hinimok din ang mga magsasaka na iulat ang suspected cases at sundin ang farm biosecurity protocols.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Lubos ang naging pasasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa pamahalaan at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony sa Naga City para sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ani Robredo, ramdam na ramdam ng mga taga Naga ang mabilis at agresibong aksyon ng pamahalaan upang mabigyan ng maayos na pabahay ang mga Pilipinong labis na nangangailangan. Umaasa naman si Mayor Lenny na hindi lamang ang mga Naga o mga taga-Naga kundi maging ang iba pang bahagi ng bansa ang mabiyayaan sa ilalim na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program.
8: Nagpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng administration ni President Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HADC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na mamaximize talaga.
0: Yan ang pahayag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Ipinaliwanag ni Maritime Industry Authority o Marina Spokesperson Director Louis De Los Santos kung paano napasama ang kanilang ahensya sa European Union's Critical Maritime Routes Project. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni De Los Santos ang naging ambag ng Marina sa pagbibigay perspektiba ng Pilipinas sa maritime activity sa Indo-Pacific region. Binigyan din nito ang mahalagang layunin ng nasabing aktibidad para sa sektor ng maritima.
9: Itong Fourth Steering Committee na sinasabi po natin ng EO Crimario, actually this is a policy making board. That's the highest committee ng sinasabi po natin na project ng European Union para sa pagpapaigting po ng maritime security dito po sa Indo-Pacific. So, ang mga unang nag-a-attend po dito basically are mga Coast Guards, mga Navies, pero nung nakita po nila yung kahalagahan po ng Flag State Administration. So, when we say Flag State Administration, ito yung mga seafarers. Nakita po nila na napakahalaga na protektahan din po yung commercial shipping, kaya po tayo na imbitahan para ibigay din po yung perspective ng Pilipinas bilang pinaka una o sabihin natin na may pinakamaraming mga seafarers po na on board various commercial ships.
0: Marina Spokesperson Director Louis De Los Santos.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver?
14: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
11: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
13: Makapal yung semento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGAASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam.

0: balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, kaligtasan ng mga bentang karne sa Pangasinan, sinisiguro ng National Meat Inspection Service Region 1 sa pamamagitan ng regular na market monitoring. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Sara Cayabyab mula Radyo Pilipinas, Dagupan.
2: Tutuloy ang manggagawa ng market monitoring activities sa SARA Enforcement Team na National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 1 dyan ng Duruman Balitan, Siyudad ng Luyaga, Pangasinan bilang kabiyangan na tuloy-tuloy ang kampanya para food safety tan istrikton pangipapaaksib na SARA'y tuntunan at inspeksyon na karne. Gatman na abitlan operasyon at pia na siguro ya SARA'y karne tan SARA'y produktong karne ya ilalako at SARA'y tindaan at untutumbok at SARA'y nilat nagya food safety standards tan meat inspection regulations na gobyerno. Laga na inspeksyon, nanangnangan na SARA'y personnel na NMIS so kalidad, kalinisan, tan susto na panagasikaso at SARA'y produktong karne pia na siguro ya ligtas iyan kanan ya totoo. Kabiyangan mat at panagbantay at saya pang-verify at SARA'y nakaukulan na dokumento tan sertifikasyon ya mamanaknak ya SARA'y produktong ilalako at linmabas at suston proseso na inspeksyon. Unong at NMIS sa regularya panagbantay at tindaan at importante, pia napansan siya sa ataguya kalidad na sarayan produkto tan naprotektaan iray tutuo. Tuloy-tuloy mat ya papasasagan na ahensya iray negosyante managlako na karne tan saray sumasaliw ya may koopera at pangisulong naligtas tan de kalidad ya supply na karne at tindaan yad panumpal at saray gan-gan tan regulasyon. Malala po Dagupan City, Sara Kebia para Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Sara. Samantala, balita naman sa Mountain Province. Mga benepisyaryong magsasaka mula sa 16 na barangay sa Bontoc, Mountain Province, nakatanggap ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program cash assistance mula sa Department of Agriculture Cordillera Administrative Region. Para sa kabuang balita, narito si Arlene Fagyan ng Radyo Pilipinas, Bontoc.
3: Naiwaras iti cash assistance iti sidong iti Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program idinaminsan nga aldaw Hunyo 17, 2026 sa Jebontoc Municipal Auditorium a nakabenepisyaran dagiti kwalipikado a mannalon. Nagturong dagiti mannalon manipod iti 16 a barangays iti Bontoc Mountain Province iti nasa unga lugar tapno awaten da iti tulong iti gobyerno gapu iti umadadu a gastos iti production kanda dumapay akarit nga mang apektar iti sector iti agrikultura. Inpatong palpay iti Department of Agriculture Cordillera Administrative Region iti koordinasyon da iti Bontoc Local Government Unit babaen iti Office of the Municipal Agriculture iti payout nga iti naipaay at tulong pinansyal kadakwada katig 2,325 pesos iti tunggal kwalipikado a benepisyaryo a nakarehistro iti registry system for basic sectors in agriculture wenno RSBSA. Manipod iti Radyo Pilipinas sa Bontoc, Arlene Fagyan para iti RP World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Arlene. Samantala mula Bontoc, tungo naman tayo sa Kalinga. Provincial Government ng Kalinga at Department of Education lumagda ng Supplemental Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng school infrastructure projects sa lalawigan sa ilalim ng 2026 Basic Education Facilities Program. Ang balitang niya ni hatid sa atin ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas, Tabuk.
4: Manamnama mapapaspas iti panakpasaya at education facilities ti Kalinga, kalpasan na nagpinirma iti provincial government ken Department of Education iti Supplemental Memorandum of Agreement wano MOA sigon ti PLGU Kalinga. Iti katulagan kat may panggap iti implementasyon ti school infrastructure projects iti sidong ti 2026 Basic Education Facilities Program wano BAFP. Karaman dito iti construction, replacement, rehabilitation, repair ken improvement iti priority educational facilities dagiti na big-big a pagadalan. Iti nasa UA Supplemental MOA kat mayan natop iti imuna a katulagan a napirmaan iti January 2026 anang palubos kadigiti LGUs ang mangidaulo iti panakaaram iti school infrastructure projects a napundoan manipot iti General Appropriations Act wanuga at 2026. Kinuna ni Governor James Eduba ang makatulong ti partnership ang mangipaay kadigiti gadadal iti nataltalgad ken makayayo nga learning spaces bayat ang mapapaspas iti panakaipaay dagiti kasapulan unay a pasilidad ti pagadalan. May palagip ang maysa ti Kalinga kadagiti probinsya ang agnumar iti 50 million pesos a pondo manipot ti 2026 BFP wano classroom building program. Manipot DZRK Tabuk, Amelia Bumatno para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Amelia mula Kalinga. Baba naman tayo sa Southern Tagalog. Department of Health, Center for Health Development Region 4A, Batangas Provincial Health Office at City Health Office nakaisa sa 11th Batangan Pride March sa lungsod. Ang kabuang ulat hatid ni Joshua Miguel Suarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Nakiisa ang Department of Health, Center for Health Development Calabarzon, Batangas Provincial Health Office at Batangas City Health Office sa 11th Batangan Pride March na ginanap sa Dream Zone Capital Compound sa Batangas City bilang bahagi ng pag-iribaw ng Pride Month ayon sa opisyal na pahayag ng DOH-CHD4A. Daan-daang miyembro at taga-suporta ng LGBTQIA+ community ang lumahok sa makulay na parada kung saan iwinigayway nila ang mga bandila at ipinahayag ang kanilang panawagan para sa pagkakapantay-pantay, paggalang at mas inklusibong lipunan. Kasabay ng selebrasyon, naghatid ang kagawaran at makakatuwang nitong organisasyon ng libreng serbisyong pangkalusugan kabilang ang HIV screening, pre-exposure prophylaxis o PrEP at pamamahagi ng contraceptives upang higit na mapalawak ang access sa health services para sa komunidad. Taon-taong isinasagawa ang Batangan Pride March tuwing Hunyo bilang pagkilala sa karapatan at kontribusyon ng LGBTQIA+ community at para isulong ang pagtanggap, pagkakapantay-pantay at pagrespeto sa bawat isa anuman ang kasarian, identidad o ekspresyon ng bawat isa. Mula sa Radyo Pilipinas, Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Joshua mula Batangas, lipat naman tayo sa Palawan. Philippine Coconut Authority, pinalakas ang 5th taon ng CFIDP sa Palawan para sa mga coconut cooperative sa lalawigan. Si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan sa detalye.
6: Ag-umpisa rin ang Cooperative Development Authority sa pagpapaimplementar yung 5th dagoni ang Coconut Farmers Industry Development Plan sa Astoria, Palawan ng Hunyo 15 hasta 9 ang atender ang 5 kasosasyon yung mga magdiniyog alin sa Dumaran, Puerto Princesa, Naros Ofronio Espanyola, Igbatarasa sa isang seminar para sa pagbuo ng mga kooperatiba ang unang adlaw. Ag-katineda training sa internal control development ang 30 ka mga kooperatiba impisa Hunyo 16 hasta 18 para mapabaskag ang ang pagmamaneho sa organisasyon. May katayuan ang mga pagkatinir kinalaman nga diya nga anang kakayanan ang mga lokal nga mag-asaka sa pagninegosyo gamit ang mga produktong alin sa niyog. Ang pakigisara ang iba'y mga ahensya ang gobyerno sa CDA para masiguro ang dayon-dayon nga pag-asenso yung mga pamayanan ig ang buong industriya ang niyog. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Jillian. Samantala mula Palawan, kambyo naman tayo sa Kabisayaan. Halos 200 bata na may espesyal na pangangailangan nakatanggap ng tig 5,000 pisong ayuda. Ang kabuang ulat hatid ni Charmaine Pirito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog.
7: Ada sa 194 nga kabataan nga may special needs nga edad 0 kutob 10 anyos ang nakakarawat tag 5,000 pesos nga cash assistance tikang sa gobyerno lokal San Kalbayog. Ginbuhat ang distribusyon pinaagi san pag-facilitate san Persons with Disability Affairs Office PIDAW, kumo parte san padayon nga suporta san lokal nga gobyerno sa mga bata nga may special needs ug era mga pamilya. Lain pa san bulig pinansyal, ginpasabot liwat nga pwede mag-avail san pipera nga mga medical check-up services ang mga benepisyaryo sa City Health Office. Samtang, ginaad man liwat ang panukala nga pagporma sa Medical Social Pension Program para sa mga bata nga may special needs para magkamayada sira sa padayon ug malalauman nga suporta sa era mga panginahanglan medikal ug sa panadlaw-adlaw. Katuyuanan sa programa nga makabulig sa pagpagaan sa garastuson sa mga pamilya ug labaw pa nga mapahilawig ang serbisyo pansosyudad para sa sektor sa mga persons with disabilities sa Kalbayog. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Charmaine mula Kabisayaan. Lipat naman tayo sa Mindanao. Pamahalaang panlunsod ng Bislig nagsagawa ng earthquake drill para sa kahandaan sa sakuna. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye.
8: Nagpahigayon ng earthquake drill ang City Government of Bislig sa City Hall compound sa poblasyon kagahapon June 18, 2026 isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa pagpalig-on sa disaster preparedness ug kaluwasan sa mga empleyado. Ubos sa pagpangulo ni Mayor Florencio C. Garay, ang kalihukan nagtumong sa pagdugang sa kahibalo, kaandam ug kapasidad sa pagtubag sa emerhensya sa mga kawani sa gobyerno kun adunay mahitabo nga linog. Aktibong miapil ang mga empleyado pinaagi sa pagpraktis sa hustong duct cover and hold, kapamaagi o organisadong pagbakwit nga to sa mga gitakdang luwas nga lugar. Ipasiugda usab sa drill ang kamahinungdanon sa koordinasyon, kahanduraw sa emerhensya o paspas nga pagtubag aron masiguro nga andam ang matagkawani sa pagpanalipod sa ilahang kaugalingon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Angel mula Tandag, kawing naman tayo sa Sulu. Site validation para sa Farm to Market Road Project isinagawa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR Sulu sa Bayan ng Luuk. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye.
9: Giawis in Agrarian Reform Services sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Sulu at MAFAR. It was a local government unit in Lukal, aminatup papaunan sin Farm to Market Road Project, habarangay kan Mindo Sivan Tuwig Puti, hababaan sin Comprehensive Agrarian Reform Project at awa CARP. Mahal ka in pagbisita ini, habat matanto na awot in akyakanta tupungan sin upis, ha marayaw pagpapanaw sin project. Luring hini nagpaunday sa geotagging, iwan profiling ha mga mag-uuma, pakay in Registry System for Basic Sectors in Agriculture at RSBSA. Mahalaga in pagpalistaron ha ini aso paya mag-qualify in mga mag-uma ha program sin parinta. Deng RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan, gayon na rin sa balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagkalat sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
14: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
15: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
20: Amoy pawis, amoy araw.
21: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
20: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
21: Ang dungis mo!
22: Ma! Tama na!
23: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
24: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
25: Ang saya balikan ng ating kabataan.
26: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
27: O ano? Game na?
28: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
18: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
29: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
30: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
29: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH ospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
31: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
32: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nagpatupad muli ng panibagong pagtaas ng interest rate ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang ikalawang sunod na hike ngayong taon bilang tugon sa patuloy na pag-ikting ng inflation na banta ng lumampas sa target range ng Central Bank. Sa inilabas na pahayag nitong Webes, inaprubahan ng Monetary Board ang 25 basis point na pagtaas, kaya umaabot na sa 4.75% ang target reverse repurchase rate. Kasunod nito, tinaas din ang overnight deposit rate sa 4.25% at ang lending facility rate sa 5.25%. Ayon sa BSP, lumalawak na ang pressure sa presyo ng mga bilihin sa iba't ibang sektor ng ekonomiya. Kabilang sa mga pangunahing nagtutulak ng pagtaas ay ang mataas na global prices ng crude oil at fertilizer na patuloy na nagpapataas ng gastos sa produksyon at transportasyon. Binibigyan din ng Central Bank na kinakailangan ang sunod-sunod na hakbang upang mapigil ang pagbilis ng inflation at mapanatili ang katatagan ng ekonomiya, lalo na't nananatiling volatile ang pagdaigdigang merkado.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
32: Nagkaroon ng adjustment sa presyo ng ilang pangunahing bilihin sa bansa, partikular ng agricultural commodities, sa unang bahagi ng Hunyo batayan sa pinakahuling monitoring ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa PSA, kabilang sa bumaba ang presyo ng well-milled na o well-milled rice na naitala sa 56 pesos and 66 centavos kada kilo mula 57 pesos and 88 centavos kada kilo noong ikalawang bahagi ng Mayo. Gayunman, mas mataas pa rin ito kumpara noong Hunyo ng 2025 na nasa halos 49 na piso kada kilo. Samantala, bahagyang tumaas ang presyo ng dressed chicken na nasa 213 pesos and 43 centavos kada kilo mula sa mahigit 211 pesos kada kilo noong Mayo. Tumaas din ang presyo ng galunggong na umabot sa 239 pesos and 18 centavos kada kilo, mas mataas kumpara sa presyo nito noong Mayo at Hunyo noong nakarang taon. Kabilang naman sa mga gulay na nagmahal ang Baguio beans na nasa 141 pesos and 48 centavos kada kilo. Samantala, umakyat din ang average retail price ng mantika sa 197 pesos and 87 centavos kada litro.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
32: Iniulat ng Department of Tourism o DOT na umabot na sa 2.96 million ang turista na pumasok sa Pilipinas mula Enero 1 hanggang Hunyo 16, 6.16% na mas mataas kumpara sa parehong panahon noong nakarang taon. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay, Estados Unidos na ngayon ang nangungunang pinagmumulan ng mga bisita na may 591,569 na Amerikano mula Enero. Giit ng kalihim, higit pa sa dami ng dumarating, mas mahalaga ang trabaho, pamumuhunan at oportunidad na naibibigay nito sa mga komunidad. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, nagambag ang turismo ng 8.1% sa Gross Domestic Product o GDP noong 2025 at nagbigay ng trabaho sa 7.71 million. Tinututukan ngayon ng DOT ang pagpapalakas ng connectivity kasama ang Department of Transportation o DOTR at mga airline upang palawakin at magbukas ng mga bagong ruta sa bansa. Layunin din ang ahensya na pataasin ang gastos ng mga turista para sa mas mahabang bakasyon, mas mataas na spending at mas malalim na pakikipag-ugnayan sa mga destinasyon. Naitala ng Pilipinas ang 6.48 million na turista noong 2025.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
32: Inaasahang magkakaroon ng rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo matapos i-anunsyo ang paglagda ng paunang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ayon yan sa Department of Energy o DOE. Sa isang panayam, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng bumalik ang presyo ng produktong petrolyo sa 70 pesos hanggang 80 pesos kada litro. Sa ngayon, ang presyo ng diesel sa National Capital Region o NCR ay nasa 74 pesos and 60 centavos hanggang 93 pesos and 30 centavos, habang ang unleaded na gasolina ay nasa 72 pesos and 10 centavos hanggang 93 pesos and 90 centavos. Bumagsak ang world oil prices nitong mga nakarang araw dahil sa pag-asang muling mabubuksan ang Strait of Hormuz para sa oil shipments. Sa kabila ng positibong balita, tiniyak ng DOE na tuloy-tuloy ang kanilang monitoring upang maibalik ang presyo sa pre-crisis level na nasa 50 pesos hanggang 60 pesos kada litro. Tiniyak din niyang may mga contingency measure na nakahanda, kabilang ang pagbili ng karagdagang fuel ng Philippine National Oil Company bukod pa sa supply mula sa mga pribadong kumpanya. Patuloy rin ang pamamahagi ng 10 peso fuel subsidy para sa mga public utility vehicle. As of June 10, mahigit 103 million pesos na ang naipamahagi ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa higit 62,000 drivers sa buong bansa.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
32: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, 19 ng Hunyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 60 piso at 54 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 46 na piso at 73 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 75 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 72

0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
2: Mahilig ka ba sa online at video games?
3: Legendary!
2: Narito ang ilan sa mga benepisyong hatid ng online gaming. Ito ay mainam na stress reliever, nagpapahusay sa koordinasyon ng mata at kamay, nagpapahusay ng memorya, konsentrasyon at problem-solving skills. Naituturo rin nito ang kahalagahan ng teamwork at pakikitungo sa kapwa. Pero tandaan, ang lahat ng sobra ay masama, kaya play well and play in moderation.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Naghatid ng pinakamalaking sorpresa sa kanyang karera ang Filipina wildcard na si Alex Ayala matapos pabagsakin ang world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan sa round of 16 ng WTA 500 Berlin Open nitong Webes. Matikas ang naging simula ni Ayala, tinambakan ang dating Wimbledon champion sa unang set at umabante sa quarterfinals kung saan makakaharap niya si Elena Svitolina ng Ukraine. Mahigpit ang bakbakan sa opening set, nagpasabog agad si Rybakina ng dalawang aces para sa 1-0 lead, pero agad bumawi si Ayala mula 0-30 gamit ang dalawang malinis na forehand winners para itabla ang laban. Umabante si Rybakina sa 4-1 matapos magpakawala ang anim na aces, ngunit hindi natinag ang Pinay. Nanatiling agresibo si Ayala, nag-adjust sa returns at unti-unting binura ang kalamangan hanggang maging 4-3. Sunod niyang tinabla ang set sa 4-all matapos magpakawala ng back-to-back aces. Muling lumamang si Rybakina 5-4 pero muling nakahabol si Ayala sa 5-all. Dito na bumaligtad ang momentum, binasag ni Ayala ang serve ng Kazakh star para 6-5 at sinelyuhan ang set 7-5. Hindi bumitaw ang Pinay sa second set, agad kumamada ng 5-3 lead habang sinasamantala ang higit 30 unforced errors ni Rybakina. Nakapag-hold pa ang world number 2 para gawing 5-4 pero matatag na si nerve out ni Ayala ang laban para sa makasaysayang panalo na 7-5 at 6-4.
4: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nagsimula na sa bagong yugto ng kanyang karera ang Filipino pole vault star na si EJ Obiena matapos ilipat ang kanyang training base sa Athens, Greece sa ilalim ng bagong head coach na si Marcin Czepanski. Bahagi ito ng pag-aanda ni Obiena para sa 2028 Los Angeles Olympics at magbibigay daan din para makapagsanay siya ng mas malapit sa world number 2 na si Emmanuel Corrales na magiging regular niyang katraining. Ayon kay Obiena, matagal na niyang hinahanap ang ganitong setup. Halos sapong araw muna siyang mag-stay sa Athens para subukan ang environment bago tuluyang mag-commit. Ang training facility ay nasa mismong venue ng 2004 Athens Olympics, kompleto sa dalawang track, indoor area, gym at coaching team na kinabibilangan ng gym coach at sprints coach. Ang paglipat sa Greece ay nagtatapos sa 12 taong partnership ni Obiena at ng Italian-based coach na si Vitali Petrov na malaki ang naging papel sa pag-angat ng Pinoy Olympian. Sa ilalim ni Petrov, naging Asian champion, world medalist, Olympic finalist at unang Asian na tumulon ng 6 meters si Obiena. Para kay Obiena, malinaw ang layunin ng paglipat. Ilagay ang sarili sa pinakamagandang posisyon para makasungkit ng Olympic medal.

0: Pero sa ngayon, nakatutok muna siya sa Doha Diamond League sa Hunyo a 19, kung saan sasabak din ang kanyang girlfriend, ang German triple jumper na si Caroline Joyeux.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Pinarangalan ng Ateneo de Davao University ang kanilang dating manlalaro na si Rene Bobet Baterbonya matapos iopisyal na ipangalan sa kanya ang senior high school playing grounds ng paaralan. Sa pahayag na pirmado ni University President Father Karel San Juan at inilabas nitong Webes, inanunsyo ng Universidad sa pamamagitan ng University Memorandum Number 2026-0052 ang pagpapalit pangalan ng court kung saan minsan naglaro at nagsanay si Baterbonya. Ito ang pagtupad ng pangako ng paaralan sa burol ni Rene ilang araw na ang nakalipas, isang paraan upang maging inspirasyon siya sa mga susunod na henerasyon ng mga basketbolista. Ipinabatid ng Ateneo de Davao na noong June 14 sa burol ni Rene at nangako ang universidad sa kanyang pamilya na bibigyan nila ang karampatang parangal ang kanilang dating manlalaro. Tinupad na ito ng board sa pamamagitan ng pagbibigay ng permanenteng pagkilala kabilang ang pagretiro sa kanyang number 2 jersey. Matatandaang nasawi si Rene at teammate na si Divine Adili noong nakarang linggo matapos malunod sa kanilang training camp sa Dipakulaw, Aurora.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Hindi maglalaro para sa Giles Pilipinas si Calvin Oftana ng Talk and Text Tropang 5G sa ikatlong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa susunod na buwan. Matapos ang mabigat na kampanya sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals, sinabi ni Oftana na kailangan niyang magpahinga upang sumailalim sa operasyon sa kanyang kanang daliri sa paa at para makarecover mula sa calf injury na nakuha pa noong Game 4. Ayon sa TNT Swingman, aabot sa 2 buwan ang kanyang pahinga dahilan para hindi siya makasama sa national team. Dahil sa sunod-sunod na injuries ngayong conference, posibleng mamimiss din ni Oftana ang unang bahagi ng PBA 50 Governor's Cup na magsisimula sa Hulyo Ajis. Gate niya, kailangan niyang unahin ang pagiging 100% healthy para sa susunod na conference. Samantala, naghahanda na ang Gilas Pilipinas para sa huling 2 laro ng qualifiers. Laban sa New Zealand sa Auckland sa Hulyo 3 at kontra Australia sa Perth sa Hulyo 6.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pinatibay ng Caloocan Batang Kangkalu ang kanilang liderato sa North Division matapos magpakawala ng matinding finishing kick para talunin ang Bataan Risers 100-81 sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL 2026 season sa One Arena Cainta, Rizal. Nang makadikitang Bataan sa 82-86, agad sumagot si Jeff Manday sa pamamagitan ng isang 3 na nagsimula ng 14-1 run para itulak ang Caloocan sa 13-1 record, mas lumayo sa reigning national champion Abra Solid North na may 10-1 record at San Juan na may 9-1 sa elimination round ng 28-team tournament. Pinangunahan ni Dom Escobar ang pag-aarangkada ng Batang Kangkalu matapos magtala ng 22 puntos, 12 rebounds, 3 steals at 3 assists at kinilala bilang best player of the game. Malaki rin ang ambag ni Manday na may 18 puntos, 8 rebounds, 6 assists at 2 steals. Bumagsak naman sa 5-8 record ang Bataan na pinangunahan ni Hubert Cani na may 20 puntos, 4 na rebounds at 2 assists. Nagambag din sina Alfred Flores, Tutoy Ramirez at Chris Javier. Naitulak pa ng 3 ni Flores ang Bataan sa 20-18 matapos ang first quarter, ngunit unti-unting kumawala ang Caloocan. Nagbuho si Harvey Pagsanhan ng 5 puntos habang 2 free throws ni Robbie Darang ang nagpalobo sa kalamangan sa 46-35 pagpasok ng halftime.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Piñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Leo para sa ating business at sports balita ngayong araw. Mga kababayan, kanina banggit po natin yung interview po sana natin kay Secretary Hans Leo Cacdac ng Department of Migrant Workers o DMW. Pero sa kasamang palad po ay meron daw pong meeting na kailangang sundin itong si Secretary Hans. Kaya bigo po tayo makuha ang kanyang panig regarding po dun sa kukunin sana nating topic today. Pero subukan po natin sa mga susunod na araw na makuha po ulit si Secretary Hans Leo Cacdac. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kaya Ginoong Leo Magpayo para sa balitang business at sports, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sila Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayon niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano na huwag manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon! Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilan po ito, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po niyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team ngayong araw na ito sa production side. Kasama natin si Ms. Drizzle Nanyong, ang ating executive producer. Sa Master Control, si Mr. Milo Junela at si Hiro. Gayun na rin sa ating mga kasamahan sa Voice of America kung saan tayo nakapag-broadcast sa pamamagitan ng shortwave broadcast facilities ng VOA. Kami rin po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Yan po ang iba't ibang mga platforms na pwede po nyo kaming masubaybayan through our shortwave broadcast and online digital platform. Well, kamusta na po kayo ngayong araw na ito? I hope you're all doing fine sa ating mga overseas Filipino workers na nakasubaybay at nakikinig sa atin sa labas ng bansa. Gayun na rin ng ating mga kababayan dito sa loob ng ating inang bayan. Samahan nyo pa rin po kami para kami makapagatid sa inyo ng mga mahalagang impormasyon at mga balita at panayam tungkol sa mga issue na pumapayambulog sa ating lipunan, gayon na rin yung mga dapat po ninyong ikang malaman na rin ng mga iba pang kaganapan na nakakatulong din sa bawat Pilipino at sa ating ekonomiya. At sa puntong ito, sa unang bahagi ng ating programa ay makakasama natin muli ang Marina, ang ating Maritime Industry Authority. At makakasama natin sa linya ng komunikasyon si Director Louie Santos. Magandang umaga po, Director Louie, at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Magandang umaga po, Sir Ray, at sa ating mga tagapakinig at tayo ay nagpapasalamat po muli sa pagbibigay po ng pagkakataon para ang Marina po ay makapagbigay ng mga mahalagang impormasyon para sa ating mga seafarers at sa ating mga stakeholders din po.
4: Alright, thank you very much, Director Louie, for always indulging us sa ating programa. Pinagdaos o sinagawa itong EU Krimaryo, ano po, katuwang ng Kenya Coast Guard Service. Noong ito pa na ito na yung ika-ano no, ika-apat na IQRIS Steering Committee high level meeting sa Mombasa, Kenya. And may participation dito ang Marina kasama ang iba pang mga bansa. So ano po bang kahalagahan nitong isinagawang EU Krimaryo para sa ika-apat na IQRIS Steering Committee, Director Louie?
5: Sir, actually itong ano po, itong Fourth Steering Committee na sinasabi po natin ng EU Krimaryo, actually that's the policy making board, that's the highest committee ng sinasabi po natin na project ng European Union para sa pagpapaigting po ng maritime security dito po sa Indo-Pacific. So, ang mga unang nag-attend po dito basically are mga Coast Guards, mga navies. Pero nung nakita po nila yung kahalagahan po ng ano ng flag state administration. So, when we say flag state administration, ito yung mga pagbabarko, mga seafarers. Nakita po nila na napakahalaga na protektahan din po yung commercial shipping at the same time yung sinasabi po natin na mga ating mga seafarers. Kaya po tayo na imbitahan para ibigay din po yung perspective ng Pilipinas bilang pinaka una o sabihin natin na may pinakamaraming mga seafarers po na on board various commercial ships dito po sa buong.
4: Okay. Pero dito po sa ika-apat na steering committee na ito, napagalaman ko na merong kayong ipinisentang digital platform system dito na makatutulong para sa hindi lamang para sa ating mga Filipino seafarers, maging na rin para sa ikang international navigational system. Tama ba ako doon, Director Louie?
5: Tama po. Sir, actually, yung ano po, yung EU Krimaryo, gumawa po sila ng isang platform, that's a web-based platform, wherein yung mga member, mga countries dito po sa Indo-Pacific, ay magkakaroon po sila ng ano ng isang digital platform para mag-coordinate, para mag-share ng information relating to maritime safety and security. So initially, para lang po sa ano yan, pagbabantay po ng mga karagatan, nagsimula po dito sa may Indian Ocean kasi nga po sa mga issues ng mga piracy. So basically, sa perspective po ng military, perspective po ng port state control, kaya ang mga naunang nag-participate po dito ay mga navies, mga military, tapos yung mga Coast Guard. Pero nung napag-alaman po na napakahalaga na protektahan ang commercial shipping at the same time yung mga seafarers, minunggahi po natin sa kanila na baka naman pwedeng mag-develop po sila ng digital platform dedicated sa ating mga seafarers.
4: Okay.
5: Tapos presented to them na napakahalaga because yung commercial shipping natin worldwide, yung mga seafarers, sila po yung nagpapaandar po talaga ng global shipping. At sa tingin ko po, nakumbinsi po natin sila at sila naman ay nag-assure na they will develop a dedicated mobile platform for seafarers para sila, ay, yung ating mga seafarers, can directly connect to the various maritime authorities for Filipino seafarers sa marina and relevant government agencies po.
4: Okay. Ito po bang tinatawag nating platform na ito, itong proposed platform na ito. Dine-develop pa rin po ito o excuse me, na-develop na, Director Louie?
5: May mga initial ano na po, may mga initial stages na po ng EU Krimaryo kasi we would like to make it sure that before we agree or before we propose on anything, napaka-importante po yung security ng information. We have to make it sure na ang whatever is written or whatever is shared doon sa platform ay secured at yung mga intended ng mga beneficiaries lang po ang dapat na may access. At tayo naman po ay mga European Union ang mga kausap po natin. Ina-assure po nila na secured ang platform. Sila mismo walang access. They will just have to provide yung ano may mechanisms, the platform itself na wherein magagamit po natin para sa at mag-communicate para sa ating mga seafarers.
4: Timely ito dahil sa mga nangyayari ngayon, Director Louie, lalo na sa Middle East, ano? Doon sa mga kababayan nating Filipino seafarers na naiipit dyan sa, well, hanggang ngayon, meron pa rin naman, although sinasabing magbubukas na Strait of Hormuz, pero meron pa rin tayong ilang mga Filipino seafarers na naiipit doon. So, this is, itong mobile application na to, digital application na ito, is precisely intended for this kind of situation.
5: Yes po, Sir Ray. At actually, ang nag-trigger lang nito ay yung crisis po dito sa Middle East.
4: Mm-hmm.
5: Pero kung we're going to look back, yung mga statistics po natin, marami pong mga Filipina seafarers na naabandona, na naaksidente, namamatay, na yung tinatawag po natin na nakikidnap or na mga pirata. Yung mga barko rin na nahahijack po ng mga pirates. Kung may mobile application po ng ating mga seafarers, mas mapadali po ang pagdudulong nila ng mga kanilang mga hinaing o yung mga problema, yung mga bagay na pwedeng maitulong po ng ating gobyerno. For example, na-abandon na po sila, hindi na po natin kailangan na antayin ang report galing sa mga iba't ibang news organizations abroad para makarating po sa atin. So sila mismo, may direct access po sila sa gobyerno ng Pilipinas.
4: Alright, bukod po dito sa digital application na ito, meron pa po bang ibang mahalagang naging kasunduan o proposal dito sa isinagawang ika-apat na steering committee meeting ng EU Cremario, Director Louie?
5: Ang maganda po dito sa EU Cremario, ang tawag po natin sa platform nila ay yung IORIS. For example, Globe, Smart, IORIS naman po yung tawag po natin sa platform na dinevelop mo na IORIS. Ang maganda po dito, maraming mga iba't ibang mga bansa ang nagparticipate. I think 75 or 50. More than. I just don't have the figure, pero more than 170 organizations or agencies representing various countries worldwide. So we have representation from Southeast Asia, from Africa, from Latin America. Ang maganda po dito, nagkakaroon po talaga ng coordination ng mga iba't ibang mga bansa. Nagkakaroon po tayo ng mga exchanges po sa kanila, yung mga Navy officers po nila, yung mga heads po ng mga Coast Guard. May nagkakaroon tayo ng connection. I think that's really, really very important na kung may mga seafarers po tayo at may mga Philippine flagships po tayo na nandun sa areas po nila, it would be easier for the Philippine Coast Guard, for the Philippine Navy, for the Marina to reach out sa ating mga counterparts. At nagkakaroon po tayo ng direct access o direct communication po sa mga pwedeng gawin natin.
4: Kumbaga, Director Louie, on time, real time, yung information kung gagamitin ito. O yun.
5: Pero, yes po, sir. Real.
4: Alright, Director Louie, napag-alaman ko rin na nagkaroon kayo ng pagkakataon na makasalamuha ang ating mga Filipino seafarers sa Africa. So, kamusta po ang pagkikipagsalamuhan ninyo? Ano bang naging usapan ninyo ng ating mga Filipino seafarers nung sila'y nakausap po ninyo?
5: Sir Ray, actually hindi ko inaasahan because yung travel, yung route na kasi funded po ng participation po natin ng EU Cremario, wala pong expense ng Philippine government except yung 3,500 pesos po na free departure allowance na sinasabi po natin. Hindi ko inakala ng ating mga seafarers kasi Ethiopian Airlines po yung sinakyan ko.
4: Okay.
5: So from Manila hanggang Addis Ababa, that's Ethiopia. I can say siguro po na 75% to 80% ay mga Filipino seafarers.
4: Talaga 75 to 85% Filipino?
5: Yes po, mga Pinoy. At nag-transit po sila doon sa ano, nag-transit sila doon sa Addis Ababa sa Ethiopia.
4: Mm-hmm.
5: At doon na rin pala ang ano, ang regional hub ng East Africa, kagaya ng Dubai, kagaya ng Singapore.
4: Mm-hmm.
5: At yung airport po nila, I tell you, 'di ba ang concept natin ng Africa, you know,
4: yes.
5: Karon ko ng bias.
4: Mm-hmm.
5: But you know, when you reach Addis Ababa, the airport itself, walang kalaban-laban ng mga airports natin.
4: Talaga?
5: At
4: yes.
5: At ang daming mga Filipino seafarers nagta-transit.
4: Mm-hmm.
5: At doon kami sa airport, kung brown, tapos sabihin mo lang, kabayan, mga ganun lang. Sumasagot po sila, if you're not sure, na Pinoy yun, oh, kabayan, ganun lang. Kasi alam po nila yung ano, word na kabayan, sumasagot po sila. So nagpakilala po ako na taga Marina, sinabi ko, natutuwa kami, at binigay ko pa yung mga number, yung ano, contact details ko, para kung sakaling may mga concerns po sila, libre po sila. Message po sa atin. At doon sa Addis Ababa going to Mombasa, Kenya, marami na naman Pinoy.
4: Talaga.
5: So Filipino seafarers are everywhere.
4: Uh-huh.
5: That's why ang government natin, mas ayusin pa po natin ang ating mga servisyo po natin sa kanila. Worldwide, global na po ang mga Filipino seafarers.
4: Who would think na hanggang doon sa Africa, doon sa pinuntahan mo, no, Director Louie, makakasalamuha mo napakaraming Filipino seafarers. Who would even think of that? And yung sinasabi mo na yung airport doon sa pinuntahan mo, ika nga, kung ikukumpara dito sa atin, malayong malayo. Iba yung notion eh. Iba yung notion natin kapag, walang discrimination dito with all due respect. Pero, ibang-iba, sabi mo nga, ibang-iba. Meaning yung infrastructure, pati siguro yung services, ano, Director Louie?
5: Tama po, yung mga services po dun sa airport itself, nako po, world class po. Kaya dito sa, ayoko naman, the airport issues are different. Pero ano po yung service po ng airport dun sa, ano, sa Addis Ababa? Ay, nako, you will be amused, amazed. At ang kagandahan po, for example, yung ating mga seafarers na on board Ethiopian Airlines, at may layover po sila ng 8 hours, more than 8 hours or more. Mali pala, 8 hours or more. Libre po yung hotel accommodation nila.
4: Wow! Automatic yun pag nag-layover sila.
5: Yes po. Dito mismo sa departure, yung airport ng departure mo, for example, coming from Thailand sa Bangkok, Filipino seafarer, Manila, Bangkok to Ethiopia, at ang layover is 8 hours or more, dun mismo sa airport sa Bangkok, nagbibigay na sila ng visa, yung ano, entry visa at accommodation. Papakita mo lang dun.
4: Wow.
5: Dun sa airport, sa Addis Ababa, may susundo na po sa'yo. Ganun po yung ano, that's the way they promote the airport. At saka yung entry ng mga foreigners dun sa Addis Ababa. At ang mga Filipino seafarers po natin, nagbe-benefit po pag matagal po yung layover po nila.
4: Yun. Pero nung sinabi po ninyo na kayo isang Philippine government official from Marina, binigay niyo yung inyong contact number, meron ba sila kagad na mga hinaing na pinarating sa'yo, Director Louie?
5: Wala naman po. Inad po nila ako sa Facebook.
4: Oh, okay. Okay, that's...
5: Wala pa naman. Ano, pero I assured them that the government, the Marina, is one of them na kung may concert po sila, free lang po sila na mag-reach out sa Marina. At the experience po ay kakaiba because may sense of fulfillment yung participation natin. Because iba kasi pag nag-attend po tayo ng mga conferences, yung boka-boka na sinasabi.
4: Mm-hmm.
5: We need tangible results. At yung mga tangible results should redound to the benefit sa ating mga stakeholders by whom we ang pangunahing mandato po natin. At we need to support them because we know ng ating mga seafarers, marami po silang mga sinusuportahan. So it's the obligation and the responsibility of the government to ensure that appropriate protection is also afforded po sa ating mga seafarers.
4: Wow, talaga naman. Ano po? Pero Director Louie, before I let you go, kukunin ko lang 'tong pagkakataon na 'to. Alam kong busy rin ng Marina, busy ka rin. So I think this is an opportune time to ask this question. Ito naman ay may kinalaman kasi 'di ba nagkaroon tayo ng problema sa Middle East, nagkaroon ng problema sa supply ng langis, nagtaasa ng pangapamasahe. At isang hakbang na ginawa ng Marina para makatulong sa ating mga passengers, lalo sa mga seafaring vessels natin ng mga passengers, gumawa kayo ng programa sa panguna ni Administrator Malaluan, yung tinatawag na lakbay, parang lakbay alalay ito eh, parang sinasubsidize ninyo yung mga pamasahe. Kamusta na po ito? Kasi matagal na itong nagsimula, so kamusta po ang implementation nitong assistance ninyo sa ating mga passengers ng ating mga seafaring vessels sa Director Louie.
5: Sir, kasi I just would like to put in this context po yung subsidy po na sinasabi po natin sa ating mga passengers. Actually, matagal ng narrative ng Marina, especially during the COVID pandemic, kasi naiwanan po yung mga small boat operators natin, yung mga barko po natin na hindi naman mga kalakihan ng mga barko. So, during the COVID pandemic, ako nanggagalaiti noon, bakit nakalimutan ng mga maritime mga stakeholders, yung mga ship owners, small ship owners natin, boat owners for us, all modes of transportation, sa land transport, may subsidy. So, we continued that narrative. Hanggang narinig naman po tayo. At nagpapasalamat po tayo kay Sec. Banoy Lopez. Kasi nga po, siya rin po yung nagbungkahin, nabigyan ng support for maritime. So, napagbigyan po ata tayo ng 200 million. At patuloy po natin na dinidisperse po yun kasi kailangan po ng ating mga mananakay. So, targeted muna at pilot areas po muna yung pinagbigyan natin. Then eventually, depende po sa maging assessment. And I'm sure this will be a continuing initiative of the Marina with the support, of course, of the DBM and the DOTR na in cases na magkakaroon po tayo ng mga sitwasyon na ganito, ay automatic na. Hindi na po natin kailangan magpag-usap at kailangan mag-lobby. Uy, pansinin nyo naman kami. Bigyan nyo naman kami ng pera para sa ating mga mananakay. So, two-cheer po yun. Support for ating mga boat owners at the same time, subsidy ng fare. Hindi man makover po lahat yung fare, pwede rin po kasi yung portion ng increase lang, subsidize naman po ng government. And that will be the trust that we're going to pursue for the coming years po.
4: Totoo yung sinabi mo, Director Louie. Makailang beses na rin sigurong nangyari yan. Itong ganitong klase ng mga sitwasyon na kinakailangan ng assistance o ayuda, financial assistance, para sa transportation, ang pumapasok agad sa isip kasi, land transportation, mga bus, mga public utility, mga TNBS, etc. Na-overlook, tulad nga na nabanggit mo, dapat pansinin din, na-overlook pagdating sa maritime, yung mga pasahero ng ating mga vessels at mga pasahero nito. And it's nice and it's nice to know na nakuha nyo ang atensyon ng DOTR tungkol dito at nabigyan kayo ng 200 million at least na pondong pang assist sa mga pasahero. And this is still ongoing, Director Louie.
5: Yes po. At although yung first batch, siyempre we need to assess ano ba yung mga naging issues. And I think may mga naiwan pang pondo. Kailangan lang disperse.
4: Okay. So, Director Louie, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin. At unless meron pa akong mga hindi na itanong na dapat na malaman ng ating mga kababayan, lalo na dito sa mga bumabiyahe sa inter-island shipping at sa buong industriya ng marina. Go ahead po, Director Louie.
5: Sa June 25 po, ito po sinasabi po natin na Day of the Seafarer, dahil mga Filipinos comprise the largest number of seafarers. Sa June 25 din po, naproklama rin po ni former President Benigno Aquino to declare June 25 as the Day of the Filipino Seafarer. At magkakaroon po tayo ng job fair doon po sa Rizal Park Hotel, doon sa May Manila. So we invite yung ating mga seafarers, yung mga gustong, yung mga individuals who would like to try a career at sea, may mga opportunities po doon. And we have invited yung mga mining agencies, shipping companies. Nandun po sila. Katuwang po natin sa pagpapromote din po ng employment ng ating mga seafarers, so, with the support of course of our friends from the Department of Migrant Workers.
4: Mm-hmm. So sa June 25 po yan, Director Louie, June 25.
5: Opo.
4: And that job fair both for local and foreign seafarers, Filipino seafarers.
5: Mas marami yung opportunities po for international shipping. Mm-hmm. So, facilitate po natin yung mga mining agencies. Marami rin po tayong mga kaibigan sa mining agencies. So, they responded positively na join para this consolidated po yung efforts po natin para isahan lang po, isang venue lang po yung puntahan ng ating mga seafarers na nagpapasok, sabihin na natin, naghahanap ng opportunities to work on board foreign ships or to work on board mga international ships.
4: Alright. So narinig nyo yung mga kababayan na inandito sa loob ng bansa, June 25. Merong ano dyan, merong job spare ang Marina, that Marina hand-in-hand with DMW. Para yung job spare na yun para sa ating mga Filipino seafarers, no? Lalo na doon sa nagnanais sumampa ng barko, qualified ng mga Filipino seafarers, lalo na para sa international shipping o maritime industry. Thank you very much, Director Louie. Salamat ulit sa oras sa pinagkaloob mo sa amin.
5: Thank you, sir. Dalawin kita minsan.
4: Oy, thank you. Sige. Thank you po, Director Louie. Salamat. Ang ating pong butihing ika nga po, lagi na talagang kasama no? Dito sa ating programa. Tuwing may mga magagandang mga kaganapan sa Marina, of course, ang spokesperson ng Maritime Industry Authority, Director Luisito de los Santos. Samantala, bago tayo dumako sa iba pa nating mga kaganapan, bigyandaan muna natin ng isang report na ito mula sa ating kasamang si AJ Ignacio. 78 aplikanteng OFW nasagip sa isang operasyon ng DMW sa Makati City. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
6: Nasagip ng Department of Migrant Workers ang 78 aplikanteng overseas Filipino workers mula sa isang accommodation facility ng recruitment agency kasunod ng pagpapatupad ng closure order sa Palanan, Makati City. Bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng kagawaran laban sa illegal recruitment at human trafficking, pinangunahan ang operasyon ni DMW National Capital Region Regional Director Attorney Falcone Millar kasamang ilang mga Migrant Workers Protection Division. Ayon sa mga nasagip na aplikante, inalok umano sila ng trabaho bilang domestic workers sa ilang bansa sa Asia at Middle East ng Generic International Manpower Incorporated. Gayunman, nadiskubre ng DMW na nanatili ang mga aplikante sa isang accommodation facility na hindi rehistrado at walang kaukulang clearance permit mula sa kagawaran. Lumabas din sa verifikasyon na hindi angkop ang pasilidad bilang tirahan dahil nga sa kakulangan ng espasyo, maayos na ventilasyon at ligtas na kondisyon para sa mga aplikante. Hinikayat ang DMW ang publiko na agad iulat sa mga kinakakaukulang otoridad ang anumang kahinahinalang recruitment activity upang mas maprotektahan ang ating mga kababayan, lalo na mga OFW at aspiring OFWs. Mula dito sa lungsod ng Makati, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, AJ Ignacio. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
7: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At narito na po tayo sa ating ikalawang bahagi ng ating programa para sa umagang ito. Ayan. Well, nako ha, medyo akala ko ba naman eh tapos na yung ano eh, tapos na yung Senate Flix at drama-rama sa Senado. Mukhang hindi pa yata matatapos. Kasi ewan ko ha, sa pananaw ko lang naman 'yon, pero kasi sabi ni Senate President Win Gatchelian eh, tapos na yung Senate Flix, pero sa mga nangyayari ngayon eh mukhang may nakaamba na naman daw na ikang maaresto ng International Criminal Court na isang senador. Galing po kasi itong pahayag nito na may nilabas na raw na arrest warrant ang ICC laban dito kay Senator Christopher Bongo. Ano? At yan naman ay mariing pinabulaanan ng DILG Secretary na si John Vic Remulla. Sabi ni John Vic, ni Secretary John Vic, wala pa siyang alam na mayroong ICC warrant. Maging ang PNP nagsabi na buti pa siya, alam niya. Anyway, so alamin muna natin mismo. Alamin natin mismo itong ganitong klase ng mga pahayag. Ano bang epekto nito at totoo ba kayang meron na? Na talaga ba? Na meron na o wala? Arrest warrant laban dito kay Senator Christopher Bongo. So nasa linya po natin ng komunikasyon ngayon ang ating pong ICC accredited lawyer, walang iba kundi si Attorney Gilbert Andres. Attorney Andres, magandang umaga pong muli. Welcome back sa programang Global na Tayo.
10: Magandang umaga, Sir Ray. Magandang umaga sa Global na Tayo.
4: Opo. Attorney Andres, ito po, unang-una, diretso yung tanong ko. Meron na nga bang arrest warrant ang ICC laban kay Christopher Bongo as alleged by Pulong Duterte?
10: Dalawa po palaging sagot ko dyan. Una, logical lang po siguro na magkaroon ng ICC arrest warrant kasi named naman po siya na co-perpetrator si Senator Bongo dun sa confirmed charges. Ngunit, I always say yung second answer ko po, wala po talagang nakakaalam kasi nakaselyo po yung process na yon at nakaselyo din po yung arrest warrant. Nakita na po natin yan kay Senator Bato de la Rosa. Kaya makakapagsabi lang po talaga niyan ay yung mga kinaukulan nating law enforcement agencies.
4: Yun. Okay. Saan kaya nakuha nitong si Paulo Duterte? Itong ganitong, sabi niya, meron siyang, anong tawag dito? Credible source, no? Hindi ko alam kung saan galing, pero sa tingin nyo kaya, saan galing itong impormasyon nyo na ito, Atty. Andres?
10: Mahirap pong sabihin kung saan yung information na yan, kailangan siya yung tanungin. Ngunit, siguro, para lang maintindihan ng mga ng kababayan, bakit po naka-seal yung proseso na yan at yung arrest warrant? Para po syempre hindi matunugan nung subject of an arrest warrant kasi mas gusto po ng ICC na ini-implement po ng mahusay, efficient at effective ng isang bansa po kagaya ng Pilipinas.
4: Nabanggit nyo kanina, Attorney Andres, yung tungkol sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. Although sinasabi noon, I think last year pa, November pa, lumitaw na yung usapin na meron na siyang warrant of arrest. Pero as the time goes by, as months passed by, hanggang pagpasok ng 2026, sinasabi na wala pa. Pero meron na pala, dahil, pero sealed yung warrant of arrest. Hindi kaya ganito rin ang mangyari kay Senator Bongo?
10: Ah, pwede pong ganyan. Kasi doon kay Senator Bato, ano, if I'm not mistaken, November 6 po yata, 2025, yung date po ng arestuara. Now, naka-under seal po yan para mas effective po yung pag-implement. Kasi ang strategy na gusto po ng ICC, eh, gawa muna bago salita. Ngunit talagang challenging sa atin, ano, mga Pilipino. No? Kasi parang style natin, eh, salita muna bago gawa. Kaya yun yung panawagan ng mga ano po, no, war on drug victims, na kung meron na pong ICC Arrest 1, kanino man na nasa Pilipinas, ay sana po ma-implement efficiently, effectively ng ating law enforcement agencies.
4: Sinabi rin po ng kampo ni Paolo Duterte, o sinabi mismo ni Paolo Duterte, na ginagawang political weapon ng Administrasyong Marcos ang ICC laban sa oposisyon. Particularly siguro, hindi lang niya masabi sa kanila. Pero is this, may basehan ba dito na ginagamit daw? Pwede bang gamitin ang ICC bilang isang political weapon?
10: Maling naratibo po yan. Kasi ang ICC po, it's about tatlong bagay po. Accountability, truth, and justice. Huwag po nating kalimutan na may mga biktima po, totoong tao pong nabiktima sa war on drugs. May mga totoong tao pong pinaslang at may mga totoong tao pong naghihinagpis dahil sa mga mahal nila sa buhay na pinaslang. At mayroon po silang right to the truth, right to justice, and accountability po. Napaka-challenging, Sir Ray, ano, sa ating mga public officers, ano, sa mga ating politicians, no, yung sense of accountability. Eh, ganyan po talaga kung nasa rule of law po tayo at demokrasya at Republican government. Kaya ano na po, dapat sanay na po tayo dyan sa sense of accountability.
4: Okay. Pero bukod pala dito kay Senator Bongo, may dalawa pang I think PNP officials na maaring ma-issuean ng warrant of arrest, Attorney Andres.
10: In fact po, Sir Ray, ano, 7 pala talaga, 8 actually yung name ba co-perpetrators, yung isa mukhang sumakabilang buhay na. So 7 po talaga. So logical lang po na mag-apply na po for an arrest warrant yung Office of the Prosecutor. Ngunit yun nga, nakaselyo po yung prosesong yan. Kaya kami, sa hanay po ng mga abogado ng mga biktima ng war on drugs, we expect na merong 7 po na ICC arrest warrants.
4: Ayun. Okay, well, 7. Hindi pa kasama si Senator Bongo ron kung sakasakali.
10: Kasama na po yun.
4: Ah, kasama
10: Senator
4: na siya.
10: Bongo, okay. Senator Bato, at yung iba pa pong mga ano, no, PNP chief, oo, Albayalde, may iba pa po ano, na mga regional, oo, at yun, we expect actually na 7 arrest warrants. Just kung talagang logical lang po, oo.
4: Pero, Attorney Andres, kukunin ko na rin yung pagkakataon. Alam kong busy po kayo, no? Kaya nagpapasalamat kami sa oras sa pinagkakaloob nyo sa amin despite your busy schedule. Pero kukuha lang kami ng update. Ano, kamusta na ang ikang trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o ni Digong diyan sa ICC? Ano bang pinaka-latest at ano bang latest at anong maasahan natin sa mga darating pang mga linggo o buwan?
10: Okay, so yung latest po, Sir, eh, meron pong June 23 ano, na second status conference hearing. So mga administratibong aspeto po ito ng kaso, kagaya po anong haba ng trial brief ng prosecution at mga yung mga protocol. So administrative matters po. Ikalawa po, meron po sa July 14 ulit, third status conference hearing. At yun nga, merong schedule na trial ano sa November 30, 2026. Kaya antabayanan po natin yan.
4: Mm-hmm. And of course, meron na rin siyang bagong lead counsel, defense counsel, Attorney Andres. Have you met this guy, itong bagong legal counsel niya?
10: Sa pagkakaalam ko po, hindi ko pa po siya na-meet, I think, in person. Opo.
4: Okay. But that will not change anything para sa prosecution.
10: Sinasabi ko po palagi, ang magiging decision po hatol ng trial chamber ay base lang po sa ebidensya, sa facts at sa batas po. Kaya kung sino man pong abogado, sino man pong hanay, talagang facts lang, ebidensya at batas lang po.
4: Ito, curiosity lang, Attorney Andres, no? Pasensya na po, curiosity lang. Halimbawa, nahuli, halimbawa lang, nahuli si Senator Batot na dala dyan sa ICC. Meron ba pagkakataon na magsishare sila ng kulungan ng selda ni dating Pangulong Duterte? O magkatabi man lang o magkahiwalay sila, hindi sila magkikita?
10: At sa tingin ko po talaga magkihiwalay po yung mga detainees kasi binibigyan din po sila ng kanilang espasyo, ng kanilang privacy po at talagang tinitingnan yung dignidad ng bawat detainee. Kaya sa tingin ko po separate po yon na detention cell. Kaya talagang makita po natin patas po talaga lahat before the ICC.
4: Ayun, okay. So hindi pala hindi niya matutupad yung pangarap niya kung sakasakali kasi alam ko parang naulinigan ko one time sinabi niya na kung mapupunta man siya sa ICC, at least magkasama sila ni dating Pangulong Duterte. So sa ganun pala situation, malayong malayo.
10: Pwede po silang magkasama dun sa detention center. Oo. In the sense na lahat po sila ay nasa one building po.
4: Yun.
10: Kaya panawagan na rin po kay Senator Bato. Talagang kung gusto nyo pong bigyang kahulugan yung mga sinabi nyo po ulit, kusa na po kayo mag-surrender sa ICC.
4: And ano pa, speaking of that, Atty. Andres, anong nararamdaman ngayon na itong ating mga biktima ng EJK na sa nangyari sa Senado, hanggang ngayon, hindi pa rin nadatakip o hindi pa rin sumusurrender, hindi pa rin nadatakip si Senator Bato de la Rosa. Although there was a time nga nung June na ito, itong paano siya nakaboto sa Senado at nakalabas ng Senado, hindi ko ma-imagine kung anong nararamdaman ng ating mga EJK family ng EJK victims natin.
10: Alam mo sir, halo-halo, meron pong hinagpis, meron pong galit, at meron talaga yung realidad na nakita nila, parang iba yung batas sa makapangyarihan, sa politiko, sa kanila po na mga pobre, naghihirap po. Yung mga mahal na sa buhay, walang kaano-anong pinas lang, wala man lang due process. Ngayon, si Senator Bato ay in-invoke pa, Lalo na nung panahon niya, yung majority nung panahon niya. Protective custody na wala naman po talaga sa saligang batas. Wala naman po sa mga batas natin. At marami na rin pong mga dalubhasa at mga dating senador na nagsabi, there's no such a thing as protective custody. Kaya sana po mga senador natin, respetuhin po natin yung batas kasi no one's above the law.
4: And now that we have a new Senate President, sa katauhan ni Senator Win Gatchalian, a new majority, sa tingin niyo po ba, kasi may mga nakaambang, di ba, may mga nakaambang, sakali mang lumabas na nga ang ICC warrant o pares laban kay Senator Bongo, do you think this time around iba ang magiging senaryo sa Senado, or can we see another repeat nung nangyari sa ilalim ng termino naman ni Senator Alan Peter Cayetano, Senate President?
10: Sa tingin ko po magiging iba kasi nakita ko naman yung galaw ni demeanor ni Senator Win Gatchalian ng bagong Senate President, at nakikita ko na fair po siya. Talagang effective po siya, efficient, at talagang sinusunod niya po yung batas at yung mga rules po ng Senado. Kaya sa tingin ko po mas magiging patas po yung pag-i-implement po ng ICC arrest warrant. Kasi kung tingnan mo sir Ray, yung oath kahit po ng officers ng Senate, Senate President, Senate Pro Tempore, Senate Majority, sinasabi po nila that they will respect the laws. So pati po yan ang kanilang oath po bilang mga Senate officers.
4: Alright. And with that, Attorney Andres, maraming salamat po muli sa paglilinaw dito sa usaping ito kung meron nga bang lumabas ng warrant o pares laban kay Senator Bongo o wala. Thank you very much po, Attorney Andres. At sa iba pang mga kasagutan sa aking mga katanungan, salamat po, Attorney Andres.
10: Maraming salamat, Sir Ray, at mabuhay tayo.
4: Ang ating pong ikang ICC accredited lawyer, Attorney Gilbert Andres. Yan. Okay, sige. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programang Global na Tayo. Pero ika nga, magbabalik muna kami. Bibuelo muna kami. Babalik kami makalipas ang ilang paalala.
11: Magandang araw. Si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
12: Global na tayo kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Sa puntong ito, tanggapin naman natin ang report ni J. Mark Degala, operasyon laban sa mga nagpapanggap na kawani ng DPWH sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao, pinaigting ng PNP. Ang buong detalye mula kay J. Mark Degala.
13: Paigtingin pa ng Philippine National Police ang kanilang operasyon laban sa mga individual na nagpapanggap bilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanya nang ipinag-utos ang pinaigting ng police visibility at pagkikipag-ugnayan sa mga kinaukunang ahensya ng pamahalaan ng dito. Nabatid na idinalog ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dixon sa PNP ang kaso matapos mabisto ang ilang scammer na nagsasamantala sa mga komunidad na sinalanta ng sakuna para magpanggap na opisyal ng DPWH at mangikil. Magugunitang inaresto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang 2 babae sa Davao City noong Hunyo 14 matapos umano magpanggap ng mga opisyal ng kagawaran. Dahil dito tiniyak ni Nartates na hindi nila hahayaan dumami pa ang mga ganitong uri ng modus at agad nila itong pipigilan upang hindi na makaperwisyo pa sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you very much, J. Mark Degala, ang report. And of course, kanina nag-report din ating kasamang si AJ Ignacio. At, meron tayong magandang balita dito, ha? May magandang balita tayo dito. Ito ay galing mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo dyan po sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Okay? Diyan sa Russia, dahil mismo ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po inanunsyo niya yung may 24 na Filipino seafarers na maaring makakalaya na yung 24 na Filipino seafarers natin na nakulong sa Siberia dahil sa kasong immigration. Ang Siberia po kasi is part po ng bansang Russia. Okay. So hindi natin malaman ngayon, kaya hinihintay pa ho natin ang detalye tungkol dito sa magandang kaganapan na ito ng pagpapalaya sa 24 na Filipino seafarers natin dyan sa Siberia dahil sa kasong immigration. Ito ba ay naging resulta ng pakikipag-usap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin? Natatandaan po nyo, nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ang ating Pangulong Marcos Jr. at si Russian President Vladimir Putin. Ano po, kasama na rin yung iba pa nating mga delegates na kasama ng Pangulo at syempre sa harap na rin ng mga Russian officials sa pangunguna ni President Vladimir Putin. Ito ba kaya ang resulta ng naging pag-uusap nila bukod sa mga bilateral meetings, bukod sa trade cooperation at bukod dito sa pakikipag-usap para masiguro na magkaroon tayo ng stable at sustainable na energy supply, hindi lamang sa manggagaling sa Middle East, kundi pwede na rin manggaling sa bansang Russia. Okay? Tapos ito ngayon, meron tayong balita ng galing mismo sa Pangulong Marcos Jr. na 24 na Pilipino seafarer ang nakatakdang makalaya na mula po sa Siberia. So ang tabayan po ninyo yung mga developments na yan, ihahatid yan mismo, hopefully, ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Okay, so yan, medyo natutuwa tayo sa magandang balitang yan natanggap natin ngayong umagang ito. Pero syempre, tinututukan pa rin natin yung kaganapan sa Middle East. No? Dahil kahapon, lumabas na po yung balita, lalo na mga balita galing sa mga international newswire tulad ng CNN, ng Al Jazeera, ng BBC, ng Reuters, at kung ano-ano pang mga international news media na napirmahan na ng 2 heads of state, ibig sabihin ng presidente ng US at presidente ng Iran, itong memorandum of agreement na naglalayong paigtingin pa o palawakin pa yung ng 60 days itong pagbuo nila o pagpapalawak ng ceasefire agreement o peace deal sa pagitan ng US at Iran. At isa po sa mga provision ng memorandum of agreement na, na yan between the US and Iran is once na mapirmahan ng dalawang heads of state ang dokumento na yan, ay automatically

sa mga cargo at tanker vessels na dumadaan dyan na kusang lulan ang milyong-milyong bariles ng langis na ika nga dapat ay makapunta na sa iba't ibang mga bansa upang makatulong makabangon sa kanilang ekonomiya. Kabilang na po dyan ang Pilipinas. Sa aking huling balita, mga ilang oil tankers na rin ang nakadaan, lalo na yung mga oil tankers papuntang Iran, eh nakadaan na. So ibig sabihin, hindi na sila hinarang ng US naval blockade. So ito na ba ang senyales na tuloy-tuloy na itong pagpapatupad ng pagbubukas ng Strait of Hormuz? Alam nyo, nung mga nakalipas na araw, simula pa lang nung nabalita o binalita ni US President Trump na meron na silang kasunduang nabuo ng Iran, kapansin-pansin po kagad ang pagbagsak ng presyo ng produktong petrolyo sa international market. Yung Brent crude oil, bago pa nagkaroon ng anunsyo na meron ng napagkasunduang agreement between US and Iran, ang Brent crude oil po, bago pa sumapit yung anunsyo na yon, eh nasa mahigit $100 per barrel. Nung inanunsyo po ni US President Donald Trump ang draft na napagkasunduan nilang agreement, eh bagsak po agad ang presyo niyan. Baba ka agad sa $87 to $85 per barrel. Ganong kalaki ang bagsak ng presyo. So umaasa tayo na ngayong araw kasi ito Biyernes dito ha sa Pilipinas is June 17. Pero batay po kasi sa mga naging pahayag ni US President Donald Trump, kasama na rin ang naging pahayag ng mga media outlets mula sa bansang Iran, ay sinasabi nga po ngayong araw na ito, Biyernes, June 17, pero syempre magkakaroon ka ng time zone difference. Kasi magkakapirmahan po ngayong araw na ito, Philippine time, June 17, doon na talaga magkakaroon ng official na pirmahan dyan sa Sweden, sa Switzerland, para doon sa agreement na yan. Pero lumalabas, mas maaga pa. Di ba? Mas maaga pa. Dahil inanunsyo na nga po kahapon, nagkapirmahan na sila. Silang dalawa. So, ibig ang US at ang Iran. So, meaning, we are hoping sa mga sarating na mga araw, sa mga darating na linggo, na itong kasunduan na ito para magkaroon ng extension ng 60-day negotiation period para makamit na yung pangmatagalang kapayapaan dyan sa Middle East sa pagitan ng US at Iran, matupad. Matupad. Okay? Kasi kailangan po ng sanlibutan ang katahimikan kapayapaan. Hindi lang para sa Middle East, kundi para sa buong mundo. Okay? Lalo-lalo na sa mga developing countries katulad natin, Pilipinas. Imagine niyo na lang paano pa yung ibang mga bansa na unfortunately is mas nahihirapan sa atin. Imagine niyo na lang po 'yun. Okay, so mas doble at triple ang hirap pang dinadanas nila kaysa sa atin. Kasi lahat naman po ng bansa na apektuhan. Lahat na apektuhan. Okay, hindi lang tayo. Maging ang Estados Unidos na apektuhan din sa ating naging panayam kaya veteran broadcast journalist Mike Cohen na nasa US, nakabase sa New York. Anong sabi niya? Sila rin apektado. Kamahal din ng presyo ng kanilang produktong petrolyo. Mahal din ng mga bilihin sa kanila. Tumaas din ang inflation nila. So, hindi lang po sa Pilipinas. Maging sa Estados Unidos, maging sa mga developed countries. Iba po kasi ang usapan kapag ang naapektuhan ay ang international price ng langis at supply ng langis. Kaya kung minsan din, nakikita ko rin yung importansya na kinakailangan mag-shift na nga tayo, hindi lang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo, mag-shift na tayo sa mga renewable and sustainable sources of energy, hindi lang po sa fossil fuel, hindi lang sa carbon o coal, okay? Doon sa mga sustainable and renewable sources of energy, solar energy, electric energy para sa mga electric vehicles, solar energy para magamit sa pagpapailaw ng ating mga tahanan, ng ating mga building, di ba? Yung tinatawag na geothermal power plants na nanggagaling

0: mismo sa lupa, yung mga steam na nanggagaling sa lupa, yun yung mga geothermal energy na pwedeng ma-harness. Wind energy, yung mga tinatawag na mga, para kala nyo windmills, no? Pero ano yan, nag-generate din yan ng kuryente. Pero alam nyo ba, maski sa dagat, yung current sa dagat, nakaka-generate din po ng kuryente yan. Nakaka-generate din. Di ba? Marami akong nakikita na yung daloy ng tubig, pag malakas ang daloy ng tubig, merong isang nilalagay silang gadget, ano, at makikita mo nagpo-produce siya ng kuryente, nakakapagpailaw siya ng ano, ng bumbilya, okay, gamit ang isang parang alternator, no, nakakapag-produce ng kuryente. So maraming sustainable and renewable sources of energy na pwede mapagkunan. Lalo na dito sa ating bansa sa Pilipinas, because we are a very rich country when it comes to natural resources. Ang nagiging problema lang sa atin ay issue talaga ng corruption at personal political interest. Pero let's look forward sa mga darating na araw, sa mga darating na linggo, especially today. Tutukan po natin ang balitang yan kung makakalaya na nga ba yung 24 na Filipino seafarers na nakulong sa Siberia. As just what like the President said, President Bongbong Marcos said, 24 na Filipino seafarers na nakulong sa Siberia, sanhi ng immigration issues ay makakalaya na. Bantayan po natin yan. And of course, ang further development sa Middle East sa pagitan ng US at Iran, lalo na sa napirmahan na nilang kasunduan para matamo ang peace deal na yan sa Middle East. Again, sa ngalan po ng lahat ng ating mga nakatuwang sa pagsasayang papawid ng programang Global na Tayo, ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po. And have a nice day and stay safe.
1: Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.
2: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
2: Teacher ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta po kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver? Oh.
9: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
6: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
8: Makapal yung semento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
0: tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
12: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW Strategic Communication Service. Ako po ang iyong lingkod, Jel Miranda.
13: At mula po sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Onin Miranda. Narito na ang mga programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
12: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Magandang araw, Onin.
13: Magandang araw, Jel, at magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Alam mo, ibabalita ko lang ha, kasi magandang pagkakataon ito. By the way, darating si Assistant Secretary Kiko de Guzman.
12: Yes, while waiting for us si Kiko.
13: Yes, at in the meantime, makasama niyo po ako sapagkat gusto kong ibalita sa inyo to. Ang katatapos na ng programa natin na Radyo Siyensya at nabanggit ni Secretary Solidum na talagang ang agham ay ramdam na ramdam. Mm-hmm. Sapagkat isa sa mga bagay na nabanggit niya dahil particular sa mga overseas OFW. Filipino workers ay yung mga proyekto na ginagawa ng Department of Migrant Workers at ng DOST ay talagang natutugunan. Mm-hmm. At kumbaga ay pinapayabong yung mga pagnenegosyo na pipili ng ating mga kaubayan. Mm-hmm. At tamang-tama dyan, naalala ko lang sapagkat meron tayong isa na tulungan, hindi natin mabanggitin muna ngayon kung sino siya at ano ba yung kanyang negosyo. Mm-hmm. Kaya lang talagang ipinagmamalaki niya ito sapagkat ito'y bunga ng hirap at pagod niya na mahabang panahon sa pangingibang bansa.
12: Tama.
13: At ngayon ay talagang nagtungo siya sa bumalik siya sa bansa natin at talagang kinatulong ang iba't ibang mga departamento ng pamahalaan, particular na ang DOST.
12: Tama.
13: At talagang natulungan po siya.
12: Mm-hmm.
13: Kumbaga isang example lang ng talagang agham na ramdam
12: ang na laging nagsinasabi, yes,
13: na sinasabi lagi ni DOST Secretary Renato Solidum Jr.
12: Okay.
13: All right. Magandang araw, Jel, at narito na ang mga kamaling kaganapan sa labas-labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
0: Balitang DMW.
12: Hindi lamang proteksyon ang hatid ng bagong ASEAN Labor Migration Partnership para sa mga OFWs, kundi pati na rin ang mas malawak na oportunidad para sa pag-angat ng ekonomiya at pagpapalakas ng ugnayan sa rehiyon. Sa ilalim ng ILO Triangle Partnerships for Fair and Effective Labor Migration in ASEAN, binibigyang diin ang skills mobility at recognition na magbubukas ng mas

0: personal na sinamahan ni Kakdak ang pagdating ng mga labi kasama ang mga kinatawan ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA bilang pagpapakita ng pakikisa at suporta ng pamahalaan sa naulilang pamilya. Ayon kay Kakdak, inatasan siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na personal ay paabot ang pakikiramay ng pamahalaan at tiyakin maibibigay ng pamilya o maibibigay sa pamilya ang lahat ng kinakailangan tulong at suporta. Samantala, inatasan na ang labor attaché sa Lebanon na makipag-ugnayan sa mga kinaukulang otoridad at magsagawa ng kinakailangan legal na hakbang para matukoy at mapanagot ang mga sangkot.
1: Sa iba pang balita, ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang natitirang Filipino crew ng MV CMA CGM San Antonio sakay ng Oman Air Flight WY843 na lumapag sa NAIA Terminal 1. Matatandaan na ang MV CMA CGM San Antonio ay tinamaan ng drone attack habang naglalayag sa Strait of Hormuz noong Mayo 5. Emosyonal ang kanyang pagdating matapos siyang ma-discharge sa ospital at mabigyan ng clearance na maaari nang bumiyahe pauwi sa bansa. Katulad ng naunang anim na crew na nakauwi na sa bansa, sasailalim siya sa medical examination at psychosocial counseling na inihanda ng kanyang licensed manning agency bago tuluyang makauwi sa kanilang probinsya.
0: Muling iginiit ng Pilipinas ang pangangailangan ng mas maratag na proteksyon para sa mga seafarers sa gitna ng lumalalang maritime risks sa ginanap na ILC Launch Conversation. Kasabay ng 114th session ng International Labor Conference, tinalakay ni Department of Migrant Workers Undersecretary Jainal T. Rasul Jr. ang mga naging tagumpay ng Maritime Labor Convention sa nakaripas na 2 dekada at ang mga bagong hamon gaya ng armadong tunggalian, piracy at iba pang krisis na nagbabanta sa buhay at kaligtasan ng mga marino. Binigyan din ni Rasul ang mahalagang mapel ng Pilipinas sa paghubog ng maritime labor standards lalo na't bubuo ang mga Filipino seafarers ng halos isang kapat ng pandaigdigang maritime workforce. Anya, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ang proteksyon sa mga marino sa pamamagitan ng mga reforma gaya ng Magna Carta of Filipino Seafarers, bagong DMW rules at regulations para sa sea-based workers at pag-update ng standard employment contracts.
1: Sa gitna ng roundtable discussion na pinangunahan ng Department of Migrant Workers at Philippine National AIDS Council, binigyang diin ang kahalagahan ng mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan, civil society organizations at International Organization for Migration o IOM upang masigurong ang mga migrant workers na nabubuhay na may HIV ay may madaling access sa serbisyo, proteksyon at komunidad ng pangangalaga. Ang panukalang policy framework ay hindi lamang nakatuon sa pagbibigay ng medikal na serbisyo, kundi sa pagpapalakas ng accountability ng bawat ahensya upang matiyak na ang mga OFWs ay makatatanggap ng tulong na may dignidad at kumpiyansa. Sa pamamagitan ng mas malinaw na pathways at mas organisadong suporta, layunin itong gawing mas inklusibo at mas epensyente ang mga programa para sa mga migrant workers. Pinakikita ng inisyatibong ito ang pangako ng DMW na hindi lamang tugunan ang kalusugan ng mga OFWs, kundi ang kanilang karapatan, dignidad at kapakanan sa kabuuan ng kanilang migration journey.
0: Mahigit 400 nagbabalik na overseas Filipino workers, kanilang mga pamilya at mga job seeker ang lumahok sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa, National Reintegration Network or BBM-NRN at Job Fair noong June 16, 2026 sa Baguio Convention and Cultural Center. Pinangunahan ng DMW Cordillera Administrative Region aktibidad na nagbigay sa mga nagbabalik na OFW ng mga oportunidad sa trabaho, suporta sa kabuhayan at pagnenegosyo, pagsasanay sa kasanayan at iba pang serbisyong pang-reintegrasyon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang whole-of-government approach na reintegration program sa ilalim ng National Reintegration Network. Isa sa mga tampok na programa ang testimonya ni dating OFW at PIMS beneficiary Hardy A. Paran na na-promote bilang Teacher 3 noong March 2025. Anya, hindi ito magiging posible kung walang SPIMS program at nagpasalamat siya sa DMW at NRCO sa suportang ibinigay sa kanya. At yan po ang mga balita sa linggo ito. Abangan sa amin

0: W.
1: Pakiulit, Jill, para mas maganda.
0: Ayan. Nagbabalik ang tahanan ng OFW. Dumako tayo sa Kaagapay Mo sa DMW.
2: Kaagapay Mo. Kaagapay Mo sa DMW.
0: Sa loob ng maraming taon, naging simbolo ng sipag, sakripisyo at pag-asa ang ating mga OFW bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag, isang organisasyon ang patuloy na nagsusulong ng kanilang kapakanan at tagumpay. Ito ang Bagong Bayani Foundation Incorporated. Panoorin natin to.

0: At makasama natin ngayon ang Board of Trustees ng Bagong Bayani Foundation Incorporated, Vice Admiral Eduardo Marma R. Santos, President of BBFI, at Ms. Raquel E. Bracero, Corporate Secretary ng BBFI. Magandang araw po sa inyo.
1: Magandang araw din sa inyo, Anin, at sa ating taga-subaybay, Jel.
2: Yes,
1: good
2: sir.
1: Afternoon. We're honored to be here with you this afternoon.
0: Good to see you again, sir.
2: Yes, yeah. Sir. Mm-hmm. Kahit maulan.
3: Good to see you again also.
2: Itong oras na to, talaga ang hirap din ng traffic, ulan po, di ba?
0: Mm-hmm.
2: At nakakatuwa naman na kasama namin po kayo ngayon. Mm-hmm. Pero, Vice Admiral, paliwanag mo lang doon sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba itong BBFI o Bagong Bayani Foundation Incorporated?
1: Okay. Yung Bagong Bayani Foundation Incorporated, mga sa mga tagapag-subaybay sa atin, eh, itinayo ito 37 years ago pa, noong 1980.
0: 37 years.
1: 37 years ago.
2: Matagal na po. 97 lang ako, sir. Eh. Sige,
1: okay,
2: sir.
1: Okay. At ito po ay talagang itinatag para mabigyan parangal ang ating mga overseas Filipino workers. So lahat po itong klaseng workers, magmula sa seafarer, uh-huh, hanggang sa land-based, hanggang kung saan-saan man lugar sa buong mundo, eh, nakamonitor po lahat yon. At binibigyan po natin ng award every 2 years,
2: mm-hmm,
1: yung mga outstanding ng mga overseas Filipino workers. Kaya yung pong search na ito, nag-uumpisa na po ngayon kasi next year po yung awarding itself. Every 2 years po yon.
2: Last year kasi nagkaroon tayo, di ba?
1: Sa Malacanang. Kaya naghahanda na po tayo ngayon para sa sunod na awarding na naman. At it has been masyado pong successful yung ating activity dahil ang dami pong mga overseas Filipino workers natin na nag-nominate, mahigit 250 awards na po nabigay natin sa loob ng 37 years. Pero sa dami po ng awardees, kasi po meron tayong mga awardees na buong barko.
2: Opo, talaga.
1: Buong barko, yung mga barko na nakatulong, nag-save ng lives, nag-assist sa disasters. Yes. Eh, buong barko po yun eh. Kaya mahigit 1,700 po ang awardees natin.
2: Sa loob ng 37 years.
1: 37 years.
0: Opo. Alright. Sir, ano po ba yung pangunahing layo niya ng Bagong Bayani Awards? At bakit mahalaga, sir, na kilalanin natin ang mga natatanging overseas Filipino workers?
1: Ay, kailangan po yun dahil kailangan po natin na ipapakita, ipahiwatig sa lahat na itong mga Pilipino, siguro alam naman niyo yung diaspora natin ngayon, lalong sumikat nung nandiyan si Alex Ayala.
2: Ay,
1: naglabasan naglabasan talaga yung mga Pilipino, di ba? At so siyempre yung ibang mga nasa ibang bansa nakikita lang, nga pala katulong namin. Di ba? Caregiver ko to, nandun siya, caregiver ko, tapos may hawak na Philippine flag, na nare-realize ng lahat ng mga tao sa ibang bansa na talagang may magagaling na Pilipino, at marami sa kanila. So what we're doing is hoping na ma-foster natin itong spirit ng Filipino spirit o bayanihan, ma-foster natin sa mga communities abroad na gusto nating ipakita talaga. Pagkatapos maliban doon, siyempre, pakita yung magandang pangalan ng Pilipino.
0: Tama.
1: At hopefully, dahil nagtatrabaho po sila sa labas, makatulong naman dito sa bansa.
2: Tama.
1: Matulungan ng community natin dito. Kaya, yung awards po natin, talagang nakatuon doon na hindi lamang recognizing overseas Filipinos, pati po yung anong ginawa nila dito.
2: Yung impact talaga.
1: Yes.
0: Sir, may tanong ko lang po, nung 37 years ago, meron bang ganyang kwento na parang si Alex Ayala na naramdaman ng ating mga kabayan na kailangan natin magkaroon ng parang ng Bagong Bayan Awards para ibigay at kilalanin ang mga overseas Filipino workers?
1: Ano, meron pa mga demand noon na actually marami na rin nakapag-umpisa, kaya lang hindi po nagtuloy-tuloy. Nung ginawang foundation na talaga nung siyempre nakatutok din dati po kasi ito nasa Department of Labor.
0: Opo.
1: Kay Secretary Ople.
0: Opo.
1: So sabi ni Secretary Ople, pwede bang wag Kunin. Namang gobyerno, pwede bang civilian sector ang tumingin.
0: Tama.
1: Kaya civilian sector kami yung foundation na gumagawa. So wala po sa amin nagtatrabaho sa Dolly.
0: Ayan.
1: Okay. Or sa DMW.
3: Sa DMW.
1: Puro tagalabas po kami
2: lahat. NGO talaga.
3: Oo, NGO.
0: Ma'am Raquel. Baka may gusto kayo dagdan.
3: Oo, tama po yun. Kailangan kikilalanin natin yung mga ating OFWs. Yes. Kasi talaga namang naghirap sila. Hindi lang para sa pamilya, kundi para din sa ating bansa. Kasi yung pinakamalaking income ay nanggagaling po sa ating mga OFWs. Kaya yung bagong Bayani Foundation ay kinikilala po kung ano yung mga naging contribution nila sa atin.
2: Mm-hmm. Pero ano yung difference nitong bagong Bayani Awards compared dun sa mga, ang dami na rin kasi ngayon nagbibigay ng parangal, pagkilala, di ba? Since ito talaga, focus for OFWs.
1: OFW lang po ito. Tapos, meron po tayong mga categories ng awards. Okay. So meron tayong mga outstanding employee. Mm-hmm. So ibang grupo ito. Meron din namang award for community and social service. Tapos meron ding award for culture and arts. So marami pong categories na pwedeng gampanan ng lahat. Na naiba ito dahil nga overall po yung coverage namin.
2: So, paano yung assessment? Paano yung panyo sila judge?
1: Nag-uumpisa po yung nomination. Meron po kaming awards committee sa Bagong Bayani Foundation. Mm-hmm. Sila po yung talagang masugid na nag-screen, nag-aaway-away pa.
2: Totoo, ang hirap yan, di ba?
3: Yes.
1: Kasi, yun. Nominated po to galing din sa mga polo, galing sa embassies natin. Okay. So, gobyerno po talaga yung gumagawa through our embassies abroad. Mm-hmm. Tapos sinasubmit po sa amin. Of course, kahit sino naman pwedeng mag-recommend eh. Mm-hmm. Sasubmit lang niya sa embassy niya. Tapos from there, yung ating Office of Labor Relations, siya naman yung nagtitingin kung sino-sino nga ba talaga yung mga nararapat na ma-nominate. Sinasubmit po dito sa ating committee. At yan po, sila po yung nag-aaway para
2: So different category siya,
3: yes.
2: Ma'am Raquel Vice.
3: Yes.
2: Pero ano yung parang pinakamataas na award na binibigay ninyo?
1: Ang pinakamataas kasi nga we have 5 basic awards, mm-hmm. yung outstanding employee,
2: yes.
1: yung community and social service. So iba naman yung ginagawa niya, tumutulong mm-hmm. sa embassy, etc. Tapos meron din culture and arts.
2: Okay.
1: Pagkatapos may heroic act. So itong mga heroes natin sa dagat o sa lupa, kung meron siyang heroism na ginawa. Pagkatapos yung panglima po natin na basic is reintegration.
2: Okay, ito yung bago.
1: Yan ang bago. Uh-huh. Maliban po doon sa award na yun, meron po tayong mga general awards. Ang pinakamataas po dyan yung Blas F. Opley Award para sa natatanging bayani.
0: Ayun.
2: So last year, nung 2025 December yun, no?
1: Mm-hmm.
2: Doon ba yung awarding natin nun, sir? Tama ba? Sino yung pinarangalan natin doon? Ultis yata siya noon, di ba? Yung time na yun. Ang naging kwento niya, nagkaroon ng sunog, something like that.
1: Yun.
2: So yun naman ang kwento niya.
1: Inuusap pa ni First Lady yun kasi at saka ni Presidente dahil nakita pa rin nila abroad yun.
0: Balikan natin siya at maikwento naman niya yung kanyang kabilang ginawa para sa ibang mga kababayan natin na nasa abroad.
2: Yes. So yung mga ito, active OFWs, dapat ganun po yung requirement.
1: At saka kailangan lumabas as active as OFW. Hindi yung nag-tourist.
3: At saka legal.
1: Legal.
2: Kailangan ilang years na siyang OFWs. Meron ba?
1: Wala naman.
3: Wala. Pero legal. Kumbaga, hindi siya nag-cross country, hindi siya nag-tourist, talagang dumaan siya dun sa proseso sa DMW at saka sa MWO.
0: Maitanong ko lang, ma'am, ganong karami talaga yung mga naipapadalang mga kandidato para maging bagong bayani?
2: Bago pa maging finalist, ganun.
0: Nominate.
3: By the hundreds, kasi 200, 300, tapos iisa-isahin mo yan.
0: Oh.
3: Iisa-isahin yan ng committee.
2: Oh,
3: kasi madami talaga, kasi all over the world.
1: Galing sa mga polo.
3: Galing sa polo, galing sa Philippine Embassy. Saka hindi lang yon, galing din sa mga employers nila mismo.
2: Yes.
3: Mm-hmm. At saka may mga, 'di ba, may mga Filipino communities. Mm-hmm. So nag-aano din sila,
2: So parang doon pa lang nasasala na talaga, 'di ba? Para at least pagdating sa inyo, medyo less na yung
3: away.
2: Para medyo bati-bati naman kayo.
0: Ang pinakabago po sa kategorya yung successful integration
2: category.
0: Bakit po ito naidagdag? At ano ang kahalagahan po nito?
1: Ang kahalagan ng successful integration is kasi marami tayong pinapadala na OFWs sa labas. Maraming mga kumikita, maraming pera. Ang problema is we're trying to make sure that they come back, bumalik dito at ipagpatuloy yung kanilang ginawa. Makapag-reintegrate sa society, hindi yung naubos yung pera sa labas.
2: Yes.
1: Yung para mga seafarers namin sa dagat, eh pagdating dito, ubos yung pera eh. Kaya sinasabi, relax lang. Relax lang kayo. Mag-ipong kayo. Tapos para makapagpatayo kayo ng bahay, makapagpatayo kayo ng barbershop, o sa restaurant. Yung reintegration po ang inahabol natin para makatulong din sa bansa.
0: Tama po.
2: Kanina, di ba, napag-usapan natin yung pinakamataas, yung BLASPI of Comple Award. Pero ano yung talagang tinitignan natin doon sa OFW na yun para maging karapat dapat siya doon sa parangal na yun, Ma'am Raquel?
3: Okay. Kailangan ang may mga qualifications na dapat, yun nga, isa, legal siyang umalis. Apo. Tapos wala siyang criminal record.
2: Okay.
3: Napaka-importante noon. Then, talagang titingnan na nakatulong ba yung ano, yung kumbaga, kung ano yung nomination. Talaga bang nakatulong ba siya? At na, hindi lang sa sarili niya, kundi pati sa kapwa niya at saka sa bayan natin.
2: Okay.
3: Yung, kumbaga, there is holistic approach para makita na siya ba yung lumutang talaga na, kasi bayani eh.
2: Yun
3: so,
2: na.
3: Kailangan lulutang siya na talagang bayani siya. Dahil pagka sinabi nating bayani, you have done something na talagang naiba doon sa ibang ginagawa.
0: Palagay ko, talagang kahit matagal nang namatay si Kablas, ay talagang mabubuhay po siya. Yeah. Talagang maliligayahan sapagkat ang parangal na binigay sa OFW ang talagang pinakamataas.
1: Yes. Legacy ni
3: Kablas.
0: Tama po.
1: Siya nag-umpisa nito noon.
0: Tama po. Sino po ang pwede mag-nominate? At ano po yung dokumentong kinakailangan?
3: Yung mag-nominate, yung kanina sinabi, binanggit na rin namin, ay una, yung mga kapwa nila OFWs. Okay. Yung employers. Yung labor attaché,
2: okay.
3: Tapos yung community, Filipino community, tapos yung sa embassy din. Mm-hmm. So ito yung mga pwedeng mag-nominate.
2: Okay.
3: And then yung qualifications, gaya ng sinabi ko na kanina, na dapat number one ho talaga na umalis tayo ng legal. So this should be a bell dun sa mga OFWs kasi ngayon alam natin na napakadaming nagko-cross country. Mm-hmm. So, pagka nag-cross country ka, kahit gumawa ka ng kagandahan, no, na bukod tanging kapuri-puri.
2: Yes.
3: Pero, yung paglabas mo ay illegal yung ginawa mo, then hindi ka mag-qualify.
0: Tama.
3: Sayang. Actually, meron na pong mga ganoon eh. Oo, nasasayangan kami. No? Yung ano yung committee, nasasayangan. Pero number one kasi yun
0: totoo
3: na requirement.
0: At siguro, panawagan na rin ito sa mga kababayan natin na nasa abroad.
2: Yes.
0: Na kung una sa lahat, mapasama rito sa Bagong Bayani Awards ay talagang napakalaking bagay. Talagang may tuturing po natin, may pagmamalaki nila. At pinakamainam na para ka man-nominate at hindi masayang yung mga pagtatrabaho mo at paggawa sa lipunan, eh ayusin ang mga papeles nang sa ganun ay maging karapat dapat ka dito sa award na ito.
2: Oo. Correct. Lahat ng pagkakataon dapat legal ang ating mga action, di ba, ma'am?
3: Yes.
2: Sir? Pero ano pong timeline natin for the accepting nomination sa Bagong Bayani Awards?
1: Ang deadline.
2: Deadline po natin. Since for next year pa naman ito,
3: yes,
2: di ba, ma'am?
3: Ang deadline nito is April next year.
2: Next year,
3: 27.
2: Okay.
3: So we started already na inilabas na po na kung pwede nang mag-nominate.
2: Okay.
3: Pero yung last will be on April 2027 para may time pa yung committee na mag-away.
1: Mahaba-haba
3: yung ano. Kasi ang target is October.
2: Okay.
3: September to October yung ano awarding.
2: So paano yung mga OFWs na finalists? Sagot ba ninyo yung kanilang mga pamasahe or kanya-kanya na yan?
1: Yung pamasahe, kuminsan supported by their employer.
2: Okay.
1: Tapos kung kailangan talaga, yung iba naman kasi umuuwi talaga.
2: Opo.
1: So tina-timing na lang. Nire-request namin pwedeng i-timing yung uwi niya.
2: Kasi, lalo December naman,
1: yes,
2: diba?
1: Mm-hmm. Yes. Pero may award din doon sa award na, sa envelope naman namin. Kaya meron. Naman yung kaya
3: meron naman yung
1: pamasahe.
2: Speaking of envelope, meron po ba ang premium? Envelope, magkano ang price, sir?
1: Nasa 50,000.
2: 50,000. Bawat isa. Pwede, no? Di ba?
0: Tama. Anyway, balikan ko lang yung pag-aaway.
2: Pag-aaway?
0: Kasi napaka-importante nito. Ito yung patunay na yung ginagawa nila talaga ay talagang sinusuri yung mga kababayan po natin at dapat tumanggap ng award.
3: Yes.
0: At talagang may pag-aaway dahil sa pinagtatalunan dito ang kabutihan ng ating mga kababayan. Hindi ito para gusto mo lamang aaway. Kailangan talaga. Yes. Di po ba? At talagang kailangan talagang
2: maihalal kung maihalal, sino yung karapat
0: tama.
2: Dapat.
0: Mm.
3: Kung sino yung karapat dapat. Mm. Yun talaga ang makakuha nung talagang award.
2: Opo.
0: Vice Admiral, paano ba nakakapag-ambag yung Bagong Bayan Award sa pagpamalakas po ng ating national pride at sa promosyon po nung magandang imahe ng mga magagawang Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo?
1: Ang nakakatulong po itong Bagong Bayani Awards kasi po itong award natin ay maliban sa meron siyang medalyon, meron siyang certificate, ito'y kinikilala po ng mga owners kasi bumabalik po sa dun sa employer. Bumabalik may sulat, sinasabi na itong employee ninyo ay nakatanggap nitong award na ito which consists of so and so and all of his activities and we endorse him to you again for continued employment. So ganun, and tapos sinasabi namin there's already a family of awardees na nagtutulong-tulong.
2: Yes.
1: May organization po kami ng awardees, parang alumni namin.
3: Alumni association.
1: Parang alumni namin. At nagtutulong-tulong po sila, hindi lang dito, hindi lang doon sa labas, dito rin. Kasi dito, nagtatayo na sila ng paano ba mag-reintegrate. Paano tutulungan yung gustong mag-reintegrate, bumalik.
2: Right. Right. Siyempre, hindi lang basta tayo nagbigay ng pagkilala, ng parangal o ng award. So, after all these years, sa 37 years ng inyong foundation, ano yung naging pagbabago o positibong impact nito, lalo na doon sa mga awardees?
1: I think yung pinakamagandang impact is tuloy-tuloy po kami kasi nandagdag ng awards. Siyempre, malalaman po yan kasi foundation po kami, hindi naman kami kailangan mag-solicit kami ng funds.
2: Oo,
1: at
3: naghahanap ng funds.
1: Nag-generate ng funds para dito. Non-profit, non-stock naman kami.
0: Oo.
1: So, natutuwa kami dahil ang daming nagko-contribute.
0: Ayun.
1: Kasi nakikita nila na kailangan to. Na maganda talagang ipakita sa mundo na magagaling yung Pilipino. At maliban po doon, nakalimutan ko sabihin, maliban doon sa mga award na yon, meron pa tayong Gregorio S. Oca Awards for Seafarers.
2: Tama.
1: Yung seafarers naman po. Yung outstanding seafarer naman. Mm. Tapos meron ding pinakahuli po natin may Susan B. Ople.
0: Ayun.
1: So dalawang Ople na po yung
2: yung
1: ating
2: kay,
1: pinaparangal. Yung first secretary ng DMW po.
2: Yes, ayun. Yes.
0: All right. Ano naman kay Banser nung award na yon?
1: Yung kay Captain Gregorio Oca, you put up for seafarers.
2: Yes, sir.
1: Meron din po kasi mga seafarers na nakakakuha ng best employee.
2: Okay.
1: Pero meron din po ibang seafarers na ibang kategory naman. So kumisa, nagiging dalawa yung award ng hiniwalay po natin kasi yung land-based at saka
2: sea-based.
1: Kaya ganun.
2: Opo.
1: So, yung Susan B. Ople Award, bagong award po ito, pinag-awayan din to ng group.
3: Pinag-awayan namin.
1: Pinag-awayan din
3: last,
1: po ito.
3: Last week.
1: Last week lang
2: last
1: po.
2: Last week lang.
3: Kung ano yung ano.
1: Kung ano yung kategory.
2: Sige, Ma'am Raquel, bakit pinili natin si Secretary Toots?
3: Yung Susan Ople Award, pinagdidebatihan po kung ano yung, ano bang maging criteria.
0: Yeah.
3: So, since merong Oca Award for sea-based, then, we have land-based also. Ito po yung kay Susan Ople. At tiningnan namin pati yung daughter ni ano ni Secretary Toots no nandoon kasama po namin si para malaman namin
1: daughter ni Kablas.
3: Oh, granddaughter na po ni ano. Tapos nag ano siya na yun nga yung kanyang love ay ni Sec Toots or Sec Susan Ople is dun sa land-based. Tiningnan namin kung ano yung mga nagawa. So, nakita namin it's more, meron ding sea-based, but it's more yung passion nandoon sa land-based. Okay. So, that's the reason we came up na ibibigay natin to dun sa land-based. Since meron naman si Oka Award for sea-based.
2: Last year, for the Oka Awards, hindi ko makakamali, Captain Morales. For the dito kay Susan Ople Awards naman, anong tinitignan natin? Kailangan OFW? Or parang,
3: yes!
2: Kailangan OFW
1: pero
2: pa rin.
1: Land-based.
3: Land-based.
0: Napakaganda.
2: Exciting yun ah. Masin ko talaga, sino kaya pwedeng manomin?
0: May pagkakataong kapat yan. Sa inyo mong perspektiva, paano natin isasalarawan yung isang bagong bayani sa ating mga OFW?
1: Yung isang bagong bayani ay matatag sa trabaho. Tuloy-tuloy siya ang trabaho niya. Pagkatapos, passionate siya sa kanyang ginagawa. At siyempre, yung kanyang lifestyle ay hindi naman masyadong vulgar. Tapos nakakatulong talaga sa community at sa office at talagang pinapakita yung qualities ng Pilipino na masipag sa trabaho, matiyaga, ginagawa lahat ng dapat gawin at siyempre mabait sa kapwa at magaling sa bayanihan.
2: Siyempre, ayun.
3: Huwaran. Ibig sabihin, huwaran. Oh.
2: So, kailangan talagang bagong bayani. Eh, yes. Ikaw ba yung, bagong bayani ng mundo. Yan yes. Sila may tuturing din. Yes. Talagang hirap at pagod ng ating mga OFWs. Hindi lang nagsakripisyo ka for your family. Sabi nga ni Ma'am Raquel, para sa bayan.
3: Para
2: sa bayan talaga. Siyempre, bago namin kayo pakawalan, balikan ko lang kasi si Vice Admiral talaga, alam natin na, sa sea base. And then si Ma'am Raquel, paano kayo na-involve
3: land-based naman?
2: Oh. Land-based din.
3: Land-based ako.
2: Kaya talagang pwede kayo mag-away mo.
3: Oo.
2: Ang daming mga ideas na pwede pang magawa or ma-contribute talaga. So, any future plans po for BBFI? Ano pa ba yung mga wini-wish natin talaga for your foundation?
1: Sa ngayon, kasi nga, nagkakaumpisa lang namin itong successful reintegration program. Magsusunod po tayo ng isa pang award later na tumutulong din doon na supporting that. Kasi mahalaga po na kailangan din bumalik yung mga kababayan natin. Pagkatapos, paano sila ma-reintegrate sa society? Kasi hindi naman pwedeng nandun na sila palagi sa ibang bansa. So,
2: gano'ng patagal ka ba, sir, na nasa barko?
1: Matagal din. Matagal-tagal din. Kaya kailangan talaga bumalik dito at tumulong dito sa community. Whatever community they are. So meron pa tayong yung reintegration natin. Palalawakin pa natin 'yon nakasama yung building the community where they are.
2: So yan nilalatag niyo pa lang 'yan.
1: Yes. Ginagawa pa lang 'yon.
2: Opo.
1: Kasi pinapausbong pa natin muna 'yung reintegration para malaman tulad nung inaward natin na cook sa labas.
2: Mm-hmm.
1: Tapos nagtayo ng restaurant sa BGC, 'di ba?
2: Maganda 'yun.
3: Yes,
2: ha?
3: Yes.
2: 'Di ba?
1: Nagtayo ng restaurant sa BGC.
2: Yes, yes. Of course, and then meron nga tayong upcoming onin, banggitin ko na lang yung Likha Awards, 'di ba? Mm-hmm. Yan yes. Ang Likha, Likha Marino and Likha Global BMW. So upcoming 'yan and until June 30, ayan ulitin na natin later on yung ating panawagan for that. And Ma'am Raquel, kayo naman po, ano pa yung masasabi ninyo lalo-lalo na para sa ating mga OFWs?
3: Okay. Yung nakakalungkot yung ating mga OFWs pagka umuwi ay nakakalimutan nila na may buhay pa pagdating dito. Kaya yung reintegration, gaya ng yun, yung DMW, yung government natin, ay talagang pinapausbong at pinupush yun kasi nakikita kami rin na nasa industry, nakikita din namin na kulang yon. Kasi marami po tayong mga OFW na pag-uwi, eh naghihirap na. Mm-hmm. And we know na yung mga OFWs pag-uwi, eh ayaw na nilang magtrabaho dito sa local dahil kinocompare nila yung salary. Yes. No? Eh pag maliit yung sweldo, ayaw nila. So, kailangang tulungan and Bagong Bayani Foundation will be helping them on this kasi gaya ng sinabi nga ni Admiral na papunta kami doon para palawakin, para makatulong din kami doon sa gobyerno kung anong gagawin natin doon sa mga OFW na uuwi na and magre-retire na.
2: So meron kayong mga ano, kumbaga pool ng mga awardees ninyo. So tuloy-tuloy yung
3: communication. Yes. Alumni. I mean alumni, yes.
1: Oo. Yung organization din
3: nagtutulungan.
1: Sila. Nagtutulungan. So tinitingnan na kung paano actually doon magsisimula, doon ko iniisip na talagang palawakin yung support sa reintegration through the alumni kasi
2: yes.
1: Nakabalik na sila.
2: Tama.
1: Maganda na yung trabaho. May mga maganda silang naitayo. Di pag may darating, sige, tulungan natin.
3: Tulungan.
1: Ito. Paano ba? Paano ba natin tututulungan? Yeah. Mm-hmm. So, nakatulong pa tayo sa community.
2: Tama. Okay.
0: Paano ba, sir, pagka meron pag gustong sumama sa inyo na magbibigay din ng award? Hmm. Parang gusto maging member ng Bagong Bayani Foundation.
1: Aba, pwede naman meron. Meron naman. Marami
3: meron
1: naman.
3: Kaming, meron kaming membership committee.
2: Ayun. O, paano ba yun,
3: ma'am? May pa mga criteria po yon. Tapos, yun yung membership committee, ay sila po yung mag-decide, titingnan kung sino yung gustong sumali.
2: So, parang collaboration.
3: Collaboration.
2: Ayun. Okay. Vice Admiral and Ma'am Raquel, baka meron pa kayong mensahe sa ating mga taga-subaybay and pwede yung invite sila to nominate. Yeah. Sa ating bagong
1: inaanyahan ko po lahat ng tagapagpakinig, taga-subaybay natin dito na kung pwede ay kung meron kayong nakita na magandang ginawa ng ating kababayan, whether nasa labas, nasa abroad o kung nandito, eh pwede naman po kayong mag-submit ng nominations at pwede po yung idiretso sa Bagong Bayani Foundation. Ilalabas po namin yung aming email address. Pero doon po natin ipadala yung doon po nyo pwedeng ipadala yung inyong mga nominations. At inaasahan po namin na supportahan po nyo, punin nyo itong ating mga activities kasi tulong po ito sa bansa maliban sa tulong doon sa ating mga kababayan na naghihirap sa labas. Nakatulong sa pamilya, pinadala lahat ng pera dito at para makatulong sa mga pamilya rito. Itutuloy-tuloy po natin na tulungan din sila upang sa ganun mapagpatuloy yung kanilang ginagawa. Hindi lamang kung nandun sila, kundi pagbalik pa rin dito.
0: Mm-hmm. Alright. Yes. Mr. Kael?
3: Okay. Yung mga OFWs na nasa labas ngayon, you can contact your Migrant Workers Office or the MWO. Ito po yung polo dati.
2: Yes.
3: And then the Philippine Embassy kung wala pong MWO dun sa bansa na yon, kasi hindi lahat ng bansa may MWO. Mm-hmm. So pwede po sila dun sa Philippine Embassy or pwede po silang directly. Meron po tayong secretariat ang Bagong Bayani Foundation na nasa third floor ng DMW. So pwede po ipa-flash siguro mamaya yung address and email address para doon mag-submit kasi baka sasabihin nila yung mga nasa labas anong gagawin namin. So you can.
0: Maraming salamat po Vice Admiral Eduardo Ma'ar Santos, President po ng BBFI, at Ms. Raquel E. Bracero, Corporate Secretary ng Bagong Bayani Foundation Incorporated.
3: Maraming salamat.
2: Sa susunod na pagkakataon po.
1: Yes, thank you. Pagandang araw po sa inyo lahat.
2: Siguro pwede tayong magbisita sa mga susunod na pagkakataon yung ating mga awardees naman.
3: Yes. Yung alumni. Yung alumni pag imbitahan natin.
2: Thank you so much po.
0: Yung resulta ng pinag-awayan po ninyo.
3: Maraming salamat and God bless us all. Okay.
0: Magbabalik po ang tahanan ng OFW.
2: Hindi na.
0: Hindi
2: oo,
0: na ba?
2: Oo, kasi konting oras na lang tayo onin. Siyempre, konting announcement na lang. Ang bilis ng oras.
0: Hindi ko naman sinong oras. Akala ko 41 pa lang.
2: Oo, konting sorry, oras sorry, na lang sorry. Tayo. Of course, kanina pinakita natin onin yung mga contact details and other information sa lahat po ng gustong mag-nominate para sa ating Bagong Bayani Awards. Ayan, tandaan nyo po yung ating mga information na i-finlash natin sa ating screen kanina. Napakagandang pagkakataon ito para kilalanin yung ating mga Bagong Bayani sa Bagong Bayani Awards. Ayan. Diba, Onin? Ang ganda nung kanilang award-giving body. Tama. Talagang very inspiring din. Totoo. Kahit na alam mo yun, sabi nga na nag-aaway sila, pero bunga.
0: May bunga. Sabagat yung pag-aaway na yung resulta ng talagang pagpili at pag-suporta doon sa talagang OFW na nag-working.
2: Correct. At tulong-tulong to. Yung network, andyan eh. So once na meron ka ng awardees, meron na silang alumni, may organization na sila. So yung reintegration, napaka-importante nito since dagdag ito sa kategorya doon sa Bagong Bayani Awards. At yun yung goal, of course, ng Department of Migrant Workers. Kung may plano tayong umalis ng bansa, mas planuhin natin yung pagbabalik dito. Diba? And speaking of plano, kung may plano po kayong magnegosyo, open na po ang Likhang Marino and Likha Global Business Plan Competition until June 30 po. Pwede kayong mag-submit ng inyong mga entry. Siyempre, yan po, open po yan. Ang ating awarding, I think, October yata, kung di ako nagkakamali, kung tama ako for Likhang Marino, September, October, and then by December, yun naman pong ating Likha Global. So, puntahan nyo po yung Facebook page ng National Reintegration Center for OFWs. Nandyan po lahat ng detalye kasi i-scan nyo yung QR code para makasali. And of course, tomorrow po, usapang DMW sa Department of Migrant Workers Facebook page kung saan makakapanayam natin yung isa sa finalist ng Likhang Marino na si Melvin Awid na kanyang negosyo ay UF Vanilla Farm. Diba? Mm-hmm. First Vanilla Farm. Dito sa atin, I think, first talaga siya. Sobrang inspiring yung kanyang kwento.
0: Ayan.
2: So, subaybayan nyo po yung alas 9 ng umaga sa DMW Facebook page.
0: Kabayan, para po sa mga mahalaga anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari nyo po makontakt ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa screen. Amin pong pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayong mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli nyo po kayong samaan sa susunod na Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula po sa DMW, Strategic Communication Service, ako po si Onin Miranda.
2: At ako naman po si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
4: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW. Para sa bagong Pilipinas, tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas, 5 minuto bago ang alas 5 ng hapon.
8: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Posibilidad na pagsisilbi ni Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kayang pumunuan ni Senator Francis Escudero ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung siya magiging presiding officer ng Senado bilang impeachment court. Pahayag ito ng Pangulo ng tanungin tungkol sa mga kritisismo laban kay Escudero kaugnay sa posibleng paghawak nito sa paglilitis. Ayon kay Pangulo Marcos, opinion lamang ang mga balikos at hindi ito dapat batayan ng kakayahan ni Escudero na pangunahan ng proseso. Binigyan din ng Pangulo na mismo si Escudero ang bumalangkas ng mga panuntunang ginamit ng Senado sa nakaraang impeachment proceedings. Dagdag pa niya, hindi rin umano maikakabit kay Escudero ang pagkakahinto ng nakaraang impeachment trial dahil bunga ito ng naging desisyon ng Korte Suprema at hindi ng anumang pagkukulang ng senador.
11: We will support whoever the Senate chooses as long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly and that we move away from the chaos that we have been seeing in the Senate. And I hope that the new reorganization will achieve that.
10: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Kakulakan ng Senate output, totoong isyo sa naging liderato ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ayon kay Senador Panpilo Lacson. May ulat si Ninfa Asuncion.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinanindigan ni Senador Ping Lacson ang kanyang kritisismo sa 28 araw ng liderato ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, ang isyo ay hindi tungkol sa operating expenses ng Senado kundi tungkol sa kakulangan ng legislative output ng Senado noong mga panahong iyon. Sa isang social media post, sinabi ni Lacson na ang isyo ay hindi dapat ikumpara sa usapin ng mga gastusin. Ang pahayag ay tugon sa naunang sinabi ni Cayetano na intellectually dishonest umano ang pagbanggit ni Lacson na tila umabot sa 700 million pesos ang nagastos ng mga nagbabayad ng buhis sa loob ng 28 days na siya ang namuno sa Senado. Sa isang Facebook Live nitong Webes, pinaliwanag ni Cayetano na ang halagang tinukoy ay batay lang sa tinatayang arawang gastusin ng Senado na 25 million pesos na minultiply sa 28 days ng kanyang panunungkulan. Anya, pareho pa rin na magiging gastusin kahit sino pa ang nakaupong Senate President. Ngayon pa man, sinabi ni Lacson na hindi iyon ang pangunahing punto ng kanyang puna. Ayon sa senador, ang tunay na usapin ay ang kawalan ng produktibong trabaho ng Senado sa nasabing panahon. Samantala, una na rin giniit ni Cayetano na bumagal ang trabaho ng Senado dahil tumanggihan niya ng grupo ni Senate President Win Gatchalian noon na puna ng mga posisyon sa mga komite at makilahok sa mga gawain ng kapulungan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Rollout ng learning continuity spaces sa mga lugar na madalas tamaan ng sakuna, pinabilis ng Department of Education o DepEd. May live report si Diane Lehar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Yes, Omar, pinabilis ng Department of Education o DepEd ang rollout ng learning continuity spaces sa mga lugar na madalas tamaan ng sakuna. Ito'y kasunod ng turnover ng apat na disaster resilient prefab classrooms sa Quezon, Bulacan, Davao del Norte, Davao de Oro at Bohol. Ayon sa DepEd, ang mga learning continuity spaces ay nagsisibing mabilis at cost-efficient na solusyon sa kakulangan ng mga silid-aralan, partikular na sa mga paaralang may agarang pangangailangan sa infrastruktura. Kabilang sa mga nakatanggap ng bagong unit, ang Bully Elementary School, Kalawakan Elementary School, Magwawa Integrated School, Doroteo Elementary School at Loon North High School. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na layo ng programa na matiyak ang tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga estudyante kahit pa sa panahon ng kalamidad. Mula sa target na 1,622 na prefab units, kasalukuyang itinatayo ang 159 na units na inaasahang matatapos sa July 2026 na may pondong 3.5 billion pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lehar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, live report ni Diane Lehar. Mga posibleng kasabuat ng dalawang peking DPWH personnel, hinahanap na rin ng mga otoridad. Si DK Sarate sa balita.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Inaalam na ng mga otoridad kung may kasambuat pa ang naarestong dalawang individual na umano'y nagpanggap bilang mataas na opisyal ng DPWH sa Davao. Ang mga sospek ay nagpanggap na chairman at vice chairman ng DPWH upang makialam sa mga proyekto ng ahensya sa Davao. Nagbabala si Public Works Secretary Visdison sa publiko na mag-ingat sa mga taong nagpapakilala ng opisyal ng DPWH upang makipagtransaksyon kaugnay sa mga proyekto ng ahensya, lalo pang nabuking na peke ang mga nagpakilalang taga DPWH dahil matapos maaresto ay sinabi ni Secretary Diso na walang chairman at vice chairman ng DPWH. Hinikayat ng kalimang publiko na agad iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang transaksyon o individual na nagpapakilalang kinatawan ng DPWH. Maaaring may pag-ugnayan sa DPWH hotline na 165-02 at iba pang official social media account ng DPWH. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
20: So, ito po,
19: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
20: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
19: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
21: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
22: Anong nangyari?
21: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
23: Ako sir, ambulance driver ako.
22: Ambulance driver?
23: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
20: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
22: Dahil hindi na umabot.
23: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
20: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
0: Makapal yung simento.
20: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
0: These are the reinforcements.
20: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
19: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
0: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
17: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
24: Yes po! Magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng naabot ng live stream na to, Team Live o Replay man po kayo, Budget Peeps, welcome po sa ating 117th episode. Nico, na, talaga naman, ngayong 19 ng Hunyo, 2026. Happy birthday po sa ating pambansang bayani, 165th birthday commemoration po. Dr. Jose Rizal, no, talagang ano. Kung meron mang ano talaga Nicole, kung meron mang masasabing tunay na budget peep si Jose Rizal yon. Alam mo kung bakit? Kasi nung mga panahon na nag-aaral siya sa Europa, although may kaya sila, hindi naman laging regular yung pagpapadala. So nagtitipid talaga siya. Dinitipid niya yung budget niya, nililista niya yung budget niya sa araw-araw. Kung kailangan magtipid, kung kailangan ano, rumaraket siya para madagdagan yung baon niya. So, yun tunay talaga. Well, tuloy-tuloy lamang po, Budget Peeps, ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo saan man panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
25: Isang masiglang hapon naman po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Nicole Ramos at welcome po dito sa
24: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
25: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management na pakikinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band.
24: At syempre, sabayan din po tayo napapanood sa Free TV. Channel 3 po tayo sa gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph. Maging sa regional networks at sa syempre po sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
25: Budget Pip, siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
24: At last week, alam mo, Nicole, diba, pinagdiwang natin kasama si Nicole at si Pau ang Araw ng Kalayaan, no?
25: Yes.
24: At speaking of kalayaan, no? Nako, gusto niyo bang ma-achieve ang financial freedom? Pag-usapan natin 'yan mamaya sa ating budget talks kasama ang content creator na si Jax Reyes. Pero bago ang lahat ng 'yan, balitang DBM po muna tayo dahil oras na para sa ating budget news.
3: Usapang budget natin. Budget news.
24: 11 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, nagpalabas po ang Department of Budget and Management

0: Ang mahalagang infrastruktura sa mga lugar na lubhang naapektuhan. Binigyang diinpo ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon na hindi dapat binaghihintay ang mga mamamayan sa oras po ng sakuna at malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat po maramdaman agad ng mga apektadong komunidad ang tulong ng gobyerno. Iginitim po ni Secretary Kim na alinsunod po sa utos ng Pangulo, walang Pilipinong dapat maiwan sa panahon ng pangangailangan. At binigyang diin din ng DBM na ang pagpapalabas po ng naturang pondo ay bahagi po ng mas malawak na estratehiya ng pambansang pamahalaan sa pagpopondo para sa pagtugon at pagbangon mula sa mga sakuna.
1: Promoted naman po sa Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon sa ranggong Auxiliary Rear Admiral ng Philippine Coast Guard Auxiliary o PCGA noong June 15, 2026. Sa edad na 32, si Acting Secretary De Leon na ang pinakabatang Rear Admiral sa PCGA at pinakabatang Budget Secretary sa kasaysayan ng Pilipinas. Bago maitaas sa ranggong Auxiliary Rear Admiral, nagsilbi muna si Acting Secretary De Leon bilang Auxiliary Commodore ng PCGA. Kasama rin niya sa donning at oath-taking ceremony ang kanyang maybahay na si Ms. Jor Annie Rico De Leon. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Acting Secretary De Leon sa mga Pilipinong nakasalalay ang buhay at kabuhayan sa karagatan na matatag ang suporta ng pamahalaan sa kanila. Binigyan diin din ng kalihim ng ang kahalagahan ng patuloy na pagpapalakas sa Philippine Coast Guard at Philippine Coast Guard Auxiliary upang mas mapangalagaan ang kaligtasan at seguridad ng bansa. Kasabay nito, iginawad din kina DBM OIC Undersecretary Ryan S. Lita at OIC Assistant Secretary Gerald R. Handa ang ranggong Auxiliary Commodore, samantala naging opisyal namang miyembro ng PCGA si Ms. Crismel Dara G. Tengson Oliveros bilang Auxiliary Lieutenant Commander. Dumala rin sa aktibidad si DBM Undersecretary at PCGA Rear Admiral Goddess Hope Oliviran kasama ang iba pang opisyal ng Philippine Coast Guard at Philippine Coast Guard Auxiliary.
0: Yun, congratulations po, Secretary Kim, at sa lahat po ng mga ginawaran po ng mga posisyon sa PCGA. No? 14 minutes makalipas ang 5:00 ng hapon sa iba pa nating mga balita, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng First Family ang paggunita nga po sa 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas sa Rizal National Monument at Quirino Grandstand noong 12 ng Hunyo 2026. Last Friday po yan. Nakiisa po ang Department of Budget and Management sa pangunguna po ni Acting Secretary Kim Robert De Leon kasama ang iba pa ang mga ahensya ng pamahalaan, mga miyembro ng Diplomatic Corps at mga kawani po ng uniform services sa pagbibigay pugay sa katapangan, sakripisyo at pagmamahal po sa bayan ng mga bayaning nagbigay daan sa kalayaang tinatamasa po ng bansa ngayon. Habang ginugunita ang isa sa mahalagang bahagi po ng ating kasaysayan, hinikayat po ng Pangulo ang bawat Pilipino na maging katuwang po sa paghubog ng mas matatag, nagkakaisa at maunlad na bagong Pilipinas. Binigyang diin din niya na ang tunay na diwa ng kalayaan ay hindi lamang nasusukat sa pag-alala sa mga sakripisyo ng ating mga ninuno, kundi sa sama-samang pagkilos upang makapag-iwan po ng mas magandang kinabukasan para po sa susunod na mga henerasyon. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ng Pilipinas. Ayon po yan kay PBBM. Naging tampok din sa pagdiriwang ng Civic Military Parade na nagpakita po ng kahandaan at kakayahan ng ating mga uniformed personnel, kabilang po ang ilan sa mga bagong kagamitan mula po sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ipinakita nito ang patuloy na pagsisikap ng bansa na palakasin po ang kakayahan nitong pangalagaan, ang ating kalayaan, soberanya at kinabukasan.
1: Patuloy naman po na nakibahagi ang Department of Budget and Management sa Second Subcommittee Hearing ng House Committee on the Revision of Laws para sa Panukalang Philippine Budget Code o House Bill No. 8520 noong June 10, 2026 sa Batasang Pambansa. Tinalakay sa pagdinig ang Sections 21 hanggang 36 ng HB 8520 kabilang ang mahalagang usapin tungkol sa proseso ng pagbabudget ng pamahalaan at financial.

0: financial management systems. Isa sa mga panukalang na pag-usapan ay ang pagbuo ng pinagsama at mas pinasimpleng sistema na mag-uugnay sa Unified Accounts Code Structure at Integrated Financial Management Information System na naglalayong isulong ang mas epesyente at transparent na public financial management system. Pinag-usapan rin po ng subcommittee ang iba't ibang probisyon ng PBC na may kaugnayan sa pagpaplano ng budget, kabilang ang program Convergence at ang Merit-Based Budgeting Framework na layuning mas mapahusay ang pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan. Nagsilbi bilang resource persons ng DBM sina Legal Service, Attorney Tristan Duane N. Gonzalez at Fiscal Planning and Reforms Bureau Chief Budget and Management Specialist Edelita B. Ocampo, at pinungunahan naman ni Representative Emigdio P. Tanhuatco III, Chair ng House Subcommittee on Special Laws, ang pagdinig.
1: 18 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Balitang DBM Regions naman tayo. Formal po na inilunsad ng Department of Budget and Management Regional Office 5. Katuwang po ang Coalition for Bicol Development o CBD at Philippine Open Government Partnership o PHOGP ang Project 5 noong ika-4 ng Hunyo 2026 sa Legazpi City upang higit po na mapalakas ang pakikilahok ng mamamayan at mas marinig po ang boses ng mga komunidad sa pagdedesisyon ng pamahalaan. Ang Project 5 na nangangahulugang CSO's Inclusion and Collaboration Towards Open Government Partnership ay naglalayon po na palakasin ang partisipasyon ng mga mamamayan sa mga programa po at proseso ng pamahalaan sa pamamagitan po yan ng mas matibay na ugnayan ng civil society organizations at mga local government units. Isa rin ito sa 17 regional reform initiative sa ilalim po ng DBM Regional Open Government Reform Program. Pinangunahan po nina DBM Regional Office 5 Acting Regional Director Francis Bautista at PHOGP Co-Chairperson Aurora R. Chavez de Guzman ang paglulunsad po ng nasabing proyekto na sinuportahan nina PHOGP Project Management Office Director Attorney Glenn Miranda at DILG Region 5 Director Attorney Arnaldo Escobar. Binigyang din po sa programa ang mahalagang papel ng mga CSO bilang katuwang po ng lokal na pamahalaan sa pagdadala po ng boses ng mamamayan sa mga usaping pampubliko. Sa pamamagitan nito, inaasahang higit po na mapapalakas ang bukas, responsable at inklusibong pamamahala sa buong rehiyon. Itinuturing po na mahalagang hakbang ang paglulunsad ng Project 5 sa pagpapalawak po ng mga open government reforms at pagpapatibay po ng pagtutulungan ng gobyerno, civil society at mga lokal na komunidad sa Bicol Region. Bilang suporta po yan sa adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng mas transparent, responsable at participatory na pamahalaan. At yan po ang kabuuan ng ating tampok na balita sa ating Budget News.
0: Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read that time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
5: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Juan Trabaho.
9: Trabaho.
8: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho.
9: Trabaho.
8: Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
14: The public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Nagbabalik po ang usapang budget natin, pero bago po tayo magpatuloy, batiin po muna natin ang ating mga manonood sa Facebook Live.
1: Yes po, at baka may babati ka muna. Ready ka bang babatiin?
0: Babatiin ko lang po ang aking mama na nanonood. Hi Mama Rosalie, at sa aking papa, hi Papa Edgar, at sa kasamahan ng aking mama, si Ate Eileen. Hello!
1: Yan, ako din babati rin ako sa aking kapatid sa Kalumpang, si Kagawad Paulo Apostadero. Sabi ko sa kanya, babati ako sa kanya ng happy birthday Kagawad Paulo. Ganun. Kaso baka maubusan tayo ng oras kasi mahaba yung mga minuto siguro yung pag ganun yung bati. No? Wow. Siguro. Ayan. Sana ay yun. Maging mabait ka lagi.
0: Happy birthday po.
1: Ayan, happy birthday. At syempre po, samantala, no, tuloy-tuloy yung ating budget cycle series.
0: At ngayon, ang ika-apat at huling phase naman ang ating ibabahagi, ang accountability. Budget peeps, oras na para sa ating
1: Budget 101.
15: Hello, budget peeps! Alam ba ninyo kung paano namomonitor ang budget ng bayan? Sa huling serya ng ating budget cycle, ating talakayin ang budget accountability phase. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Katulad ng budget execution phase, ang budget accountability phase ng government cycle ay nangyayari mula Enero hanggang Disyembre ng bawat taon. Involved sa phase na ito ang Department of Budget and Management o DBM, Commission on Audit o COA, lahat ng mga implementing agencies at iba pang stakeholders. Nagsisimula ang budget accountability phase sa pagsasubmit ng mga ahensya ng kanilang budget and financial accountability reports o BFARs. Nilalaman ng BFARs ang actual financial and physical accomplishment o performance ng mga ahensya. Regular naman ito minomonitor ng DBM at COA upang malaman kung ang mga programs, activities and projects o PAPs ay naipapatupad ng tama at nakukuha ang desired output mula sa pondo na inilaan para rito. Bukod pa rito, dalawang beses kada taon nagkakonduct ang DBM ng Agency Performance Review o APR upang tignan at i-review ang physical outcomes and outputs, actual expenditures at revenues generated kung sakali mang meron at applicable ng bawat ahensya. Samantalang ang COA ay nagsasagawa ng kanilang independent review upang tignan ang integridad ng government spending at maiwasan ang korupsyon, irregularidad at maling paggamit ng budget ng bayan. Sa huli, ang budget cycle ng pamahalaan ay nagsisiguro na tama ang mga plano, desisyon at implementasyon ng budget ng bayan at laging pinaiiral ang transparency, accountability, at good governance. At yan po ang budget accountability phase ng government budget cycle para sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako si Aileen mula sa Department of Budget and Management. Till next week, Budget Peeps!
1: At natunghayan po ninyo ang ating Budget 101. At syempre maraming salamat kay Miss Aileen Afungol po mula po sa Capacity Development Division po ng Budget Information and Training Service o BITS sa pagpapaliwanag po kaugnay po sa accountability phase, ang huli po sa ating Budget Cycle Series. At syempre ganun na rin po sa lahat ng bahagi ng Budget Cycle na pinaliwanag sa atin. Thank you po Miss I at maraming salamat po.
0: Para naman po sa mga bago lang na nakatutok, tayo po ay napakikinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo.
1: At syempre, napapanood din po tayo sa TV, Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus. Habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging pong sa regional networks. At syempre, po sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Usap ang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
0: Samantala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating iahatid sa ating Budget Tips.
1: Tama ka dyan, Nicole, dahil oras na para sa ating Budget Talks.
10: Usap ang Budget Natin. Budget Talks.
0: Sabi nga natin kanina,
1: sinabi ba natin?
0: Oo, sinabi natin.
1: Yan.
0: Gusto nyo bang ma-achieve ang financial freedom? Yan ang ating pag-uusapan kasama ang content creator na si Mr. Jax Reyes.
1: Nako, sino ba naman ang ayaw ma-achieve yan? Live via Zoom at last, magandang hapon sa iyo, Sir Jax, at welcome po dito sa Budget Talks ng Usapang Budget Natin. Kumusta po kayo? Hey.
9: Good afternoon naman, Eric at saka Nicole. Naku, muna ako i-Sir Jax lang.
1: Okay na ba yung Jax?
9: Ano tayo? Parang chikahan.
1: Oo, sige. Sorry na. Ano.
9: No, it's
1: so,
9: okay.
1: So ito, magsimula na agad tayo. No? Paano ka nagsimula bilang isang content creator? At maaari nyo bang ikwento ano yung mga content na ginagawa ninyo para sa ating mga taga-panood at taga-pakinig?
9: Sige po. So, syempre, nagsimula ako nung pandemic. I think maraming mga content creator, di ba, nagsimula ng pandemya. Dahil nga, syempre, medyo may extra time sa bahay. Yeah. Pero, nagsimula talaga ako dahil, alam mo yung parang ang tagal ko nasa corporate. Mm-hmm. So, day in, day out ako nagtatrabaho. Pero, mm-hmm, parang, lagi kong iniisip na, hala, bakit parang yung ipon ko hindi naman lumalaki, or yung mga investment ko hindi rin lumalaki. Mm. So feeling ko, baka hindi ako ganun kaalam tungkol sa pera. So sabi ko, dapat ata baguhin ko muna to. And then nung binago ko siya, dapat i-share ko naman sa ibang tao. Mm. Aside from creating just credit card tips, kasi yun talaga ang simula ko, credit card lang. Mm. Nag-venture rin ako na, uy, hindi lang dapat credit card ang pag-usapan. Dapat yung pera kang pangkalahatan, di ba? Mm-hmm. So, I create content on personal finance. Tapos, syempre, dahil I love traveling, yun din yung isa kong content na ginagawa. Yung parang, syempre, paano ba natin i-maximize yung pera natin sa pagta-travel? Mm-hmm. Pero, syempre, na-enjoy pa rin natin yung buhay. Pero, dapat, financially well pa rin tayo.
0: Mm-hmm. Sir Jax, Jax!
9: Yes, Nicole, correct. Jax.
0: Bukod po sa pagiging content creator po ninyo, ano naman po yung mga pinagkakaabalahan sa ngayon?
9: Okay. So, syempre meron din ako yung mga iba-ibang negosyo. Meron din akong home accessories business. Mm-hmm. Tapos, right now, busy rin ako sa pag-manage ng team namin in terms of create a community building. Mm-hmm. So, kung narinig yung mga kaskasan buddies, yun isa rin po yun.
0: Actually, kasama ko.
9: Yay! Thank you! Salamat naman!
1: So yun ang ano, kilala ka bilang nagbibigay ng financial at budgeting tips online. Paano, sabi mo nga, nagsimula siyempre yan nung pandemic, naisip mo, marami ka naisip na gawing mga content. So, tanong ko lang, meron ka bang, halimbawa, personal na experience para nagtulak sa'yo na gumawa ng mga ganitong content na yung alam ko na sabi mo kanina yon na bakit hindi ako nakakapag-ipon? Pero ano pa yung mga experience na nagtulak sa'yo na talagang, ay, ganito na yung gagawin ko, hindi ayoko na sa corporate world, ganon.
9: Okay. I think yung una, ang naiisip ko ngayon, una, pagdating sa credit cards, yung maraming mga rewards na nakukuha, tapos dati, uso yung parang kung nakaspend ka ng X amount of budget or parang X amount of peso, meron kang libreng parang One Piece Chicken Joy. Parang mga ganun, or parang marami siyang uso na 50% dining.
1: Pag naka 3-5 so, daw, mga ganun, ano?
9: O yung parang mga ganun, yes, di ba? Kaya sabi ko, uy, bakit dapat sinashare ko to? Kasi sabi ko, hindi lang siya dapat para sa akin or ako lang may alam. What if mas maraming Filipino ang mas may alam nito? Na pwede ka, let's say, kumain sa magandang restaurant, tapos 50% off siya, di ba? E di parang nakatipid ka na, nag-enjoy pa kayo ng magkakaibigan o ng pamilya mo. Tapos, the second naman na isip ko rin dito is also, ang laganap ngayon yung mga digital banks, yung mga high-yield savings account, diba? So, sabi ko, naku, kung bakit dapat iilang tao lang ang gumagamit ng mga high-yield savings account or digital banks na sinasabi nga nila? Dapat mas marami pang Pilipino dahil ang taas ng interest na binibigay nila. Tapos, safe rin naman siya. Nandiyan na yung mga lisensya sa mga ahensya natin sa Pilipinas. So, more of educating ang kailangan lang natin. Tapos, kung nasubukan na nila, tapos, let's say, nakakita sila ng, oy, mataas nga talaga yung interest compared sa ibang mga banko, natutuwa sila doon, di ba? And then, mas talagang na-legitimize yung mga ganitong mga produkto ng mga iba't ibang banko. Tapos, syempre, panalo tayong Pilipino.
0: Dahil nga, kakatapos lang po ng Araw ng Kalayaan, pag-usapan naman po natin ang pagiging malaya sa utang. Para po sa inyo, Jax, masama po ba talagang umutang? Or ano po ba yung mga common mistakes ng mga Pilipino pagdating po sa pag-utang?
1: Itlang alis muna ako. Parang tatamaan ako dyan.
9: Hindi. Kailangan pag-usapan yun, diba? Hindi. I believe, ang utang kasi, hindi siya masama. Diba? I think there are two kinds of utang talaga sa buhay natin. Diba? Siyempre, may masamang utang, mayroon rin magandang utang. Let's say, yung magandang utang mo, di ba yung parang tipong utang mo sa negosyo, yung pagpalaganap, let's say, ng sarili mo, yung talagang kumikita yung pera. Di ba? So, nangutang ka, pero kumikita pa siya ng mas malaki pa sa interest na binabayaran mo. I think that's good utang. Yung masamang utang is yung, alam naman natin, kahit ako guilty naman to, di ba? Yung hindi talaga natin afford ngayon, hindi, lagi ko sinasabi, di ba, is it budgeted or budgeted ba yan? Hindi mo binudget yung isang bagay, pero gusto mo lang siya ngayon bilhin, tapos nangutang ka, hindi ka rin naman mamamatay kung hindi mo makuha yung bagay niyan. Gusto mo lang. Di ba? Alam mo yung parang deserve ko to. Tapos nangutang ka. Tapos ngayon, binabayaran mo ng interest yung gamit na yun na hindi naman kumikita ng pera para sa'yo. I think yun yung masamang utang. Di ba? Doon pumapasok yung masamang utang. Yung hindi mo kaya, pero gusto mo, nangutang ka naman. E ngayon, di ba, doon tayo nababaon sa utang eh.
1: Ito naman, Jax, no, syempre maraming gustong makalaya sa multo ng utang, no, lalong-lalo na yung mga credit card na mga balanse patuloy na lumalaki dahil sa interest. Ano ba yung mga practical tips na maari nilang simulan gawin ngayon para sa unti-unti na itong mabayaran? Pero bago mo sagutin yan, magbabalik po kami. Mag-commercial break muna tayo para sa ilang paalaala ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at syempre ng Presidential Communications Office.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
18: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
17: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
18: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
17: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
19: Ikaw ba ay naharana na?
20: Tuwawin mo sana.
19: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
21: uso pa ba ang harana?
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Nagbabalik po ang usapang budget natin at syempre kasama pa rin po natin ang content creator na si Jax Reyes. Yun. So, Jax, ito yung naputol nating tanong, no? Syempre, may mga gustong makalaya sa multo. Minumulto na ng credit card balances at syempre patuloy na lumalaki kasi yung interest. Ayan, sobrang guilty ako dyan. Ano yung mabibigay mong practical na tips na maaaring lang simulan ngayon, naming simulan ngayon para syempre unti-unting mabayaran ito?
9: Una, dahil nabanggit mo nga yung credit card din, ang unang-una na lagi kong rinirecommenda rin is kausapin mo yung banko, di ba, kung saan ka may credit card. So, syempre, dahil doon, syempre, wag tayo unang magalit, di ba? Tayo yung humihingi ng kailangan tayo yung medyo mabait sa pag-uusap sa customer service representative. Kwento natin yung sitwasyon natin. Tapos, ask for, let's say, a good payment term. Kadalasan kasi, kung nakita nila history mo, di ba, good payer ka, or good customer ka rin, paminsan binibigyan tayo ng paligid or parang binibigyan tayo ng konting, di ba, better interest rate or better payment terms. So, huwag tayong mahiya magtanong. Yun yung lagi ko unang sinasabi na parang kung una ayaw ibigay, we can try again. Di ba? Yun yung unang-una. Unahin muna natin yan para at least kahit papaano, at least alam nila yung sitwasyon, kung meron silang pwede ibigay sa atin, thank you. Tapos, second, ang importante rin, ang lagi ko recommend, ilista natin lahat ng utang natin. So, pag ginilista natin yung utang, dapat alam natin kung si sinong institusyon yan, kung banko man yan, tapos magkano yung total utang, magkano yung total na kailangan natin bayaran, pati yung interest rate ng bawat utang as well. At saka yung monthly na minimum payment. Importante natin ilista rin yung minimum payment din. Then, dahil nalista na natin lahat yan sa papel, di ba? Ang favorite kong tinuturo na method is yung tinatawag nilang snowball method. I'm sure narinig nyo na rin yan, Eric, at Nicole, di ba? Snowball method. Ang snowball method, basically, ano lang siya? Para siyang snowball, di ba? Pag maliit siya, di ba? Pag gunulong-gulong mo siya, palaki ng palaki yan, di ba? Sa snow, in short. So, ganun yung gagawin natin. Dahil linista mo na lahat ng mga utang mo, i-arrange natin sila or i-arrange natin yung utang natin sa pinaka-maliit na utang hanggang sa pinaka-mataas na utang. Di ba? So, bakit siya paliit ng paliit sa hanggang sa pinaka-malaking utang? Ang gusto kasi natin, ubusin natin yung pinaka-maliit na utang muna. Dahil I think we are very Filipino, we're very emotional people. Iba yung natutuwa tayo pag nakikita natin, ay, tapos natin yung isang utang. Di ba? Parang maiinganyo tayo na, ah, okay, isa-isahin natin lahat ng utang natin hanggang matapos. Kaya favorite ko tong method na to. Then, di ba, linista natin yung pinakamababa hanggang sa pinakamataas na utang. Then, importante, lahat ng utang na yan, monthly, kailangan bayaran muna natin yung minimum. Yung minimum meaning, di ba, kailangan kahit magkano yung minimum niyan, dapat mabayaran natin. Bakit? Di ba, kung hindi mo bayaran kasi ang minimum, meron kang late fees dyan, di ba? Penalties pa yan on top. So, kahit at least isa, bayaran muna natin minimum, at least wala tayong late fees. And then, di ba, pag natapos natin lahat ang minimum, kung may extra tayong budget, ilaan natin yon doon sa pinakamaliit na utang. So, pag example, may extra ka 1,000, ilagay mo siya sa pinakamaliit na utang. Then, pag wala na yung unang utang, yung pinakamaliit na utang, ilagay natin yung extra money natin sa second utang, sa pangatlong utang, hanggang isa-isang maubos. Di ba, parang, diba, from smallest to largest utang, pero ang gusto natin, diba, we build the momentum na mag-clear out yung debt natin. And then, last but not the least, ito rin yung kailangan natin sikmurahin. Yung we have to also understand or we have to know the point and accept the fact na kung kailangan na natin maghanap ng side hustle or let's say ng extra income. Tapos, syempre, ang itatanong sa akin, uso to, Eric at Chuck Nicole, itatanong sa akin, naku, ano kayo magandang side hustle? Ang lagi ko sinasabi, pag dating sa side hustle, dapat itanong natin sarili natin, saan ba tayo magaling? Hindi mo pwedeng, kasi di ba, hindi pwedeng sabihin ko, uy, maganda to ang narinig kong VA. Pero let's just say, hindi yan yung forte mo, di ba? Kahit anong gawin mo, baka hindi ka mag-succeed becoming a VA. So, una, tanong mo sarili mo, ano ba yung talento mo?
1: So, magaling ka ba basically, ano yung kaya mong gawin? Parang ganun.
9: Correct. Tama, Eric, yes. Kung ano yung kaya mong gawin, and then, kung ano yung pwede mong ibenta, di ba? So, for example, kung video editor ka, pwede mo editing skills mo. Graphic artist ka ba, magbenta ka ng poster. Kung magaling ka mag-events, pwede ka maging events coordinator. And then, nakikita na nga natin, di ba? One day ng mga events coordinator, paminsan lalaki rin ang kita nila, di ba? Paminsan libo-libo rin siya. So, importante rin na, okay, we have to accept na kung kailan rin natin kailangan mag-extra hustle. Kasi nga, pagkulang na talaga, gagawa natin ng paraan para kumita ng mas malaking pera rin as well.
1: Ito, Jax, bago magtanong si Nicole, no? Sure. Dahil syempre usapang utang pa rin to. Anong masasabi mo naman dun sa mga tao, guilty talaga ako, na umuutang para mabayaran yung isang utang? Ganun.
9: Yung favorite natin na tapal system.
1: Oo,
9: diba?
1: Tapal system, tama.
9: Okay, ito ang lagi kong sinasabi na medyo ingatan natin yung tapal system. Ang nagiging problema kasi sa tapal system, di ba, paminsan, baka yung inutangan mong bago, mas malaki pa yung interest doon sa una mong utang. So, ang nangyayari doon is, dito tayo nababaon sa utang, kasi paminsan, hindi natin iniintindi magkano yung interest rate ng isang utang. Paminsan kasi pag nakikita natin, 'di ba, yung mga especially now dahil sa online lending, 'di ba? Nakikita natin, "Oh, pwede kang mangutang 25,000 pesos one ID lang." Pero hindi natin iniintindi magkano ang interest, magkano yung processing fee nila, etc., etc., mga terms. Tapos apparently pag nangutang ka, ay ang dami pa lang kaltas. ang napunta na lang sa'yo parang 15,000 dahil ang daming penalties pala, di ba? Kaya parang importante na intindihin muna natin yung interest, kinocompare natin, yung utang na kukunin mong bago ba, mas maliit yung interest compared doon sa yung utang na meron ka na, or mali mo mas malaki pa siya, kasi doon ka madadali, di ba? If, let's just say, may iba kasi paminsan, mas mababa yung interest na binigay, tapos yun yung ginamit po pambayad dun sa isang mas mataas na interest, at least kahit papaano, panalo ka dun. Pero di ba, importante na syempre, intindihin mo muna yung interest rate. And then second, ang lagi ko rin sinasabi, kung kayang wag mo itapal, always try to avoid yung tapal. Ang nagiging problema kasi natin dun is, pag lagi tayong umaasa doon sa tapal, lagi nating pag may pagka-problema ulit tayo, hindi natin iisipin paano ba mawala yung utang. Ang iisipin kasi natin, tapalin muna natin. Rather than, let's just say, maghanap tayo ng pwede nating income, tingnan natin kung saan tayo pwede mag-save sa budget para at least ilagay natin muna para mabayaran yung utang na yan, rather than taking a new loan na naman.
0: Para sa sunod naman na tanong, Jax, madalas nating marinig na nakatipid tayo dahil naka-sale o may malaking discount ang isang product. Totoo po ba ito at paano natin malalaman kung nakatipid ba talaga tayo o napagastos lang?
9: Okay. Ito ang favorite kong question. Lagi mo itanong sa sarili mo, budgeted ba yan? Meaning nun, pag nag-budget ka buwan-buwan, di ba, linggo-linggo, naglaan ka ba ng pera para sa bagay na yun? Di ba? Rather than, pag naka-sale siya kasi, ang nangyayari kasi is, naku, mura siya, bibilhin ko. Pero pag tinanong mo sa sarili mo, budgeted ba yan? Posibleng hindi. Pero lagi mong gina-justify sa sarili natin na, kasi mura siya eh, baka naman kailanganin ko. Ang kagandahan dito is, di ba, kahit nasabihin mong 200 pesos lang yung bagay na yan, pero pag hindi mo siya kailangan, mahal pa rin siya. Kasi hindi mo nga linaanan ng pera, hindi mo linaanan ng budget mo for that item. Hindi ka nakatipid. Unlike, if for example, kailangan mo bumili ng bareta ng sabon, tapos yun lang 50%, doon nakatipid ka talaga kasi kailangan mo ng bareta ng sabon. Pero yung tipong, kailangan mo pa ba ng bagong, let's just say, badly put, kailangan mo ba ng bagong water jug? Kasi naka-sale siya. Sa totoo, hindi.
1: Hindi naman.
9: Pero kasi naka-sale lang. Diba? Yung mga ganun eh. Paminsan, hindi natin talaga kailangan eh. Pero, dahil naka-sale siya, baka okay lang. Sige, i-reward natin sa alin. Deserve natin to. Kaya lagi kong reminder, bago mo bilhin, tanong mo sa sarili mo, budgeted ba yan? Linaanan mo ba ng pera yung bagay na yan? Pag hindi, huwag mo bilhin. Pag oo, then yes. Kasi may budget ka. May pera ka for that item.
1: Kasi madalas talaga, no, halimbawa sa mga kabataan nga lalo, syempre, hindi lang kabataan, pag may yung cellphone, may bagong labas, so magpapalit naman siya. So, ganun lagi, parang yung sample mo na yun, water jug lang yan, pero ito, pag yung mga usual, ano, mas malalaki pa na mga budget na instead of magiging savings na lang natin, mas mapupunta pa sa expenses natin, no. Well, ito naman, ano yung masasabi mo sa mga millennials at syempre Gen Z na madalas na magsabi nga na deserve ko to, minsan lang naman. So, paano natin mababalanse yung pag-enjoy sa pera at syempre pagiging responsable sa paggastos?
9: Okay, I love this. The same, ako kasi I believe, di ba Eric at Nicole, I believe na you need to also have self-love. Di ba? Hindi pwedeng, sige, ipon na lang, invest na lang, tapos hindi mo na enjoy yung pera mo. I think hindi ako masyado naniniwala doon. Kaya nga, di ba, lagi ko rin, ibabalik ko yung tanong na, budgeted ba yan? Di ba, every time you create your budget pagpasok ng sweldo mo, di ba, there's always the 50-30-20 rule. Yung lagi natin naririnig. 50% dapat for your want, for your needs. 30%, malaki-laki, di ba? 30% for your wants. Meaning, ito yung self-love mo, di ba? Yung talaga binudgetan mo talaga para sa kahit anong mang gusto mo para at least guminhawa yung buhay mo. And then 20% dapat for savings or for your investment, di ba? So, di ba, kung titignan natin, 30% is still big. 30% na binudget mo talaga na ilalaan mo para sa wants mo, di ba? Self-love mo ba yan? Regalo mo sa sarili mo yan. So, if you ask yourself, budgeted ba yan? Tapos pasok siya doon sa, let's say, 30% budget mo na wants mo, then why not? Pwede mo pa rin siyang bilhin. Pwede ka pa rin mag-coffee sa labas. Pwede ka bumili ng milk tea. Pwede ka pa rin naman bumili ng mga gusto mo or lumabas, di ba? Wala tayong sinasabi na wag. Kasi hindi rin ako masyado naniniwala na, uy, dapat sobrang tipid ka. Wag ka nang lumabas. Ganyan-ganyan. Wag mo nang i-reward sarili mo. Kasi hindi magiging sustainable yung savings mo, investment mo. Kasi hindi ka matutuwa sa buhay eh. Di ba? Unlike kung paminsan-minsan, pasok siya sa budget mo, go! Deserve mo naman talaga siya. Pero, saan siya nagkakaproblema? Yung hindi budgeted, sasabihin mo, deserve ko to. Justification na yan. Ano na lang yan eh. Yung parang sinasabi mo na sa sarili mo yan para lang at least hindi, to make you not feel bad, di ba? Which is yun yung nakakasama eh. Yung lahat na lang, deserve ko to. Oh. Lahat ng maliit na bagay, deserve ko to. Yun yung nakakasama na. Dapat deserve ko to wisely. Yung talagang budgeted pa rin siya.
0: Jax, lagi ako nanonood sa'yo sa TikTok, sa Facebook.
9: Oh, TikTok.
0: Ngayon, bukod sa savings at debt-free hacks, nagbabahagi din kayo ng mga travel tips. So, ano po ang inyong mga sekreto para makapag-travel ng sulit nang hindi nasasakripisyo ang experience at tuwing kailan mura mag-travel domestically o sa abroad?
9: Ay, okay. I love this. Thank you naman sa support, Nicole. So, I love to travel din. Pero, reminder lang sa lahat ng manonood, di ba? Ang travel, dapat linaanan ng budget pa rin. Huwag tayo manghuhutang para lang makatravel. Kasi hindi naman nawawala yung lugar. In the next 6 months, 1 year, nandiyan pa rin naman siya. Okay. So, when you're going to travel or look for, let's say, mga best, let's say, flights, yung mga ganito, importante, di ba, ako, mahilig talaga ako mag-abang sa mga sale, yung mga fare sale. Let's say, recently, di ba, araw ng kalayaan, nagkaroon ng sale yung mga airlines natin, di ba, lahat sila nagkakaroon ng piece of fare or bagsak presyo. So, yun yung mga best time para maghanap ng airline ticket. And reko ko, dapat midnight. So kung let's say sabihin nilang June 12 ang sale ng start, midnight pa lang nakaabang na tayo kasi doon lumalabas yung best seats. Let's say minsan December, 'di ba? November, nakakahanap pa rin tayo, konti pero meron. Pero yun nga lang paunahan talaga siya. Yun yung una. Tapos second, ang favorite ko pa rin naman, 'di ba? When you're going to book yung let's say yung mga hotels mo, yung mga tours or travels mo, ako best rule of thumb natin, at least 2 to 3 months before your travel date. Yun yung parang best price na makikita natin. Kasi, di ba, if ever masyadong malapit na, nagmamahal talaga sobra. Lahat. Oo, sobra-sobra yan. Kaya dapat at least planado pa rin talaga natin. Kailan pa yung medyo at medyo mura? For example, alamin natin yung mga low seasons. Depende kasi siya sa bansa kung kailan yung mga low seasons. So, for example, di ba, alam naman natin, for sure, mahal mag-travel pag Holy Week. Di ba? Pag mga December, mahal yan. Pero, or yung mga Christmas, di ba? Pero, let's say, one day after Christmas, paminsan na bumabagsak na yung presyo nun. Yun yung maganda yun eh. Or, let's say, a week after Holy Week. Yun, mura na siya. And ang kagandahan doon, dahil hindi nga peak yung season na yan, mas konti na yung tao. Mas ma-enjoy mo pa nga yung travel. Like ako, mahilig ako sa mga off-peak season. So, pag Holy Week, lahat ng tao nasa labas, nasa bahay ako kumukulong. Tapos alabas ako pagkatapos naman ng Holy Week.
1: So, ito, ito naman, Jax, no, para sa mga nakikinig sa atin, syempre may mga gusto na paano ka nagsimula, halimbawa, sa mga simpleng content creation, ano ba yung mga kailangan or ano yung mga paano yung budgeting mo sa mga gamit mo para sa content creation para sa mga nakikinig sa atin?
9: Ay, alam mo, Eric, ito talaga yan. Kung simulan nila, hanapin nila ako sa YouTube yung pinaka-first video ko. Alam mo, wala akong tools, wala akong camera na nagsimula ako. Kung ano lang meron ako, which is my cellphone, dun sila lang nagsimula lahat. Like, isang taon ako, yung cellphone ko yung pang-vlog ko, yun yung cellphone ko rin yung pang-edit ko, wala akong biniling bagong mga bagay. Kaya nga, importante na huwag natin i-justify na, uy, gusto ko mag-start mag-vlog, kailangan ko ata ng camera, kailangan ko ng bagong ilaw, ganyan, hindi mo kailangan. Kung anong meron ka, gamitin mo muna yan. Pag kumita ka na, then, tsaka ka na pwedeng bumili ng mga bagay-bagay at mga camera na yan to improve on, let's say, yung mga other editing skills mo or yung mga angles. Pero pag simula lang, Kahit sino pwede magsimula with your cellphone lang. And I'm sure, meron silang cellphone.
1: Ah, sobrang powerful na rin kasi ng social media ngayon. Yes. No? Simpleng,
9: totoo.
1: Ano lang. Kumbaga, simpleng, ano lang, simpleng prutas lang nga. Oh, napaunlad yung buhay ng isang content creator. So talagang, hindi mo talaga alam kung saan ka talaga dadalihin ng mga simpleng mga content. No?
9: Agree. And then mag-start lang, Eric. I think importante. Simulan lang. Huwag na mahiya. Diba? Kahit nakakahiya yung gagawin nyo, alam mo, ito sasabihin ko, for sure may ibang tao dyan na supporter mo. Pag minsan yung mga kaibigan natin may not be the first supporters, yung mga hindi pa natin kilala yung first supporters.
1: Correct,
9: natin.
1: correct. Mm.
0: Bilang pagtatapos na tanong, Jax, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan tungkol sa pagiging mas responsable sa pera at paggamit ng kanilang financial freedom?
9: Right. Ako, paniniwala ko lang talaga, kaya ng lahat, kaya ng bawat Pilipino. I want to share parang one story nga lang na nag-comment yung isang security guard siya. Diba, security guard siya sa Makati daw. And then napanood niya yung video ko on YouTube na reaching my first 100,000. And then, after one year ng comment niya na yun, nakamit niya yung 100,000 pesos niya.
1: Wow.
9: Diba? So parang, diba, imagine anyone can do it talaga. Maraming OFWs, mga public school teachers, nakakamit talaga rin nila yun eh. Na parang kahit papaano, diba, yun nga lang, munting paalala, hindi siya magiging madali. Pero once you start, you build the habit, talagang kung nakamit mo na siya, mas madali na yung next few hundred thousands mo, 1 million mo, yung mga ganun, mas madali na siya. Pero the first 100,000 will be the hardest. Pero yun yung magtuturo sa'yo kung paano ka umipon, paano hawakan ng pera mo or pahalaga ng pera. And kung kaya nga nila, kaya natin lahat.
1: Jax Reyes, wala na tayong oras pero maraming salamat. Siguro ipromote mo na lang saan ka mahanap ng ating mga viewers and listeners.
9: Ay, thank you again. So, you can follow me lahat po sa Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok rin at Jax Reyes. So, JAXREYES _ po ang akin account. And of course, I'll see you there. Maraming salamat, Eric at saka Nicole.
1: Yes.
9: Thank you for having me.
1: Thank you, Jax.
9: Thank you, bye-bye.
0: Thank you po.
1: At dyan po, nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po kung minapulot kayong aral, syempre sa mga binahaging kaalaman sa atin ni Jax Reyes at sa mga tinampok po natin sa ating mga programa at programa po ng pamahalaan at ng Department of Budget and Management.
0: Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin sa himpilin ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at sa FB page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libira.
1: Antabayan po ninyong susunod na programa at alamin po natin ang maiinit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
0: Ako naman po si Nicole Ramos. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
1: Usapang Budget Natin dahil budget natin to.
0: Wow, nagkakpa talaga.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
24: Pino ang mas maayos na biyahe.
25: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
24: Oo.
25: Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
26: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bit-bit pa uwi ng bansa ang iba't ibang kasunduan mula sa Russia na magbibigay benepisyo at oportunidad sa bawat Pilipino at maging sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Mahigit 20 Pinoy na na-detain sa Russia dahil sa immigration issue, makakalaya na ayon mismo kay Pangulong Marcos Jr. Binabantay ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang papasok na sa bansa ngayong weekend. Magiging epekto niyan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Alamin! Resigned Ateneo head coach na si Tab Baldwin at iba pang coaching staff ng Ateneo humarap na sa PNP-CIDG para magbigay ng salaysay kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student-athlete sa kanilang team building. Pahayag ng coaches at mga Ateneo Blue Eagles player may hindi pagkakatugma ayon sa DILG. At Spider-Man star na si Tom Holland, kinumpirmang kasal na sila ng American actress and singer na si Zendaya.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan naging produktibo ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN-Russia Commemorative Summit bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Sa kanilang joint press conference, nagpayag ng pag-asa ang dalawang leader. Magkakaroon ng konkretong resulta ang lahat ng nabuong kasunduan sa summit.
3: Bukod sa iba't ibang kasunduan, nagresulta rin sa pagpapalaya ng ilang Pilipinong nakadetine sa Russia ang pagpunta roon ng Pangulo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Makakalaya na ang 24 na Pilipino na nakadetine sa Russia. Resulta yan ng bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Malugod na ibinalita ng Pangulo na matapos ang 9 na buwan, makakapiling na ng mga ito ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa Russian government sa kanilang pag-agapay at kooperasyon para maresolba ang issue. Samantala, inanunsyo rin ng Pangulo ang pag-adopt ng mahalagang dokumento matapos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang na ang Kazan Declaration 2026 ASEAN-Russian Federation Unity in Diversity 35 Years Together, ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026 to 2030, Joint Statement and Concept Paper on Cultural Cooperation, at ang Joint Statement and Concept Paper on Energy Cooperation.
5: Together, these documents provide a comprehensive roadmap for expanding practical cooperation and delivering tangible results and benefits to our peoples in the years to come.
4: Naging produktibo rin anya ang pulong sa naturang summit lalo na sa hinaharap na ugnayan ng Russia at ASEAN region, lalo na sa usapin ng seguridad at ekonomiya.
5: We exchange views on promoting peace, stability, and sustainable development, enhancing trade and investment, strengthening food and energy security, advancing science and technology cooperation, and deepening people-to-people exchanges.
4: Natalakay din anya sa summit ang pagpapalawig pa ng development sa Eurasian region, gayon din ang mga oportunidad sa pagitan ng ASEAN at ng Shanghai Cooperation Organization, maging ng Eurasian Economic Union.
5: We noted the growing interaction between ASEAN and these organizations and recognized the potential for enhanced cooperation in areas of mutual interest, including economic connectivity, trade and investment, energy, agriculture, tourism, and addressing transnational challenges.
4: Bilang ASEAN chair, kinilala ng Pangulo ang patuloy na suporta ng Russia sa ASEAN centrality, kasabay ng pagbibigay diin sa commitment nito na mananatili ang momentum patungo sa makabuluhang kooperasyon.
5: As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our regions.
4: Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: Isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak sa kalakalan ng Pilipinas at Russia. Sa supply ng langis, target din ng Pangulo ang pinaigting na kooperasyon sa nuclear energy, space technology at artificial intelligence. Inang ulat ni Clazel Pardilia.
6: Bago bumalik ng Pilipinas mula sa tatlong araw na working visit sa Russia, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ASEAN na pag-aralan ang mas malalim na kooperasyon ng rehiyon sa Russia, na isa sa mga pinakamayayamang bansa sa mundo. Inatasan din niya ang mga opisyal ng pamahalaan na tukuyin ang mga posibleng bilateral agreements na maaari pang pasukin ng Pilipinas at Russia.
7: There is a big potential there that we really haven't explored before, but we will now.
6: Ngayong 2026, kung kailan pumutok ang sigalot sa gitnang silangan, umabot sa 700,000 bariles ng krudo ang binili ng Pilipinas sa Russia bilang tugon sa epekto ng krisis sa langis. Target gayon ng Pangulo, palawakin pa ang pagkikipagkalakala ng dalawang bansa pagdating sa petrolyo, pagtutulungan sa nuclear energy, space technology, at artificial intelligence.
7: The Russian Federation's the government was very open to any kind of suggestion that we do increase that engagement and that we look further into supplying, getting our supplies of petroleum products from Russia. I think it will be very good for the Philippines to have another assured lifeline when it comes to petroleum products.
6: Kilala ang Russia bilang dating pangunahing karibal ng Amerika noong panahon ng Cold War, kung kailan nahati ang mundo sa dalawang magkatunggaling kampo na pinamumunuan ng Estados Unidos at ng nooy Soviet Union. Matagal namang kaalyado ng US ang Pilipinas na may umiiral na makasundo ang pandepensa at may malapit na ugnayan sa larangan ng seguridad, ekonomiya at diplomasya. Ayon kay Pangulong Marcos, unti-unti nang inaalis ng Pilipinas ang dating pananaw na nakaangkla sa bipolar world upang palawakin pa ang pakikipag-ugnayan nito sa iba't ibang bansa at matugunan ang epekto ng mga nagbabagong hamon sa Pilipinas.
7: It was the recognition that the world has changed. The traditional power structures and the traditional powers are no longer the powers that exist when, for example, the United Nations was formed right after the war. So the Philippines is just responding, adjusting to the new reality. The Philippines no longer subscribes to a bipolar world where you have to choose one side over the other.
6: Sa kabila ng magandang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Russia, nanindigan si Pangulong Marcos na hindi magiging parte ng anumang gulo. Sa harap ito ng nagpapatuloy na digmaan ng Russia at Ukraine matapos ilunsad ng Moscow ang malawakang pananakop sa Kyiv.
7: The Philippines is one of the, if not the greatest sponsor, supporter for peace, and not only in our region but everywhere else. We would certainly not would want to be part of any system that furthers conflict anywhere in the world.
6: Tiniyak ni Pangulong Marcos na mananatiling maingat ang Pilipinas para masiguro na hindi magiging bahagi ng anumang sistema na maaring magpalala ng digmaan. Kalezal Pardilia para sa bayan.
3: Naging makabuluhan ang isinagawang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Naniniwala ang ekonomistang si Michael Ricafort na nagpakita ng high level of diplomatic relation ng Russia at Pilipinas, lalo pat nanguna sa isinusulong ng Pangulo ang kapakanan ng mga Filipino workers abroad. Naging maganda ring oportunidad para sa bansa ang nakabit na energy security bilang ang Russia ang itinuturing na sa isa sa malaking producer at exporter ng langis. Nagbukas pa ng mas malawak na oportunidad sa usapin ng trade at export market kung saan mas pinalawak ang potensyal na merkado para sa tropical fruits gaya ng pinya, saging, mangga at maging ang mga agricultural coconut oil.
8: Sa opportunities, yung mga investments sa maaring pumunta dito, yung mga tulong na pwede ibigay sa atin, mga cooperation, whether when it comes to technology, defense, at that, syempre yung negosyo, no?
3: Yes.
8: Yung trade natin sa isa't isa, no? Lalo pa, kasi mag-uugnayan yung high level yan, yung mga negosyante dito, ng mga dito sa Pilipinas at mga negosyante with Russia, lalo pa magkakaroon ng mapapalawig yan.
2: Hinimok ni Senate President Sherwin Gatchalian ng Department of Energy na tiyaking agad magbubunga ng pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo at hinawa sa mga mamimili ang nilagdaang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang kay Senator Sherwin Gatchalian, ilang buwan nang pinapasa ng mga Pilipino, lalo na ng sektor ng pampublikong transportasyon, mga magsasaka at mga karaniwang mamimili ang mataas na presyo ng mga bilihin na dulot ng gera. Nanawagan din si Senador Gatchalian sa Executive Department na ipagpatuloy ang pagbibigay ng ayuda at iba pang suporta sa mga sektor.

0: tatalaga bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
1: Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na babalik na sa normalang operasyon ng Senado kasunod ang pagkakaluklo kay Senate President Sherwin Gatchalian at tuluyang pag-atras ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senate leadership matapos ang ilang linggong kaguluhan sa mataas na kapulungan.
2: Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado and take care of the business of government, the business of legislation, and all these necessary legislation that we listed to show that our priority.
1: Nitong Miyerkules, nagpatawag ng special session ang Pangulo sa Kongreso. Umaas ang Presidente na matutugunan nito ang mga panukalang batas na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino.
2: Some of them are new in response to the oil crisis in the Middle East. Iba-iba, pero lahat kailangan at lahat ng kailangan na ngayon. Nasa gitna tayo ng oil crisis na kailangan ng mga batas na yan. Ay sana naman mapag-aralan na nila, madiskusyonan na nila na mabuti, and we can proceed with the normal conduct of governance.
1: Suportado rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sinumang itatalaga bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me.
1: Isa si Senator Cheese Escudero sa mga tinitingnan na posibleng maging presiding judge sa paglilitis. Sa kabila ito ng mga batiko sa mababatas sa pagpatay umano ni Escudero sa impeachment case si VP Duterte na karaang taon.
2: Those are opinions. I don't think that reflects in any way on how he will do. The rules that were that were adopted by the Senate were the rules that Senator Cheese wrote during the last year's impeachment when they were handling the last year's impeachment complaint. So in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt.
1: Naniniwala si Pangulong Marcos na hindi kinakailangan ng balasahan sa mga kasalukuyang gabinete ng pamahalaan. Sa harap ito ng ugong ng posibleng pag-alis o paglipat umano ng ilang kalihim sa gobyerno.
2: I think we have a really good group of people in the cabinet right now. We are working well together. And I don't see the need.
1: Pero aminado si Pangulong Marcos, nais niyang mas maging aktibo sa gobyerno si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Pero paglilinaw ng presidente.
2: But just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean, it necessarily means that somebody else has to be, it's not a zero-sum thing in the cabinet, that you have to remove somebody to gain somebody else.
1: Ayon kay Pangulong Marcos, wala nang oras para magsagawa ng rigodon.
2: If you keep moving people around, they have to start learning the job again. And we just don't have time for that.
1: Counterproductive o hindi anya nakakatulong ang pagsasagawa ng balasahan at taliwas sa isinusulong na katatagan ng administrasyon. Clazel Pardilla para sa Bayan.
0: Hindi natuloy ang nakatakdasan ng arraignment o pagbasa ng sakdal ngayong araw ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pang dating opisyal ng kagawaran kaugnay ng kasong graft. Ito'y kasunod ng inihain ng defense na motion for a bill of particulars kung saan pinapatukoy sa prosecution ang mga alegasyong nakasaad sa criminal information. Ang naturang kaso ay kaugnay ng pagbenta sa 45% stake ng Chevron sa Malampaya Gas Project sa Yudena Corporation na pagmumayari ni Dennis Uy noong 2019. Samantala, muli namang magpapatuloy ang arraignment sa June 26.

0: Mababawasan na ang madalas na pagbaha sa Bato Catanduanes. Bukod sa iba't ibang hakbang kontrabaha ng Department of Public Works and Highways, plano na rin na magsagawa ng dredging o pagpapalalim ng Bato River. Yan ang ulat ni Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas Virac.
1: Mapa-shearline man o bagyo, matagal nang suliranin ang mga residente sa Barangay Sipi at mga karating lugar sa Bato Catanduanes ang madalas na pagbaha sa kanilang lugar. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ang pag-apaw ng Bato River na isa sa pinakamalaking ilog sa lalawigan, lalo na tuwing malalakas ang pag-ulan at high tide na nagdudulot ng malaking perwisyo sa mga residente gaya ni Nanay Elena at Jeanette.
2: Pag umuulan naman, wala na kami tulog kasi may trauma na ang mga anak ko, ma'am, sa lalo na yung asawa ko, senior citizen na.
3: Sobrang epekto dahil ang bahay namin talagang apektado. Lahat ng damit halos basa.
1: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinalalakas ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kanilang mga hakbang sa ilalim ng Oplan kontrabaha. Layunin nito na mabawasan ang epekto ng pagbaha sa pamamagitan ng paglilinis ng mga daluyan ng tubig, pagpapabuti ng drainage systems, at pagpapatupad ng mga flood mitigation project para sa mas ligtas at mas matatag na mga komunidad. Sa katunayan, pinaplano na ang dredging o pagpapalalim ng Bato River upang mapabuti ang daloy ng tubig at mabawasan ang pagbaha. Magkakaroon din ng koordinasyon sa iba pang mga ahensya para mapabilis ang implementasyon ng programa.
4: Pag natapos po ang mga projects na yan, magkakaroon ng peace of mind yung mga residents along Bato River. Thank you very much po sa lahat ng national government agencies, lalo na kay President Marcos.
1: Nagpasalamat naman ang mga apektadong residente sa aksyon ng pamahalaan para matugunan ang kanilang matagal ng hinaing.
5: Maganda yan, ma'am. Maganda ang pamumuno ni President Marcos kasi na bigyan ng solusyon ang aming
3: maraming salamat po kay PBBM na nasolusyonan ang aming barangay para sa ikabubuti ng...
1: Sa ngayon, nagpapatuloy rin ang dike construction sa lugar. Tiniyak din ng DPWH Catanduanes na maisa sa katuparan nila ang kabuuang proyekto bago ang kasagsagan ng malalakas na ulan. Mula rito sa Catanduanes, para sa Integrated State Media, Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Binigyan diin ng Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region, kung gaano kahalaga ang pagsasagawa ng sabayang earthquake drill. Ito ay para mas maging handa ang mga residente sa Maguindanao del Sur sa oras ng sakuna. Yan ang ulat ni Lian Bolonga ng PIA, SOC Sergeant.
7: Sa hudyat ng sirena, sabay-sabay na nag-duck, cover and hold ang higit 800 kalahok sa second quarter national simultaneous earthquake drill ng Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region sa bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur. Layo ng aktibidad na matiyak ang kaligtasan ng lahat tuwing may lindol. Sa kanyang mensahe, iginiit ni Mirna Angot, officer in charge ng OCD Bar, ang kahalagahan ng aktibidad upang mas mapalalim pa ang kahandaan ng publiko sa panahon ng kalamidad.
8: Yung sinasabi natin, proper execution ng duck, cover, and hold, tinuturo natin sa kanila, do alam naman natin na isa lang ito sa mga paghahanda na ginagawa natin na mas malaliman pa natin ang ating paghahanda, paano mapalakas yung ating system.
7: Ginawa rin sa aktibidad ang simulation exercise ng evacuation, search, rescue at retrieval, medical response, incident management at mga gawain ng emergency operations center.
9: Sa second quarter, pili po namin ang bayan ng Talayan dahil gusto nilang matestingan yung kanilang contingency plan on earthquake as well as paano pa nila mapalakas yung kanilang preparedness measures.
7: Tiwala naman ang OCD Bar na sa pamamagitan ng mga ganitong drill ay lalo pang mapalakas ang kahandaan ng mamamayan tuwing may emergency.
10: Ito pong second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ay isang napakahalagang aktibidad lalong-lalo na po sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Kailangan po ng ating mga kababayan kung saan sila po ay dapat maging aware at lagi pong prepared pagdating sa kung ano-ano mang sakuna, lalong-lalo na itong earthquake.
11: Mula rito sa bayan ng Talayan sa probinsya ng Maguindanao del Sur, para sa Integrated State Media, Lian Bolongon ng Philippine Information Agency, SOC Sergeant.
6: Dahil sa sunod-sunod na pagtama ng malalakas na bagyo at matinding init na nararanasan ng bansa, Isinusulong ng Climate Change Task Force ang pagpapaigti ng kaalaman tungkol sa climate change at ang matinding epekto nito. Mahalagang malaman ng publiko ang dapat gawin lalo na ng mga namumuno sa bawat lungsod. Ayon sa Climate Change Task Force, kailangan ng community-based approach kung saan ang lokal na pamahalaan ang dapat manguna sa mga gawain laban sa pagbago-bagong klima. Masisimulan ang pagbabago at solusyon sa climate change sa pamamagitan ng action plan ng bawat komunidad at kooperasyon ng bawat mamamayan sa mga inisyatibo ng pamahalaan. Pinalakas pa ng pamahalaan ang programang makatutulong sa mga komunidad sa Bicol Region sa ilalim ng Project Lawa at Binhi. Kabilang na riyan ang Cash for Training at Cash for Work. Yan ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
12: Dahil sa sunod-sunod na kalamidad sa bansa tulad ng malakas na lidol sa Mindanao, mas pinaiigting ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang pagtugon sa mga apektadong komunidad. Sa katunayan, bukod sa family food packs na ipinamamahagi, magpapadala rin ang ahensya ng kanilang mga tauhan upang tumulong sa relief at rehabilitation efforts para sa mga biktima ng lidol sa Mindanao.
13: This is composed of 15 personnel from DSWD FO5. So, sino-sino itong mga 15 na mga personnel? Kasama po dyan yung mga social workers natin. Sila naman yung, these are not just ordinary social workers. Sila yung expert sa pagpuprovide ng psychosocial intervention.
12: Habang nakatutok ang DSWD sa agarang pagtugon sa mga sakuna, pinalalakas din ito ang mga programa para sa pangmatagalang climate resilience, food security, at livelihood sa Bicol Region. Isa sa mga pangunahing hakbang dito ang Project Lawa at Binhi ng DSWD. Layunin ng programa na palakasin ang kakayahan ng mga komunidad laban sa epekto ng climate change sa pamamagitan ng pagtatanim, pagpapalago ng pagkain at paglikha ng mga small water system para sa fingerlings at irigasyon. At dahil may mga tanim na mapagkukunan ng pagkain, malaking tulong ito para kay Rowena lalo na sa panahon ng kagipitan.
14: Nagbibigay po ito sa amin ng libreng gulay, lalo na kung nasa panahon kami ng kagipitan, wala talaga po kami mano. Kahit ang aming mga kasamahan, nagbibigay po kami ng libreng gulay. Tumutulong din po kami sa barangay, sa mga evacuees para makatulong.
12: Para naman kay Maria, hindi lang pagkain ang naibibigay ng programa, kundi dagdag kita rin dahil maaari nilang ipagbili ang kanilang mga ani.
15: Kami rin po yung nanginginabang. Kasi po, yung iba, binibenta namin. Yung iba po, binibili rin namin. Kung hindi, yung sobra naman, kinukuha din namin po para sa pang-araw-araw naming pangangailangan.
12: Sa ilalim ng Project Lawa at Binhi, sumasailalim ang mga benepisyaryo ng gaya ni Rowena at Maria sa 20 araw na cash for work training at cash for work kung saan tumatanggap sila ng 8,700 pesos. Nagsimula na rin ang regional payout sa Albay habang umaabot sa 78.3 milyong piso ang inilaang pondo para sa mga benepisyaryo sa buong rehiyon. Sa Albay pa lamang, nasa 1,000 benepisyaryo na ang naitala mula sa mga bayan ng Daraga at Libon at mga lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligaw. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, hindi lamang tinutugunan ng pamahalaan ang agarang pangangailangan sa panahon ng sakuna, kundi pinaghahandaan din ang mas matatag, mas ligtas at mas matibay na kinabukasan ng mga komunidad. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Patuloy na nagpapaulan ng hanging silangan sa bansa. Apektado nito ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, ang habagat ay posibleng lumakas na bukas o araw ng Sabado. Ayon po sa PAGASA, hahatakin ito ng bagyo na papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. Tatawagin niyang Bagyong Francisco. Aabot ito sa typhoon category kapag nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala itong direktang epekto sa bansa ang bagyo, pero hahatakin ito ang hanging habagat na siyang magpapaulan sa kanlurang parte ng bansa, particular sa Mindanao, Palawan at sa malaking bahagi ng Visayas hanggang sa araw ng Miyerkules sa susunod na Linggo. Sa ngayon, ang easterlies pa rin ang nagpapaulan at magdadala ng kaulapan sa bansa, particular sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Palawan at nalalabing parte ng Mimaropa Provinces. Magdadala naman ng kaulapan at pulupulong pag-ulan sa Visayas ang hangin silangan. Sa Mindanao, good weather pa rin pero may possibilities na localized thunderstorms o yung panandaliang pag-ulan sa hapon o sa gabi. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhunin.
0: At abangan, paano ka lang nagpapalawig sa paternity leave? Isinusulong ngayon sa kamera.
6: At Hollywood actor na si Tom Holland, kinumpirmang kasal na sila ng American actress and singer na si Zendaya. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
16: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Health at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Ted Herbosa. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV.
17: 4-hour next food crawl.
18: Yun yon, yung requirement dyan. Kailangan running, hindi dapat walking. Walking!
17: Tara na sa Another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
18: O, dalawang daliri lang food squad. No, ang lambot nga nyo, baboy.
17: It's fun! Ngayong Linggo, alas 10:30 ng umaga.
18: This is good for me.
17: Dito lang sa PTV.
19: Tara, lumikha! Papalapit na ang Father's Day. Nag-iisip na ba kayo ng mga pwedeng ipangregalo? Try nyo na ito, DIY photo frame para sa inyong memories. Isang espesyal na Father's Day drawing. At personalized DIY figurines na perfect para sa espesyal na araw ng mga ama. Sini ang magniningning dito sa
20: Artsy Craftsy Tala!
19: Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television.
21: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Isinusulong ni Akbayan Party List Representative Shel Jokno ang House Bill No. 9891 o ang Papa Leave Act na naglalayong palawigin ang paternity leave sa 105 days mula sa kasalukuyang 7 araw. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng 90 araw na bayad na leave ang mga ama pagkasilang ng anak at dagdag na 15 araw na paid parental leave na pwedeng gamitin sa loob ng isang taon. May 60 araw naman na leave sakaling magkaroon ng emergency termination of pregnancy. Layo rin ng panukala na palakasin ang ugnayan ng pamilya at ikayatin ang mas aktibong partisipasyon ng mga ama sa pag-aalaga ng mga anak. Sakop din ng panukala mga hindi kasal na ama, alternative caregivers at mga manggagawa sa informal sector na miyembro ng SSS. Sumipot na sa PNPCIDG si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin para magbigay ng salaysay sa pagkamatay ng 2 student athletes sa kanilang training sa Aurora. Samantala, pagpapaliban din muna ang pagbibigay ng rekomendasyon sa Department of Justice dahil may hindi pagkakatugma sa payag ng ilang players at coaching staff. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
2: Hindi tugma ang salaysay ng mga players ng Ateneo Blue Eagles na kasama sa training sa Dipakulaw Aurora at ni resigned head coach Tab Baldwin at iba pang coaching staff. Ito ang isiniwalat ni DILG Secretary Junvi Crimulya matapos magtungo kaninang umaga sa CIDG si Baldwin at 2 iba pang coaching staff para magbigay ng salaysay hinggil sa tunay na nangyari sa kanilang training. Dahil dito, sabi ni Crimulya na hindi muna sila magbibigay ng komento hinggil sa usapin.
3: In the heat of it all kasi, yung nangyari ang lahat. Ibang accounts ng players, ibang accounts ng coaches. Kasi ibang vantage point, iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pang-pang. So, doon lang, kinukuha lang namin yung mga full details, tapos gagawa kami ng conclusion report.
2: Ipagpapaliban din muna nila ang pagbibigay ng rekomendasyon sa Department of Justice o DOJ sa Martes na sana ang kanilang target, pero maaari umano ito na abutin pa ng 1 linggo.
3: We are piecing together the testimonies of what makes sense and what doesn't. And it'll take us a while. It'll take us another week before we come up with a report. Kasi kulang yung culpability ng institutions, kailangan rin namin mahanap. So we need a full investigation.
2: Sa araw ng Webes, ay nakatakda ding humarap sa CIDG ang presidente ng Ateneo de Manila University para magbigay ng salaysay. Samantala, hawak na ng CIDG ang drone footage mula kay Baldwin, pero maiksi lang umano ito kung kaya't hindi ito masyadong nakatulong sa kanilang isinasagawang investigasyon. Sabi ng CIDG, mahalaga ang salaysay ni Baldwin para malaman kung ano ang tunay na nangyari sa kanilang training na nauwi sa trahedya. Bilang head coach daw kasi, 90% ng executive decision ay nanggagaling sa kanya. Ibig sabihin, kumpas ni Baldwin ang sinusunod ng mga players, maging ito man ay sa loob ng ring o sa kanilang mga training. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesigas para sa Bayan.
1: Naghain ng reklamo ang Office for Transportation Security sa Office of the Ombudsman laban sa security screening officers nito na nagnakaw sa mga banyagang pasahero habang naka-duty. Pinangunahan ni OTS Administrator Undersecretary Gilberto Cruz ang paghahain ng reklamo. Nagbabala si Cruz sa lahat ng mga kawaninang ahensya na ang sinumang masasangkot sa anumang kriminal na gawain habang naka-duty ay mananagot sa kasong administratibo at kriminal. Anya, paghahain ng reklamo ay pagpapakita ng commitment ng OTS para sa pagkakaroon ng transparency, pananagutan at para masiguro na ligtas ang lahat ng mga pasahero. Mariing itinanggi ni Senador Risa Hontiveros na may kinalaman siya kaugnay ng corruption issues sa PhilHealth. Pinabulaanan din ni Hontiveros na ang mga paratang na siya umano ay komunista. Yan ang ulat ni Bernard Perez.
4: Fake news. Ganito inilarawan ni Senator Risa Hontiveros ang makusasyong siya umano ang PhilHealth Queen at may kinalaman sa umano'y unauthorized release ng mga bonus at allowance ng mga empleyado ng PhilHealth noong 2009, 2010 at 2014. Bago mahalal bilang senador, nagsilbi si Hontiveros bilang miyembro ng Board of Directors ng PhilHealth mula Nobyembre 2014 hanggang Oktubre 2015. Sa kanyang pagdalo sa isang student forum sa Southwestern University, FEMA sa Cebu City, iginito ang Tiveros na matagal nang napatunayang walang basehan ang naturang mga alegasyon. Ayon kay Tiveros, mismo ang PhilHealth Finance, Commission on Audit at iba't ibang media fact-checkers ang nagsabing wala pa siya sa PhilHealth noong mga panahong naganap at inimbisigahan ang naturang isyo ng korupsyon. Pinabulaanan din ni Tiveros ang mga paratang na siya umano ay komunista at iginiit na isa siyang social democrat na nagsusulong ng mga reforma sa mapayapa, legal at konstitusyonal na paraan. Binigyan din niya ang mahabang tradisyon ng serbisyo publiko ng kanyang pamilya, kabilang ang kanyang yumaong asawa at ilang kamag-anak na nagtapos sa Philippine Military Academy o PMA at nagsilbi sa militar at pulisya. Ayon kay Tiveros, inaasahan niyang bago matapos ang taon o sa unang quarter ng susunod na taon ay magkaisa ang kanilang hanay sa pagsuporta sa kandidatong may malakas at yansa sa halalan. Samantala, pinasalamatan ni Tiveros ang mga kababayan na natutuwa sumusuporta sa kanya at kay Senate President Sherwin Gatchalian o mas kilala bilang Winry, at binigyan din ang kanilang patuloy na pagmamasid at pagsuporta sa trabaho ng Senado. Bernard Ferrer para sa Bayan.
1: Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang aktibidad ng mga Chinese research vessel, barko ng Chinese Coast Guard at KLA Navy sa paligid ng Bajo de Masindoc para matiyak na walang illegal na gawain sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Navy, sa nakalipas na 8 hanggang 10 na buwan ay namataan ang paglalagay ng mga boya, harang at isang floating structure sa lugar. Gayunman, inalis na rin ang nasabing struktura matapos ang diplomatikong hakbang ng pamahalaan. Sa ngayon, araw-araw na isinasagawa ang Maritime Domain Awareness Operations para bantayan ang teritoryong sakop ng bansa.
5: Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa karagatan, yung ating mga fisher folks, we are doing everything that we can, yung inyong Philippine Navy, AFP, Coast Guard, BFAR, kasama na yung maritime group ng PNP, lahat po tayo, lahat po kami ay ginagawa ng lahat to be able to secure and to protect our maritime domain.
6: Hindi lang depensa laban sa banta ng anumang pag-atake ang pinalalakas ng Pilipinas, kundi pati ang kahandaan nito sa pagre-responde tuwing may kalamidad. Ito ay sa pamamagitan ng isinagawang pagsasanay ng Philippine Army sa Camarines Sur. Yan ang ulat ni Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga.
7: Sunod-sunod ang pinakawalang putok ng ground forces ng Philippine at Australian Army sa live fire exercise na ito sa Pasakaw, Camarines Sur. Ito ay matapos na ma-detect ng Philippine Navy ang mga kalaban sa dagat. Kasunod naman ito ang pag-atake ng Philippine Air Force mula sa Himpapawid. Ayon sa Philippine Army, malaking tulong ang isang buwang Philippines-Australia Army-to-Army Exercise Kasangga 2026-01 para maprotektahan ang Pilipinas mula sa banta ng pag-atake.
8: Napakaganda nito kasi nare-refresh yung ating mga kasundaluhan at ganoon din po yung Australian Defense Force sa pagpaplano, pagkakaroon ng mga communication exercises at pag-execute po ng mga scenarios na ilalagay nila sa plano.
7: Kabilang din sa mga aktibidad ang pagpapalakas sa interagency cooperation kung saan nagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at local government unit para sa ligtas na paglikas ng mga apektadong sibilyan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga taga-barangay Balogo dahil sa lugar nila isinagawa ang nasabing exercise.
9: Kasi po daiman lang ang BLGU, Balogo po ang mga beneficiary, kaya hindi ba kung malang LGU Pasakaw, kundi po si national security po, ano, interest po kan sa tuyang nasyon, and very much fortunate po kita na igdiyo po sa barangay Balogo, Ginibo, ano po iniyong Kasangga exercises. So no, very important po ano sa tuya pong national po na interest.
7: Humanga rin ang 1st Field Squadron ng Australian Army sa mga sundalong Pilipino, lalo na sa 83rd Infantry Battalion ng 9th ID sa dedikasyon at husay na ipinamalas nila sa 5 linggong pagsasanay. Sa pamamagitan kasi ng exercise na ito, hindi lang kaalaman at operational experience sa territorial defense ang naibabahagi nila sa Pilipinas, kundi maging suporta sa pag-transition natin mula sa internal security concerns patungo sa pagpapalakas ng kahandaan para sa external defense.
10: We, as the Australian Army, we've spent a lot of time conducting operations in a conventional war environment, and that means we have We have practiced the skills of defensive fighting and defensive operations, and that's why we're sharing those with the Philippine Army, to just bring us all up to the same level to integrate and operate better together in a defensive operation.
7: Bukod sa pagpapalakas ng depensa at kasanayan sa operasyon, napapalakas din ng mga ganitong pagsasanay ang kahandaan sa kalamidad at pagsaklolo sa mga mamamayan sakaling may mangyaring sakuna. Mula rito sa Camarines Sur, para sa Integrated State Media, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kinilala ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang mas pinalawak na pambansang pabahay para sa Pilipino o for...
11: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
12: Pansamantala po muna nating puputulin ang Ulat Bayan para bigyang daan ang ulat ni Raquel Bayan. Raquel?
13: Yes, Jamie, magandang gabi. Balikbansala nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makibahagi sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Exacto 4:02 nang lumapag sa William Moore Air Base sa Pasay City ang eroplanong sinakyan ni Pangulong Marcos. Sa rival statement ng Pangulo, sinabi nito na ang summit nagsilbing pagkakataon upang maipabati ng mga bansang kasapi ng samahan ang kanilang commitment sa pagpapatatag ng kooperasyon para sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng samahan. Inadap din ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto ng ugnayan ng ASEAN at Russia. Partikular na binanggit ni Pangulong Marcos ng Kazan Declaration 2026 ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026 to 2030. Ayon kay Pangulong Marcos, sa mga dokumentong ito, magsisilbing roadmap para sa pagpapalawak pa ng praktikal na kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at Russia, maging sa pagbibigay ng nararamdamang resulta at benepisyo sa mamamayan ng mga bansang ito. Pakinggan natin, Jamie, payag ni Pangulo Marcos.
14: Magandang araw po. I have just concluded my participation in the ASEAN-Russia Commemorative Summit in Kazan, Russia, where I served as co-chair alongside President Vladimir Putin. The summit marked the 35th anniversary of ASEAN-Russia relations and offered a timely opportunity for ASEAN leaders and President Putin to take stock of our partnership and chart a course forward amidst an increasingly complex global environment. We exchanged views on significant regional and international developments, including the South China Sea and, of course, the situation in the Middle East. We also discussed ways to strengthen cooperation in areas that bear directly on the stability, resilience, and prosperity of our peoples. Our discussions reaffirmed the importance of deepening practical cooperation on shared security challenges such as terrorism, transnational crime, cybercrime, and other non-traditional threats, as well as sustaining ASEAN-Russia engagement across all community pillars through our existing mechanisms. The summit developed several key outcome documents that will shape the next chapter of our strategic partnership. These include the Kazan Declaration 2026 ASEAN-Russia Unity in Diversity 35 Years Together. This articulates our shared vision for the future. The ASEAN-Russia Joint Statement on Cultural Cooperation and on Energy Cooperation, and the ASEAN's Russia Comprehensive Plan of Action 2026 to 2030, which serves as the principal roadmap for cooperation across the political security, economic, and socio-cultural pillars over the next 5 years. Our discussions also underscore the growing interconnections of regional processes across Eurasia. In this spirit, I had constructive engagements with the Shanghai Cooperation Organization and the Eurasian Economic Union, including through the Eurasian Economic Commission, covering inter-regional dialogue and practical cooperation in trade and investment, energy, security, connectivity, agriculture, tourism, and addressing transnational challenges. On the margins of the summit, I held a very productive bilateral meeting with President Putin, where we reaffirmed the friendship and cooperation between Russia and the Philippines as we look forward to the next 50 years in our relations. We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education, and people-to-people exchanges. The Philippine delegation and I are grateful to the government and people of the Russian Federation for the warm hospitality and the successful hosting of this commemorative summit. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
13: Yan ang tinig ni Pangulo Marcos mula Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
12: Maraming salamat, Raquel Bayan. Inyo pong napakinggan ang arrival speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muli po nating balikan ang Ulat Bayan dito po sa Radyo Pilipinas.
14: Our discussions also underscore the growing interconnections of regional processes across Eurasia. In this spirit, I had constructive engagements with the Shanghai Cooperation Organization and the Eurasian Economic Union, including through the Eurasian Economic Commission, covering inter-regional dialogue and practical cooperation in trade and investment, energy, security, connectivity, agriculture, tourism, and addressing transnational challenges. On the margins of the summit, I held a very productive bilateral meeting with President Putin, where we reaffirmed the friendship and cooperation between Russia and the Philippines as we look forward to the next 50 years in our relations. We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education, and people-to-people exchanges. The Philippine delegation and I are grateful to the government and people of the Russian Federation for the warm hospitality and the successful hosting of this commemorative summit. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
6: Sa iba pang balita, para matukoy ang kinaroroonan ng nawawalang hiker sa Mount Kalatungan, nag-deploy ng thermal imaging drone ngayong araw ang isang pribadong grupo sa bukid noon sa tulong ng lokal na pamahalaan. Nakapag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa indigenous people sa lugar na may malalim na kaalaman sa bundok para tumulong sa search and rescue operations. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
15: Nag-deploy na ng thermal imaging drone ng isang pribadong grupo sa Bukidnon sa tulong ng lokal na pamahalaan upang makatulong sa paghahanap sa nawawalang hiker sa Mount Kalatungan na si Alcarge Zamayla. Makatutulong ang nasabing drone sa pagtukoy ng mga heat signature sa kabila ng mahirap na weather condition sa lugar. Isang linggo na ang nakalipas mula nang ito ay naiulat na nawawala. Sumali umano ito sa isang trail hiking activity sa Mount Kalatungan, kasama ang kanyang pinsan na walang hawak na trekking permit mula sa tourism office ng Bukidnon at hindi rin nakapagparehistro sa organizer ng nasabing aktibidad. Tuloy-tuloy rin ang isinasagawang search and rescue operations ng pulisya, mga rescue team at iba pang mga hiker, pero bigo itong matagpuan.
16: No, we are very hopeful na sana buhay pa ang ating missing hiker. And we are resourcing all our efforts, no, at the same time our drones and our team of hikers and team of search and rescue team na makita ang mga posibleng nadaanan or dinaanan or sa mga river banks na pwede makita ang ating hiker.
15: Dahil dito, nakipag-ugnayan na ang mga otoridad sa mga indigenous peoples o IP sa lugar na may malalim na kaalaman sa Mount Kalatungan upang tumulong sa search and rescue operations, maging sa mga forest guards na pamilyar na sa nasabing trail. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 120 ng mga volunteer, sundalo at pulis ang tumutulong sa paghahanap sa nawawalang hiker.
16: Our search and rescue operation team are composed of volunteered hikers na galing pa mismo sa mga local na area. At the same time, pati yung mga ITs or indigent indigenous people na taga doon mismo and promo protecta, meron din tayong Bantay Lasang kung saan sila talaga yung umaakyat parati and tinitingnan din nagsisecure ng ating non-kalatungan.
15: Kaugnay nito, nananawagan ng otoridad sa publiko na kung mayroon man silang mahalagang impormasyon tungkol sa nawawalang hiker, agad na makipag-ugnayan sa Pangantukan Municipal Police Station o mag-text o tumawag sa numerong nakikita sa inyong screen upang agad itong maaksyonan. Janessa Felix, para sa Bayan.
6: Makapagtuturo na mga dating OFW na lisensyadong guro sa Cordillera Region. Ito ay sa ilalim ng tinaigting na programang SPIMS o sa Pinas, ikaw ang mamapser ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Audrey Villana ng PTV Cordillera.
17: Pinapaigting ng Department of Education katuwang ang Department of Migrant Workers ang programang SPIMS o sa Pinas, ikaw ang mam at sir para sa mga OFW na lisensyadong guro. Bibigyan sila ng plantilla items sa main teaching o non-teaching roles alinsunod sa batas. Kailangan lamang na licensed teacher ang mga dating OFW na aplikante ng SPIMS. Nakabalik na sa bansa 3 taon na ang nakalipas mula sa pagtratrabaho abroad at makapagbibigay ng patunay na nagtrabaho siya sa ibayong dagat. Mag-apply sa DMW online o sa pamamagitan ng regional offices ang mga dating OFW na kwalipikado. Pagkatapos ng pre-screening, ibibigay ng DMW ang listahan sa DepEd Central Office bago maibigay sa mga schools division offices. Wala ring cut-off score ang mga aplikante ng SPIMS, basta makumpleto nila ang lahat ng dokumento.
18: Once they pass kasi yung DMW pre-screening and send to our DepEd Central Office, they are assured of that job. So, once they have that item in the Department of Education, they can enjoy all the benefits, the rights and privileges that regular DepEd teachers have.
17: Mabibigyan ng 20,000 pesos ang isang SPIMS beneficiary na nakaisang taon na sa serbisyo para gamiting pambili ng supply ng chalk, papel at iba pang pangangailangan sa pagtuturo. Nilinaw din ng DepEd na walang guro ang mawawalan ng trabaho.
18: Itong SPIMS kasi hindi nila tinatanggalan ng items yung mga dating nag-a-apply na sa ating bansa. Yes. Itong mga SPIMS items ay additional to the items, regular items that are allotted for the Department of Education. So in addition to.
17: Ngayong taon, 104 ang SPIMS item mayroon sa Cordillera Administrative Region. Mas mataas kumpara sa 97 items noong 2025.
19: Kaya maganda itong SPIMS because it's a way of getting them back para dito nila i-form or they will come back here to form our children so that they can be who they can be in the future towards nation building.
6: Audrey Villana, para sa Bayan.
1: Maari ng pasalan ng isang heritage and art hub na matatagpuan sa Governor Pack Road sa Baguio City. Lain itong ipakilala ang mayamang kasaysayan at kultura ng rehiyon ng Cordillera. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera.
20: Bukas na sa mga bisita at turista ang Cordillera Heritage of Art Hub ng Department of Tourism Cordillera na matatagpuan sa Governor Pack Road, Baguio City. Ayon sa tanggapan, ang lugar ay magsisilbing hosting ng exhibitions, workshops, cultural demonstration, small group performances at creative gatherings. Magiging isang educational area din ito para sa mga turistang nagbabalak malaman ang kasaysayan ng Cordillera, kultura at tradisyon.
21: We're so happy to share the yung cultural hub and art park. We call that in the DOT, no. So this is our share to the community, no, to the art community and to the cultural community as well, no. So it's an open area where you can be able to do or contact events, no. It can be a storytelling, it can be pottery, it can be wood carving, and all sorts of exhibitions.
20: Anya, ang Cordillera Heritage at Art Hub ng DOT ay tulay sa nakalipas na panahon at nang kasalukuyan na magiging refleksyon ng mga kabataan para sa kinabukasan.
21: Ang mga travel and tours natin can actually use it or utilize it for itinerary, for package tours, no? Yung mga small groups na where you want to also provide experiential activities, no? Kasi ang turismo ngayon, dapat immersive.
0: Katuwang rin ang Art Hub ang PNP para sa seguridad ng mga bisita na namamasyal.
3: We would like to convey or reaffirm our commitment in supporting tourism-related activities of DOT and of course the tourism players in terms of the maintenance of peace and order as well as public safety.
0: Christine Ornoya Sabaway para sa Bayan.
1: Nag-alay ng panalangin sa Pung Nazareno ang mga deboto sa Quiapo Church. Dalangin nila ang mabuting kalusugan at kaligtasan ng kanilang mahal sa buhay, kabilang na rin ang kapayapaan sa bansa. Inangulat ni J.M. Thompson.
22: Buo ang pag-asa ng ilan nating kababayan na magiging maayos ang sitwasyon ng bansa sa kabila ng mga hindi magandang pangyayari.
23: Nariyan ang gulo sa labas ng bansa na hustong nakaaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas, ang ingay sa politika at ang kabi-kabilang mga trahedya. Hindi pa man sumisikat ang araw kaninang alas 6 ng umaga ay dagsa ng ating mga kababayan para manalangin ngayong Biyernes, araw ng pagsamba ng mga deboto ng Puong Nazareno sa Quiapo Church. Ang biker na si Armando Agustin, panata na niya ang pagsisimba tuwing Biyernes kasama ang kanyang mga kaibigan. Bukod sa dasal na magandang kalusugan at kaligtasan sa kanyang buong pamilya, palagi rin kasama sa kanyang dasal ang isang hiling.
24: Sana umayos na yung bansa natin. Dapat pag-usapan na lang nila, di ba? Kung sakali man, ang apektado yung mga ano eh. Yung mahal yung biling, para naman lahat masaya.
23: Isa lang si Armando sa mga debotong tuwing Biyernes ay walang palya para manalangin at humiling na sana'y maging ligtas at magkaroon ng maayos na kalusugan ang kanilang pamilya. Hindi naman iba ang dasal ng ilan pang mga deboto dito sa Quiapo Church, ang mapayapa at maayos na pamumuhay. Batay naman sa humiling ngayong umaga, sa dami ng problema na kinaharap ng ating bansa ngayon, maraming bagay ang pumapasok sa ating isipan. Maraming problema kung saan apektado ang pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya naman ang payo ni Father, sundin natin ang nais ng ating puso at ang nais ng may kapal. Nang sa gayon, makamit ng bawat isa ang tunay na kapayapaan, hindi lang pansarili, kundi para sa kapakanan ng bayan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
1: Pumanaw na sa edad at 35 ang dating child star at American actress na si Davy Chase. Samantala, Spider-Man star na si Tom Holland at Zendaya, totoo kayang kasal na? Narito ang ulat.
25: Pumanaw na ang aktres na si Davy Chase na kilala sa kanyang mga role sa horror film na The Ring at Lilo and Stitch ng Disney. Siya ay 35 taong gulang. Ang kanyang biglang pagkamatay ay kinumpirma ng kanyang kasintahan na si Roy Hernandez. Ayon kay Hernandez, si Davy ay nasawi noong Martes, June 16 matapos magkaroon ng meningitis at impeksyon sa dugo na naging sanhi ng pagkakaroon ng kanyang septic issues. Na-ospital din ang aktres sa Los Angeles itong nakaraang buwan matapos dumanas ng malnutrisyon. Sumikat si Davy noong 2002 matapos i-voice ang batang Hawaiian na si Lilo Pelikay sa animated hit na Lilo and Stitch ng Disney. Nang maglaon, binalikan niya ang papel sa ilang mga sequel at ang serye sa telebisyon na Stitch the Movie, Lilo and Stitch the Series at Leroy and Stitch. Si Davy ay naging isa sa mga pinakakilalang young star ng horror matapos ang pagganap sa karakter ni Samara Morgan, 2002 na The Ring. Matapos ang ilang buwan ng espekulasyon, sa wakas ay kinumpirma na ng Hollywood actor na si Tom Holland na opisyal na silang kasal ni Zendaya. Ginawa ng British actor ang pahayag sa kanyang panayam sa isang magazine kung saan binanggit niya ang viral artificial intelligence generated ng mga larawan na kamakay ng kumalat online na maling naglalarawan ng kanilang kasal. Gayunpaman, tumanggi ang 30-year-old actor na ihayag ang anumang karagdagang detalye tungkol sa seremonya. Ang mag-asawa ay unang nagkakilala habang sinushoot ang 2017 blockbuster na Spider-Man Homecoming. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na @PTVPH. At yan po ang may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. Hanggang sa Lunes at advance Happy Father's Day sa lahat ng mga ama. Ako po si Diane Kerer ng inyong pamansang TV para sa Bagong Pilipinas.

0: Puerto Rico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
9: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
11: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
12: Ano nangyari?
11: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
13: Ako sir, ambulance driver ako.
12: Ambulance driver? Oh.
13: Lagpas dalawang oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
10: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
12: Dahil hindi na umabot.
13: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
10: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
12: Makapal yung semento.
10: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
12: These are the reinforcements.
10: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
9: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
12: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 8 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. 7:09 in the evening at ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Makakasama ninyo hanggang alas 8 ng gabi dito sa ating programa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, 738 AM. At syempre, ihati namin sa iba't ibang mga balita, talakayan, impormasyon na dapat ninyong malaman mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters at sa ating mga makakapanayam mamaya. Ako, maganda itong pag-uusapan natin because I'm also an advocate of this, itong preservation of archaeological project. Ayan, mga ganyan. Anything that is about history, about finding new information, yan, mga gusto natin yan. Kaya naman mamaya, no less than, hopefully mamaya, no less than our officials from Lanao del Sur ang makakasama natin. 7:10 in the evening, kumusta po ang ating whole week? Naku, nakatapos na naman tayo ng isang buong week, isang buong linggo ng pakikipagbaka, ayan, paglaban sa ating mga pang-araw-araw na himagsikan. Oo, kasi di ba? Araw-araw yung ating labanan, no? Laban para mabuhay, laban para sa ating pamilya, laban para sa ating isinusulong na advokasya. Ayan, it's an everyday process we're going on. Uy, kakarating lang po ng ating Pangulo mula sa Russia, kung saan siya ang nanguna sa Russia-ASEAN Summit. ASEAN Summit, being the chairman of the ASEAN. Oo, yun po ang ating pinaka-late kanina, narinig nyo po kanina, no? Dun sa mga nakaantabi kanina, ang naging welcome o arrival speech ng ating Pangulo. Samantala, ayan, 35 years ng Russia-ASEAN relationship. Ayan po ang pinaka. Oh, ano yun? Yung 165th birthday ni anniversary ni Gat Jose Rizal. Ayan, oh, sige. Isa sa mga bayani natin. Anyways, ito po ang mga headlines ng ating mga balita na pakabangan nyo mamaya.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ilang coaching staff ng Ateneo de Manila University

0: or matagumpay na naidaos the Region 10, nagsilbing host ng region. International Day for Elimination of Sexual Violence in Conflict 2026, ipinagdiriwang ngayong araw. OPA Pro na kikiisa. Tatlong araw na training on high quality copra processing. Batch 8 isinagawa ng ATI Regional Training Center ng 9 ng Zamboanga del Norte.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ayan, 7:13 in the evening. Tuloy-tuloy tayo dito sa ating programa. Syempre sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaunda, ako pa rin po inyong lingkod Nords Maginanaw. Mamaya po, pag-uusapan natin yan. Kasi alam mo yon, there are some great finds, no? There are some great finds na parang alam, parang ang ganda pag-usapan later that has been discovered in Lanao del Sur, no? At ilan doon sa mga nabasa ko, ang sabi, no, di umano, ang sabi ay maaring isa sa mga voyagers, no? No, hindi lang yung mga Tausug Seafarers, kundi isa sa mga voyagers din ay ang Maranao group of or the Maranao people. Ako, nakaka-entice yun. Kumbaga masasabi natin na very enticing to know more about that newly discovered. Kasi nagkaroon ng archaeological project sa may lupa mismo, literal na lupa ng Lanao del Sur. 7:15 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaroon nilang paalala.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
4: Amoy pares, amoy araw.
5: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
4: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
5: Ang dungis mo.
6: Ma, tama na.
7: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
8: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
9: Ang saya balikan ng ating kabataan.
7: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
10: O ano, game na?
11: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
2: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
12: Mas pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo! Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
14: Ang taginting ng FM.
12: At lakas ng AM.
14: Sa iisang himpila.
12: Pinagsanib na puwersa.
14: Para sa mas malawak.
12: Mas maraming mararating.
14: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
12: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
15: Radyo Pilipinas.
12: News nationwide.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
18: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
19: Di papahuli
20: sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Informasyon.
21: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Sports Radio 918.
21: Radyo Magazine 1278.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
17: Radyo Pilipinas World Service.
12: Sports Radio.
18: Radyo Magazine.
12: Serbisyo Publiko.
15: The AM and FM collab.
12: Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
18: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
19: 1-800-981-7738. Go Agri! Go Agri!
20: Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi

0: karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
1: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: 7:18 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod Nords Maguindanao. Sasamahan kayo hanggang alas 8 ng gabi dito lamang sa ating himpilan Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738
1: Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Samantala, eto una sa ating mga balita. Mabalita muna tayo una sa ating mga balita. Ilang coaching staff ng Ateneo de Manila University pinagbawalang makadalo sa UAAP activities. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: DK!
4: Pinagbabawalang munang makadalo ang ilang coaching staff ng Ateneo de Manila University sa mga UAAP activities. Sila yung mga nasa Dipocolo Aurora nung nangyari ang pagkalunod ng dalawang estudyante. Nabatid na inaprubahan ng Board of Trustees ng UAAP ang rekomendasyon ng mga Board of Managing Director. Dahil dito, bawal silang dumalo sa aktibidad ng UAAP habang nakabitbin ang resulta ng ginagawang investigasyon ng mga ahensya ng gobyerno at ng Independent Facts Findings Inquiry ng Ateneo sa nangyari sa insidente. Layo ng hakbang na ito na mapreserba ang integridad ng ginagawang pagsisiyasat at matiyak ang full transparency at due process habang sinusuri mabuti ang detalye ng pangyayari. Iginit ng UAAP na kailangan matukoy ang pananagutan sa pangyayari itong base na rin sa inilabas na investigasyon at lahat ng mapapatunayang responsable sa pangyayari ay papanagutin alunsunod sa regulasyon ng Liga. Mula sa Luzon na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat DK Zarate. Samantala, big time pusher timbog sa bypass operation sa Pagadian City. Higit 4 na milyong halaga ng shabu na kumpiska. Para sa detalye mula sa Zamboanga, alamin natin kay Shirley Espino.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Shirley!
5: Arestado ang isang big-time drug pusher sa kinasang bypass operation ng mga otoridad sa isang mall sa Barangay San Pedro sa lungsod ng Pagadian. Batay sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 9, nahuli sa operasyon si alias Omar, 54 na taong gulang at isang residente ng Kumalarang, Zamboanga del Sur. Nakuha mula sa kanya ang abot sa 600 grams ng hininalang shabu na nagkakalaga ng higit 4 million pesos. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nahuling suspect. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Ayan, maraming salamat, Shirley Espino. Samantala, 4 na araw na capacity building workshop on technical report writing with gender and development integration in project split ng Department of Agrarian Reform matagumpay na naidaos the Region 10 nagsilbing host region. Para sa detalye, gikan iligan, nalamin natin kay Ms. Dandy Macarambon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dandy!
6: Matagumpay na naidaos ang 4 na araw simula Hunyo 15 hanggang 18 ang Capacity Building Workshop on Technical Report Writing with a Gender and Development Integration in Split Project ng Department of Agrarian Reform o DAR. Nagsilbing host region ang DAR 10 Northern Mindanao, ginanap sa lungsod ng Cagayan de Oro kung saan nagkaisa ang mga delegado mula iba't ibang rehiyon. Dinaluhan ng mga nasyonal na opisyal ng kagawaran kabilang si DAR Assistant Secretary for Support Services Office at Gender and Development Split National Technical Advisor ASEC James Arsenio Ponce. Nag-iwan ng mahalagang mensahe na anya ang gender and development ay nagiging makabuluhan kapag naipapakita ang papel ng kababaihan kalalakihan, kanilang mga pangangailangan at tagumpay sa bawat proyektong na ipatutupad. Layunin ang inisyatibang ito na tinitiyak tamang pagdodokumento at paghahayag ng impact o epekto ng project split kung papaano binago ng proyekto ang buhay ng mga benepisyaryo. Nag-iwan din ng mahalagang mensahe si DAR Northern Mindanao Regional Director Baez Zoraida Ding Makadindang, kanyang binigyang diin sa pamamagitan ng gender-responsive planning at tamang dokumentasyon ng kanilang mga programa na pag-iibayo ang implementasyon ng reformang agraryo at tinitiyak na ang nakakabenepisyo ay hindi lamang ang mga benepisyaryo ng kasalukuyang henerasyon ng agrarian reform beneficiaries kundi pati ang mga susunod na henerasyon. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yeah, maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, tamang pagsasagawa ng duck cover and hold at kahandaan sa lindol binigyang diin ng OCD Region 1. Para sa detalye, mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mildred.
7: Tamang pagsasagawa ng duck cover and hold at regular na earthquake drill ang muling pinaalala ng Office of Civil Defense Region 1 kasunod ng naganap na lindol sa Mindanao. Ayon kay OCD Region 1 Public Information Officer Adrian Pagsulingan, na isa sa mga nakikitang kakulangan ng publiko ay ang wastong pagsunod sa duck cover and hold na ani ay pinakamahalagang hakbang sa oras ng lindol. Ipinaliwanag nito na hindi dapat gumalaw o maglakad habang lumilindol. Sa halip, kailangan manatili sa ligtas na posisyon at lumipat lamang sa pinakaligtas na lugar pag tumigil na ang pagyanig. Binigyan diin din ng OCD na mahalagang alam ng bawat isa tamang pagtugon sa lindol saan man ito mangyari, sa tahanan, paaralan o opisina. Aniya, nakatutulong ang regular na earthquake drill upang maging bahagi ng muscle memory ng publiko ang tamang aksyon sa oras na sakuna. Kasabay nito, pinayuhan ng publiko na maghanda ng go bag na mahindi bababa sa 3 araw na supply ng tubig, pagkaing hindi madaling masira, kumot, flashlight, kandila, radyo at iba pang emergency supplies. Gayon din ang pag-alam sa evacuation areas at emergency contact numbers. Nagbabala rin ang OCD sa posibilidad ng tsunami kasunod ng malalakas na lindol kabilang ang naitalang magnitude 6.5 na pagyanig. Kabilang sa mga natural na senyales nito ang malakas o matagal na lindol, bigla ang pag-atraso o pagtaas ng tubig dagat at hindi pangkaraniwang malakas na ugong mula sa karagatan. Pag napansin ng mga ito, pinapayuhan ng publiko na agad lumika sa mataas at ligtas na lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Yeah, maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, International Day for Elimination of Sexual Violence in Conflict 2026 ipinagdiriwang ngayong araw o papru na kikiisa. Mula Iligan ulit, balikan natin si Miss Dandy Macarambon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Dandy!
6: Nakikiisa ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU sa pagdiriwang ngayong araw ng International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict 2026 bilang pagpupugay sa katapangan at katatagan ng mga biktima at survivor ng mga karahasang sekswal, may kaugnayan o dulot ng hidwaan o digmaan. Layunin ang paggunita ng makasaysayang araw na ito na pukawin at palawakin ang kamalayan laban sa sekswal na karasan, itaguyod ang pananagutan at hustisya. Sabay-sabay na paninindigan para sa dignidad, kaligtasan o proteksyon at pangmatagalang kapayapaan. Ang International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict ay naitatag at naideklara ng United Nations General Assembly gugunitain tuwing Hunyo 19, pinagtibay ng United Nations Security Council Resolution Number 1820 noong Hunyo 19, 2008. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Gikan Iligan, daghang salamat Ms. Dandy Macarambon. Samantala, Zamboanga Sibugay, 3 araw na training mula sa Zamboanga Sibugay. Ito, 3 araw na training on high quality copra processing. Batch 8, isinagawa ng ATI Regional Training Center 9 sa Zamboanga del Norte. Alamin natin ang detalye mula sa Zamboanga Sibugay kay Leslie Cubol.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Leslie!
8: Sir, matagumpay na naisagawa ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 o ATI RTC 9 ang tatlong araw na training on high quality copra processing batch 8 para sa mga magsasaka ng niyog sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. Ang pagsasanay ay linahukan ng 30 mga coconut farmer at stakeholder na nagmula sa iba't ibang mga bayan sa Zamboanga del Norte. Ang mga partisipante ay binigyan ng karagdagang kalaman at kasanayan upang makagawa ng premium quality ng copra. Natutunan ng mga kalahok ang mga pangunahing estratehiya para sa pagbawas ng mga panganib sa kontaminasyon ng mush o mineral oil saturated hydrocarbons o MOA, mineral oil aromatic hydrocarbons. Itinuro rin ang tamang paghawak, pagproseso at mga nakasanayan na pag-imbak upang matiyak ang kaligtasan, kalidad at integridad ng mga produktong niyog sa buong value chain. Dahil sa mga pinabuting pamamaraan ng proseso, ang mga kalahok ay mas handa na sa ngayon na gumagawa ng dekalidad na copra na nakakatugon sa mga pamantayan ng industriya na nag-aambag sa mas maraming oportunidad sa merkado, mas ligtas na mga produkto ng niyog at mas mapagkumpetensya at napapanatiling industriya ng niyog sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Eh, maraming salamat, Lesti Cubol. It's now 7:29 in the evening. Magbabalik pa sa Salam Radio. Pagkarana, ilang paalala.
9: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng mga Bayani.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Publiko 738.
18: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo pinapapakinggan 738 sa Metro at Mega Manila, sa Facebook sa Radyo Pilipinas Facebook page 1.7 million na po tayo, at syempre sa PTV, sa Free TV, sa Digital TV. Ayan, tayo pinapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordable Box Channels 45 to 49.
18: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Okay, eto magandang pag-uusapan natin at kasama natin ang ating Vice Governor ng Lanao del Sur. Pag-uusapan natin ang Preservation of Archaeological Project in Lanao del Sur. Makakasama natin Vice Governor Mojam Rakiin Adyong. Vice Gov, maraming salamat. Magandang gabi. Mukhang
19: magandang gabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayan, maraming salamat ah. Anyways, una sa lahat ay pag-usapan natin, kasi kahapon nakita ko yung napakagandang ginawa under the support of the, syempre, the office of the governor and office of the vice governor, where at yung archaeological project na ginawa nga, no? With that, ano ang pwede nyo pong ibahagi sa atin?
19: Nung kahapon po, nagkaroon tayo nung parang exhibit nung Camp Kitli Archaeological Project. So, mahaba ho kasi yung naging kwento nung bakit ho sila kumbaga nag-come up sa project na yon. I think may mga Americans na nagpatulong din sa isang archaeologist na parang hinahanap nila si yung before pa, yung si General Ford, na yun yung time pa ng Americans nung nandito sila. So hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan, actually. Tapos yun, nagpatulong din suddenly yun, may mga natagpuan sila dito sa paghukay nila, tapos based din sa mapa nung kanilang sa archaeology sa UP. Based sa kanilang map, may mga mangilan-ngilan na pwede pang hukayin dito sa Marawi City and Lanao del Sur. Lalong-lalo na sa Marawi, parang first time ata itong gawin according sa ano, sa mga archaeologist ng sa UP, yung dean.
2: Ayan.
19: So may mga natagpuan silang mga obsidian flakes, yung parang mga gamit pa before, at yung mga parang flower base na basag-basag na. So doon na explain nila yung mga obsidian flakes na before pa dumating ang Americans and Spaniards dito sa Pilipinas, most especially sa Lanao, meron na palang movement ng mga tao dito sa ating lugar. So ibig sabihin, doon din nakita na tayong yung before pa ng mga tao dito sa Lanao, mga traders na. Kasi may yung obsidian flakes na yun, yun yung nagpapatunay na isa yun sa nagpapatunay na may, mga traders yung mga tao dito sa Lanao long before pa. Before pa dumating ang Americans and Spaniards.
2: Okay, with that archaeological project and with those na nga, yun, nababanggit mo ngayon na nahanap, no? Na merong mga nakikita tayo, meron tayong ibang mga pieces of evidences that the na umuusbong na dati pa yung trading practice dito sa diyan sa atin sa Lanao del Sur. Are we, or the is the province of Lanao del Sur open to have more projects similar to this in other, kasi alam natin marami pang areas in the provinces na pwede pang hanapan na mga ganyan ng archaeological finds na tinatawag, no, in bayang pa lang baka ang dami nating mahanap doon in some areas of Taraka. Those are places that has been long before na kumbaga nakikitaan na ng rich archaeological finds.
19: Actually hindi lang ho ito yung ano napuntahan na ho nila yung Kuta Kalawi. Meron silang mga list eh. Meron silang mga list ng mga kuta dito sa Lanao del Sur na napuntahan nila. Actually ang dami noon eh. Ang dami nilang nakita, ang dami nilang nahukay. Yun lang na nagkaroon lang ng exhibit nung kahapon doon sa campus.
2: Ito pinapakita natin yung ilang mga ano, ilang mga nakita, ilang mga pictures nakita. And ang alam ko just recently ay binuksan din yung museum natin diyan sa Lanao del Sur, tama ba?
19: Opo.
2: And etong mga finds na ito, masasabi ba natin na dito magandang ilagay talaga, i-preserve etong mga nahukay na to, tama ba?
19: Yes po. Actually, yung mga archaeologists natin, magbibigay pa sila ng more report, kumbaga more findings pa, pagbalik nila sa Manila para dun sa mga tools na gagawin nila, dun sa mga na nahukay nila. So, magbibigay lang sila ng update thoroughly dun sa mga nahukay. So, para sa atin ho kasi, maganda na nalaman natin to dahil yun nga, marami ho tayong tanong eh. Bakit tayong mga Maranao? Bakit tayo ngayon traders? Yun pala, long before pa, traders na ho talaga yung mga minuno natin. So, marami ho kasi tayong tanong eh, lalo na sa mga kabataan, na bakit ba ganito yung Maranao? Bakit ba napaka ano negosyante, ganyan? So, long before pa, yun na pala yung naging ano natin. Kumbaga, na-continue na lang natin ngayon.
2: Oh, hindi lang tayo nakilala sa tempered glass at saka DVD. dati na nagbebenta na tayo, 'di ba? Biro nga ng ilan ng mga kaano natin eh, nabebentahan nga natin yung Chinese ng mga hindi nila binibili, ika nga eh. But anyways, eto Agog.
19: Actually ho na nabanggit nila na meron na akong Maranao Chinese na
2: ayun
19: trade. Na may pinakita ho ang UP sa amin na parang libro ata na about Maranao and Chinese trade.
2: Yes, of course. Of course. Meron. Oh. Alam mo, isa sa pinaka ano, isa sa very that fascinates me. When you go to National Museum, makikita mo doon sa National Museum, merong aparato doon that makes the silk, yung silk thread, no? Now, tinanong ko kung bakit merong ganun because dati pala we are really we are making silk through thread, no thread silk. Kumbaga, and align tayo doon sa silk route dati during the time of the Chinese. So, kumbaga doon tayo kakaiba. Anyways, Goba, magbibigay daan lang tayo sa Aisha prayer. Babalikan ka namin. After this, babalikan namin para pa sa iba pang mga katanungan, no? But before that, alam natin na ito bago tayo mag-break. Alam natin na there are already sites that is declared UN Heritage or UNESCO Heritage Sites sa some areas of Lanao del Sur. Ito mga na-discover natin na bago. Meron ba tayong application for that? Ayan ang tanong sa ating pagbabalik. And with that, magbabalik po sa Lam Radio pagkaraan nilang paalala.

0: arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At tayo po nagbabalik sa ating programa kasama si Vice Governor Muhammad Khalid Mujam Rakiin Adyong na Lanao del Sur, kung saan kanina ay iniwan natin yung katanungan ukol sa pagpananatili ng isa ng mga archaeological sites. At kung may plano ba sila hilingin, ay deklarang World Heritage Site ng UNESCO ang mga site na ito. So, Vice Governor, magandang gabi ulit.
2: Good evening. Yes. Tanong na yun, hintayin lang natin yung final na report pagbalik nila sa Manila. Kasi magbibigay sila ng update para malaman ho natin. Kasi sobrang dami pa po ng pwede pa nating i-explore dito sa Lanao. Hindi naman ho natin siya parang gagawing basta na lang tayo mag-i-explore ng mag-i-explore or maghukay na maghukay. Mahalaga na malaman natin kung saan ba tayo nanggaling, kasi yung true identity yung pinaka importante sa atin ngayon na malaman na bakit ba ngayon ganito yung Maranao, kasi yun, long before meron na palang ganun.
1: Ang akin lang, Vice Governor, ganito, the Darangan is one of the oldest, no, oldest enchanted poetry, kumbaga, sa ating bansa. Pangalawa, we live on the lake that is oldest, 15 million years in existence.
2: Opo, napanggit din ho yan.
1: Sa Southeast Asia. Pangatlo, na nakaka-amaze sa akin is that meron tayong kamalig sa Marantao. Ha? Tapos merong kamalig sa Albay. At merong kamalig some areas on Luzon. So, kasi kahapon, when I was looking at some of the posts, and dun, pinapakinggan ko nga yung ilang mga lumabas na mga ano dun, topics dun, is that it's not only the Tausug who are the seafarers, kumbaga, no? But even the Maranaos were able to voyage all throughout, coming from Lanao del Sur palabas na iba't ibang mga lugar. So we are also voyagers, traders.
2: Actually yun yung na-explain nila kahapon, yung binabanggit ko na obsidian flakes, na hindi naman siya originated dito.
1: Ayun.
2: Bali yung obsidian flakes na originate, napakita nila yon parang somewhere in Malaysia. Mm-hmm. So doon pa lang nakikita na na-explain ng mga archaeologists natin yung beam na dati nang nagte-trade yung mga ninuno natin.
1: Okay.
2: Kaya merong ganung nahanap dito na ano.
1: Okay. With that, ano po ang programa na nakikita niyo pwedeng maging programa on behalf of the syempre ng inyong opisina, opisina ng Vice Governor, opisina ng Sangguniang Panlalawigan, and Office of the Governor, para ma-sustain itong mga activities na ito.
2: Actually ho, very timely yung naging exhibit kahapon, yung Camp Kitley Archaeology Project. Kasi yun nga yung sinasabi natin na mahalaga na malaman natin kung ano ba yung pinanggalingan natin, para malaman natin kung ano yung identity natin. Kasi ngayong July 4, the whole month of July, araw ho ng Lanao del Sur.
1: Yes.
2: Kaya ho na natuwa ako dun sa exhibit, kasi pwede ho, kasi makukonnect ko siya pagkadating ng araw ng Lanao, na
1: yes,
2: yung culture natin mga Maranao, at least may basis tayo doon sa mga yung Camp Kitley Archaeology Project, para malaman natin yung true identity. So, ngayon, ini-invite ko ho ang lahat, hindi lang ho ang aking mga kababayan dito sa Lanao del Sur, kundi buong Pilipinas ho, na kung sino man ho yung gustong pumunta at bumisita dito sa ating lalawigan, feel free ho, this coming July, whole month of July, marami ho tayong activities, marami ho tayong gagawin for the month of July. Actually, from July 4 up to July 30, punong-puno ho yung schedule natin. Meron po tayong mga fun run na mga gagawin dito, mga sports activities, yung culture natin sa Islamic din, meron din tayong mga programs para ho ma-showcase natin yung ating lalawigan. And most especially yung mga municipalities natin, meron silang display ng kanilang mga, kung ano yung nasa lugar nila, ilalagay nila sa isang booth para malaman natin yung mga mga munisipyo dito sa Lanao del Sur. Kasi mayroon ho kaming data as of now na dumami ho yung turista natin dito sa lalawigan ng Lanao del Sur. Most especially, may mga galing sa Quezon City, Davao. So natutuwa ho tayo na meron tayong mga turista ngayon dito sa lalawigan ng Lanao del Sur na binibisita nila yung mga tourist spot natin dito sa probinsya ng Lanao del Sur.
1: May oras pa para mag-organize dito na pwedeng pumunta dyan. No? Tingnan natin ako kung maka-organize ako ng isang grupo na pupunta dyan para dyan sa July 4 na yan. Anyways, with that, syempre hindi ko ito maiwasan na itanong sa iyo. No? Being the party president of CIAP and then the coming Bangsamoro parliamentary election, ano ang paghahanda ng CIAP at ano ang kagustuhan ng CIAP party for the coming Bangsamoro parliamentary election?
2: As president ho, siyempre pagdating ng election gusto ho natin manalo, di ba? Normal lang naman ho 'yan. So, ang CIAP party ho, ang sumali lang ho kami sa district representative. Yung ini-endorse ho ng CIAP party sa party representatives is yung Barm Grand Coalition, yung BGC. So tayo ho, naghahanda ho tayo sa papalapit na September 14, 2026 na Barm election para ho matuldukan na yung kumbaga binigay sa ating autonomy at makapili yung mga kababayan natin ng mga kung sino mang gusto nilang umupo sa Barm. So gusto ho natin as bilang isang political party, as party president, na kumbaga manalo tayo, masama tayo sa bilangan ng 80 seats dyan sa parliament. Kasi wala naman ho atang, sa tingin ko lang, wala naman ho isang partido na makaka-majority. At the end of the day, katapos ng election, para sa akin, marami hong partidong papasok dyan. Doon ho, papasok yung alliances. So, at the end of the day, inclusive pa rin ho yung ating gustong mangyari sa Barm government.
1: And kamakailan, nagkaroon ng programa ang BGC, nabanggit mo nga kanina, yung Bangsamoro Grand Coalition. So, ano yung nangyari dyan sa pulong-pulong na yon o kaya activity ng BGC?
2: Nag-orientation ang Barm Grand Coalition at nag-meet and greet yung mga nominees natin, yung mga sectoral representatives natin at nag-strat plan kami paano yung, syempre July 30 kasi magsisimula yung campaign period. Mm-hmm. So 1 month na lang yung natitira, so at least nag-strat plan kami kung paano tayo gagalaw ngayong darating na campaign kasi hindi naman ho katulad dito nung local na dito
1: ng tayo. Ito kakaiba.
2: Kakaiba ho ito.
1: Yes, kakaiba to. Oo. Ano ako, ang
2: ang pananaw ko dito, after nitong Barm election, pwede hong magiba yung takbo ng politika dito sa region natin. Tayong mga Muslim mag-iiba ho yung
1: Ano lang yung paalala natin kasi marami pa rin sa ating mga kababayan na akala nila iboboto sila ng chief minister. Akala nila ay iboboto nila doon sa balota ay hahanapin nila yung chief minister. Ano yung paalala natin sa mga kababayan natin boboto?
2: Sa mga butante natin sa buong Barm, ang iboboto natin, meron ho kasi tayong composition of 80 seats sa parliament. 40, yung 40 doon coming from the party representative. 32 galing naman sa district. Yung 8 naman galing sa sectoral, yung mga women's youth. So, 80 ho yun. So, pagdating ho ng election, ang iboboto natin is yung party representative.
1: Ayan!
2: So, yung party representative, yung party mismo, halimbawa, BGC. Tapos, meron din ho dun yung sa distrito naman, sa bawat distrito, halimbawa, ang Marawi City, First District, yung kandidato ho ng bawat partido. At meron din ho dun yung mga sectoral representatives dun sa mga balota natin. Bali, yung balota natin, makikita natin doon na yung party representative, yung logo at pangalan ng partido.
1: Okay.
2: Tapos sa district naman, yung pangalan mismo ng ating kandidato. Same with the sectoral representative.
1: Ayan. Looking forward to the coming September 14 election at sa kabuuan ng pagboto ng ating mga kababayan. Hopefully, makita natin ang suporta ng BGC at ng inyong SIAP party. Maraming salamat.
2: Thank you. Bisita ka dito sa Lanao, ha?
1: Ay, oo. Kaya nga sabi ko, mag-organize ako eh. Mag-organize ako, napapapuntahin ko dyan, ha?
2: Sige, tawagan lang tayo.
1: Inshallah, Vice Gov. Maraming salamat, our Vice Governor ng Lanao del Sur, Muhammad Khalid Mujam Rakiin Adyong.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:55 in the evening. Asan na si Princess? Oh, pasok natin si Princess kasi para magre-report daw siya, no? Ayan. Okay, anyway, sa balita muna tayo. Validity ng driver's license, conductor's license, students' driver's permit at rehistro ng sasakyan pinalawig ng LTO hanggang July 31. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Diane.
3: Abiso sa publiko, pinaalalahanan ng Land Transportation Office o LTO ang publiko na hanggang July 31, 2026 na lamang ang pagpapalawig ng visa ng driver's license, conductor's license, student driver's permit at rehistro ng sasakyan. Kasama na rin sa naturang extension ang hindi pagpapataw ng multa para sa late renewal ng mga nabanggit na dokumento hanggang sa itinakdang petsa. Ayon sa LTO, pagkatapos ng July 31, ang mga expired na lisensya, permit at rehistro ng mga sasakyan na hindi pa nare-renew ay papatawan ng kaukulang multa para sa late renewal. Dahil dito pinapayuhan ng ahensya ang lahat ng motorista at may-ari ng sasakyan na iparenew na ang kanilang mga dokumento bago ang deadline upang maiwasan ng abala at mga kaukulang parusa. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Diane Lear. Samantala, sa Senado naman, Senador Robin Padilla, nais palakasin ng pagtuturo tungkol kay Dr. Jose Rizal sa lahat ng antas ng edukasyon. Para sa detalye, alamin natin kay Niva Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Niva!
4: Naghain si Senador Robin Padilla ng panukalang batas na magpapalakas sa pagtuturo ng buhay, mga akda at mga isinulat ni Dr. Jose Rizal sa lahat ng antas ng edukasyon mula elementarya hanggang kolehiyo. Sa ilalim ng Senate Bill 606, magiging mandatoring bahagi ng curriculum sa mga pampubliko at pribadong paaralan ang pagtalakay sa buhay ni Rizal, kabilang ng Nolime Tangere at El Filibusterismo. Ayon kay Padilla, dapat maunawaan ng kabataan ang kahalagahan ng mga aral ni Rizal at hindi lang siya makilala bilang pambansang bayani. Inaatasan din ng panukala ang DepEd at CHED na bumuo ng mas angkop at mas makabagong learning materials, kabilang ang mga salin sa Filipino at mga regional na wika para mas maging accessible sa mga mag-aaral. Ayon kay Padilla, mahalagang mapanatili ang diwa ng pagmamahal sa bayan, katotohanan at responsableng pagkamamamayan, lalo na sa panahon ng mabilis na pagkalat ng impormasyon at maling impormasyon. Anya, ang pagpapalakas ng Rizal Law ay hakbang para makabuo ng mga kabataang may malasakit sa bayan at matibay na pag-unawa sa kasaysayan ng bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Ninfa Asuncion. Samantala, tuloy-tuloy tayo. Mga estudyante, guro at empleyado ng Ateneo de Manila University nagsagawa ng academic walkout at candle lighting ceremony bilang pagdadalamhati sa nasabing basketball players na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik Dan Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dan.
3: Nagsagawa ng academic walkout at candle lighting ceremony ang mga estudyante, guro at kawani ng Ateneo de Manila University ngayong Biyernes. Ito ay bilang pakikidalamhati sa pagpanaw ng dalawang basketball players ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Sanggunian President Jedrick Romero, layo ng pagtitipon na ipakita ang pagkakaisa sa panawagan para sa katotohanan, hustisya, malinaw na pagpapaliwanag at pananagutan kaugnay ng pagkakasawi ng dalawang student-athletes. Binigyan din ng mga estudyante na nananatili ang kanilang paniniwala na may puwang para sa pagbabago sa institusyon at liderato upang higit na matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Kasabay nito, nanawagan sila ng mas malawak at aktibong pakikilahok ng komunidad sa mga usaping may kaugnayan sa campus safety at student welfare. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Diane Lear. Samantala, 3-day Salam 2026 Travel and Trade Expo Philippines sinimulan na ngayong araw ng Department of Tourism. Live mula doon, alamin natin ang detalye mula kay Princess Habiba sa Ripaudac. Princess!
5: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
1: Princess!
6: Yes, Nords, tama ka dyan. We are very glad, no, na kanina ay nasaksihan natin ang pagsisimula ng Salam 2026, the Halal Tourism and Trade Expo Philippines. In fact, ito, Nords, ang kanilang pangatlong taon para sa selebrasyon ng community, culture, and meaningful connections. Kanina, Nords, nakadalo sa natin sa unang araw ng expo ang iba't ibang panauhin. Nariyan ang ating councilor ng Quezon City, si Sir Wincy Lagumbay. He actually represented in behalf of City Mayor of Quezon City, Joy Belmonte. And of course, Nords, ang ating ina, no, actually I call her the mother of Salam, si Miss Myra Paz Valderosa Abubakar. So tayo syempre nagpapasalamat dahil na rin sa kanya ay ang Salam, no, we're in dito na rin nagsimula ang Expo for Halal Hub in Metro Manila dahil na rin sa pangunguna ng USEC Abubakar under the Department of Tourism. Nords, dito ay nakita rin natin at na saksihan din natin ang pagdalo ng iba't ibang mga panauhin who gave their message of support. Nandiyan si Ambassador to the Ambassador of Malaysia to the Philippines, si Dato Abdul Malik Melvin Castellino, si Senior Vice President Lorna Fabia ng Araneta Group of Companies, at maging ang head mismo ng Research and Capacity Building ng Crescent Rating, Mr. Taufik Ehtianto. Dito, Norse, ibinida rin ng Department of Tourism ang marami nilang mga magagandang mga achievements. Kasama na dito ay ang recognition coming from the Crescent Rating kung saan ang Philippines ay sinasabing na recognized as a standout performer this 2026 as a Global Muslim Travel Index, which is it is rising to the top 5 in this year's non-OIC ranking. And that is in top of the 27 out of 150 countries globally. Nors, kung maalala natin, 2024, nasa top 18 ang Pilipinas for the Global Muslim Travel Index. Ngayon, Nords, top 5 na tayo. At dito rin, Nords, nasaksihan din natin na dinaluhan ito ng iba't ibang mga regional directors and directors ng Office of the DOT kung saan na-recognize din dito. Ang Mindanao is being recognized as the most promising region for the non-OIC. Kaya, Nord, sa bago nating installed na secretary and dumating ang ating installed secretary of the Department of Tourism, Secretary Dita Anggaram Matay, kung saan she also expressed her support to the halal community at ika nga mas palalakasin pa ang tulong ng Department of Tourism sa pagpapalakad ng turismo, travel, exchange of connections, and of course, no, para mapagtibay pa ang kultura at preservation ng culture and products ng Mindanao, nariyan ang Department of Tourism para umalalay. Nor hindi man nakarating din si Sen. Robin Padilla, andyan din ang kanyang director Samira Gutok, na siyang nagbasa rin ng kanyang message of support, the message of support of our Senator Padilla, na kung saan ipinapahiwatig nga nito, Nords, that yes, napakarami na ng mga ginagawa ngayon ng Senator regarding sa Muslim community at hindi ito mapapagod na tumulpa at magsagawa ng ibang mga proyekto sa ngalan ng halal. So, North, this is just the first day. It is actually a full afternoon. Mm-hmm. It's very Very vibrant. Napakaraming mga exhibitors. There are about 50 exhibitors
1: Wow,
6: na,
1: dami ha.
6: na dumalo. And yes, and tomorrow, North, marami pa tayong mga makikita at
1: andun ka ba
6: masasaksihan.
1: Bukas?
6: Kasama na rin dyan. May mga cooking, yes, North, may mga cooking expo rin na gaganapin from invited chefs ng Department of Tourism. So, makikita natin, doon naman is ibang araw na naman, ibang experience na naman. So, on the 3-day, marami silang mga pa-surprise
1: Ayan.
6: Para sa ating mga bisita. Kaya hinihikayat nila ang ating mga kababayan na dumaan sa Gateway Mall on the upper ground level para bisitahin ang
1: Sige.
6: Nasabing Expo ng Salam 2026.
1: Sige, bukas North. Punta ako dyan bukas, Princess.
6: Yes, all right. So anyway, mula dito sa my Quezon City, Princess Habiba Saripoda.
1: Eh, maraming salamat, Princess Habiba Saripoda. Iyan po ang kalibunan ng ating mga balita na hinihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Sana nababati ko kayo pero talaga hindi ko alam kung paano ko tingnan ko. Kasi minsan may nagme-message sa akin. Sabi niyo, batiin mo naman kami, hindi mo kami binati, nanonood ako. But anyways, maraming maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at sa home studio na kasama natin for tonight, Engineer Marvin Toledana, Engineer Matet Segovia, at Engineer Joy Timidan. At syempre, uy, parang full circle tayo ngayon. Ang dami. Ang ating mga producers, si Ms. Aiza Agorilla, Aiza Adan, at ang ating executive producer, si Ms. Jamie Quinto. Ayan, kanina, sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak, and also, maraming salamat kay Vice Governor Muhammad Khalid Mojam Rakiin Adyong. Ako po ang inyong lingkod, Nords Maginilao, na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Maraming salamat sa pagsama sa amin the whole week round. At next week, kita-kita po ulit tayo dito lamang sa inyong programang Salam Radio, sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:06, magandang gabi, happy weekends!
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
9: Amoy pares, amoy araw.
10: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
9: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
10: Ang dungis mo!
11: Ma! Tama na!
12: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
13: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
14: Ang saya balikan ng ating kabataan.
12: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
15: O ano, game na?
16: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
7: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo publiko.
20: Let's go.
21: Oras para sa musika.
20: Back in time with sweet memories. Oldies but goodies na tugtugan. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: World Service.
1: Rancho Pilipinas. World Service.
0: An online digital platform station and residential broadcast service. Bureau of Broadcast Services.
1: Rancho Pilipinas. World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulad sa paghahati ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Rancho Pilipinas.

0: Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online or digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Boses ng Pangulo. Sa

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang Pagong Pilipinas.
3: Para dumating sa Pagong Pilipino. Sa magtatapos.
0: Nakahatid ng mahalagang balita ito. At ito ang Presidential Broadcast Service sa Radyo Pilipinas. Tulad sa himpapawid ng Servisyo Publiko.
3: Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building.
0: Visayas ng Pangulo.
3: Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385. John Alvin Pelgone, ECE 0064790. Jomari Refarial, ECE 0070984. Rachel Joy Timida, ECT 0023775. Maria Teresa Segovia, ECT 0026682. At Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz is now signing off.
4: I'm your host, Leo Magpayo, and this is Dateline
5: Philippines. Dateline!

0: matagal na po, matagal po ng narrative yan, at matagal ng narrative ng marina, especially during the COVID pandemic, kasi naiwanan po yung mga small boat operators natin, yung mga barko po natin na hindi naman mga kalakihan ng mga barko. So, during the COVID pandemic, ako nanggagal na itinon bakit nakalimutan ng mga maritime mga stakeholders, yung mga ship owners, small ship owners natin, boat owners for us, all modes of transportation, sa land transport, may subsidy. So, we continued that narrative hanggang narinig naman po tayo. At nagpapasalamat po tayo kay Sec. Banoy Lopez. Kasi nga po, siya rin po yung nagbungkahin, nabigyan ng support for maritime. So, napagbigyan po ata tayo ng 200 million at patuloy po natin na dinidisperse po yun kasi kailangan po ng ating mga mananakay. So, targeted muna at pilot areas po muna yung pinagbigyan natin. Then eventually, depende po sa maging assessment. And I'm sure this will be a continuing initiative of the Marina with the support, of course, of the DBM and the DOTR na in cases na magkakaroon po tayo ng mga sitwasyon na ganito ay automatic na hindi na po natin kailangan magpag-usap at kailangan maglabi. Uy, pansinin nyo naman kami. Bigyan nyo naman kami ng pera para sa ating mga ano,
1: Totoo,
0: mananakay. So,
1: totoo.
0: two-tier po yun, support for ating mga boat owners at the same time, subsidy ng fare. Hindi man makover po lahat yung fare, pwede rin po kasi yung portion ng increase lang, subsidize naman po ng government. And that will be the trust that we're going to pursue for the coming years po.
1: Totoo yung sinabi mo, ha, Director Louie. Makailang beses na rin sigurong nangyari yan. Itong ganitong klase ng mga sitwasyon na kinakailangan ng assistance o ayuda, financial assistance, para sa transportation, na pumapasok agad sa isip kasi, land transportation, mga bus, mga public utility, mga TNBS, etc. Na-overlook, tulad nga na nabanggit mo, dapat pansinin din, na-overlook pagdating sa maritime, yung mga pasahero ng ating mga vessels at mga pasahero nito. And it's nice, and it's nice to know na nakuha nyo ang atensyon ng DOTR tungkol dito at nabigyan kayo ng 200 million at least na pondo pang assist sa mga pasahero. And this is still ongoing,
0: Yes.
1: Director Louie.
0: Yes po. At although yung first batch, siyempre we need to assess ano ba yung mga naging issues. And I think may mga naiwan pang pondo. Kailangan lang disperse.
1: Okay. So, Director Louie, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin. At unless meron pa akong mga hindi na itanong na dapat na malaman ng ating mga kababayan, lalo na dito sa mga bumabiyahe, sa inter-island shipping at sa buong industriya ng marina. Go ahead po, Director Louie.
0: Sa June 25 po, ano po, ito po sinasabi po natin na Day of the Seafarer dahil mga Filipinos comprise the largest number of seafarers. Sa June 25 din po, naproklama rin po ni former President Benigno Aquino to declare June 25 as the Day of the Filipino Seafarer. At magkakaroon po tayo ng job fair doon po sa Rizal Park Hotel, doon sa May Manila. So we invite yung ating mga seafarers, yung mga individuals who would like to try a career at sea, may mga opportunities po doon. And we have invited yung mga mining agencies, shipping companies. Nandun po sila. Katuwang po natin sa pagpapromote din po ng employment ng ating mga seafarers, so, with the support, of course, of our friends from the Department of Migrant Workers.
1: So sa June 25 po yan, Director Louie, June 25.
0: Opo.
1: And that jobs fair both for local and foreign seafarers, Filipino seafarers.
0: Mas marami yung opportunities po for international shipping.
1: Yun.
0: So, facilitate po natin yung mga manning agencies. Marami rin po tayong mga kaibigan sa manning agencies. So, they responded positively na join para at least consolidated po yung efforts po natin para isahan lang po, isang venue lang po yung puntahan ng ating mga seafarers na nagpapasok, sabihin na natin, naghahanap ng opportunities to work on board foreign ships or to work on board mga international ships.
1: All right. So narinig niyo yung mga kababayan na inandito sa loob ng bansa.

0: June 25. Oh, ah, merong ano diyan, merong job fair ang Marina. The Marina hand in hand with DMW para yung job fair na yun para sa ating mga Filipino seafarers, no? Lalo na doon sa nagnanais sumampa ng barko, qualified ng mga Filipino seafarers, lalo na para sa international shipping o maritime industry. Thank you very much, Director Louie. Salamat ulit sa oras sa pinagkaloob mo sa amin.
1: Thank you, Sir Ray. Dalawin kita minsan.
0: Ay, thank you. Sige. Thank you po, Director Louie. Salamat. Ang ating pong butihing ika nga po, lagi na talagang kasama no, dito sa ating programa. Tuwing may mga magagandang mga kaganapan sa Marina, of course, ang spokesperson ng Maritime Industry Authority, Director Luisito De Los Santos. Samantala, bago tayo dumako sa iba pa nating mga kaganapan, bigyandaan muna natin ng isang report na ito mula sa ating kasamang si AJ Ignacio, 78 aplikanteng OFW na sagip sa isang operasyon ng DMW sa Makati City. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
2: Nasagip ng Department of Migrant Workers ang 78 aplikanteng overseas Filipino workers mula sa isang accommodation facility ng recruitment agency kasunod ng pagpapatupad ng closure order sa Palanan, Makati City bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng kagawaran laban sa illegal recruitment at human trafficking. Pinangunahan ang operasyon ni DMW National Capital Region Regional Director Attorney Falcone Millar kasamang ilang mga Migrant Workers Protection Division. Ayon sa mga nasagip na aplikante, inalok umano sila ng trabaho bilang domestic workers sa ilang bansa sa Asia at Middle East ng Generic International Manpower Incorporated. Gayunman, nadiskubre ng DMW na nananatili ang mga aplikante sa isang accommodation facility na hindi rehistrado at walang kaukulang clearance permit mula sa kagawaran. Lumabas din sa verifikasyon na hindi angkop ang pasilidad bilang tirahan dahil nga sa kakulangan ng espasyo, maayos na ventilasyon at ligtas na kondisyon para sa mga aplikante. Hinikayat ang DMW ang publiko na agad iulat sa mga kinakakaukulang otoridad ang anumang kahinahinalang recruitment activity upang mas maprotektahan ang ating mga kababayan, lalo na mga OFW at aspiring OFWs. Mula dito sa lungsod ng Makati, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, AJ Ignacio. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At narito na po tayo sa ating ikalawang bahagi ng ating programa para sa umagang ito. Ayan. Well, medyo akala ko ba naman tapos na yung Senate Flix at drama-rama sa Senado. Mukhang hindi pa yata matatapos Kasi, ewan ko ah, sa pananaw ko lang naman yon. Pero kasi sabi ni Senate President Win Gatchelian, tapos na yung Senate Flix. Pero sa mga nangyayari ngayon, mukhang may nakaamba na naman daw na ikang maaresto ng International Criminal Court na isang senador. Galing po kasi itong pahayag nito na may nilabas na raw na arrest warrant ang ICC laban dito kay Senator Christopher Bongo. At yan naman ay mariing pinabulaanan ng DILG Secretary na si John Vic Remulla John Vic ni Secretary John Vic wala pa siyang alam na mayroong ICC warrant. Maging ang PNP nagsabi na buti pa siya alam niya. Anyway, so alamin natin mismo itong ganitong klase ng mga pahayag. Ano bang epekto nito at totoo ba kayang meron na talaga ba na meron na o wala arrest warrant laban dito kay Senator Christopher Bongo. So nasa linya po natin ang komunikasyon ngayon ang ating pong ICC accredited lawyer, walang iba kundi si Attorney Gilbert Andres. Attorney Andres, maganda umaga pong muli. Welcome back sa programang Global na Tayo.
6: Magandang umaga, Sir Ray. Magandang umaga sa Global na Tayo.
0: Opo. Attorney Andres, ito po, unang-una, diretso yung tanong ko. Meron na nga bang arrest warrant ang ICC laban kay Christopher Bongo as alleged by Pulong Duterte?
6: Dalawa po palaging sagot ko dyan. Una, logical lang po siguro na magkaroon ng ICC arrest warrant kasi named naman po siya na co-perpetrator si Senator Bongo dun sa confirmed charges. Ngunit, I always say yung second answer ko po, wala po talagang nakakaalam kasi nakaselyo po yung process na yon at nakaselyo din po yung arrest warrant. Nakita na po natin yan kay Senator Bato de la Rosa. Kaya makakapagsabi lang po talaga niyan ay yung mga kinaukulan nating law enforcement agencies.
0: Yun. Okay, saan kaya nakuha nitong si Paulo Duterte? Itong ganitong, sabi niya, meron siyang, anong tawag dito? Credible source, no? Hindi ko alam kung saan galing, pero sa tingin niyo kaya, saan galing itong impormasyon niya na ito, Atty. Andres?
6: Mahirap pong sabihin kung saan yung information na yan, kailangan siya yung tanungin. Ngunit, siguro, para lang maintindihan ng mga ng kababayan, bakit po naka-seal yung proseso na yan at yung arrest warrant? Para po syempre hindi matunugan nung subject of an arrest warrant kasi mas gusto po ng ICC na ini-implement po ng mahusay, efficient at effective ng isang bansa po kagaya ng Pilipinas.
0: Nabanggit nyo kanina, Attorney Andres, yung tungkol sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. Although sinasabi noon, I think last year pa, November pa, lumitaw na yung usapin na meron na siyang warrant of arrest. Pero as the time goes by, as months passed by, hanggang pagpasok ng 2026, sinasabi na wala pa. Pero meron na pala dahil, pero sealed yung warrant of arrest. Hindi kaya ganito rin ang mangyari kay Senator Bongo?
6: Pwede pong ganyan. Kasi doon kay Senator Bato, if I'm not mistaken, November 6 po yata, 2025, yung date po ng arrest warrant. Now, naka-under seal po yan para mas effective po yung pag-implement. Kasi ang strategy na gusto po ng ICC, gawa muna bago salita. Ngunit talagang challenging sa atin, mga Pilipino. No? Kasi parang style natin, salita muna bago gawa. Kaya yun yung panawagan ng mga war on drug victims, na kung meron na pong ICC arrest warrant, kanino man na nasa Pilipinas, ay sana po ma-implement efficiently, effectively ng ating law enforcement agencies.
0: Sinabi rin po ng kampo ni Paulo Duterte, o sinabi mismo ni Paulo Duterte, na ginagawang political weapon ng Administrasyong Marcos ang ICC laban sa oposisyon. Particularly siguro, hindi lang niya masabi sa kanila. Pero is this, may basehan ba dito na ginagamit daw? Pwede bang gamitin ang ICC bilang isang political weapon?
6: Maling naratibo po yan. Kasi ang ICC po ay it's about tatlong bagay po. Accountability, truth, and justice. Huwag po nating kalimutan na may mga biktima po, totoong tao pong nabiktima sa war on drugs. May mga totoong tao pong pinaslang at may mga totoong tao pong naghihinagpis dahil sa mga mahal nila sa buhay na pinaslang. At mayroon po silang right to the truth, right to justice, and accountability po. Napaka-challenging, Sir Ray, ano, sa ating mga public officers, ano, sa mga ating politicians, no, yung sense of accountability. Eh, ganyan po talaga kung nasa rule of law po tayo at demokrasya at Republican government. Kaya ano na po, dapat sanay na po tayo dyan sa sense of accountability.
0: Okay. Pero bukod pala dito kay Senator Bongo, may dalawa pang I think PNP officials na maaring ma-issuean ng warrant of arrest, Attorney Andres.
6: In fact po, Sir Ray, ano, 7 pala talaga, 8 actually yung named co-perpetrators. Yung isa mukhang sumakabilang buhay na. So 7 po talaga. So logical lang po na mag-apply na po for an arrest warrant yung Office of the Prosecutor. Ngunit yun nga, nakaselyo po yung prosesong yan. Kaya kami, sa hanay po ng mga abogado ng mga biktima ng war on drugs, we expect na merong 7 po na ICC arrest warrants.
0: Ayun. Okay, well, 7. Hindi pa kasama si Senator Bongo ron kung sakasakali.
6: Kasama na po yun.
0: Kasama na siya.
6: Bongo, okay. Senator Bato, at yung iba pa pong mga ano, no, PNP chief, oo, Albayalde, may iba pa po ano, na mga regional, oo, at yun, we expect actually na 7 arrest warrants just sa kung talagang logical lang po, oo.
0: Pero Attorney Andres, kukunin ko na rin yung pagkakataon. Alam kong busy po kayo, no? Kaya nagpapasalamat kami sa oras sa pinagkakaloob nyo sa amin despite your busy schedule. Pero kukuha lang kami ng update. Ano, kamusta na ang ikang trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o ni Digong diyan sa ICC? Ano bang pinaka-latest at ano bang latest at anong maasahan natin sa mga darating pang mga linggo o buwan?
6: Okay, so yung latest po, Sir, eh, meron pong June 23 ano, na second status conference hearing. So mga administratibong aspeto po ito ng kaso, kagaya po anong haba ng trial brief ng prosecution at mga yung mga protocol. So administrative matters po. Ikalawa po, meron po sa July 14 ulit, third status conference hearing. At yun nga, merong schedule na trial ano sa November 30, 2026. Kaya antabayanan po natin yan.
0: Mm-hmm. And of course, meron na rin siyang bagong lead counsel, defense counsel, Attorney Andres. Have you met this guy, itong bagong legal counsel niya?
6: Sa pagkakaalam ko po, hindi ko pa po siya na-meet, I think, in person. Opo.
0: Okay. But that will not change anything para sa prosecution.
6: Sinasabi ko po palagi, ang magiging decision po hatol ng trial chamber ay base lang po sa ebidensya, sa facts at sa batas po. Mm-hmm. Kaya kung sino man pong abogado, sino man pong hanay, talagang facts lang, ebidensya at batas lang po.
0: Ito, curiosity lang, Attorney Andres, ano, pasensya na po, curiosity lang. Halimbawa lang nahuli si Senator Bato at nadala diyan sa ICC. Meron bang pagkakataon na magse-share sila ng kulungan ng selda ni dating Pangulong Duterte o magkatabi man lang o magkahiwalay sila, hindi sila magkikita?
6: At sa tingin ko po talaga magkihiwalay po ano yung mga detainees kasi binibigyan din po sila ng kanilang espasyo, ng kanilang privacy po at talagang tinitingnan yung dignidad ano ng bawat detainee. Kaya sa tingin ko po separate po yon na detention cell. Kaya talagang makita po natin patas po talaga lahat before the ICC.
0: Ayun. Okay. So hindi niya matutupad yung pangarap niya kung sakasakali kasi alam ko parang naulinigan ko one time sinabi niya na kung mapupunta man siya sa ICC, at least magkasama sila ni dating Pangulong Duterte. So sa ganun pa ng situasyon, eh malayong malayo.
6: So, hindi Sir Ray, pwede po silang magkasama dun sa detention center. Oo. In the sense na lahat po sila ay nasa one building po.
0: Yun.
6: Kaya panawagan na rin po kay Senator Bato. Eh talagang kung gusto nyo pong bigyang kahulugan yung mga sinabi nyo po ulit, eh kusa na po kayo mag-surrender sa ICC.
0: And ano pa, speaking of that, Attorney Andres, Anong nararamdaman ngayon natong ating mga abiktima ng EJK na sa nangyari sa Senado hanggang ngayon hindi pa rin nadatakip o hindi pa rin sumusurrender, hindi pa rin nadatakip si Senator Bato de la Rosa. Although there was a time nga nung June na ito, itong paano siya nakaboto sa Senado at nakalabas ng Senado, hindi ko ma-imagine kung anong nararamdaman ng ating mga EJK family ng EJK victims natin.
6: Alam mo, sir, halo-halo, meron pong hinagpis, meron pong galit, at meron talaga yung realidad na nakita nila, iba, parang iba yung batas sa makapangyarihan, sa politiko, sa kanila po na mga pobre, naghihirap po. Yung mga mahal na sa buhay, walang kaano-anong pinas lang, wala man lang due process. Ngayon, si Senator Bato ay in-invoke pa, lalo na nung panahon niya, yung majority nung panahon niya.
0: Ginamit po yung
6: protective custody na wala naman po talaga sa saligang batas, wala naman po sa mga batas natin. At marami na rin pong mga dalubhasa at mga dating senador na nagsabi, there's no such a thing as protective custody. Kaya sana po, mga senador natin, respetuhin po natin yung batas kasi no one's above the law.
0: Mm-hmm. And now that we have a new Senate president, sa katauhan ni Senator Win Gatchalian, a new majority, sa tingin niyo po ba, kasi may mga nakaambang, di ba, may mga nakaambang, sakali mang lumabas na nga ang ICC warrant o pares laban kay Senator Bongo, do you think this time around iba ang magiging senaryo sa Senado, or can we see another repeat nung nangyari sa ilalim ng termino naman ni Senator Alan Peter Cayetano, Senate President?
6: Sa tingin ko po, magiging iba. Kasi nakita ko naman yung galaw ni demeanor ni Senator Win Gatchalian, ng bagong Senate President, at nakikita ko na fair po siya, talagang effective po siya, efficient, at talagang sinusunod niya po yung batas at yung mga rules po ng Senado. Kaya sa tingin ko po, mas magiging patas po yung pag-i-implement po ng ICC arrest warrant. Kasi kung tingnan mo, Sir Ray, yung oath kahit po ng officers ng Senate, Senate President, Senate Pro Tempore, Senate Majority, sinasabi po nila that they will respect the laws. So pati po yan ang kanilang oath po bilang mga Senate officers.
0: Alright. And with that, Attorney Andres, maraming salamat po muli sa paglilinaw dito sa usaping ito kung meron nga bang lumabas ng warrant o pares laban kay Senator Bongo o wala. Thank you very much po, Attorney Andres. At sa iba pang mga kasagutan sa aking mga katanungan, salamat po, Attorney Andres.
6: Maraming salamat, Sir Ray, at mabuhay tayo.
0: Ang ating pong ikang ICC accredited lawyer, Attorney Gilbert Andres. Yan. Okay, sige. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programang global na tayo. Pero ika nga, magbabalik muna kami. Bibuelo muna kami. Babalik kami makalipas ang ilang paalala.
7: Magandang araw. Si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Global na tayo kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Sa puntong ito, tanggapin naman natin ang report ni J. Mark Degala, operasyon laban sa mga nagpapanggap na kawani ng DPWH sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao, pinaigting ng PNP. Ang buong detalye mula kay J. Mark Degala.
8: Paigtingin pa ng Philippine National Police sa kanilang operasyon laban sa mga individual na nagpapanggap bilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr., kanya nang ipinag-utos ang pinagting ng police visibility at pagkikipag-ugnayan sa mga kinaukunang ahensya ng pamahalaan ng delito. Nabatid na idinalog ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dixon sa PNP ang kaso matapos mabisto ang ilang scammer na nagsasamantala sa mga komunidad na sinalanta ng sakuna para magpanggap na opisyal ng DPWH at mangikil. Magugunit ang inaresto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang dalawang babae sa Davao City noong Hunyo 14 matapos umano magpanggap ng mga opisyal ng kagawaran. Dahil dito tiniyak ni Narcates na hindi nila hahayaan dumami pa ang mga ganitong uri ng modus at agad nila itong pipigilan upang hindi na makaperwisyo pa sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you very much, J. Mark Dagala, ang report. And of course, kanina nag-report din ating kasamang si AJ Ignacio. At, meron tayong magandang balita dito, ha? May magandang balita tayo dito. Ito ay galing mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo dyan po sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Okay? Dyan sa Russia. Dahil mismo ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po inanunsyo niya yung may 24 na Filipino seafarers na maaring makakalaya na yung 24 na Filipino seafarers natin na nakulong sa Siberia dahil sa kasong immigration. Ang Siberia po kasi is part po ng bansang Russia. Okay? So hindi natin malaman ngayon, kaya hinihintay pa ho natin ang detalye tungkol dito sa magandang kaganapan na ito ng pagpapalaya sa 24 na Filipino seafarers natin dyan sa Siberia dahil sa kasong immigration. Ito ba ay naging resulta ng pakikipag-usap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin? Natatandaan po nyo, nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ang ating Pangulong Marcos Jr. at si Russian President Vladimir Putin. Ano po, kasama na rin yung iba pa nating mga delegates na kasama ng Pangulo at siyempre sa harap na rin ng mga Russian officials sa pangunguna ni President Vladimir Putin. Ito ba kaya ang resulta ng naging pag-uusap nila bukod sa mga bilateral meetings, bukod sa trade cooperation at bukod dito sa pakikipag-usap para masiguro na magkaroon tayo ng stable at sustainable na energy supply, hindi lamang sa manggagaling sa Middle East, kundi pwede na rin manggaling sa bansang Russia. Okay? Tapos ito ngayon, meron tayong balita nang galing mismo sa Pangulong Marcos Jr. na 24 na Pilipino seafarer ang nakatakdang makalaya na mula po sa Siberia. So ang tabayan po ninyo yung mga developments na yan, ihahatid yan mismo, hopefully, ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Okay, so yan, medyo natutuwa tayo sa magandang balitang yan na tanggap natin ngayong umagang ito. Pero siyempre, tinututukan pa rin natin yung kaganapan sa Middle East. No? Dahil kahapon, lumabas na po yung balita, lalo na mga balita galing sa mga international newswire tulad ng CNN, ng Al Jazeera, ng BBC, ng Reuters, at kung ano-ano pang mga international news media na napirmahan na ng dalawang heads of state, ibig sabihin ng presidente ng US at presidente ng Iran, itong memorandum of agreement na naglalayong paigtingin pa o palawakin pa yung ng 60 days itong pagbuo nila o pagpapalawak ng ceasefire agreement o peace deal sa pagitan ng US at Iran. At isa po sa mga provision ng memorandum of agreement na yan between the US and Iran is once na mapirmahan ng dalawang heads of state ang dokumento na yan, kagyat na bubuksan ang Strait of Hormuz. Okay? Gagawa ng paraan ng dalawang magkabilang panig na mabuksan kagad yung Strait of Hormuz. At isa dyan ay yung pag-lift o pag-alis ng US ng kanilang naval blockade dyan sa Strait of Hormuz. Gayun din ang Iran, gagawin nilang lahat ng kanilang makakaya para kagyat na mabuksan yan, including yung mga sea mines na nilagay nila dyan sa Strait of Hormuz at hindi pag-atake sa mga cargo at tanker vessels na dumadaan dyan na kusanlulan ang milyong-milyong bariles ng langis na ika nga dapat ay makapunta na sa iba't ibang mga bansa upang makatulong makabangon sa ang kanilang ekonomiya. Kabilang na po dyan ang Pilipinas. Sa aking huling balita, mga ilang oil tankers na rin ang nakadaan, lalo na yung mga oil tankers papuntang Iran, eh nakaraan na, nakadaan na. So ibig sabihin, hindi na sila hinarang ng US naval blockade. So ito na ba ang senyales na tuloy-tuloy na itong pagpapatupad ng pagbubukas ng Strait of Hormuz? Alam nyo, nung mga nakalipas na araw, simula pa lang nung nabalita o binalita ni US President Trump na meron na silang kasunduang nabuo ng Iran, kapansin-pansin po kagad ang pagbagsak ng presyo ng produktong petrolyo sa international market. Yung Brent crude oil, bago pa nagkaroon ng anunsyo na meron ng napagkasunduang agreement between US and Iran, ang Brent crude oil po, bago pa sumapit yung anunsyo na yon, eh nasa mahigit $100 per barrel. Nung inanunsyo po ni US President Donald Trump ang draft na napagkasunduan nilang agreement, eh bagsak po agad ang presyo niyan. Baba agad sa $87 to $85 per barrel. Ganong kalaki ang bagsak ng presyo. So umaasa tayo na ngayong araw kasi ito Biyernes dito ha sa Pilipinas is June 17. Pero batay po kasi sa mga naging pahayag ni US President Donald Trump, kasama na rin ang naging pahayag ng mga media outlets mula sa bansang Iran, ay sinasabi nga po ngayong araw na ito, Biyernes, June 17, pero syempre magkakaroon ka ng time zone difference. Kasi magkakapirmahan po ngayong araw na ito, Philippine time, June 17, doon na talaga magkakaroon ng official na pirmahan dyan sa Sweden, sa Switzerland, para doon sa agreement na yan. Pero lumalabas, mas maaga pa. Di ba? Mas maaga pa. Dahil inanunsyo na nga po kahapon, nagkapirmahan na sila. Silang dalawa. So, ibig ang US at ang Iran. So, meaning, we are hoping sa mga sarating na mga araw, sa mga darating na linggo, na itong kasunduan na ito para magkaroon ng extension ng 60-day negotiation period para lalo pang para makamit na yung pangmatagalang kapayapaan dyan sa Middle East sa pagitan ng US at Iran, matupad. Matupad. Okay? Kasi kailangan po ng sanlibutan ang katahimikan kapayapaan. Hindi lang para sa Middle East, hindi para sa buong mundo. Okay? Lalo-lalo na sa mga developing countries katulad natin, Pilipinas. Imagine niyo po pa, imagine nyo na lang paano pa yung ibang mga bansa na unfortunately is mas nahihirapan sa atin. Imagine nyo na lang po yun. Okay, so mas doble at triple ang hirap pang dinadanas nila kaysa sa atin. Kasi lahat naman po ng bansa na apektuhan. Lahat na apektuhan. Okay, hindi lang tayo. Maging ang Estados Unidos na apektuhan din. Sa ating naging panayam kaya veteran broadcast journalist Mike Cohen na nasa US, nakabase sa New York. Anong sabi niya? Sila rin apektado. Kamahal din ng presyo ng kanilang produktong petrolyo. Mahal din ng mga bilihin sa kanila. Tumaas din ang inflation nila. So, hindi lang po sa Pilipinas. Maging sa Estados Unidos, maging sa mga developed countries. Iba po kasi ang usapan kapag ang naapektuhan ay ang international price ng langis at supply ng langis. Kaya kung minsan nakikita ko rin yung importansya na kinakailangan mag-shift na nga tayo, hindi lang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo, mag-shift na tayo sa mga renewable and sustainable sources of energy, hindi lang po sa fossil fuel, hindi lang sa carbon o coal, okay? Doon sa mga sustainable and renewable sources of energy, solar energy, electric energy para sa mga electric vehicles, solar energy para magamit sa pagpapailaw ng ating mga tahanan, ng ating mga building, di ba? Yung tinatawag na geothermal power plants. na nanggagaling mismo sa lupa, yung mga steam na nanggagaling sa lupa, yun yung mga geothermal energy na pwedeng ma-harness. Wind energy, yung mga tinatawag na mga, para kala nyo windmills, no? Pero ano yan, nag-generate din yan ng kuryente. Pero alam nyo ba, maski sa dagat, yung current sa dagat, nakaka-generate din po ng kuryente yan. Nakaka-generate din. Di ba? Marami akong nakikita na yung daloy ng tubig, pag malakas ang daloy ng tubig, merong isang nilalagay silang gadget. Ano? At makikita mo, nagpo-produce siya ng kuryente. Nakakapagpailaw siya ng ano? Ng bumbilya. Okay? Gamit ang isang parang alternator. No, nakakapag-produce ng kuryente. So maraming sustainable and renewable sources of energy na pwede mapagkunan. Lalo na dito sa ating bansa sa Pilipinas, because we are a very rich country when it comes to natural resources. Ang nagiging problema lang sa atin ay issue talaga ng corruption at personal political interest. Pero let's look forward sa mga darating na araw, sa mga darating na linggo. Especially today, tutukan po natin ang balitang yan kung makakalaya na nga ba yung 24 na Filipino seafarers na nakulong sa Siberia. As just what like the President said, President Bongbong Marcos said, 24 na Filipino seafarers na nakulong sa Siberia sanhi ng immigration issues ay makakalaya na. Bantayan po natin yan. And of course, ang further development sa Middle East sa pagitan ng US at Iran, lalo na sa napirmahan na nilang kasunduan para matamo ang peace deal niyan sa Middle East. Again, sa ngalan po ng lahat ng ating mga nakatuwang sa pagsasayang papawid ng programang Global na Tayo, ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po. And have a nice day and stay safe.
9: Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
10: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihahatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa. Gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa, maya-maya ang panayam kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Layo Kakdak patungkol sa nangyaring development po dyan sa may Middle East at sa sitwasyon ng ating mga kababayan doon. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver app, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
2: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Una sa ating balitaan, pagdaos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin naging matagumpay. Para sa kabuang detalye, darito ang ulat ni Raquel Bayan.
4: Matagumpay na naidaos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan kung saan nagsilbing co-chair sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Pangulo Marcos, ang summit ay nagsilbing pagkakataon upang maipabatid ng mga bansang kasapi ng samahan ang kanilang commitment sa pagpapatatag ng kooperasyon para sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng samahan. Tinalakay rin niya ng mga lider ang mga usapin at posisyon para sa pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at sustainable development. Pinaigting rin ang trade and investment, food and energy security, science and technology cooperation at pagpapalalim pa ng people-to-people exchanges. Ayon kay Pangulo Marcos, inadap din ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto ng ugnayan ng ASEAN at Russia Partikular na dito ang Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026-2030, kabilang rin ang Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation at ang Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation. Ang mga dokumentong ito magsisilbing roadmap para sa pagpapalawak pa ng praktikal na kooperasyon ng ASEAN at Russia, maging sa pagbibigay ng nararamdamang resulta at benepisyo sa mga mamamayan ng bansang kasapi nito. Ayon sa Pangulo, sa pagtatapos ng summit na ito, ang ASEAN umaasa sa mas matatag na balikatan kasama ang Russia para sa pagsusulong ng mas mapayapa, mas ligtas at mas mayabong na hinaharap para sa rehiyon.
5: As ASEAN Chair, the Philippines welcomes Russia's continued engagement with ASEAN and its support for ASEAN centrality and the ASEAN-led architecture. We remain committed to ensuring that the momentum generated at the summit translates into concrete outcomes and meaningful cooperation. On behalf of ASEAN, I express my appreciation to President Putin and the government of the Russian Federation for the warm hospitality extended to all the delegations for this commemorative summit. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our regions.
4: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa kaugnay na balita, naging malakas ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalakas pa ng ugnayang pang-ekonomiya sa rehiyon kasama na ang Russia mula sa isinagawang welcoming remarks ni Pangulo Marcos sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kabilang sa binigyang din ni Pangulong Marcos ang pagpapabuti ng proseso ng kalakalan at pagbibigay ng mas malaking papel sa micro, small and medium enterprises o MSMEs, gayon din ang halaga ng food at energy security.
5: We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. Our micro, small and medium enterprises must have a place in this partnership, and our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
3: Samantala, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pagtutok sa kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon bilang isa sa key priorities na magpapatatag sa kooperasyon ng Russia at ASEAN. Kabilang dito ang pagsugpo sa transnational crimes gaya ng terorismo, illicit trafficking, cybercrime at mga online scam. Iginit din ng punong ehekutibo ang pagpapalakas sa maritime security, counter-terrorism at pagpapalakas ng kakayahan laban sa mga hamon at banta sa cyberspace.
5: The Philippines would like to highlight three priorities that should animate our cooperation in the years ahead. First, peace, security, and stability. Transnational threats such as terrorism, illicit trafficking, cybercrime, and online scams do not respect borders, and neither can our responses. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa kaugnay pa ring balita, nabanggit din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasaprioridad ng mga hakbang para sa mamamayan kabilang ang pamumuhunan para sa ikabubuti ng mga mag-aaral sa ASEAN at Russia. Dito ay inilahad ng Pangulo ang halaga ng student exchanges, scholarship programs, turismo, kultura at sining.
5: Scholarships, student exchanges, academic partnerships, tourism and the arts. These are not peripheral to our relationship, they are at its living core. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inanunsyo ang pagpapalaya sa 20 Pinoy na naipit o napiit sa Siberia dahil sa immigration issues. Para sa Kabuuang Balita, nag-uulat si Alvin Baltazar.
6: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging kautusan ni Russian President Vladimir Putin hinggil sa pagpapalaya sa 24 na mga kababayan natin sa Irkutsk, Siberia na naipit o napiit ng halos 9 buwan dahil sa usapin ng immigration. Ginawa ng Pangulong anunsyo sa Kapian with Media na dito ay nailahad ng Presidente na kanyang nabuksan ang naturang issue sa kanilang bilateral meeting ni President Putin. Ayon sa Pangulo, ikinagulat ng Russian leader ang sitwasyon ng 24 na mga Pinoy at lumalabas na hindi nito batid ang kalagayan ng ating mga kababayan. Napagalaman din na walang kasong isinampal laban sa mga Pilipino, ngunit nanatili silang nakakulong sa loob ng 9 buwan, at nangako naman anya si President Putin na hahanap ng paraan upang maresolba ang sitwasyon ng mga kababayan natin. At noong gala reception ay nagsabi sa kanya anya si Putin na nakita na nila kung ano ang sitwasyon. Mula dito ay pinahayag ni Pangulong Marcos na palalayain na ang 24 na mga Pilipino pagkatapos na maikasa ang deportation. Dagdag ng Pangulo na binigyan umano ng Russia ng opsyon na manatili at legal na magtrabaho ang 24 na mga Pinoy doon, subalit minarapat anya ng mga ito na umuwi na lang sa Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang balita, Department of Social Welfare and Development ibinaba na sa Blue Alert ang status ng Disaster Response Command Center kaugnay sa nangyaring lindol sa Mindanao. Para sa Kabuuang Ulat, narito si Mary Ann Bastasa.
7: Mula sa Red Alert ay ibinaba na sa Blue Alert status ang Disaster Response Command Center ng Department of Social Welfare and Development. Kasunod ito ng pagbaba rin alert status ng NDRRMC kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa maasim sa Rangani. Bagamat ibinaba na ang alert level, tiniyak naman ng DSWD na mananatili itong nakatutok sa sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan at patuloy din ang magiging koordinasyon para sa maayos at mabilis na paghahatid ng tulong. Sa pinakahuling tala ng ahensya, umabot na sa 381,000 na family food packs ang naipamahangi sa mga apektadong lugar ng lindol. Samantala, pumalo na rin sa 270 milyong piso ang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance sa mga pamilyang naapektuhan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, karagdagang tauhan ang ipadadala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 Bicol Region sa Mindanao para sa muling pagbangon ng mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol. Kinumpirma ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio na 15 tauhan nila ang tutungo sa Mindanao para sa nagpapatuloy na relief operations at rehabilitation efforts sa mga lugar na apektado ng mga kalamidad at iba pang emergency situations. Isa sa mga tututukan ng mga tauhan ng DSWD Region 5 ang pagbibigay ng psychological support at technical assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol.
8: These are not just ordinary social workers. Sila yung experts sa pag-provide ng psychosocial intervention doon sa mga affected families and individuals because of that 7.8 earthquake in the Mindanao area, particularly in Sarangani and General Santos and Davao region. Kabilang din dyan yung ating mga psychometrician. Ang magiging papel ng psychometrician natin is sila yung magpo-provide ng technical assistance doon naman sa ating mga personnel na simula pa nung tumama yung lindol na ito ay talagang nakatutok na sa disaster response operation.
3: Yan ang pahayag ni DSWD Field Office 5 Regional Director Norman Laurio.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Kaugnay pa rin sa kamakailang lindol sa Mindanao, isang mambabata sa mababang kapulungan, muling itinutulak ang pagtatatag ng Department of Disaster Resilience. Mula Kamara de Representantes, nag-uulat si Melanie Valdos Reyes.
9: Kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, muling itinutulak sa Kamara ang pagtatatag ng Department of Disaster Resilience o DDR. Formal na inihain ni Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Legazpi ang House Bill Number 9897 para sa sentralisadong hakbang para sa kahandaan, mabilis na pagresponde at pangmatagalang pagbangon ng mga biktima. Binigyan din ng mambabatas na lalong nagiging komplikado ngayon ang banta ng kalikasan sa bansa, patunay ito ng mga huling hagupit ng kalamidad sa Pilipinas. Ayon kay Legazpi, ang mga modernong sakuna ay hindi pwedeng ituring na emergency lang na re-respondihan kapag nandyan na. Anya, hindi pwedeng nagtatapos ang responde ng pamahalaan sa pamimigay ng ayuda o relief goods. Kailangan anya ng year-round planning, pagbabawas ng risk at coordination mula sa national at local government. Sa ilalim ng panukala, titiyakin ng ahensya na ang mga komunidad na tinamaan ng kalimidad ay muling maitatayo ng mas matatag. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Naibalik na ng Department of Transportation o DOTR ang limitadong biyahe ng pasahero at kargamento sa Macar Port sa General Santos City. Kasunod ito ng pagsusuri sa mga sira o posibleng damage ng pantalan bunsod ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, ang pagbabalik ng limitadong operasyon ay sangayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking tuloy-tuloy ang serbisyo sa mga naapektuhan ng lindol. Batay sa assessment ng Philippine Ports Authority, matibay at ligtas pa rin gamitin ang rail-mounted gantry, subalit limitado pa rin ang operasyon ng pantalan dahil may pinsala pa na kailangang ayusin.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pagresponde ng Office of Civil Defense Region 11 sa mga lugar na labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, kay OCD Region 11 Director Ednar Dayang Hirang, nakatutok na ang kanilang ahensya maging ang iba pang government agency sa pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga isolated na lugar sa Davao Occidental at Sarangani. Ikakasa na rin sa susunod na linggo ang pagbibigay ng cash assistance para sa mga residente ng labis na naapektuhan ng nagdaang lindol, partikular ang mga residenteng napinsala ang mga tahanan. Kasado na rin ang pagtatayo ng modular houses para sa mga apektadong residente.
10: Mayroon ng inahanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday. No? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, gas assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito habang inaayos pa yung modular houses provided by DSUD. Kasi yun yung patakaran ng presidente. Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses.
3: Yan ang pahayag ni OCD Region 11 Director Ednar Dayang Hirang.
2: pag-asada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang balita, balik trabaho at doble kayod na ngayon ang Senado sa ilalim ng pamumuno ng bagong Senate leadership. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nagtapos na ang serye ng Senate flicks at tututok na sila sa tunay na mandato ng Senado. Sa mga susunod na araw, ilalatag na anya nila ang mga LEDAC bill na kailangang maaksyonan at matapos. Pinaghahandaan na rin ng mataas na kapulungan ang impeachment trial na sisimulan sa Hulyo 6.
11: Tapos na ang Senate flicks, back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at ilalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy yung aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation for yung physical preparation for the impeachment.
3: Yan ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, pinag-uusapan pa ng Senate Majority Block kung sino ang tatayong presiding officer ng impeachment court ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Una na kasing sinabi ni Senator Ping Lacson na may napag-uusapan na silang si Senador Chis Escudero ang ihalal bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Gatchalian, ayaw niyang i-preempt ang usapan nila tungkol dito at pag-uusapan pa nila ito. Pero sa kasalukuyan, sa ilalim ng kanilang rules, siya bilang Senate President ang tatayo bilang presiding officer, maliban na lang kung maghahalal sila ng ibang senador na magiging presiding officer.
11: Presiding officer discussion, pag-uusapan pa yan ng mga senators. At under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No? So I don't want to preempt our discussion. So magkakaroon kami ng discussion dyan. Right now, as it stands in the rules, I will preside.
3: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Senate President Sherwin Gatchalian sinabing saklaw ng 90-day suspension si Senator Jinggoy Estrada sa pagiging senator judge nito sa impeachment trial. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na saklaw ng ibinabang 90-day suspension ng Sandigan Bayan kay Senator Jinggoy Estrada ang pagiging senator judge nito sa impeachment court. Ayon kay Gatchalian, kapag suspendido bilang senador, kasama na rin sa suspension ang lahat ng responsibilidad dito bilang mamabatas kung saan kabila nga ang pagiging senator judge. Pinatawa ng Sandigan Bayan 2nd Division ng 90-day preventive suspension si Estrada dahil sa kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa flood control anomaly. Tiniyak naman ni SP Win na pag-uusapan pa nila ng legal team ng Senado ang magiging trato sa suspension order ng Sandigan Bayan. Pero tiniyak nito, gagawin niya ang nakasanayan ng practice sa Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
2: Itong 90-day suspension, hindi bago ito. No? Nangyari na ito in the past, no? With other senators. So kung ano yung naging practice in the past and ano ang legal practice in the past, yun ang susundan natin. In this case, I haven't, kasi naging busy sa pre-trial, no? So I haven't really sat down with our legal team on how to go about it. But ang masasabi ko lang kung ano yung legal practice in the past, yun ang susundan natin. From what I understand, pag suspended ka as a senator, kasama na rin dun yung being a senator judge. So the suspension is to the senator and it carries with it all the responsibilities as a senator including becoming a senator judge.
1: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, ipagpapatuloy sa Lunes ang gumugulong pa ring pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara, ang natapos pa lamang nila ay ang pagmamarka ng mga ebidensya para sa isa sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Dagdag pa ni Poa na mayroong dalawang articles of impeachment na maraming mga dokumento kaya naman maaari pa niyang umabot sila hanggang Martes.
4: As far as defense is concerned, away from naman kung saan nangyari, hopefully matapos natin ng Monday. Kung hindi naman, we're ready to also come back on Tuesday. Well, there's one article, apat yung article, may isang article po na tapos na yung marking, pero the three articles, hindi pa. I think there's one other article na maaaring either matapos ngayon or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talaga mga dokumento.
0: Si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado sa defense team ni VP Sara Duterte.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, iginiit ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI na hindi dapat nakasalalay sa advance payment ang pagtugon ng mga doktor at ospital sa mga pasyenteng nasa emergency case. Ayon kay PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano, malinaw na ipinagbabawal ito ng anti-hospital deposit law na naguutos sa mga ospital na agad magbigay ng lunas sa mga pasyente sa oras ng kagipitan. Ang pahayag ng PHAPI ay kasunod ng mainit na diskusyon sa Senado ukol sa pagtanggap ng pasyente kahit walang agarang pambayad. Matatanda ang nagkasagot utan pa sina Senator Pia Cayetano at Senator Risa Hontiveros hinggil sa nasabing issue para lamang mapalakas pa ang batas ukol sa mga pasyente at health facilities.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Iginiit ni Department of the Interior and Local Government o DALG Secretary John Vicrimulya na wala pa siyang impormasyon kung may inilabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Christopher Lawrence Bongo at iba pa. Ani Rimulya, masyadong delikado ang ginawang pronouncement ni Davao City Representative Pulong Duterte na mula umano sa sinabi nitong highly reliable source.
5: Makasabog siya nun, narinig siya kasi wala pa kami nakikita ng ganun. So wala, hindi namin alam. Always prepared, always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncement, delikado yun, di ba?
0: Yan ang pahayag ni DALG Secretary John Vic Rimulya.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, itinanggi rin ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na mayroon ng formal na komunikasyon kaugnay sa pagpapaaresto ng ICC laban kay Senator Christopher Bongo at iba pa.
6: Hindi mo siya alam. Hindi ko alam. The Philippine National Police is ready. Marami tayong tracker, manhunt, at arrest to implement warrant of arrest.
0: Yan ang pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Logical na magkaroon ng arrest warrant si Senator Bongo mula sa International Criminal Court o ICC buwat sa pagiging co-perpetrator sa confirmed charges na nakahain sa International Tribunal. Ito ang pahayag ng ICC accredited lawyer na si Attorney Gilbert Andres matapos sabihin ni Congressman Paulo Duterte na may warrant of arrest na umano ang nasabing korte laban sa mambabatas at iba pang sangkot. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Andres, sinabi nito na bagaman inaasahan ang warrant of arrest, wala namang makapagsasabi kung na-issue na ito lalo't selyado ang nasabing dokumento.
7: Dalawa po palaging sagot ko dyan. Una, logical lang po siguro na magkaroon ng ICC arrest warrant kasi named naman po siya na co-perpetrator si Senator Bongo dun sa confirmed charges. Ngunit, I always say yung second answer ko po, wala po talagang nakakaalam kasi nakaselyo po yung process na yon at nakaselyo din po yung arrest warrant. Nakita na po natin yan kay Senator Bato de la Rosa. Kaya makakapagsabi lang po talaga niyan ay yung mga kinaukulan nating law enforcement agencies.
0: Samantala, ipiniliwanag din ni Andres kung bakit selyado ang nasabing dokumento.
7: Bakit po nakaseal yung proseso na yan at yung arrest warrant para po syempre hindi matunugan nung subject of an arrest warrant kasi mas gusto po ng ICC na ini-implement po ng mahusay, efficient at effective ng isang bansa po kagaya ng Pilipinas.
0: Si ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Itatatag ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Labor Attorney's Office o LAO para bigyan ng libreng legal assistance ang indigent workers na may problema sa management. Layo nitong palakasin ang labor justice mechanisms kabilang ang pagbuo ng National Academy for Labor Justice upang mapaigting ang kakayahan ng labor arbitrators. Papalit at gagampanan nito ang mga tungkulin at responsibilidad ng Public Assistance and Complaints Unit na aalalay sa indigent at qualified workers. Samantala, pinag-aaralan din ng DOLE ang pakikipagtulungan sa academic institutions kabilang ang pamantasan ng lungsod ng Maynila para makasali ang fourth year law students sa isang supervised internship program.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kontrolado na ng Bureau of Animal Industry o BAI ang African Swine Fever o ASF cases sa Nueva Vizcaya. Ayon sa BAI, isolated lamang ang mga kaso at agad namang nakontrol. Wala ring nakitang pagkalat ng naturang sakit sa ibang bahagi ng lugar. Tiniyak ng BAI na patuloy na babantayan ang sitwasyon at ipatutupad ang kaukulang aksyon para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Hinimok din ang mga magsasaka na iulat ang suspected cases at sundin ang farm biosecurity protocols.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Lubos ang naging pasasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa pamahalaan at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony sa Naga City para sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ani Robredo, ramdam na ramdam ng mga taga Naga ang mabilis at agresibong aksyon ng pamahalaan upang mabigyan ng maayos na pabahay ang mga Pilipinong labis na nangangailangan. Umaasa naman si Mayor Lenny na hindi lamang ang mga Naga o mga taga-Naga kundi maging ang iba pang bahagi ng bansa ang mabiyayaan sa ilalim na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program.
8: Nagpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng administration ni President Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive national government as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HADC, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero ngayon, nakikita natin na yung budget for housing na ma-maximize talaga.
0: Yan ang pahayag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Ipinaliwanag ni Maritime Industry Authority o Marina Spokesperson Director Louis De Los Santos kung paano napasama ang kanilang ahensya sa European Union's Critical Maritime Routes Project. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni De Los Santos ang naging ambag ng Marina sa pagbibigay perspektiba ng Pilipinas sa maritime activities sa Indo-Pacific region. Binigyan din nito ang mahalagang layunin ng nasabing aktibidad para sa sektor ng maritima.
9: Itong fourth steering committee na sinasabi po natin ng EO Cremario, actually that's a policy making board, that's the highest committee ng sinasabi po natin na project ng European Union para sa pagpapaigting po ng maritime security dito po sa Indo-Pacific. So ang mga unang nag-attend po dito basically are mga coast guards, mga navies. Pero nung nakita po nila yung kahalagahan po ng flag state administration. So when we say flag state administration, ito yung mga seafarers, nakita po nila na napakahalaga na protektahan din po yung commercial shipping. Kaya po tayo naimbitahan para ibigay din po yung perspective ng Pilipinas bilang pinaka-una o sabihin natin na may pinakamaraming mga seafarers po na on board various commercial ships.
0: Si Marina Spokesperson Director Louis De Los Santos.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver?
14: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Mayroon po may experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
11: Oh. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
13: Makapal yung semento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman na ako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide. Kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, o ha, alam mo na. #panatag ang may alam.

0: balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, kaligtasan ng mga bentang karne sa Pangasinan, sinisiguro ng National Meat Inspection Service Region 1 sa pamamagitan ng regular na market monitoring. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Sara Kayabyab mula Radyo Pilipinas, Dagupan.
2: Tutuloy ang manggagawa ng market monitoring activities sa SARA Enforcement Team na National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 1 dyan ng Duruman Balit ang siyudad ng Luyaga, Pangasinan bilang kabiyangan na tuloy-tuloy ang kampanya para food safety tan istriktong pangipapaaksab na SARA'y tuntunan at inspeksyon na karne. Gatman na abitlan operasyon at yan na siguro ya SARA'y karne tan SARA'y produktong karne ya ilalako at SARA'y tindaan at untutumbok at SARA'y nilat nagya food safety standards tan meat inspection regulations na gobyerno. Laga na inspeksyon nanangnangan na SARA'y personnel na NMIS so kalidad kalinisan tan susto na panagasikaso at SARA'y produktong karne pya na siguro ya ligtas iyan kanan ya totoo. Kabiyangan mat at panagbantay at saya pang-verify at SARA'y nakaukulan na dokumento tan sertifikasyon ya mamanaknak ya SARA'y produktong ilalako at linmabas at suston proseso na inspeksyon. Unong at NMIS sa regularya panagbantay at tindaan at importante, pia napansan siya sa ataguya kalidad na sarayan produkto tan naprotektaan iray totoo. Tuloy-tuloy mat ya papasasagan na ahensya iray negosyante managlako na karne tan saray sumasaliw ya may koopera at pangisulong naligtas tan de kalidad ya supply na karne at tindaan yad panumpal at saray gangantan regulasyon. Malalapod ang Dagupan City, Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Sara. Samantala, balita naman sa Mountain Province. Mga benepisyaryong magsasaka mula sa 16 na barangay sa Bontoc, Mountain Province, nakatanggap ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program cash assistance mula sa Department of Agriculture Cordillera Administrative Region. Para sa kabuang balita, narito si Arlene Fagya ng Radyo Pilipinas, Bontoc.
3: Naiwaras iti cash assistance iti sidong iti Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program iti naminsan nga aldaw Hunyo 17, 2026 sa Jebontoc Municipal Auditorium a nakabenepisyaran dagiti kwalipikado a mannalon. Nagturong dagiti mannalon manipod iti 16 a barangays iti Bontoc Mountain Province iti nasa unga lugar tapno awaten da iti tulong iti gobyerno gapu iti umadadu a gastos iti production kanda dumapay a karit nga mangapektar iti sector iti agrikultura. In patong palpay iti Department of Agriculture Cordillera Administrative Region iti koordinasyon da iti Bontoc Local Government Unit babaen iti Office of the Municipal Agriculture iti payout nga iti naipaay at tulong financial kadakwada katig 2,325 pesos iti tunggal kwalipikado a beneficiaryo a nakarehistro iti registry system for basic sectors in agriculture wenno RSBSA. Manipod iti Radyo Pilipinas sa Bontoc, Arlene Fagyan para iti RP World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Arlene. Samantala mula Bontoc, tungo naman tayo sa Kalinga. Provincial Government ng Kalinga at Department of Education lumagda ng Supplemental Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng school infrastructure projects sa lalawigan sa ilalim ng 2026 Basic Education Facilities Program. Ang balitang niya ni hatid sa atin ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas, Tabuk.
4: Manamnama ang mapapaspas iti panakpasaya at education facilities ti Kalinga kalpasan na nagpinirma iti provincial government ken Department of Education iti Supplemental Memorandum of Agreement wano MOA sigon ti PLGU Kalinga. Iti katulagan kat may panggap iti implementasyon ti school infrastructure projects iti sidong ti 2026 Basic Education Facilities Program wano BEFP. Karaman dito iti construction, replacement, rehabilitasyon, repair ken improvement iti priority educational facilities dagiti na big-big a pagadalan. Iti nasa UA Supplemental MOA kat mayan natop iti imuna a katulagan a napirmaan iti January 2026 anang palubos kadigiti LGUs ang mangidaulo iti panakaaram iti school infrastructure projects a napundoan manipot iti General Appropriations Act 1 at 2026. Kinuna ni Governor James Eduba ang makatulong ti partnership ang mga paay kadigiti gadadal iti nataltalgad ken makayayo nga learning spaces bayat ang mapapaspas iti panakaipaay dagiti kasapulan unay a pasilidad ti pagadalan. May palagip ang may sa Tikalinga kadagiti probinsya ang agnumar iti 50 million pesos a pondo manipot ti 2026 BFP wano classroom building program. Manipot DZRK Tabuk, Amelia Bumatno para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Amelia mula Kalinga. Baba naman tayo sa Southern Tagalog. Department of Health, Center for Health Development Region 4A, Batangas Provincial Health Office at City Health Office nakaisa sa 11th Batangan Pride March sa lungsod. Ang kabuang ulat hatid ni Joshua Miguel Suarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Nakaisa ang Department of Health, Center for Health Development Calabarzon, Batangas Provincial Health Office at Batangas City Health Office sa 11th Batangan Pride March na ginanap sa Dream Zone Capital Compound sa Batangas City bilang bahagi ng pagribaw ng Pride Month ayon sa opisyal na pahayag ng DOH-CHD4A. Daan-daang miyembro at taga-suporta ng LGBTQIA+ community ang lumahok sa makulay na parada kung saan iwinagayway nila ang mga bandila at ipinahayag ang kanilang panawagan para sa pagkakapantay-pantay, paggalang at mas inklusibong lipunan. Kasabay ng selebrasyon, naghatid ang kagawaran at makakatuwang nitong organisasyon ng libreng serbisyong pangkalusugan kabilang ang HIV screening, pre-exposure prophylaxis o PrEP at pamamahagi ng contraceptives upang higit na mapalawak ang access sa health services para sa komunidad. Taon-taong isinasagawa ang Batangan Pride March tuwing Hunyo bilang pagkilala sa karapatan at kontribusyon ng LGBTQIA+ community at para isulong ang pagtanggap, pagkakapantay-pantay at pagrespeto sa bawat isa anuman ang kasarian, identidad o ekspresyon ng bawat isa. Mula sa Radyo Pilipinas, Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Joshua mula Batangas, lipat naman tayo sa Palawan. Philippine Coconut Authority, pinalakas ang 5th ng CFIDP sa Palawan para sa mga coconut cooperative sa lalawigan. Si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan sa detalye.
6: Ang umpisa rin ng Cooperative Development Authority sa pagpapaimplementar yung 5th ang Coconut Farmers Industry Development Plan sa Astoria, Palawan ng Hunyo 15 hasta 9 ang atender ang 5 asosasyon yung mga magdiniyog alin sa Dumaran, Puerto Princesa, Naros Ofronio Espanyola, Igbatarasa sa isang seminar para sa pagbuo yung mga kooperatiba ang unang adlaw. Ag katinead na training sa internal control development ang 30 ka mga kooperatiba impisa Hunyo 16 hasta 18 para mapabaskag ang ang pagmamaneho sa organisasyon. May katuyuan ang mga pagkatinir kinalaman nga diya nga anang kakayanan ang mga lokal nga magasaka sa pagninegosyo gamit ang mga produktong alin sa niyog. Ang pakigisara ang iba'y mga ahensya ang gobyerno sa CDA para masiguro ang dayon-dayon nga pag-asenso iyang mga pamayanan ig ang buong industriya ang niyog. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: So Salamat, Jillian. Samantala, mula Palawan, kambyo naman tayo sa Kabisayaan. Halos 200 bata na may espesyal na pangangailangan nakatanggap ng tig 5,000 pisong ayuda. Ang kabuang ulat hatid ni Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog.
7: Ada sa 194 nga kabataan nga may special needs nga edad 0 kutob 10 anyos ang nakakarawat tag 5,000 pesos nga cash assistance tikang sa gobyerno lokal San Kalbayog. Ginbuhat ang distribusyon pinaagi san pag-facilitate san Persons with Disability Affairs Office PIDAW kumo parte san padayon nga suporta san lokal nga gobyerno sa mga bata nga may special needs ug era mga pamilya. Lain pa san bulig pinansyal ginpasabot liwat nga pwede mag-avail san pipera nga mga medical check-up services ang mga benepisyaryo sa city.

0: World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat, Charmaine. Mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Pamahalaang panlunsod ng Bislig nagsagawa ng earthquake drill para sa kahandaan sa Sakuna. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye.
3: Nagpahigayon ng earthquake drill ang City Government of Bislig sa City Hall compound sa poblasyon kagahapon June 18, 2026, isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa pagpalig-on sa disaster preparedness ug kaluwasan sa mga empleyado. Ubos sa pagpangulo ni Mayor Florencio C. Garay, ang kalihukan nagtumong sa pagdugang sa kahibalo, kaandam ug kapasidad sa pagtubag sa emerhensya sa mga kawani sa gobyerno kun adunay mahitabo nga linog. Aktibong miapil ang mga empleyado pinaagi sa pagpraktis sa hustong duck cover and hold kapamaagi og organisadong pagbakwit ngadto sa mga gitakdang luwas nga lugar. Gipasiugda usab sa drill ang kamahinungdanon sa koordinasyon, kahanduraw sa emerhensya ug paspas nga pagtubag aron masiguro nga andam ang matag kawani sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat, Angel, mula Tandag. Kawing naman tayo sa Sulu. Site validation para sa Farm to Market Road Project isinagawa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR Sulu sa Bayan ng Luuk. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye.
4: Giawis in Agrarian Reform Services sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Sulu at MAFAR. It was a local government unit in Lukal amin ito papaunan sin Farm to Market Road Project Abarangay Kanmindo si Van Tuwig Puti hababaan sin Comprehensive Agrarian Reform Project at awa CARP. Mahal ka ang pagbisita ini habat matanto na awot inakyakanta tupungan sin upis ha marayaw pagpapanaw sin project. Luring hini nagpaon result sa geotagging iwan profiling ha mga mag-uuma pakay in registry system for basic sectors in agriculture at RSBSA. Mahalaga yung pagpalistaron na ini asupaya mag-qualify yung mga mag-uma ha program sin parinta. Deng RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan, gayon na rin sa balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
6: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura,

0: iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
2: Amoy Paris, amoy araw.
3: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
2: Bakit wala na naman kapare si Anchinelas mo?
3: Ang dungis mo!
4: Ma! Tama na!
5: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
6: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
7: Ang saya balikan ng ating kabataan.
5: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
8: O ano? Game na?
9: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
0: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
10: Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
11: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
10: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
12: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
13: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nagpatupad muli ng panibagong pagtaas ng interest rate ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang ikalawang sunod na hike ngayong taon bilang tugon sa patuloy na pag-igting ng inflation na banta ng lumampas sa target range ng Central Bank. Sa inilabas na pahayag nitong Webes, inaprobahan ng Monetary Board ang 25 basis point na pagtaas kaya umaabot na sa 4.75% ang target reverse repurchase rate. Kasunod nito, tinaas din ang overnight deposit rate sa 4.25% at ang lending facility rate sa 5.25%. Ayon sa BSP, lumalawak na ang pressure sa presyo ng mga bilihin sa iba't ibang sektor ng ekonomiya. Kabilang sa mga pangunahing nagtutulak ng pagtaas ay ang mataas na global prices ng crude oil at fertilizer na patuloy na nagpapataas ng gastos sa produksyon at transportasyon. Binibigyan din ng Central Bank na kinakailangan ang sunod-sunod na hakbang upang mapigil ang pagbilis ng inflation at mapanatili ang katatagan ng ekonomiya, lalo na't nananatiling volatile ang pagdaigdigang merkado.
13: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Nagkaroon ng adjustment sa presyo ng ilang pangunahing bilihin sa bansa, partikular ng agricultural commodities, sa unang bahagi ng Hunyo batayan sa pinakahuling monitoring ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa PSA, kabilang sa bumaba ang presyo ng well-milled rice na naitala sa 56 pesos and 66 centavos kada kilo mula 57 pesos and 88 centavos kada kilo noong ikalawang bahagi ng Mayo. Gayunman, mas mataas pa rin ito kumpara noong Hunyo ng 2025 na nasa halos 49 na piso kada kilo. Samantala, bahagyang tumaas ang presyo ng dressed chicken na nasa 213 pesos and 43 centavos kada kilo mula sa mahigit 211 pesos kada kilo noong Mayo. Tumaas din ang presyo ng galunggong na umabot sa 239 pesos and 18 centavos kada kilo, mas mataas kumpara sa presyo nito noong Mayo at Hunyo noong nakarang taon. Kabilang naman sa mga gulay na nagmahal ang Baguio beans na nasa 141 pesos and 48 centavos kada kilo. Samantala, umakyat din ang average retail price ng mantika sa 197 pesos and 87 centavos kada litro.
13: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Iniulat ng Department of Tourism o DOT na umabot na sa 2.96 million ang turista na pumasok sa Pilipinas mula Enero 1 hanggang Hunyo 16, 6.16% na mas mataas kumpara sa parehong panahon noong nakarang taon. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay, Estados Unidos na ngayon ang nangungunang pinagmumulan ng mga bisita na may 591,569 na Amerikano mula Enero. Gate ng kalihim, higit pa sa dami ng dumarating, mas mahalaga ang trabaho, pamumuhunan at oportunidad na naibibigay nito sa mga komunidad. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, nagambag ang turismo ng 8.1% sa Gross Domestic Product o GDP noong 2025 at nagbigay ng trabaho sa 7.71 million. Tinututukan ngayon ng DOT ang pagpapalakas ng connectivity kasama ang Department of Transportation o DOTR at mga airline upang palawakin at magbukas ng mga bagong ruta sa bansa. Layunin din ang ahensya na pataasin ang gastos ng mga turista para sa mas mahabang bakasyon, mas mataas na spending at mas malalim na pakikipag-ugnayan sa mga destinasyon. Naitala ng Pilipinas ang 6.48 million na turista noong 2025.
13: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Inaasahang magkakaroon ng rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo matapos i-anunsyo ang paglagda ng paunang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ayon yan sa Department of Energy o DOE. Sa isang panayam, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng bumalik ang presyo ng produktong petrolyo sa 70 pesos hanggang 80 pesos kada litro. Sa ngayon, ang presyo ng diesel sa National Capital Region o NCR ay nasa 74 pesos and 60 centavos hanggang 93 pesos and 30 centavos, habang ang unleaded na gasolina ay nasa 72 pesos and 10 centavos hanggang 93 pesos and 90 centavos. Bumagsak ang world oil prices nitong mga nakarang araw dahil sa pag-asang muling mabubuksan ang Strait of Hormuz para sa oil shipments. Sa kabila ng positibong balita, tiniyak ng DOE na tuloy-tuloy ang kanilang monitoring upang maibalik ang presyo sa pre-crisis level na nasa 50 pesos hanggang 60 pesos kada litro. Tiniyak din niyang may mga contingency measure na nakahanda, kabilang ang pagbili ng karagdagang fuel ng Philippine National Oil Company bukod pa sa supply mula sa mga pribadong kumpanya. Patuloy rin ang pamamahagi ng 10 peso fuel subsidy para sa mga public utility vehicle. As of June 10, mahigit 103 million pesos na ang naipamahagi ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa higit 62,000 drivers sa buong bansa.
13: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, 19 ng Hunyo, Ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 60 piso at 54 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 46 na piso at 73 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 75 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 72 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 80 piso at 1 sentimo, nasa 69 na piso at 40 sentimo ang euro, 42 piso at 85 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Rial ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 13 sentimo.
13: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa, atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
14: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala.
13: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
15: Mahilig ka ba sa online at video games?
16: Legendary!
15: Narito ang ilan sa mga benepisyong hatid ng online gaming. Ito ay mainam na stress reliever, nagpapahusay sa koordinasyon ng mata at kamay, nagpapahusay ng memorya, konsentrasyon at problem-solving skills. Naituturo rin nito ang kahalagahan ng teamwork at pakikitungo sa kapwa. Pero tandaan, ang lahat ng sobra ay masama, kaya play well and play in moderation.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Naghatid ng pinakamalaking sorpresa sa kanyang karera ang Filipina wildcard na si Alex Ayala matapos pabagsakin ang world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan sa round of 16 ng WTA 500 Berlin Open nitong Webes. Matikas ang naging simula ni Ayala, tinambakan ang dating Wimbledon champion sa unang set at umabante sa quarterfinals kung saan makakaharap niya si Elena Svitolina ng Ukraine. Mahigpit ang bakbakan sa opening set, nagpasabog agad si Rybakina ng dalawang aces para sa 1-0 lead, pero agad bumawi si Ayala mula 0-30 gamit ang dalawang malinis na forehand winners para itabla ang laban. Umabante si Rybakina sa 4-1 matapos magpakawala ang anim na aces, ngunit hindi natinag ang Pinay. Nanatiling agresibo si Ayala, nag-adjust sa returns at unti-unting binura ang kalamangan hanggang maging 4-3. Sunod niyang tinabla ang set sa 4-all matapos magpakawala ng back-to-back aces. Muling lumamang si Rybakina 5-4 pero muling nakahabol si Ayala sa 5-all. Dito na bumaligtad ang momentum, binasag ni Ayala ang serve ng Kazakh star para 6-5 at sinelyuhan ang set 7-5. Hindi bumitaw ang Pinay sa second set, agad kumamada ng 5-3 lead habang sinasamantala ang higit 30 unforced errors ni Rybakina. Nakapag-hold pa ang world number 2 para gawing 5-4 pero matatag na si nerve out ni Ayala ang laban para sa makasaysayang panalo na 7-5 at 6-4.
13: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Nagsimula na sa bagong yugto ng kanyang karera ang Filipino pole vault star na si EJ Obiena matapos ilipat ang kanyang training base sa Athens, Greece sa ilalim ng bagong head coach na si Marcin Cepanski. Bahagi ito ng paghahanda ni Obiena para sa 2028 Los Angeles Olympics at magbibigay daan din para makapagsanay siya ng mas malapit sa world number 2 na si Emmanuel Corrales na magiging regular niyang katraining. Ayon kay Obiena, matagal na niyang hinahanap ang ganitong setup. Halos 10 araw muna siyang mag-stay sa Athens para subukan ang environment bago tuluyang mag-commit. Ang training facility ay nasa mismong venue ng 2004 Athens Olympics, kompleto sa 2 track, indoor area, gym at coaching team na kinabibilangan ng gym coaches o gym coach at sprints coach. Ang paglipat sa Greece ay nagtatapos sa 12 taong partnership ni Obiena at ng Italian-based coach na si Vitali Petrov na malaki ang naging papel sa pag-angat ng Pinoy Olympian. Sa ilalim ni Petrov, naging Asian champion, world medalist, Olympic finalist at unang Asian na tumulon ng 6 meters si Obiena. Para kay Obiena, malinaw ang layunin ng paglipat. Ilagay ang sarili sa pinakamagandang posisyon para makasungkit ng Olympic medal. Pero sa ngayon, nakatutok muna siya sa Doha Diamond League sa Hunyo at 19, kung saan sasabak din ang kanyang girlfriend, ang German triple jumper na si Caroline Joyeux.
13: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Pinarangalan ng Ateneo de Davao University ang kanilang dating manlalaro na si Rene Bobet Baterbonya matapos iopisyal na ipangalan sa kanya ang senior high school playing grounds ng paaralan. Sa pahayag na pirmado ni University President Father Karel San Juan at inilabas nitong Webes, inanunsyo ng universidad sa pamamagitan ng University Memorandum Number 2026-0052 ang pagpapalit pangalan ng court kung saan minsan naglaro at nagsanay si Baterbonya. Ito ang pagtupad ng pangako ng paaralan sa burol ni Rene ilang araw na ang nakalipas, isang paraan upang maging inspirasyon siya sa mga susunod na henerasyon ng mga basketbolista. Ipinabatid ng Ateneo de Davao na noong June 14 sa burol ni Rene at nangako ang universidad sa kanyang pamilya na bibigyan nila ang karampatang parangal ang kanilang dating manlalaro. Tinupad na ito ng board sa pamamagitan ng pagbibigay ng permanenteng pagkilala kabilang ang pagretiro sa kanyang number 2 jersey. Matatandaang nasawi si Rene at teammate na si Divine Adili noong nakarang linggo matapos malunod sa kanilang training camp sa Dipaculao, Aurora.
13: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: Hindi maglalaro para sa Giles Pilipinas si Calvin Oftana ng Talk and Text Tropang 5G sa ikatlong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa susunod na buwan. Matapos ang mabigat na kampanya sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals, sinabi ni Oftana na kailangan niyang magpahinga upang sumailalim sa operasyon sa kanyang kanang daliri sa paa at para makarecover mula sa calf injury na nakuha pa noong Game 4. Ayon sa TNT Swingman, aabot sa 2 buwan ang kanyang pahinga dahilan para hindi siya makasama sa national team. Dahil sa sunod-sunod na injuries ngayong conference, posibleng mamimiss din ni Oftana ang unang bahagi ng PBA 50 Governor's Cup na magsisimula sa Hulyo Ajis. Gate niya, kailangan niyang unahin ang pagiging 100% healthy para sa susunod na conference. Samantala, naghahanda na ang Gilas Pilipinas para sa huling 2 laro ng qualifiers. Laban sa New Zealand sa Auckland sa Hulyo 3 at kontra Australia sa Perth sa Hulyo 6.
13: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pinagtibay ng Caloocan Batang Kangkalu ang kanilang liderato sa North Division matapos magpakawala ng matinding finishing kick para talunin ang Bataan Risers 100-81 sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL 2026 season sa One Arena Cainta, Rizal. Nang makadikitang Bataan sa 82-86, agad sumagot si Jeff Manday sa pamamagitan ng isang tres na nagsimula ng 14-1 run para itulak ang Caloocan sa 13-1 record. Mas lumayo sa reigning national champion Abra Solid North na may 10-1 record at San Juan na may 9-1 sa elimination round ng 28-team tournament. Pinangunahan ni Dom Escobar ang pag-aarangkada ng Batang Kangkalu matapos magtala ng 22 puntos, 12 rebounds, 3 steals at 3 assists at kinilala bilang best player of the game. Malaki rin ang ambag ni Manday na may 18 puntos, 8 rebounds, 6 assists at 2 steals. Bumagsak naman sa 5-8 record ang Bataan na pinangunahan ni Hubert Cani na may 20 puntos, 4 na rebounds at 2 assists. Nagambag din sina Alfred Flores, Tutoy Ramirez at Chris Javier. Naitulak pa ng tres ni Flores ang Bataan sa 20-18 matapos ang first quarter, ngunit unti-unting kumawala ang Caloocan. Nagbuhos si Harvey Pagsanhan ng 5 puntos habang 2 free throws ni Robbie Darang ang nagpalobo sa kalamangan sa 46-35 pagpasok ng halftime.
13: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
14: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Piñano.
13: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
16: Salamat Leo para sa ating business at sports balita ngayong araw. Mga kababayan, kanina banggit po natin yung interview po sana natin kay Secretary Hans Leo Cacdac ng Department of Migrant Workers o DMW. Pero sa kasamang palad po ay meron daw pong meeting na kailangang sundin itong si Secretary Hans. Kaya bigo po tayo makuha ang kanyang panig regarding po dun sa kukunin sana nating topic today. Pero subukan po natin sa mga susunod na araw na makuha po ulit si Secretary Hans Leo Cacdac. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kaya Ginoong Leo Magpayo para sa balitang business at sports sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sila Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayon niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano, na way manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
13: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
17: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
18: Anytime, anywhere.
17: From Manila, Philippines.

0: Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating palatuntunang warm heart dito po sa ating Hipilang Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, nandito na naman po ang ating palatuntunang nakasentro sa mental health awareness and education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman, ayan, ulitin ko. At ako naman si Steph Vicente.
0: Ayan, okay. So, para sa episode ngayong araw ng ating programang Warm Heart ay meron po tayong mahalagang usapin na pag-uusapan ngayon, especially ngayong buwan ng Setyembre, ano? At bago natin simulan ang pagtatalakay na ito ay meron lang po tayong pasintabi, no? Steph?
1: Yes, dahil alam naman natin na ngayong Setyembre ay Suicide Prevention Awareness Month. Kaya para sa mga ating tagapakinig at taga-subaybay dito sa Warm Heart ay magkakaroon po tayo ng trigger warning dahil alam naman natin na isang mabigat na usapin ang suicide. Kaya po para po sa mga tagapakinig natin na maaaring vulnerable sa ganitong paksa ay maaari lamang na i-practice ang self-care pagkatapos pong pakinggan ang ating diskusyon para kahit paano igumaan ang inyong pakiramdam.
0: Ayan. At syempre, meron po tayong makakasama na panauhin para pag-usapan po itong Suicide Prevention Month. Lalo na po, syempre yung ating pangunahing ahensya ng pamahalaan na tumututok dito po sa usapin na to. In the meantime, hinihintay pa natin, no, na kumonek po sa ating, actually nasa Zoom na po pero meron lang po tayong inaayos para po ito'y talagang ma-establish natin, no? Mm-hmm. Pero Steph, baka pwede mo na sa ating i-teaser ang ating guest.
1: Ayan, so makakasama natin muli dito sa ating palatuntunang Warm Heart, walang iba kundi si Dr. Tiffany Kim De La Cruz. Isa po siyang psychiatrist mula sa National Center for Mental Health o NCMH.
0: Yes, ayan. Si Dr. Tiffany po ay dati na po nating naging guest sa Warm Heart nung nagsisimula pa lang tayo at wala pa po tayong live streaming, ano, mm-hmm, sa audio pa lang. Kaya ngayon ay natutuwa kami ni Steph na magiging panauhin naman natin siya at sa ngayon ay meron ng Facebook live streaming. Ayan. Yes. So excited tayo. And also, syempre, para pag-usapan po yung suicide prevention nga kasi ito po ay napaka-timely and relevant na pag-uusapan ngayong buwan na ito. At marami po tayong mga gusto malaman sa estado ng kung paano po maipababa ang mga kaso ng suicide. Meron tayong actually recently lang ang Philippine National Police o PNP po, mm-hmm, ay nag-report na marami pong sa kanilang tala, marami pong kaso ng suicide. So yun, yung mga datos natin at syempre kung paano natin maiiwasan itong patuloy na pagtaas ng suicide cases, no? Gusto nating malaman sa National Center for Mental Health o NCMH kung paano natin to tutugunan. At nang makatulong naman tayo, syempre, sa ating mga pangunahing audiences dito sa Warm Heart, gusto natin na makatulong naman tayo, no, dito po sa usapin na ito. Kasi ayaw naman po natin na itong yung suicide, no? Gusto natin na maipababa at least, mm-mm, yung ating mga numbers, no? Para naman po ay kasi marami pong nawawala din sa ating society or lipunan kapag nagpapatuloy po ito, syempre. And also yung lipunan din po medyo may epekto, no, kung bakit po ito nangyayari. Sabi nga nila hindi lang po siya sa usapin ng kumbaga kalusugan pang kaisipan kundi nakakonekta at nakaangkla din po ito sa iba't ibang mga issue sa ating bansa. Iko-quote ko lang si millennial psychologist Steph, not verbatim, pero nakita ko sa kanya na ang usapin, sinabi niya ito doon sa kanyang page, si millennial psychologist, na ang usapin po ng suicide ay hindi lamang po usapin ng kalusugang pangkaisipan, kundi nakaka-apekto din po kasi yung environment ng isang tao sa kanyang kalalagayan. So, usapin din po siya ng kahirapan, ng syempre climate change, no? At usapin ng finances, no? Kasi meron po tayong mga pasyente or clients na meron pong yun nga trigger warning, suicidal ideations, na nahihirapan po na makakuha ng kanilang gamot para matulungan maibsan yung kanilang mga sintomas, ano, sa depression or anxiety. So nakikita nyo po na kawing-kawing po ito at hindi lamang po nagmumula sa iisang dahilan, ano. So gusto natin na malaman sa ating mga eksperto at dalubhasa kung paano po ito i-address. At syempre ang ating mga nasa likod ng camera dito ay sinesenya sana ako na okay na po si Dr. Tiffany Kim de la Cruz. Kaya naman po papasukin na natin siya live via Zoom. Welcome po at magandang umaga, Dr. Tiffany Kim de la Cruz, si Bea Gaza de Guzman po ito at si Steph Vicente ng Warm Heart sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po.
2: Hi, good morning. Hopefully my microphone is okay.
0: Yes, loud and clear po kayo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Ako kahit na maagang maaga on a Sunday, which is perhaps supposed to be your day off po. So we are very grateful na kami pa rin po ay inyong pinagbigyan. Ngayon, kagaya po na nasabi kanina ni Steph, pag-uusapan po natin yung Suicide Prevention Month ngayon pong buwan ng Setyembre. Dr. Tiffany, meron po ba tayong updated na datos? Lalo na po ang National Center for Mental Health, kung ilan na po yung suicide cases sa Pilipinas?
2: Okay, so with regards to suicide cases, currently the National Center for Mental Health is in the process of acquiring data.
0: Okay.
2: So, syempre not only is the suicide morbidity or yung mga deaths by suicide ang importante, but also the attempt ng suicide and how it is being administered by our fellow men. Medyo challenging po ito because as we know, suicide is a very lonely death, no? So some of us may not really know na baka yung tao nito ay namatay because of suicide.
0: Opo.
2: Kasi may ibang tao na ang ginagawa is they go off somewhere tapos doon na lang sila, doon nila gagawin yung ano, yung deed. Matatagpuan sila after a very long time and syempre hindi na makikita ano yung cause of death nila. There are also instances na meron tayong tinatawag na assisted suicide. So when it comes to this, parang palalabasin nila na sila ay pinatay. Pero ang ano pala nito is gagawa sila ng paraan para sila ay mamatay. So yung iba kasi pinapakita to as an accident. There are many, many ways and as of now, suicide is still being underreported. Kaya medyo mahirap maghanap ng updated na data as of 2025.
0: Ayun! So maganda po na ipinunto sa atin ni Dr. de la Cruz kung bakit po underreported yung mga cases. At isa po sa dahilan ay minsan mag-isa na lang po si patient at hindi po nare-report kasi minsan hindi daw po siya nahahanap. And also, assisted suicide kung saan palalabasin naman na kumbaga aksidente siya, no? Or something to that effect na hindi po siya mare-report as suicide. So, yun po yung mga dahilan kung bakit hindi natin malaman-laman yung eksaktong numbers, ano? So, very challenging po sa atin. Steph, meron ka tanong kay Doc?
1: Doc, kasi nabanggit niyo po na medyo mahirap nga po makakuha ng latest figures as of 2025. Pero at least po ba, meron po bang at least yung estimates po from the previous years, no? Or mga recent years po regarding po sa cases po ng suicide dito sa bansa?
2: Okay. So as of I think this is around 2020, there have been 3,117 reported cases as per the PNP and the PSA. So like I said, medyo mahirap kasi siya. Ang meron lang tayo is every year, mahigit 700,000 na tao ang namamatay dahil sa suicide worldwide.
0: Mm-mm.
2: So 73% ng mga taong ito ay usually nangyayari sa mga low and middle income countries tulad ng Pilipinas. So
0: okay.
2: It's a big factor din yung socioeconomic status, no?
0: Mm-mm.
2: The poorer you are, the more likely that you are going to go through this route, no?
0: Mm-mm.
2: So sa atin, yun, ang reported deaths by suicide is noong 2020 as of now, ha, there is 4,892 individuals na namatay through suicide.
0: Okay.
2: So ayun, yun lang talaga. As of now, nakikita natin ang trend, ha. Maybe because we are more aware. Pero, well, certain factors din. Maraming factors, actually. So, dati, it's not as common before.
0: Mm-mm.
2: Pero, noong 2020, we saw a hike dito sa suicide deaths, no?
0: Mm-mm.
2: Ngayon, nag-ano ulit siya. Naglalay down ulit.
0: Okay.
2: Pero, it's still a very disturbing number kasi compared with pre-pandemic,
0: mm-hmm.
2: it's not as a small amount as it used to.
0: Okay.
2: And like I said, maybe these deaths are more reported kasi syempre mas open na ang tao sa mental health ever since the
0: yes.
2: pandemic arrived. Well, as time goes by, yun lang yung kinagandahan, no? Mas open tayo about mental health. So, yung suicide is na-highlight na, unlike before, na talagang ito ay tinatago, kinakahiya. And alam mo yun, Di ba sa atin dito sa Pilipinas, most of us are Catholics.
0: Yes.
2: If you die by suicide, di ba parang even on death, you're being shamed for that. Eh.
0: Yes.
2: Pero ngayon, there's been a trend. The Catholic Church, ina-allow na siya na kung halimbawa mamatay ka because of suicide, they allow you to be blessed na rin to be blessed na din.
0: Mm-mm.
2: So, well, the mental health area is moving forward. Unfortunately, death by suicide is still a very big common problem. So common to the fact na it's the third leading cause of death, not very unfortunate.
0: Mm-mm. Okay, nabanggit niyo po kanina na sa kasalukuyan, bumababa naman po yung bilang kumpara po noong taong 2020, kung saan meron pong pagtaas. So, yung trend po ng figures, masasabi po ba natin na bumababa po?
2: Not really. Mataas pa din kasi ang mataas pa rin kasi yung suicide deaths natin, no?
0: Okay.
2: And there are individuals kasi na these are just the reported ones.
0: Opo.
2: And like we said, mahirap kasi talaga So, ang nakikita naming trend, medyo mataas pa din. Tumataas pa rin siya. Nagfa-fluctuate lang talaga.
0: Mm-mm. Okay, so yun, malinaw yun sa atin, Steph.
1: Mm-mm.
0: Mm-mm. Okay, meron kang katanungan kay Doc?
1: Mm-mm. Ito naman po, Doc, kasi based on figures from the WHO regarding suicide, mga nasa, I think, 15 years old to 20 plus na mga individual yung nagko-compose mainly po ng cases ng suicide globally. Pero dito po sa Pilipinas, same case rin po ba? Same scenario din po ba yung pwede nating masabi regarding dun sa age range ng mga tao nga po na at least nag-a-attempt po na mag-commit ng suicide.
2: Mm-hmm. Okay, so sa case naman natin, well, dito kasi sa Pilipinas tayo magbe-base, ha?
0: Mm-hmm.
2: Ang data na nasubmit ng mga PNP and sa PSA is more on the young adults naman. It's 20 to 24 years old, around ganun, yung starting out in life muna. So, sila yung may highest reported cases of suicide, death by suicide, since 2012. One-third ngayon ng suicide cases is mga edad 24 years old and pababa. So, medyo similar tayo sa trends natin sa worldwide, no?
0: Mm-hmm.
2: Kasi it's still, it still focuses on the youth. Sa atin naman, young adults naman. Ang very vulnerable and high chance na magkaroon ng suicide death.
0: Opo. Doc Tiffany, may follow-up ka ba, Steph?
1: Ayun, yung follow-up ko na lang siguro, Doc, how about our elderly po? Elderly po, yung mga senior citizens, meron po bang mga naitatala from that age group? Since alam naman po natin yung...
2: Sa atin dito sa Pilipinas ha, ang highest recorded case of suicide is 84 years old. We have to be more vigilant sa kanila kasi sila yung medyo magagaling magtago nga ng ano. Like I said, magaling sila magtago yung mga ano, yung mga suicide deaths natin, no. So, very vulnerable population kasi ang elderly. For one thing, syempre there's no ano, if there is a case of neglect, parang ang hirap masabi eh, baka akala mo neglecto yung pala suicide. Pero ayun, very vulnerable sila, so there's also a high tendency for them to commit suicide. And there's also a lot of ano, there's also a lot of deaths caused by suicide in the elderly population. Just as mas marami lang talaga ang nare-report sa young ones. And yun, so far, one-third kasi napunta na agad sa ano, napunta na agad sa mga taong below 24 years old.
0: Opo. Kung ma-observe po natin, based po doon sa binigay niyo pong figures, Dr. Tiffany, it's either po one-third nga po 24 years old pababa kung saan marami po ang nagsusuicide, or 84 years old. Ngayon, ang tanong po namin ni Steph, bakit po sa mga age na ito, bakit po sila yung vulnerable?
2: Okay. With regards din sa ano, sa mga 24 years old, we have to understand sa span, sa lifestyle natin, no, sa usual pathway natin of life. Yung 20 to 24 years old is the transition period eh. Kasi ito yung college ka na mapupunta ka sa workforce.
0: Opo.
2: Or ito yung time na, alam mo yan, you're very idealistic and things just doesn't work out. So there is that disappointment. But mainly it is the transition period.
0: Okay.
2: So kaya na-highlight yung youth na time, yung medyo young adults and ano. And below. With regards to teenagers, yes, they're also very vulnerable because this is the time na, like I said, transition din kasi yan eh.
0: Mm-mm.
2: It's the transition from being a kid to an adult.
0: Okay.
2: So, yung mga changes in your body, yung mga emotions natin, there is difficulty regulating emotions.
0: Okay.
2: You are expected with a lot of things. Pero at the same time, you're still too innocent or too young to understand certain concepts eh.
0: Mm-hmm.
2: So medyo nagkakaroon ng problems doon.
0: Ayun.
2: Most especially is the mood regulation, no? So sometimes pag may naging problema, marami rin naman kasi mga problema ang mga bata.
0: Mm-hmm.
2: Marami rin silang mga problems and concerns na siguro as an adult, hindi rin natin naiintindihan. Pero with this, they do find themselves isolated, no?
0: Mm-hmm.
2: Tapos there's ano, yung reports nga of bullying pa.
0: Opo.
2: Yung mga reports of bullying, naririnig lang natin kasi is if may namatay na or whatever.
0: Yes.
2: Pero it happens kasi eh. It's been there for a very long time. Nung panahunan ko pa, nung panahunan pa siguro ng mga magulang ko, nandyan na yung bullying eh. Definitely it's still there, especially among the adolescents. Kaya very vulnerable sila.
0: Mm-mm.
2: As regards to ano naman, as with regards with the elderly.
0: Yes.
2: Yun, syempre, it's a transition eh. You're reaching the end of your life.
0: Mm-mm.
2: So you tend to look back sa way of living mo.
0: Mm-mm.
2: So pag yung mga ganito, they are also vulnerable kasi sa mga mental illnesses, especially depression.
0: Okay.
2: Very common in depression and underreported kasi in depression among the elderly. And basta merong mental illness na involved, it tends to attract the suicidal thoughts.
0: Mm-hmm.
2: So, maaring because of they were depressed or they have problems transitioning rin. Kasi dati, working adults sila eh. Dati, they are the breadwinners. They are the ones who is very strong. Tapos biglang pagdating ng elderly, kasi sila na yung ano, sila na yung kailangan alagaan.
0: Oh,
2: sila na yung walang choice kundi umasa sa ibang tao, which is very heartbreaking if you've been working all of your life. Ikaw yung nagbuhat sa ano, sa pamilya mo or sa mga other kamag-anak mo. Tapos biglang transition na ganun, no? So, pag yung mga ganun, they do have their regrets, they do have, ano, they do start questioning their worth, they do start questioning if they have any future, which is, alam naman natin, they're about to, ano, they are about to expire eh. So, yung iba, ang ginagawa nila is they take matters to their own hands.
0: Mm.
2: It's a very unfortunate thing eh. Minsan, alam mo yun, rather than, ano, sometimes they perceive themselves as a burden to their family.
0: Mm.
2: So, there's that very high chance na instead of giving their family's problems, they take matters into their own hands and their lives.
0: Mm-hmm.
2: So, it's a very unfortunate thing na scenario, but this is the reality kasi eh.
0: Opo. Ayun. Nakakalungkot nga po yun. Kasi yun nga, kapag ka nasanay yung isang individual na siya lang yung kumbaga nagbibigay, or usually yun nga, mga breadwinner sila. And then eventually sa old age nila, parang sila yung parang helpless, yung feeling ng pagiging helpless or yung dumedepende ka sa ibang tao. Napaka-challenging noon, no? Kahit nga tayo kapag ka in our prime days, no? Parang dati hindi mo naman kinakaya mo naman mag-isa, pero biglang may wari, magkasakit ka, tapos kakailanganin mo yung ibang tao. Kahit yun nga lang na ano na yun, kumbaga situation na yun, medyo challenging yun eh, no?
2: Mm-hmm.
0: Lalo na kung hindi ka sanay na yun nga, ito na tayo sa paghingi ng tulong, ano? Which is in-encourage nga natin, no? Walang masama sa paghingi ng tulong. Ayun, Steph?
1: Mm-mm. Ang nabanggit nyo kanina, Doc, na marahil, no, isa sa mga factors behind, no, sa pag-commit nga ng isang individual na i-take yung sarili niyang buhay, yung socio-economic status nitong individual na ito. Sa obserbasyon po, no, ng NCMH, mas mataas po ba o mas mababa yung cases sa urban o sa rural areas, given nga po yung nabanggit nyo kanina?
2: Well, with regards sa urban setting and the rural setting, mas mataas pa rin talaga syempre with the urban setting, no?
0: Mm-hmm.
2: Maybe because mas mataas ang population level sa urban setting kesa sa rural setting. So, pag i-compare natin talaga, mas onti lalabas sa kanila.
0: Mm-hmm.
2: Kesa sa, ano, the number of population, malamang mas marami dito kesa doon. Kasi
0: mm-hmm.
2: konti lang sila and marami dito.
0: Mm-mm. Okay. Ito naman po, Dr. Tiffany, ano-ano po yung mga factors na nakaka-apekto sa suicide cases? Although sinabi nyo na po yung socio-economic, pero meron pa po tayong mga hindi nababanggit na factors na nakaka-affect dito po sa suicide cases ng bansa.
2: Okay, so with regards to factors, actually, multifactorial yan.
0: Mm-mm.
2: So, hindi pa, yung, di ba may mga nababalitaan tayo, nakukwento, dahil sa ganito namatay siya.
0: Mm-mm.
2: Or dahil sa ganito nag-suicide si Kwan.
0: Mm-mm.
2: Yung mga ganon. It's a multifactorial thing. So, first is, obviously, it's the individual, ikaw mismo, no? If you have previous suicide attempt, you are, there's that higher tendency talaga. Kasi, a previous suicide attempt is the single most important risk factor sa mga suicide deaths. If you've already experienced it before, malakas ang loob mong gawin ulit ito. So, if you have exposure to suicidal behavior of other people, if you know someone or a loved one na nag-suicide, there's that high tendency na, okay, mas mataas yung risk ko. People with substance abuse, definitely.
0: Mm-hmm.
2: If you have a mental health disorder, any kind of mental health disorder, kasi ang uso lang is dapat may depression or something. Yun lang kasi yung na-highlight eh. Pero there are a lot of mental health disorders, no? And they are very vulnerable to have a suicide attempt.
0: Mm-hmm.
2: If you have a prior history of adverse childhood experiences, that may also contribute to you as an individual. So, pag yung mga childhood adverse effects, ito yung mga hindi inaasahan or hindi mga magagandang pangyayari ng kabataan. Ano example niyan? Okay, so, abuse, syempre abuse, all kinds yan, whether it's emotional, physical, or sexual abuse that can also lead to that risk factor. If you have personal losses and other events, so for example, if you lost a job, or natanggal ka sa trabaho, no? Sa mga estudyante natin, ito, this is very disturbing kasi sa atin, siguro hindi natin naiintindihan, pero academic failure is also one of the risk factors. You have been trained all your life, syempre pag ano, kapag bata ka, nag-aral ka maigi, kung yung kanibukasan, yung mga ganun na usual inaano natin sa mga ano, diba, sa mga bata. Kabataan, whether it's healthy or not. So, for them, they build this scenario in their mind na dapat okay sila academically. If they fail, they are a failure in life. Ganun agad ang ano nila, ang thinking. And syempre, musmus tong mga ito.
0: Opo.
2: So, pag nagkaroon ng problem academically, they feel like the world isn't worth living anymore and they are worthless. So, ando na naman yung tendency natin to seek for suicide. So, ayun na naman another risk factor. Chronic pain and chronic illnesses, that also attracts a lot of suicidal thoughts and ideas. So, may tendency nga, like I said, yung kwento ko kanina, if malalaman nila na meron silang malubhang sakit, they take matters into their own hands and end up ending their life. Kasi ang isip nila, siguro, mamamatay din naman sila. So, might as well have that sense of control over their life. If you've also experienced a very sudden catastrophic event. So, ano example nito? Yung sa Yolanda na if you encountered yung mga kwento ng sa mga tao na survivors of Yolanda, makikita mo everything has been devastated, everything that you have worked for, yung kabuhayan mo, yung pamilya mo, yung community mo na minahal-mahal. Not only dyan sa ano, syempre, any typhoon ito ha. Any typhoon, any disaster, makita mo nagka-crumbling into pieces. Syempre, sometimes you ask yourself, what is life about? Na lahat ng pinaghirapan mo in a swoop of a typhoon, ganun lang mawawala siya. So, there's that ano, individual risk factors, no? Relationship actually can also cause some risk. So, if you have a history of a relationship, kunyari yung sa isang relationship, like I said, if you are exposed, there's a tendency na magkaroon ng ano. If yung relationship mo is, with terms mo na sa family, if there's someone na nagkaroon ng history sa family, you also have that risk factor as well. The history of trauma, abuse, and bullying, pwede kasi itong mangyari kahit matanda ka na eh. So, kanina is a childhood. Ngayon, as an adult, if you have any history whatsoever, minsan yun na rin ang nahiisip mo, mag-suicide na rin. If there is a loss of relationship, so, alam mo, yung mga nasawi sa pag-ibig, niloko, yung mga ganoon, I'm sure lahat naman tayo dito nakaranas na ng heartbreak at one point of our lives, diba? And, you know, babalikan natin, it was one of those devastating things that has happened to us. Yung iba, sobrang devastating that they cannot see the purpose of living their life forward without that special person, no? If you also have a violent relationship, minsan nag-iisip na rin talaga sila. They do have that risk factors din. And finally, yung nakita natin sa COVID, no? So, noong COVID pandemic, the social isolation. If you are socially isolated, you have no relationship. Kahit perception siya, kahit hindi siya totoo, perception that you feel isolated, then there's that tendency for you to think about suicide. So, that's the relationship na risk factors. Community naman. No? So, community natin, ang magiging challenges naman ito, kaya nagkakaroon tayo ng contribution sa risk, is unang-una, lack of access to healthcare. So, maraming tao, dito sa ano, since nasa Metro Manila tayo, kahit papano, we have easy access. No? If nandito ka sa mga Karatig bayan, kahit pa paano, you have access kasi may mga RHU or city health units na pwede nating lapitan, may mga health centers. Pero lumagpas ka lang, actually minsan Karatig pa nga eh, lumagpas ka lang ng konti sa unang mga bayan, then the story becomes different. Iba na yung ano, if you are having these problems, chronic problems, illnesses, well, mental illnesses in the first place, tapos wala kang mental health expert na mapuntahan, medyo nagiging risk factors yun eh. Kasi yun, unfortunately, that is the reality of the Philippines eh. Konti lang ang ano, konti lang ang doktor. Maraming ano, healthcare nurses, maraming nurses of course. Pero most of them are concentrated in the urban setting. So, syempre nandito kasi yung trabaho sa urban areas eh.
0: Okay.
2: So, yung mga ano, yung mga rural setting, hindi sila masyadong nabibigyan pansin. And pag nawala ng ano, syempre yung iba sa atin isla-isla. Eh.
0: Yes,
2: bago ka makapunta doon sa ano, bago ka makapunta sa ospital, tawid-dagat talaga ang mangyayari o kaya
0: totoo
2: mag-aakyat ka ng ano eh, aakyat ka ng mga bulubunduka yun para lang ma-reach yung ano, healthcare. So by then, yung time period na yun, maybe yung ibang tao talagang nagkakaroon na ng problems, nagkakaroon na ng suicidal

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa. Mahal!

Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online or digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang mail address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyon ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa summer kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matapos po tayo ng August. Pati mo yung mga dinaanan. Maayos.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perbisyo at peligrong gulat ng sirasirang Maharlika Highway.

0: driver ako.
1: Ambulance driver?
0: Oh, nagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente at balugan sa Tacloban.
2: Mayroon ang experience po yan, ha? May namatay.
1: Dahil hindi na umabot.
0: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya, nagpatay na pala.
2: Oo. Sir President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
1: Magkapal yung cemento.
2: Mas mabilis yung curing time. 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
1: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements na ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
1: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko pa nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
5: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po.
4: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
6: Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Bridges on Air. tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: ang komisyon ng Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Ang programang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Kami po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang.
2: At Aris Gutierrez po.
1: At syempre, sa edisyon ito ng ating programa, tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live, gayon din sa ating YouTube channel, and of course, sa iba't ibang panig ng mundo, napapakinggan din po tayo sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast. Yan ay gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. At tuwang pa rin natin, of course, ang mga katuwang natin sa production side. Ano po? Sila Stephanie Vicente, and of course, sa master control, si Milo Jenner at Susan Aison. Ganyan na rin si Hero at si JP. Ayan, okay? And of course, binabati po natin lahat ng mga taga-Commission on Filipinos Overseas, lalo-lalo na sa pagdaraos ng 2026 Filipino Diaspora Summit 2026 sa Marriott Hotel. At good morning at magandang araw sa iyo, Ares.
2: Magandang araw po, Sir Ray, at sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas World Service.
1: And speaking of the 2026 Filipino Diaspora Summit, mukhang sinubaybayan ko yung servisyong CFO sa bagong Pilipinas. Ang dami niyong mga naging panauhin doon sa programang yun.
2: Oo, kasi nasabay kasi yung pag-organisa ng summit sa 46th anniversary ng CFO. So madaming nagulat na 46 years na pala ang
1: okay.
2: CFO.
1: Oh, 46 years na, tapos nagulat sila dahil parang ngayon pa lang talaga umaalingaw-ngaw ang pangalang CFO, di ba? Dito sa pamumuno ni Secretary Clink Ang. And of course, para bigyan tayo ng konti pang detalye tungkol dun sa summit na yan, nasa linya naman natin ng komunikasyon si Attorney JK. Sige, go ahead. Ikaw na mag-introduce kay Attorney JK, Sir Ares.
2: Ang atin pong panauhin ngayong araw na makakasama natin para pag-usapan ang mga naging kasaysayan ng CFO at yung mga naging mga pangyayari doon sa Diaspora Summit. Si Attorney Giancarlo Magracia, siya po ang Head Executive Assistant at isa sa mga punong abala noong Filipino Diaspora Summit.
1: JK, Attorney JK, go ahead. Good morning.
3: Yan. Magandang umaga po, Sir Ares, at syempre kay Sir Ray Sampang. Magandang umaga po. At sa mga nanonood at nakikinig po sa ating programa, magandang umaga o hapon o gabi sa mga panig kayo ng mundo po.
1: Okay. So napag-uusapan po namin, Attorney JK, yung summit na ginawa ng Commission on Filipinos Overseas. Kalinsabay pala yan ng 46th anniversary, founding anniversary ng CFO, Attorney JK.
3: Yes, opo. Siguro, konting historical background lang po. No? Yung pag-establish po ng Commission on Filipinos Overseas, by virtue of Batas Pambansa 79, nangyari po noong June 16, 1980. So, mula noong panahon na yun po, bilangin natin, madali naman yung math kasi 1980, so 46 years na po ang, ano, ang ating komisyon. At ngayon nga po, sa pamumuno po ng ating buting kalihim, Secretary Dante Clink ang the second, minabuti niya na, na kagaya rin na nangyari noong nakaraang taon, noong ating 45th anniversary, na hindi lang simpleng pagdaraos lang na kakain lang kami, yung opisina, ganong celebration lang. Minabuti niya na, na gawin na magkaroon ng summit. Filipino Diaspora Summit sa araw ng ano ng aming anibersaryo. Sa katunayan po, matagal na po itong huling na nadaos. Dati na po meron pang ano 11 years ago yung huling Diaspora Summit sa pamumuno po ng dating kalihim si ano po si Mama Belly Nicolas. So ngayon naman po binalik po ni Secretary Clink to. At syempre, may mga pinasok din siya ng mga bagong mga dagdag dahil mamaya po, pag-uusapan din natin na, na yung celebration po namin hindi lang tumigil sa summit nitong 16. Nung kinabukasan, may ginawa pa rin po kami mga activities po. So, ayun po yung mga ano yung parang background ng po nung ano nung naganap po na summit.
2: Pero Attorney Carlo, yung pag yung pagkakatatag ng CFO, ito yung panahon na kung 1980 yan, no? Ito yung panahon na maraming umaalis.
1: Yes, o nagmamigrate.
2: OCWs pa ang tawag noon eh.
1: Hindi OFW, OCW
2: pa. OCW pa yun noon eh. Ito yung panahon na maraming umaalis pupunta ng Saudi Arabia. Karamihan yata Saudi Arabia eh. Pero hindi masyadong nababalita noon niya. Meron palang CFO. Kasi parang Department of Labor lang ang on top dati sa ganyan. Eh.
3: Opo. Alam mo, ano, Sir Aris, talagang ano, sinusubok mo ang ano ko, ang historical ano sa komisyon natin. Ha? Pero hindi kita ipapahiya, sir. Tama po yung sinabi ninyo. Nung simula po yan, Presidential Decree Number 442, kasama po sa labor code po. Noong 1974 po siya na-enact. Tama-tama, binanggit ninyo. Nagkakasubukan tayo ng edad dito. Po ang tawag sa kanya. Na naging parang ano predecessor po ng ating POEA. Na eventually, syempre, ay magiging ano na DMW na po. Ngayon, ano, kasama yun doon sa evolution na yan eh. Doon pa lang, sa tingin ko, doon pa lang, although hindi naisibatas na maging isang department proper ang Commission ng Filipinos Overseas at that time, nakikita na yung pinakaiba talaga nung sinasabi ni Sir Ray Sampang na OCW, na tinasabi natin na Overseas Contract Workers at that time, OCW. Contract yung sinyan eh, bago naging OFW, di ba? So ngayon, dahil nga sa nakikita yung may diferensya pa rin talaga eh. Iba pa rin talaga yung ano yung long-term migrant ka na ngayon tinatawag na namin na ano na non-resident Filipinos po ngayon, NRFs.